0: Booster. Pension booster. Gusto ko ito eh.
1: Mm-hmm.
0: Hindi ko alam na mayroon palang ganun.
1: Mm-hmm.
0: Kaya ako yung nagpa-plano-plano. Mag-enroll duman sa pension booster.
1: Magpa-booster.
0: Malapit-lapit na tayo sa katotohanan.
1: Mm-hmm. Bawal naman nata ka mo, sir.
0: Pwede pa.
1: Ah?
0: Ang bawal, magpa-increase ng hulog.
1: Pero booster. Booster sabagay, pwede. Sa'yo mo man ito eh. Kasi di ba bayad mo man ito?
0: Ang una kong hulog, 1,000,000.
1: Pantindi.
0: Matayo.
1: Ilaag mo na, sir, sa time deposit. Tara. Sa time deposit mo na ilaag.
0: Sana all. Ah. May 1,000,000.
1: Ah.
0: Alam mo, Karun, sa totoo lang, kaipuhan na natin ngunyan. Dawa ikaw, aki pa, magpasiguro ka na. Nang sa imo man, sa church, wara ka man yung pension. May pension ka?
1: Wara lamang.
0: Oo. Oh. Mm. Ikaw ka, konsumisyon.
1: Mission, as in consumption.
0: Sana ano, eh, hindi naman, di man natin masisi ang churches. Kasi kulang-kulang din talaga.
1: Yung kakayahan.
0: Kakayanan. Pero sana dumating sa punto, ano, na yung mga pastors, magkaigwaman ki pension.
1: Saka dapat may igwaman. Igwaman talaga dapat. Dapat may PhilHealth man, may pension, may SSS.
0: Pag-irisipan man tabi yan.
1: If possible nga, dapat may pag-ibig din.
0: Oo. Dapat pag-irisipan man tabi yan. Ano, kang mga leadership kang churches. Ang pastor, dahil man yan pwede maka-insist. Nasusupog man tabi yan, magtaram.
1: Di siya mag-insist ka yan.
0: Kaya duman sa mga leaders.
1: May inisiyatibo dapat.
0: Mga leaders kang church, mag-inisiyatib man ka mo. Haputunin do. Ano tabi, pastor? Nagbabayad ka tabing SSL. Ikaw ka bang pag-ibig? Bako pag-ibig ng Diyos, na igwa yan. Pag-ibig, ikaw ka bang pag-ibig? May PhilHealth ka ba?
1: Yun.
0: Kisira, makaisip man lamang. Ano? Alam mo, Karoni, kadakol ni mga pastors, wara ka yan.
1: Nag-aasa na sana sa... Sa bagay, nag-aasa man sana talaga baga kita in totality sa...
0: Iyo man. Totoo pero, naman yan. Pero practical.
1: Dapat
0: yun.
1: Dapat ikaw man talagang inisitibo. Ulitin mo eh. Dahil man kami pwedeng mag-initiate kaya. Nagaroon na kami kaya self-proclaim na.
0: Makahirako naman kita kaya. Garo man kita na mamalimos naman kaya kang sa Induma na... Kuya, pero dapat ka pang mag-initiate. Ano? Pastor, babayaran mo tabi.
1: Ang sa imong
0: SSS. Dahil daimi kaya, 50-50 kita. Di ba? Pwede mapaga. Nasa pag-urulay iyan. Ang ibang mga pastors, dahil man empleyado kang church.
1: Tama.
0: Dahil man employment yan eh. So, ano na lang yan, pakonsuelo di Bobo nindo sa mga church workers.
1: Okay, mas magayon na nagkatawaron ta ang taga SSS, nakulong kita na araman. Yaw na da?
0: Yaw na?
1: Oo.
0: Sige. Maruman ang tabi kita sa ating last and final segment, ang Servisyong Kerian.
2: Servisyong Kerian, tatak Kerian.
0: We are so privileged again this morning na makakasama natin mismo ang Public Information Officer ng SSS Legazpi. Madalas na natin siya nakakasama dito, kaya lang mga Karoni, ready ka na, magmumukha na naman tayo. Bodyguard nito.
1: Dapat pala, nag-con mo na kita, sir. Nag-foundation man. pag si ma'am, kada pala. Dapat.
0: Magmumukha ka na naman, Karoni, nunal.
1: Masunod pala. Ma-con mo na kita.
0: Ma-foundation kita. Ma-pulbok kita.
1: Napulbok.
0: Si Ma'am Jeanette nga sa tuyang guest. Mga tugang, ang topic tango niyan about sa SSS, may SSS card ba ito? Ang atang guest ko niyan ay si Ma'am Jeanette Turalio Mapa. Ma'am Jeanette, good morning. Sabi na.
3: Good morning, Sir Rico, Sir Ronnie, at sa lahat pong nakatabay ngayon sa CARE 104.3 The Way FM. Magandang umaga po sa inyong lahat.
0: Magandang umaga namin, Ma'am Jeanette.
1: Parang ang frame ni Ma'am, yung nasa picture ba gano?
0: Garawan.
1: So, pag pinicturan mo.
0: Dahil pang filter yan.
1: Dahil
0: pang filter yan. Lalo na pag pinilter.
1: Ma'am, anong camera gamit mo?
0: Mabakal man, mabakal man daw kami.
3: E4 Tech. Ay, nag-ano pa kita. Nag-advertise pa kita.
0: Pero, baka yan sa camera.
1: Kami nga ni po, yung man ang gamit.
0: Oo. Ang gamit.
3: Napag-init daw kay si Ronnie, sabi niya, ano, picture frame ready. Garo man agad one by one, ano.
0: Oo. Ang camera man kasi, ang pangalan, Lugi.
1: Logitech.
0: Alright. Good morning, Tabi, ma'am. At maugmahon kami na yaon ka na naman. Napag-urulayan, Tabi, itong may SSS card. Uy, ang ganda nito. May SSS card. Kasi nabalitaan tayo many months ago, wala ng SSS card. So, ano yung may SSS card, Tabi, ma'am?
3: Yes, tama ka po, Sir Rico. So actually, nakulong po talaga naghahapot ka ini tungkol sa SSS ID. Mm-mm. So tama ka po sa nabanggit mo, Sir Rico. Di na po talaga kita nag-i-issue ni Unified Multipurpose ID.
0: Mm-mm.
3: Pero igual kita ka nang tigo-offer na may SSS card. So yung may SSS card, dalawang pangunahing gamit po nito, isa bilang ID na magagamit po bilang pagkakakilanlan ng isang miyembro at magiging ATM card.
0: Uy,
3: na rin po
0: ito
3: na konektado po sa savings account ng napiling partner bank ng ating member.
0: Mm.
3: So ang layunin po nito, syempre gawing mas mabilis, mas ligtas at mas convenient yung pagtanggap ng mga benepisyo ng ating mga miyembro at pensioners. So dahil ito po ay isang ATM card, ang My SSS card ay magiging pangunahing disbursement account ng ating miyembro sa SSS.
0: Uy, maganda po, yun.
3: Yes. Kung saan po, Sir Rico, direct lang ipapasok na po yung ating mga benepisyo at mga loan proceeds just in case po mag-a-apply tayo ng, for example, sickness benefit, maternity benefit, or kaya mag-a-apply tayo ng salary loan. So, automatically po, papasok na po dito yung ating mga loan proceeds or mga benefits na kinuha po sa SSS.
0: Kasama na doon yung pension.
3: Yes, tama ka po, Sir Rico. Kaya, kumbaga, dual function na po siya, no? So, aside sa pagiging ID, magagamit na rin po as ATM card.
0: Uy.
1: Pero kailangan po naming mag-apply.
0: Siyempre,
1: Or automatic na bibigyan yung mga members.
3: Kailangan po talaga mag-apply, Sir Ronnie. Actually, we have two procedures po kapag po tayo ay mag-a-apply, no?
0: Mm-mm.
3: So, unang-una po, pwede po mag-apply yung... pwede mag-apply yung lahat ng mga miyembro. Again, na lahat ng mga miyembro, regardless kung kayo po ay self-employed o kayo employed, OFW.
0: Mm-hmm.
3: So, lahat po ay pwede mag-apply. Even po yung mga pensioners o kaya po mga individual claimants, kung kayo po ay hindi miyembro ng SSS pero kayo po ay pensioner ng inyong asawa.
0: Mm-hmm.
3: So, pwede rin po kayo mag-apply nitong ating My SSS card.
0: Mm-hmm.
3: So, para po sa proseso, Sir Rico and Sir Ronnie, again, unang-una po, kailangan po mag-log on muna tayo dun sa ating my.sss portal. Ibig sabihin, dapat po ay tayo ay registered sa ating SSS website.
0: Okay.
3: So, kapag po nakapasok na tayo sa ating account, hanapin lang po yung My SSS card sa ating service menu. So, kailangan pong kumpirmahin na tamang inyong mga personal na detalye kung kailan po kayo nag-update or... tawag mo doon, gawin muna ito bago magpatuloy. Mm-hmm. For example po, kailangan po natin mag-update ng ating pangalan or date of birth. Kailangan po ay maayos muna yung ating records bago po tayo mag-proceed. So ito pong pangatlo, kailangan po magbigay tayo ng consent sa SSS upang i-verify yung ating pagkakakilanlan sa National ID e-verify at gamit ang litrato ng ating National ID. So ibig sabihin, Sir Rico, bago po tayo mag-proceed dito sa My SSS card, dapat po ay meron tayong national ID.
0: Okay.
3: So, dapat po nakapag-register tayo. Kasi yung mga details po dun sa ating national ID or PILSIS, yun po yung gagamitin dito po sa ating My SSS card.
0: Ayun,
3: particularly na po yung biometrics. Ibig sabihin po, ano po yung picture natin dun sa National ID. Yun din
0: ay, salamat naman. Maganda-ganda picture ko duman sa National
1: ID. Sa National ID?
3: Opo. So, after po niyan, matapos po yung facial scan, piliin po yung nais na partner bank. So, sa ngayon po, ang available...
0: Lahat ba? Anong available na partner bank?
3: Yes po. RCBC and China Bank.
0: Ay.
3: And later on po, pwede na rin po sa Asia United Bank at sa UAB Bank.
0: Bakit wala sa BDO?
3: Sa ngayon po, yun po muna yung ating mga partner banks, particularly for this My SSS card. Pero pagdating po dun, Sir Rico, dun sa ating disbursement account enrollment module, pwede pa rin po natin i-enroll si BDO. So, after po mapili yung ating bank, i-click po yung link na makikita dun sa ating terms and condition na ini-aalok po sa napiling bangko. So, sumang-ayon po sa mga tuntunin or terms at pahintulutan po yung SSS na ibigay yung mga datos ng inyong pong napiling bangko at pahintulutan ng inyong pong napiling bangko na ibahagi sa SSS ang mga detalye ng inyong bank account. At maglalabas po ng confirmation message kasama po yung transaction number na matatanggap po sa inyong notification sa email o kaya po sa inbox. At mahalaga po na itabi or tandaan yung ating transaction number na gagamitin sa paggawa po ng bank account. So yun po ay yung mga procedures na nabanggit ko po kanina ay para po yun dun sa my.sss portal. So after po natin makapagbigay ng pahintulot sa ating bangko at sa SSS na gamitin po yung mga information na nakalagay po sa ating FILSIS, pupunta na po tayo ngayon sa ating partner bank. For example po, napili natin yung RCBC. So number one, depende sa ipinatutupad po na proseso ng inyong napiling bangko, maaari na po kayong mag-open ng savings account gamit po yung ating online app ng bangko. Kaya po bumisita po sa alinmang sangay nito. So ang RCBC po, actually meron po tayong tinatawag na Digitech. So pwede nyo po yung i-browse at para po mag-proceed sa ating mga susunod pa pong procedures. So, kumpletuhin po yung proseso at verification ng bangko at bayaran ang anumang kaukulang fee. So, yung kaukulang fee naman po, depende po yun sa ating napiling bangko. So, magpapadala po ng notification ng bangko sa pamamagitan po ng SMS o kaya po ng kanilang app kung kailan po ipipick up yung ating card. Kung kailan po ito i-deliver. Kung for example po, pinili nyo po yung delivery na proseso. So, yun po yung mga gagawin natin just in case po mag-a-apply tayo dito po sa ating My SSS card.
0: Napakalinaw, ano? Pero isang lilinawin lang, Ma'am Janet. Pag ang bangkong gusto namin ay hindi pa accredited sa inyo, hindi pa yun pwede?
3: Yes, hindi pa po pwede, Sir Rico. So, for clarification po, no? So, ang pwede na po tayo mag-apply sa ating napiling bangko kagaya po ng RCBC o kaya po ng China Bank. And later on po, meron na rin po yung Asia United Bank at Union Bank of the Philippines.
1: Ma'am, ito bang My SSS card ay mayroon po bang maintaining balance?
3: So, depende po siya, Sir Ronnie, sa ating napiling bangko. So, makikipag-coordinate po tayo doon.
0: But, pwede ka mag-open ng account kung wala ka pang account sa bangko na yon?
3: Yes, pwede po, Sir Rico. So, yun nga po yung nabanggit ko kanina, no? So, may option po tayo. For example, hindi po itong mga bangko na napili or mga bangko na na-specify po dito sa My SSS card. So, pwede po tayo mag-enroll ng ating disbursement account enrollment or pwede tayo mag-enroll ng ating bank account sa ating disbursement account enrollment module. For example, BDO, kaya PNB, so other commercial banks po na accredited ni SSS. Pwede po yan.
1: Ma'am, linawin ko lang po, ay yung bang My SSS card ay pwedeng gamitin na ng miyembro na valid ID?
3: Pwede po siyang gamitin specifically for SSS transactions.
0: Only.
3: Malinaw. Yes po. So, depende po sa ibang mga agencies kung i-recognize po siya. Pero dito po sa SSS, mag-serve na po siya as valid ID.
0: Oo, kasi ano siya, ATM type na card.
3: Yes po.
0: Oo, so linawin natin sa SSS lang siya valid at depende sa ibang agency kung tatanggapin nila.
3: Yes po.
0: Hindi siya kagaya ng PhilSIS na valid sa lahat.
3: Yes. Actually po yun po yung reason kung bakit tinigil po muna yung pagpapagawa ng Unified Multipurpose ID kasi to give way for the national ID na talagang mag-serve na at the valid ID for government transactions.
0: Ano ang mangyayari doon sa nilabas na Unified ID ng SSS? Kasi mayroon ako noon eh.
3: Yes, valid pa rin po yan, Sir Rico, at magagamit pa rin po yan. Actually, yung UMID, nagagamit po talaga yan sa other agencies o kaya as valid ID.
0: Okay. So napakaganda nito. So ang magre-release pala ng ID nito ay ang bangko.
3: Bangko, yes po. Mm-hmm. Yung pong napiling bangko, doon po tayo magpi-pick up nung ating My SSS card.
0: Mhm. Mhm. Ayun. So lahat ng members pwede. At mga ilang araw naman ang process nito, Tabi, Ma'am Jeanette?
3: Actually po, depende na rin po sa bangko kung ilan yung up. Pero may nabalitaan po tayo, after 2 weeks, nakuha na po yung kanyang My SSS card.
0: Mm-mm. So napakaganda nito kasi halimbawa maglo-loan ka, dito na babagsak.
3: Yes po, dyan na po papasok yung ating mga loan proceeds. So kaya po pa nag-apply tayo ng sickness benefit, dyan na rin po papasok.
0: Pwede na rin magbayad dito, for example.
3: Yes, Sir Rico, pwede din po yan magamit kapag meron tayong mga online purchases. Kaya po, mag-grocery tayo. But take note, dapat po may laman.
1: So yes, magiging ko na talaga siya. Anong tawag nito? Magiging personal.
0: Mm-hmm. Mm-hmm.
3: Yes, Sir Ronnie. For example, may kinuha po kayong benepisyo sa SSS at may na-credit pong 20,000 sa inyong my SSS card. So again, pwede nyo po yung magamit kapag tayo ay mag-grocery.
0: Mm-hmm.
3: Kaya po may mga online purchases po tayo. So pwede po.
0: Pwede ba itong gamitin na? Halimbawa, may loan ako sa SSS. Gamitin na lang debit card. Direkta na pag may laman ng aking ATM. Instead of going to SSS to pay for my loan, pwede na bang idirektang debit na lang galing dito using this card?
3: Kailangan pa rin po, sir, ng payment reference number. So kapag
0: okay,
3: meron na tayong payment reference number for the loan, at may procedure din po tayo sa pagbabayad niyan. Pwede pa rin pong magamit.
0: Oo, so hindi siya automatic na debit na lang.
3: Hindi po.
0: Okay. Oo, so malinaw yun. Kasi sana pwede kasi para hindi na-hassle. Ano?
3: Yes,
0: kung may loan ka, automatic na lang na babawas. So pupunta pa rin talaga kasi dapat may
3: Oo. Siguro yung sinabi mo, Sir Rico, very valid din po yan. No? Siguro mga pwede din niya i-suggest for enhancement.
0: Yes,
3: maganda
0: correct
3: po yan na suggestion. Yes po.
0: Kasi sa mga loan, halimbawa mga loan sa car loan,
1: automatic na
0: para hindi nakakalimutan.
3: Opo, parang ang papasok yan, Sir Rico, sa automatic debit arrangement.
0: Yes, so baka pwedeng ganun na, ano ma'am, kasi minsan nakakalimutan bagay yung due date. Kasi
3: opo,
0: sa lahat ng araw yun ang kinakalimutan namin yung Judith.
1: Si Jonah saka si Judith.
0: Si Judith, masakit sa damdamin niya ng dalawang pangalan
3: si
0: na yan. Oo. So baka sa mga susunod na sabi, Ma'am Janet, ano mapag-isipan ng SSS na baka pwedeng ganun.
3: Oo. Ang ano lang dyan, Sir Rico, syempre dapat talaga palaging may laman
0: yung my card. Naman. Syempre, if you are a responsible
1: Ma'am, ang pag-apply po ba ng My SSS may mayroong bayad?
3: So actually po, pagdating po dito sa SSS, wala po siyang bayad, no?
0: Mm-hmm.
3: So pagdating po dun sa ating bangko, makikicoordinate tayo dun kung meron po silang ipapatong na service fee.
1: Ayun.
0: Kadalasan naman sa bangko, wala namang bayad ang card eh.
1: Pero mayroong ganun, mayroong
0: maintaining balance. So, pero iba-iba, magkakaiba, may 5,000, may 2,000, may 500.
1: May 500, oo.
0: Pero dahil mukha naman tayong estudyante, pwede
1: 500,
0: tayo.
1: 500.
0: Parang hindi kumbinsido si Ma'am Jeanette na mukha tayong estudyante.
1: Estudyanteng 10 taon ng kinick out
3: sa school. Doctorate degree.
0: Ayan, doctorate degree na tayo. Oo. Ano pa tabi, Ma'am, ng mga impormasyon na kailangan malaman ng taong bayan pagdating sa My SSS card?
3: Yes po. So, meron po tayo siya pong mga announcement and mga reminders pagdating po sa My SSS card. Number one po, syempre, huwag iwanan yung ating My SSS card bilang ID kapag po tayo bibisita sa iba't ibang establishment. Dahil ito po ay naglalaman
0: ng
3: mga detalye ng inyong bank account.
0: Very good.
3: Yes po. Syempre, dapat huwag natin yan iiwan.
0: Garo ka sana, ma'am, nag-iwan ng ATM mo. ATM card. So, dahi pwede.
3: So,
0: good.
3: Yung bank details. Yes po. Number two, syempre, huwag pong ipa-photocopy yung likod na bahagi ng ating My SSS card at isubmit bilang requirement sa iba't ibang application upang maiwasan po yung pandaraya o kaya po yung mga hindi
0: autorisadong
3: transaction. Kasi, meron din pong mga important details yung likod ng ating My SSS card. Usually kasi, di ba, Sir Rico, pag tayo ay magsasubmit ng valid ID
0: pati
3: yung back-to-back, di ba? So, wag pong ibibigay yung back details ng ating ID.
0: Ay, magandang palala yan, ma'am. Salamat. Yes.
1: Kaya lang, ma'am, hinihingi yung back-to-back eh.
3: Yun lang nga po, pero for your protection po siguro.
1: So hindi nagagamitin na dapat?
3: O, wag na lang.
0: Ang hinihingi
3: or other
0: lang,
3: ID na lang.
0: Po ang siguro. Hinihingi man lang na back-to-back, yung driver's license. Pero ATM, ito karoon eh.
1: Sa bagay, o.
0: Iligay ang likod, o.
3: Yes po. And number 3 po, kung sakaling mawala po yung inyong My SSS card, agad po itong i-report sa bangko. So ang application para sa replacement ay maaari pong maging available ngayon po. Actually, available na po siya ngayong 2026.
0: Mm-hmm. Wow.
3: So yun po yung ating
1: ito
3: mga...
1: Bang, ito bang My SSS, ma'am? Available na ito ngayon? Pwede na siyang ma-apply? Yes. Opo.
3: Mm. Yes, Sir Rory. So again, available na po ito sa ating partner banks, ang RCBC at China Bank.
0: Pero alam mo, maganda itong ATM. This will be the first ATM card na may mukha ka.
1: Na may mukha?
0: Oh, may picture kayo, di ba, ma'am?
1: May picture yan, ma'am?
3: May picture, opo. Oh. Kasi mag-serve na po siya as ID at ATM card. So, dual diba? Function na po dual yung ating My SSS card.
0: Oh. Oh, kita mo, ATM ka na, may picture ka pa. Kung guwapo ang picture mo.
1: Yan nga. Kaya lang kukunin daw yung picture mo doon sa National ID.
0: Oy, okay ang... Wag lang yung sa driver's license. Makanunso ng picture sa driver's license. Bawal ka mag-smile eh.
1: Oh, dapat ganyan kaganda kay, dapat ganyan ka kaganda ng picture frame ni ma'am.
3: Mm. Okay, no.
1: ano pa po?
0: Maraming salamat, Abi. Ano? Napakaganda ng impormasyon na naman na bit-bit mo ngayon. At kami ay na-encourage na naman na, alam mo, nung una, na-encourage din kami magkuha ng
1: pension booster.
0: Oo, kami ay nag-enroll na ako. Nag-enroll na ako karoon sa pension booster.
1: Wow. Antindi mo, sir.
0: Una kong hulog.
1: Uh-huh. 1,000,000?
0: 500.
3: At iba na simulan sa Rico. Pinaka-importante naman yan, nasimulan mo na.
0: Ikaw, di ka nagsisimula eh. Simulan mo na.
1: Pasimulan ko na, magpapasimula ako. Ilan ang gusto mong ihulog ko?
0: Mga 500 man, para pantay tayo. Ito maganda yes. Ito. Ano, kukuha tayo nitong My SSS card.
3: Mm-hmm. Yes. So, for more information po regarding dito sa ating My SSS card, pwede po nating ma-check yung details and step-by-step procedure sa ating SSS website sa www.sss.gov.ph at pwede rin po ma-check ito sa ating official Facebook page. I-search lang po ang Philippine Social Security System.
0: Mm-hmm. Maraming salamat. Napakalinaw ng ating mga pinag-usapan ngunyan. Ma'am Jeanette, maraming salamat. Abi, sa'yo mo. Pagpalain ka ng Diyos. Ingat-ingat ka. Stay beautiful.
3: Yes, thank you so much, Sir Rico and Sir Ronnie. And have a nice day po. Diyos mabalos po sa Satuyang D-Way family.
1: God bless you, ma'am.
0: Ayun, maraming salamat. O, grabe ang napag-usapan na naman.
1: Ay, maganda yun, sir.
0: Ari na maganda.
1: So, may SSS card.
0: Pakaray.
1: So, may SSS card. Ibig sabon, magayon ini. Kasi nga, magiging part na siya. Magiging ID mo na siya. And at the same time, magiging ito.
0: Magayon nun si Ma'am Jeanette.
1: Sabi mo baga, thank you, ma'am. You're so beautiful.
0: Sabi ko, stay beautiful. Ika nang darong na ang garoon man nasa ID. Magayon nun. Pakaray ka, boy. Gusto mo hambalusun ka
1: ng Manzaro? Pag magayon, piga-appreciate ta.
0: Ayaw?
1: Dahil mong pwedeng di appreciate. That is the correct kayo na pag-appreciate.
0: Sa kuya, sa rulang ang magayon?
1: Si Sai.
0: Si Mrs.
1: Ah.
0: Sa imo?
1: Si Mrs. lang. warang makakalabang lamang. Daing makakalamang sa mata ko?
0: Sabay bawi.
1: Dahing may makalalamang sa kuya, mas kaya ano pa kagaya. Dahing makakalamang kay Mrs.
0: Ulok-ulok lamang sa'yo.
1: Ay, sige.
0: Tumod ka tabi. Pading dadero. Tumod ka. Pading dadero.
1: Ay, dahing mo pagaputong si dadero.
0: Oo.
1: Ibaan ko ang kayan. sabi ni Jeff, ulok-ulok na yan sa sayang agong. Kanti na ramantang mag-sweet sa sayang agong.
0: Sana, abo? Abo? Grabe na.
1: Baka, kaya nagururon kami kayo ni. Dahil na, nagtutubod kay Jeff. Pag nagsasabi.
0: May kasalan.
1: May kasalan.
0: Baka may siguro ang kasalan mo.
1: Baka may kinagibuan.
0: Iyon.
1: Na dahil na pigtutubodan.
0: Ang sa imong gibuan, Jeff, ha? Magbawi-bawi ka.
1: Iyon. Puro aldawon mo.
0: Dahil katabi, magtaram-taram ng mga beautiful sa iba. Ayo, dai ka magtaram-taram.
1: Nung ka, dai mo pagarugo, dai mo pagarugo na bi si Sir Solamin.
0: Ang sabi ko,
1: stay beautiful.
0: Magkaiba yan ah. Magkaiba yang you are beautiful
1: sa,
0: so, sa stay beautiful. Beautiful. Magkaiba yun. Magkaiba yun. Pag you are beautiful, personal.
1: Personal.
0: Yan. Pag stay beautiful, beautiful, descriptive.
1: Prescription.
0: Ayo. You are describing.
1: Describing. Oh. Stay beautiful.
0: Oo. You are stating a fact. Yan. Pag sinabi mong you are so beautiful,
1: that's personal.
0: Personal.
1: Personal. Dapat pala, stay beautiful.
0: Ayun.
1: Thank you for giving an information, sir.
0: Yes. Ika kaya ang sabi mo?
1: Sabi ko, magayon ang may isisip. Inuna mo mo.
0: Ikaw, kanina pa, yung sabi mong nasa frame.
1: Sabi ko, garo magayon ang suframe, ta nasa garo 2x2 picture.
0: Ikaw, review yung tabi nindi.
1: Salamat
0: sis, review ha.
1: Ay, si Mrs. Grabe ang tiwala kaya.
0: Iyo. Pag nagtiwala kasi kaya, dapat ibig sabihin napatunayan mo.
1: Sabi ni Mrs.
0: Mm-mm.
1: Grabe ang tiwala sa kuya.
0: Dito
1: ta magsilos.
0: Iyo.
1: Sabi yung kusay.
0: Dahil nagsisil?
1: Pinagpipray lang ako.
0: Lord, anong prayer niya?
1: Lord, pag ikaw na bahala. Kung gumibo ngayon kikara,
0: kuha
1: na. Backup ka yan. Hindi ka matakot?
0: Matakot ka lamang.
1: Ang bira.
0: Matakot ka lamang.
1: Kaya
0: next time, pag nag-appreciate ka tabi, ang sabihon mo, stay beautiful.
1: And
0: may ka magsabing yun, beautiful, so
1: beautiful
0: lamang. Personal yan.
1: Ay, sige na. It's 8:27 na, sir.
0: Parang na kita.
1: Makalampas naman kita. Kitang-kita ni sir.
0: Param na tabi kami. Salamat tununod tayo sa Tabi Center. See you tomorrow.
1: And see you on Tuesday.
0: Wara ka pala sa aga.
1: Wara ka pala sa aga. Wara man sa Lunes.
0: Iyo. Param na tabi kami. Maraming salamat, Tabi Sentagubos. Lagi nating sinasabi habang may panahon pa.
1: Tanggapin natin si Jesus bilang Panginoon at tagapagligtas ng ating buhay.
0: Nakasama natin ngayon sa technical side ang ating Chief Tech, Don Alfonso. Kami po ang iyong mga nakasama, nakahalakhaka, nakalmusalan ngunyan na al-downing Webes, July 2, 2026. Ang mga lalaking magpapapundukan sa indong kamunduan.
1: Asin magpapadagos kan sa indong kaugma.
0: Mr. Solomon Titabi, Rico Jalit.
1: At ako naman po si Mr. Gopito, Ronnie Rinzales.
0: Ang tabi yan ang tabi ang susunod ng programa, negosyasyon trabaho. Kasama tabi ang ating SM, SM Bebet Pao. Bye-bye!
1: Bye-bye! God bless!
4: Sa mga napag-usapang issue, pwede mong ipaabot ang iyong komento o opinion. I-text sa aming contact information 0998-843-0573 sa Facebook page CARE 104.3 DUAY FM o sa email address info@dway.febc.ph. Mas pinatatag ng iba't ibang hamon ng panahon sa gitna ng bagyo, kalamidad, kakulangan at mga sitwasyong dumarating. Patuloy kaming naglilingkod, patuloy sa paghatid ng napapanahong impormasyon, inspirasyon, lingap, pagmamalasakit at ang hindi nagbabagong mensahe ng pag-ibig ni Kristo sa pabago-bagong panahon sa pamamagitan ng radyo at makabagong teknolohiya. Patuloy kaming umaabot. Ito ang CARE 104.3 DUAY FM, himpila ng Far East Broadcasting Company sa Bicolandia, nagpapatuloy sa pag-abot sa buong Bicol Region at kahit saan man sa mundo, sa loob ng 52 taon hanggang marinig ng lahat.
5: It's now 8:29 in the morning.
4: Negosyo asin trabaho. Programang tulay sa paghahanap ng trabaho at mga paraan kung paanong aasenso sa pagnenegosyo. Hatid sa inyo ng Far East Broadcasting Company.

Magandang araw sa lahat ng ating mga kaibigan, kasama at mga kakaryans dito po sa ating himpilan na patuloy na sumasabay sa atin sa ating broadcast every day. Ayan, magandang araw po sa inyo lahat. Ito po si Yvette Pau, ang kasama ninyo sa negosyo as in trabaho hanggang mamayang alas 9:30 ng umaga. At syempre pa, tayo po ay nandito sa ating himpilan sa Far East Broadcasting Company Philippines at ito po ang FEBC Bicol ang Care 104.3 The Way FM. Kaya magandang araw sa inyong lahat at syempre binabati natin ang lahat ng mga may kaarawan today. Happy birthday po sa inyo. Kuya, wala tayo nung ganun, no? Yung gumakantang happy birthday. Yan, pag may merong ano, no, maganda yun na pag bumati tayo. Eh, kasi baka mapakanta ako nito. Happy, happy birthday po sa inyong lahat. At kami po ay masaya sa inyong mga kaarawan, sa inyong mga selebrasyon today. Kami po ay bumabati sa inyo ng isang mapagpalang kaarawan sa inyo. Sabi daw, kapag ka daw birthday, eh, yan ay pinagmamalaki. Kaya ipinagmamalaki ko. At Imeli, pagmalaki natin na tayo ay magbe-birthday na ngayong July. Yehe, pumalakpak ko. Oo na, 50 na. Talaga to si Kuya Jun, napaka-bully. Ayan, kaya naman, sige lamang po. At tayo ay dagdag. Sabi daw nila, pagdagdag daw ng edad, eh, mas ano daw yan, mas maganda. Kaya sige lang, tanggapin natin ang mga dagdag na edad. At binabati din natin ang lahat ng ating mga may birthdays today. Ayan, sabi ni Ate Marilyn, good morning, always listening through radio right here sa Happy Homes Gogon. Hello Ate Marilyn and Marinella. Ayan, kasabayan ni Ate Marilyn Rempilio at si Marinella, lagi ang nakikinig sa atin. Good morning po Ate Marilyn. Hope you can visit us here, Ate Marilyn. Hindi mo pa nakikita ang ating isang taon na tayong bagong renovate. Kaya visit na po kayo at nang makita nyo naman po ang sama-sama at ang faithfulness and goodness ng ating Panginoon dito sa ating himpilan. Bisita po kayo ni Marinella. Ayan. Ayan, kaya po kami ay nag-iimbita na kayo po ang bumisita na sa amin. Bisitahin niyo po kami at kami ay located dito sa Maharlika Highway, Arimbay, Legazpi City. Ayan, makikita niyo po kagad dyan, blue and white. At meron pong nakalagay dyan na care. Oh, hindi po kayong mawawala dahil nasa along the road lang tayo. Pagkatapos po ng dating NEDA at yan po ngayon ay DefDev na. Ayan po ay dito lamang, malapit lang tayo at tayo ay inyong puntahan dito sa ating himpilan. Kaya happy happy morning sa lahat ng ating mga tagapakinig. Kayo man ay nasa radyo, naaabot ng signal ng ating radyo. Ayan, batuin natin. Ayan ang mga taga Bicol Vet. Ayan, sila ay palaging nakikinig din sa atin. Nakabukas ang kanilang radyo. Ayan, pagpalain po kayo ng Panginoon sa maghapon na inyong pagtatrabaho sa Bicol Vet. Hello! Ayan, dyan lang yan. Malapit lang yan sa atin. Ano?

Natin ang buong Albay, 1st, 2nd, and 3rd District of Albay. Magandang araw at isama natin dyan ang Rapu-Rapu Albay. At syempre pa, hindi natin kakaligtaan na batiin ang ating mga kaibigan sa Kamsur. Hello po sa inyo dyan, mga taga-Kamsur. At syempre batiin din natin ang ating mga kaibigan mula sa Happy Island of Catanduanes. Hello Catanduanes! Ayan, kung sino pong mapapadaan dito sa ating himpilan from Catanduanes, meron po tayong Bibles na Viracnon ang translation. Maaari nyo po itong kunin dito sa ating himpilan. Ayan, Kuya Bunso. Ayan, baka po kayo'y mapapunta dito, St. Teresa's Family, Ate Baby. Baka po kayo'y mapadaan dito at may pupuntahan sa Legazpi or dito sa Albay. Pwede nyo po itong daanan ang ating mga Bibles na Viracnon from Philippine Bible Society. Ayan, at syempre batiin din natin ang mga taga Masbate. Hello Masbate, and of course Burias, Antikaw Island. Magandang araw sa inyong lahat dyan. Yung mga Alcon family dyan na patuloy na nakikinig sa atin dyan sa radyo. Hello po and magandang araw sa inyong lahat. At syempre batiin natin ang Sorsogon. Uy, bigla ko na-miss si Pastor Abel Bausa, ang siga ng Mariposque. Ayan, hindi ko nakikita si Pastor Abel. Pastor Abel Bausa, hello, hello. And of course, sa iyong lovely wife at sa lahat ng iyong mga anak na mga cuties, ano? Ayan, hello, hello sa inyo dyan sa Mariposque at sa UR Special International Ministries. Ayan, sa Mariposque. Sorsogon, Pilar Sorsogon. Hello and magandang araw sa inyo dyan. Na-miss kita, Pastor Abel. Hope to see you soon. And of course, batiin din natin ang ating mga kaibigan sa buong Sorsogon. Lahat po kayo dyan ng mga taga-Antabay, taga-pakinig sa atin. Hello po at magandang araw sa inyong lahat. At syempre pa, batiin din natin ang ating mga kaibigan dyan sa may Buhatan. Oo. At syempre, yung mga taga-CDLC, ha? Santo Domingo. Hello, hello po sa inyo, yung mga parents ng CDLC Santo Domingo. Nagpunta tayo dyan noong Monday. At sila talaga ay lumapit at talagang bumati sa atin dahil sila yung mga nakikinig sa atin. Kaya hello dyan sa CDLC Santo Domingo, Albay. And of course, Ma'am Tess, hello and good morning. Ayan, talagang ako umaalerto pag may pagkain, ano? Handang bitawan ng mikropono. Pero syempre, batiin natin yan si Nanay Masing. Hello Nanay Masing, salamat sa yung pili. Talaga namang hindi ko na kailangan bumili ng pili nuts dyan sa labas dahil palagi tayong may supply kay Nanay Masing ng pili. Hello Nanay Masing and salamat po sa everyday na greetings. Kahit po sa gabi, naku po pag nabasa ko ang inyong mensahe, ang inyong text, talaga namang ay salamat. May alam namin na may nananalangin para sa amin. Maraming salamat Nanay Masing, we love you. At syempre, batiin din natin ang lahat ng ating mga kaibigan. Ate Jenna, where are you? Naglalaba ka na ba? Maganda ang sikat ng araw ngayon. Kaya magandang araw sa inyong lahat. At maglabas na po kayo ng inyong mga labahin. May mga lugar na brownout ngayon. Ano? Brownout pa rin ba sa ating transmitter site, kuya? Oo. Kasi may schedule lang NGCP. Kaya po may mga areas dito sa atin na brownout. Pero tayo po ay sumasahim papawid pa rin sa pamamagitan ng generator. Kaya today po ay panalangin natin na hindi magkaroon ng aberya ang ating generator sa transmitter site. Para tuloy-tuloy lamang ang ating pagsasahim papawid. Kaya magandang araw sa inyong lahat. At kung kayo po ay nais na makipag-ugnayan dito sa ating himpilan, tawag lamang po kayo or text sa ating numero, telepono 0998-8430573. At sa ating mga nanonood sa ating social media platforms, dyan po sa Facebook, FEBC Bicol-Care 104.3 The Way FM. At sa ating YouTube and Instagram, FEBC Bicol-Care 104.3 GWAY FM. At sa ating mga gusto na mapakinggan ang ating mga napakagagandang awitin dahil nga po sa social media ay meron tayong restrictions.

0: Pwede po kayong makinig at kahit nasaan kayong sulok ng Pilipinas o sa labas ng ating bansa, basta ikaw ay merong internet connection, ay pwedeng-pwede kang mag-online streaming. At sa ating online streaming, syempre mapapakinggan mo yung mga magagandang awitin sa ating mga programa, lalo na ang ating mga musical programs, katulad ng Music and Chat Recharge. And of course, ang ating UV Express, ang ating papuri. At syempre kasama dyan pag Sabado, ang ating Amplified Beats. Nandun pa rin ang UV Express at papuri. Ay, ang papuri lang pala pag Saturday. At kapag Sunday naman, abangan nyo po ang Music and Memories with Mel Manzanilla. Patuloy pa rin natin mapapakinggan ang mga awiting 70s, 80s, and 90s. Ayan, at yan po ay every Sunday. At ganun din ang ating classical music. And of course, ang UV Express ay mapapakinggan po natin yan. Napakagaganda at relaxing ng ating mga awiting. Nako, kung kahapon eh, nakinig kayo ng Music and Chat Recharge, eh mapapabalik ka dun sa mga dating, anong year yon kuya? Kuya Jun? Ha? Hindi, no comment daw siya. Mabait, mabait ngayon. Salamat naman, nagbagong buhay na siya. Ayan, dapat ganyan. Oo, magbagong buhay na tayo, kalahating taon na eh. Kaya naman, makinig po kayo sa atin at kayo ay pwedeng mag-online stream. I-type nyo lang ang bit.ly/thewayfm. At kung nais mo na mas maging updated ka pa sa ating himpilan, sa lahat ng kaganapan natin dito sa ating himpilan, pwedeng-pwede po kayo na magpa-add sa ating social media platform, sa ating Messenger, sa Carrion's official group chat. Yan, mag-message lamang po kayo at i-add po namin kayo. At kung nais mo naman na ikaw ay aming makasabay sa aming paghayo para sa Ministeryo ng Radyo, tayo po ay non-profit, non-commercial. Ibig sabihin po nun, wala kayong napapanood ng mga advertisements at mga commercial at wala din po tayong mga sponsors na malalaki dito sa ating himpilan. Kaya naman po tayo ay sa biyaya ng Panginoon, sa grasya at biyaya ng Panginoon ay patuloy na nagsasahim papawid. At tayo po ay magsa-celebrate ng ating ika-53rd anniversary on December 6. Kaya naman, kayo po ay aming inaimbitahan na sumabay sa aming paghayo para sa patuloy na pagsasahim papawid ng ating himpilan sa Far East Broadcasting Company, Bicol. At yan po, sa pamamagitan ng inyong pananalangin, kung kami po ay inyong dinadala or binibit-bit sa inyong mga sinasambit, sa inyong mga panalangin everyday para sa ating operations, para sa ating mga expenses, sa mga kalusugan ng ating mga talents, volunteers, and even the staff, marami pong salamat at kami po ay inyong sinasambit sa inyong mga pananalangin. At ang pangalawa pong kapamaraanan ay sa pamamagitan ng pagpropromote. Kung nais nyo po na makasabay sa paghayo sa pamamagitan ng pagpropromote, pwede nyo pong i-share ang ating mga program links sa inyong mga social media accounts, lakasan ng inyong mga radyo, at i-share ang ating mga programa dito sa ating himpilan. I-like, i-follow, i-share, at mag-subscribe na din po kayo sa ating mga social media platforms para po mas marami pa ang makarinig ng mga magagandang balita, inspirasyon, at mga makabuluhang diskusyon dito sa ating himpilan. At ang pangatlo naman po ay ang pag-volunteer. Kung ikaw ay merong mga talents and skills, alam ko naman lahat tayo may talents and skills. At kung ikaw ay may talents and skills na nais mo na maipagamit sa Ministeryo ng Radyo sa paglilingkod sa Panginoon, maaari ka pong pumunta dito sa ating himpilan at tignan natin kung alin ang mga pwedeng maitulong. Napakarami pong pangangailangan ng isang itong ating ginagawa sa Ministeryo ng Radyo. Alam nyo yung simple na pagproproduce ng mga reels, kung yan ay yung talent mo, malaking tulong yan para sa atin ngayon. Salamat kay Ate Mela, yung mga po na talaga namang napakasipag mag-volunteer sa atin. Thank you, Ate Mela, and God bless you. Kaya iniimbitahan po namin, lalo na yung mga kabataan, sa inyong mga free time, imbes na social media at kung ano-ano inyong mga pinagkakaabalahan, gamitin natin ang inyong mga talento para dito sa Ministeryo ng Radyo. Punta lamang kayo dito sa ating himpilan. At syempre, ang pang-apat at panghuli para sa ating kasabay sa paghayo ay ang pagbibigay. Kung kayo ay kinakausap ng Panginoon at kayo ay kayo ay kasabay namin sa mission na i-communicate si Kristo hanggang makadangog ang gabos. Pwedeng-pwede po kayong tumulong sa pamamagitan ng ating financial partner. Ito ay sa pamamagitan ng bank transfers or deposit or pwede din ang GCash at maaari din ang Coinbanks. Maraming salamat, New Print Masters, sa pag-donate or pag-sponsor ng ating upgraded na Coinbanks. Ayan po ay dahil yan sa ating napaka-generous na partner ang New Print Masters. Pwede po kayong kumuha ng inyong Coinbanks dito sa ating himpilan at ito ay punuin ng inyong mga coins or anumang gusto nyong ilagay. At kapag ito ay napuno na, sama-sama nating bibilangin or itong mga pinagsama-sama nating mga coins ay napakalaking halaga at ito ay napakalaking tulong para sa patuloy na pagsasahimpapawid ng ating himpilan. Maari namin itong kunin sa inyo at maari nyo din itong dalhin sa ating himpilan. Ayan, ngayon po ay papunta kami ng Ligao City ni Alvis. Kaya kung kayo ay nakikinig at nais ninyo na daanan namin kayo at madadaanin namin kayo patungo sa Ligao City, i-message nyo na po kami para kayo ay aming madaanan. At i-pick up ang mga coin banks na yan. Kaya sige lamang po, i-message nyo po kami. Kaya good morning, magandang araw sa inyong lahat, magandang araw sa ating mga kaibigan na nanonood overseas at sa labas ng Bicolandia, kaya saan man po kayo naroroon. Maraming salamat sa patuloy na pag-antabay, pagsubaybay dito sa ating himpilan. Ayan, kaya naman po ngayong oras na ito, bago tayo magpatuloy, every Thursday po ay kasama natin ang Albay Chamber of Commerce and Industry. Good morning, Sir John, ang President John Glenn Lee ng ACCI. At sa lahat ng mga namumuno ng ACCI, pagpalain po kayo ng Panginoon. And today, sa ating Albay Chamber of Commerce and Industry, ay isa na namang miyembro ang ating makakapanayam. Kaya abangan lang po natin maya-maya at tayo muna ay makikinig ng ilang paalala mula sa ating himpilan at ang pro tips ni Maloy Malibiran sa Lumbides.
1: Lolo, Lola, alam niyo na po ba ang latest sa Care 104.3 The Way FM?
2: Oo, Apo. Ito ba yung paborito naming istasyon?
3: Bakit, Apo? Anong meron?
1: Opo, Lolo at Lola, simula sa buwan ng Hulyo, may dalawang pagbabago sa The Way FM. Once na lang po mapapakinggan ng The Young Ones sa Family Matters. Tuwing last Thursday of the month, kasama sila Pastora Nelly Fulgencio at Mamita Dulce Bahado.
2: Ah, ganun ba?
1: Pero huwag po kayo mag-alala dahil mapapakinggan nyo pa din ang Family Matters mula sa 702 DCAS na para pa din sa inyo.
3: At ano pa yung isa-is ko, Apo?
1: May bagong host naman po ang Music and Memories tuwing Sunday na si Mel Manzanilla. Pero huwag po kayo mag-alala dahil maririnig nyo pa din ang inyong mga paboritong awitin from 70s, 80s, and 90s.
2: Ah, walang problema, Apo. Basta huwag kang makakalimot sa paborito naming panghilot, ha. Para mas relaxing ang pakinig namin sa Care 104.3 DWAY FM.
1: Oo naman po, kayo pa. Ang lakas niyo po sa akin, eh. Gusto niyo may freebies pa ng hilot-hilot?
3: Aba, gustong-gusto namin yan, Apo. Sige, simulan mo na ngayon.
1: Po, as in ngayon na? Sige, sige po.
4: Teka muna. Bago pumasok sa opisina, pakinggan muna ang Pro Tips.
5: Paano mo malalaman kung sobrang komportable ka na sa iyong trabaho at naging comfort zone mo na ito? Importante na tayo ay competent at confident sa ating ginagawa. Mahirap naman kung palagi tayong nangangapa at hindi nakasisiguro kung tama ang ginagawa natin. But if you have become too comfortable at work to the point of complacency and mediocrity, hindi rin naman katanggap-tanggap ito. We need to keep on growing and learning in our work and business. Magandang araw! Ako si Maloy Malibiran Salumbides para sa Pro Tips, partner mo sa inspiradong trabaho at negosyong umaasenso. Ang sabi ng motivational speaker at author na si Dennis Waitley, "A dream is your creative vision for your life in the future. You must break out of your current comfort zone and become comfortable with the unfamiliar and the unknown." Maraming imperfection si Apostle Peter. Siya ay impulsive. Tatlong beses niyang binetray ang Panginoong Jesus. Mabilis siyang nagbibitiw ng mga salita bago pag-isipang mabuti ang mga ito. Ngunit sa kabila ng kanyang flaws, tanging si Peter lamang ang apostle na nakalakad sa tubig kasama ni Jesus. Bakit? Dahil siya lang ang handa na iwan ang kanyang comfort zone. Great things and experiences await those who are willing to step out of their comfort zone. Paano mo nga ba i-encourage ang isang kaibigan o katrabaho na huwag matakot lumabas sa kung saan siya komportable? Una, stepping out of our comfort zone broadens our world. Nadaragdagan ang iyong karanasan, natutuklasan mo ang iba mo pang kakayahan kapag mayroon kang sinusubukang bago. Wala naman talagang mawawala sa iyo kung hindi mo magustuhan o hindi ka naging hiyang sa bago mong naranasan. You always have a comfort zone to go back to. Pero isipin mo na lamang, kung mahusay ka pala sa isang bagay pero hindi mo ito nadiskubre dahil natakot kang sumubok, nakapanghihinayang, di ba? Who you are today is so much more than what you can be. Step out of your comfort zone. Pangalawa, growth is always accompanied by a little discomfort. Maraming babies ang nilalagnat kapag sila'y tutubuan na ng ngipin. Ang mga taong mayroong katawan na well-toned at may well-developed na muscles ay kailangang dumaan sa rigorous na ehersisyo. Ang isang halaman kailangang umusbong palabas sa comfort ng isang buto bago ito lumago at mamunga. May pagdaraanan tayong discomfort at pasakit kung gusto nating lumago. Kaya nga, may tinatawag na growing pains. Kung gusto mong lumago, maging handa na lumabas sa iyong comfort zone. At pangatlo, step out in faith when you step out of your comfort zone. Ang paglabas sa iyong comfort zone ay pagkakataon para iyong ipakita ang iyong tiwala sa Diyos. Maraming bagay ang lingid sa iyong kaalaman at labas sa iyong control, ngunit lahat ng ito ay alam at kontrolado ng Diyos. Abraham stepped out in faith and left his comfort zone when God called him, and he became the father of a multitude of nations. It may take some discomfort and pain, but it will surely broaden your world and give you an opportunity to exercise your faith in God. Para sa Pro Tips, ako si Maloy Malibiran Salumbides. Be a blessing in the workplace today.

0: At para naman sa ating Albay Chamber of Commerce and Industry or ACCI Corner, kasama natin ngayon si Mr. Johnson T. Gonzalez, ang Marketing Director ng Southern Luzon Technological College Foundation Incorporated or SLTCFI. Magandang araw, magandang umaga, Mr. Gonzalez.
1: Hello po, good morning. Ayan, magandang araw po sa lahat, lalo na sa nanonood sa atin ngayong umaga.
0: Ayan, opo, batiin niyo muna po ang mga taga SLTCFI.
1: Ayan, magandang umaga po sa mga sa Southern Luzon Technological College Foundation and lalong-lalo na sa SLP Duran Pilar.
0: Ayan, wow,
1: mayroon po tayo. And also Catanduanes and Pasig City.
0: Ayan, nakorinig tayo dyan sa Catanduanes, Piduran, at saan pa po? Pulanggi.
1: Pilar.
0: Pilar, yes. Rinig na rinig po tayo dyan. At syempre sa Pasig, baka meron din tayo dyan ng mga nasa social media platforms na nakaantabay sa atin ngayon. Ayan, naku po, kumusta po kayo?
1: Ayan, medyo nalilate. Pero thank you so much po sa invitation na nakarating dito ngayon.
0: Mm-hmm.
1: And syempre, lalong-lalo na kay Ma'am Rosemary Quintoray, the President and CEO of Southern Luzon.
0: Yes.
1: And also the former President of Albay Chamber of Commerce.
0: Mm-hmm. Hello po sa inyo, maganda umaga po. And of course, ano po itong ating mapag-uusapan or ito po yung pag-usapan natin, syempre, ang Southern Luzon. Ano nga po ba ang mga... Kasi syempre, kilala na 'to eh, Southern Luzon eh, no? So, ano po yung mga ino-offer natin dito na mga courses?
1: Ayan. Okay. About po sa Southern Luzon Technological College, actually tinatawag kami na 3-in-1 school.
0: Oh, bakit po?
1: Yes, talagang parang coffee, ano, 3-in-1 school
0: na kung saan. Yes po.
1: Parang coffee na siya na mayroong sugar, milk, and syempre. Yan, ang Southern Luzon Technological College is tinatawag na 3-in-1. Nandoon na po yung school, training center po kami ng TESDA, and also assessment center ni TESDA, and syempre employment.
0: Ayun, naku, talagang ang 3-in-1.
1: Yes,
0: ano?
1: Po.
0: Hindi lang siya natatapos na mag-aaral ka, pero pwede ka pang kumuha ng tech book o yung sinatawag ng technology. Vocational,
1: yes,
0: courses ng TESDA. At the same time, naku, interested ako doon, bigla na meron pa palang employment.
1: Yes.
0: So, hindi lang graduate ka na, tapos na ang SLTFCI sa'yo. Pero meron pa palang opportunity for employment. Pero unahin muna natin yung pinakauna. Kailan po nga po na ito in-establish ang ating school?
1: Yes, actually SLTCFI since 1990.
0: Oh, matagal na,
1: yes,
0: rin talaga.
1: Po.
0: Kaya
1: oh,
0: pag
1: po.
0: Sinabi mo SLT na alam na eh, no?
1: Yes po.
0: Yes, so 1990. Mm-hmm. So ano po yung pinagsimulan nito? Bakit po ba alam niyo po ba? Meron po ba kayo? Syempre, alam niyo yan.
1: Yes
0: yung
1: po.
0: Background. Bakit po nagkaroon ng SLTFCI dito?
1: Actually, pinaka-purpose po kung bakit nagkaroon ng school, yung school president namin is willing to help.
0: Yes.
1: Lalong-lalo na sa Albayano. Not only for Albayano, syempre kasi hindi lang naman yung mga products namin galing sa Bicol, mayroon din tayo from Manila. And ang pinaka-purpose po nito, yung nag-found talaga nito ng school is kapatid po ni Ma'am Rosemary Quintoray.
0: Oh.
1: Yes, nagsimula po ang school is for the short-term courses. Okay. And then after that, nag-offer po ng 2-year course hanggang nakapag-open po ng 4-year courses. Actually, sa SL din po ako nag-graduate. Actually, sa SL din po ako nakapag-graduate dahil sa tulong po ni Ma'am Rosemary Quintoray. And namatay yung parents ko kasi 7 years old pa lang ako.
0: Oh.
1: Hindi po ako pure Bicolano. I'm from Bacolod City. 7 years old, namatay yung parents ko sabay.
0: Oh, sad to hear.
1: Yes po. Iniwan po ako sa Sacred Heart Seminary ng Bacolod. After nag-college po ako, kinuha po ako ng may-ari ng school. Yan si Ma'am Rose.
0: Yes.
1: And then naging janitor po ako sa SL.
0: Wow!
1: Yes.
0: Alam niyo yung story nyo? Ay, nagka-goosebumps ako. Kasi yung story nyo, di ba, dahil dun sa isang tao na may desire to help, eh hindi kayo napabayaan,
1: yes,
0: 'di ba? At talagang ngayon, tignan niyo naman, kayo na ang marketing director,
1: yes,
0: ng SLT.
1: Kaya I love my work, kaya 'yon. Kaya si SL, hindi lamang po trabaho. Yun nga sinasabi natin, 3-in-1, na kung saan nag-aaral ka, pwede kang mag-work while you are studying.
0: Yes, that's ayan. Good.
1: Kaya may mga part-timers po tayo ngayon na nag-work sa mang inasal.
0: Yes, partner din.
1: Yes po. Uh-huh. Isa din po ako doon sa nag-hire ng mga estudyante na para ipasok sa mang inasal. And then dapat ang qualification, dapat estudyante ni SL.
0: Wow, that's good. So, ibig sabihin, may pambaon sila.
1: Yes.
0: Kasi syempre, nag-aaral sila, kailangan niya, may mga projects, may mga kailangan sa extracurricular activities na susustain, di ba? Or meron talaga mapagkukuhaan. At alam nyo, isa pang maganda dito, yung mga batang nagtatrabaho habang nag-aaral, mas nagiging responsible sila. Ano?
1: Yes.
0: Kasi
1: po,
0: alam nila yung worth ng bawat sentimo na kanilang ginagastos for the studies.
1: Kaya, mostly sa mga estudyante din namin. Sa ngayon, mayroon tayong 129
0: madami
1: na part-timer na nandoon ngayon.
0: 129 students ang part-timers.
1: Yes,
0: pero
1: po,
0: how many students do you have in SLT FCI po ngayon?
1: Actually, sa school po is we have 3,000 plus.
0: Oh, grabe.
1: Sa ngayon. That is, mayroon po tayong junior high school, senior, college, and syempre mayroon po tayong TESDA training center din po. Kaya mayroon tayong mga estudyante sa school sa ngayon.
0: Ayan sir, sabihan mo naman po kami kung saan po itong mga location dito sa Legazpi ng SLT, and then yung nasa Pulanggi.
1: Pilaran.
0: Yes, and Pilar. Saan po yung location ng school?
1: Okay. Yung sa Piduran, nasa Barangay 3 po. Ayan. Pwede kayong pumunta din po dyan. And ang pinakamas maganda kasi mayroon tayong mga scholarship na i-offer para sa mga estudyante. And ang mas maganda din po sa mga school is schedule of classes natin, kung willing to morning schedule is morning lang siya. Pag afternoon 1 to 5 and then pag panggabi 5 to 9. Ibig sabihin ang schedule natin morning, afternoon, and evening na pwedeng makapag-work while studying.
0: Correct.
1: Okay.
0: Ganda.
1: Kaya ginawa po kasi namin doon sa school is pigbiyo na sa mga schedule of classes, hindi na pabalik-balik. Number one, para makasave ng pamasahe, and syempre hindi man pwede na hindi kakain pag nasa school. Kaya para makatulong sa family, ang ginawa po namin 7 to 12 for morning schedule, and panghapon wala na siyang pasok. Pag afternoon 1 to 5 and panggabi 5 to 9.
0: Oh, pwede talaga silang mag-work no
1: while
0: studying. Opo. Ayan, ako po naman na-mention ninyo yung scholarship na ino-offer ng SLT FCI. Ano po 'yun? At paano po sila mga nakikinig sa atin diyan na nag-iisip how to go about their studies? Ito po, may eskwelahan po na handang tumulong sa inyo. Sige po, go ahead po.
1: Number one is pinakamas magandang scholarship na manggagaling is from CHED, na kung saan may ongoing po tayong scholarship na binibigay ng CHED na general average of 93 pataas. And pwede kang maka-avail ng 60 to 120,000 every year.
0: Oh, malaking tulong.
1: Yes,
0: sobra.
1: And then ang pangalawa po natin is yung inihintay natin to open the portal ng CHED is yung TES, Tertiary Education Subsidy, na kung saan pag nag-open na yung portal, si SL po mismo itong tumutulong to apply.
0: Ayun. Yeah, yeah. May assistance pa ha?
1: Yes,
0: talaga po. Si kayo po.
1: Kami po mismo yung nag-a-apply online para sa mga estudyante. And aside from that, pag hindi nakapasok doon sa mga scholarship na yan, si Ma'am Rose po mismo yung tumutulong, naghahanap ng mga sponsor for the scholarship.
0: Wow, that's good to hear po.
1: Yes,
0: alam niyo po,
1: po
0: ba na tayo dito ay merong ALS every Wednesday na nag-aaral dyan sa taas, sa community center natin. ALS po dito. And actually, we have like 5 or 6 students. I'm not sure about the number. Pero matagal na po na may mga nakaka-graduate dito sa atin na ALS. Ngayon na nalaman na, kasi minsan hindi na sila magpapatuloy ng college kasi wala silang wala silang means of panggastos, 'di ba?
1: Yes.
0: And that's good na ngayon pwede namin silang i-recommend.
1: Yes.
0: 'di ba?
1: Willing to help po talaga.
0: Oh, napakaganda. Kasi 'di ba napakahalaga po at importante 'yung talagang pag-aaral.
1: Yes po.
0: Mm-mm. Nako sir, kwentuhan mo kami ng ano mga courses na pwedeng yes. makuha. Kasi meron ng scholarship, so 'wag niyo na munang isipin ito. Kaya 'yung mga requirements, basic requirements, eh, tutulungan tayo ng SLTFCI yes. para diyan. So ano po 'yung mga courses na pwede nilang pagpilian?
1: Actually, mayroon tayong apat mm-hmm. na department. So, school. First, yes. we have the College of Education.
0: Yan. If,
1: yes. Kung willing ka talaga to serve, you have to take this course kasi serbisyo.
0: Yes.
1: Kaya, mayroon tayong teachers, Bachelor of, eh. yes, mayroon tayong Bachelor of Secondary Education, major in Math, English, and Filipino.
0: Mm-mm.
1: Bakit ko kunti yung major na ino-offer? Kasi yun ang in demand and yun po ang maitutulong kasi hindi kami nag-o-offer ng course na hindi talaga matulungan namin to find a job.
0: Yes, ayan. Correct. Oo.
1: Aside from that, kung mahilig naman tayo magluto, mayroon tayong BTVTED, Bachelor of Technical Vocational Teacher Education, major in Food Service Management. Kung gusto mo mag-work sa cruise ship, aside from that, maging TLE teacher someday, yan, pwede po mag-take. Yes, yes po. Kasi sa panahon ngayon, ang pinag-uusapan, skills.
0: Skills. Yun yes. nga yung napansin ko eh.
1: Paano skills. To develop yung skills ng isang estudyante.
0: Right.
1: Aside from that, kung gusto mo naman mag-put up ng business mo, negosyo, magtrabaho sa bangko, you have to take Bachelor of Science in Business Administration. Mayroon tayong major in Financial Management, mayroon tayong Marketing Management, BPO Management, and Human Resource Development Management.
0: Uy, ang ganda ng courses ninyo. Yes, ang anak ko po ay graduate ng Human Resource Development Management at ngayon ay nandyan siya sa isang government agency as an HR. Ayan, ano po po yung isa? So, education, then financial management. Yes, ano pa po yung suot?
1: Mayroon po tayong computer courses na ibig sabihin, kung mahihain ka, and then kung mahilig ka nun, syempre pwede ka magtrabaho na tago.
0: Yes,
1: diba? Kaya minsan dapat nagbe-base din po tayo doon sa skills o kaya sa performance ng isang estudyante.
0: Yes,
1: kaya mayroon tayong Bachelor of Science in Computer Science. That is, yan, gumagawa ng mga website, programming. Yeah. Okay, aside from that, Bachelor of Science in Information System. Okay, yung pang-apat po natin is, syempre, nandito yung Bicol International Airport natin. Kaya mayroon tayong Bachelor of Science in Tourism Management.
0: Ayan. May tourism management yes pala kayo. So syempre pwede silang magtrabaho dito sa international airport
1: yes
0: or pwede din silang mag alam mo yon maging flight stewardess yes. mga ganyan ano.
1: Actually mayroon tayong mga nag on the job training din sa airport kasi kailangan natin yon.
0: Yes.
1: Okay. Kaya itong apat na department natin is under po siya sa CHED courses.
0: Opo,
1: okay. And then mayroon din po tayo for 3-year courses under po siya sa TESDA.
0: Yes, ano naman po ito ino-offer natin na ito?
1: Yan. So now po ongoing po yung 3-year diploma in Tourism and Hospitality Technology na kung saan tatlong taon magagraduate ka. And then may anim na in situ and dito naman sa 3-year diploma natin, free tuition with allowance na 14,500.
0: May allowance pa,
1: yes,
0: no?
1: Yes po, every
0: free
1: semester.
0: Free na yung tuition, meron ka pang allowance.
1: Yes, ang pinakamaganda din po is makaka-receive po sila ng 6 na in situ bago makagraduate.
0: Itong 3-year course
1: yes,
0: na
1: po,
0: to.
1: Yes po, for the 3-year
0: wow,
1: course.
0: Wow, that's good.
1: Nakasabay po kasi doon sa programs and then sa curriculum na mayroon silang in situ. Two na matatanggap. That is 6 na in situ. Aside from that, mayroon tayong diploma, 3-year diploma in Computer Programming and Software Technology.
0: Ayun, naku, ang ganda, no? And which is yan talaga, skills na ngayon ang labanan.
1: Yes po.
0: Diba, hindi na talaga yung ano eh, pag meron kang TESDA, malaking factor na
1: yes,
0: to
1: po.
0: Sa application mo eh, diba?
1: Malaking tulong, lalo na sa pag-apply ng trabaho, syempre.
0: Yes, malaking tulong ito. Naku, napakaganda ng ino-offer na ito ng Southern Luzon
1: yes.
0: Technological College Foundation Incorporated. At talaga namang makakatulong sa ating mga estudyante. Ngayon eh, 3,000 ang estudyante nyo. Nag-open na po ba ang school year?
1: Yes, actually for the degree course under the CHED, nag-start na po kami nung June
0: 22. Pero pwede
1: now,
0: pa naman
1: yes po, pwede pa po magpa-enroll.
0: Yan, pwede pang humabol.
1: Yes
0: ano?
1: Po. Pwede pa po silang humabol ngayon. Hanggang next week, pwede pa po.
0: Ayan.
1: Kasi yung need natin, yung iba kasi may mga hinihintay pa na requirements from the school. Kaya willing to, ano naman, wait si SL to sa mga estudyante na willing pa po mag-enroll. Lalong-lalo yes. na po, yung sa 3-year diploma natin, mm-mm. ongoing na po tayo, magsisimula. Kasi iba din po yung semester nila.
0: Opo, oo.
1: Oo. Iba po. Kaya mag-o-open pa lang po tayo for 3-year diploma. Mm-mm. Kaya mayroon din po tayong mga sure na slots ngayon. Wow. Kaya pwede na pong pumunta sa school. Mm-mm. Kaso lang po, dito sa ano natin, sa 3-year diploma, mayroon tayong examination,
0: yes.
1: interview, and dapat hilig mo itong course na iti-take.
0: Correct. Mm-hmm. Kasi baka naman masayang. Ano?
1: Opo.
0: Yan.
1: Kasi ang need natin dapat magamit sa tama itong yes. budget na ito. Dapat makapagtapos.
0: Correct. May age requirement po ba ito?
1: Actually, wala naman po. Dapat graduate po ng high school, senior mm-hmm. or old curriculum before.
0: Yes.
1: Pwede pong mag-apply. Kahit IELTS po, pwede.
0: Oh,
1: yes po.
0: Sige po, sasambitin ko to sa ating mga IELTS graduate o sa ating IELTS coordinator para sila ay ma-recommend doon, lalo na po ngayon na may magsisimula kayong mga vocational or sa TESDA courses. Kailan po ito target na mag-start ang
1: Actually,
0: TESDA?
1: Actually, this coming July.
0: Mm-mm.
1: Opo. O kaya first week of August.
0: Ayan, kaya pwede na po kayong pumunta sa SLTFCI para po kayo ay mag-enroll, lalo na po dito sa magsisimulang test the courses. Ayan, sige po, ano pa po yung pwede nating mai-offer sa ating mga nakikinig ngayon? Ako, ganda no, natutuwa.
1: Opo.
0: Parang SLTFCI, di ba, Kuya Junsi, Kuya? Ay, yung nag-ano sa atin, mga nag-OJT. Ah, iba doon. Iba pala. Sige po, go ahead po, sir.
1: Ngayon, mayroon po tayong new course for 3-year diploma.
0: Mm.
1: Mayroon tayong diploma in software development technology.
0: Mm-hmm.
1: Ayan. Na kung saan, mas maraming job ang naghihintay.
0: Oo.
1: Okay. Pangalawa po is, mayroon tayong diploma in cyber security technology. Ayan.
0: Mm-hmm.
1: Na kung saan, ito din po yung pinaka-in-demand sa panahon ngayon.
0: Ayun.
1: Kasi ang target po natin is trabaho after makagraduate.
0: Opo. Ay, meron po ditong katanungan, sir.
1: Yes.
0: Sabi po ni Pastor Jonathan Herrera Alcon, sabi niya, BTV, TED, Garments, Fashion and Design ang major ko po. May open po ba sa tailoring or dressmaking sa TESDA NC2?
1: Ay, sa ngayon po, si SL walang offer na ganun
0: dressmaking,
1: po.
0: Dressmaking, oo, or tailoring.
1: Pero nagpa-process na kami to get the license. Kasi need din natin ito.
0: Correct. Ay, pwede pa rin mag-apply. Like for example, ako gusto kong dressmaking if ever na meron. Eh,
1: yes,
0: pwede
1: po, pa
0: rin
1: pwede
0: mag. Ah, okay, good. Sige po. Ako na lang mananahin ang damit ko.
1: Yes. And aside from that po, sa cybersecurity technology, mayroon pa po tayong 3-year diploma in travel and tour operation, supervision and administration technology. Ayan. Ayan po yung mga latest natin para sa 3-year diploma.
0: Mm-hmm. Ano po yung kanilang kailangan i-present pag sila ay mag-a-apply or sila ay gustong mag-enroll dito sa courses na to?
1: Ayan. Dalhin lang po yung high school card during your grade 12 or kung new old curriculum po yung high school card before, yung fourth year high school card.
0: Mm-hmm.
1: Dalhin lang po, good moral, and syempre photocopy ng birth certificate.
0: Yes.
1: 2x2 picture, yun lang naman po ang hinihingi natin na requirements.
0: Okay, ayun, yun lang. Tapos kayo ay mag-undergo ng examination
1: yes.
0: and of course, interview.
1: Yes.
0: Just to make sure na hindi masasayang yung funds na ilalagay dito para sa inyong pag-aaral.
1: Yes po. Actually, sa 4-year course natin, walang examination.
0: Okay.
1: Wala po tayong entrance examination. Ang ginagawa po ni school is, mayroon tayong interview para malaman natin na kung match yung skills mo doon sa course na tinitake.
0: Ayun.
1: Kasi useless lang kasi ang examination.
0: Correct.
1: Kaya skills interview po kami para malaman ng school. Dito naman po sa 3-year diploma, need po talaga to pass the examination kasi need po yung performance mo or skills mo na mag-match din doon sa course na iti-take.
0: Ayun.
1: Para hindi masayang. Kasi mostly po, pag nag-enroll ng first sem, pagdating ng second sem, may tumitigil, lumilipat
0: sayang.
1: Ng course, sayang.
0: Mm-mm.
1: Kaya ginagawa natin na dapat pagpasok pa lang, talagang interest talaga para doon sa course na ito.
0: Yes, true. Yan talaga, para hindi naman masayang. Ano? Opo.
1: Mm-mm.
0: Ngayon sir, aside dito sa mga napag-usapan natin na courses ng 4 years and then yung 3 years na TESDA, meron pa po pang ibang ino-offer and of course the scholarship na pag-usapan natin, may iba pa po bang mga ino-offer or gusto nyo pong iparating sa ating mga listeners ngayon?
1: Ayan. Actually po, si Southern Luzon Technological College, bago po sila makagraduate sa school, nagkakaroon po kami ng job fair na para i-hire yung mga graduates po namin.
0: Wow.
1: Ayan. Kaya sa mga listener po natin na naghahanap ng trabaho, nangangailangan po CSL ng Tourism Instructor with Master. Ayan, punta na lang po sa school and school nurse. Kaya nangangailangan din po tayo ng school nurse, registered psychometrician, and janitor librarian.
0: Ayun. Nako, punta po kayo sa SLTFC, SLTCFI para po dito sa mga job openings na ito. How about mga teachers? Meron po bang ibang mga job openings for the teachers?
1: Yes po, yun. Tourism instructor po
0: instructor.
1: Natin.
0: Instructor. Yes po. Oo. Ano po yung mga basic requirement na kailangan nilang dalhin para
1: submit
0: po
1: lang
0: dito?
1: Po muna ng resume. Para doon, and then after that schedule for the interview and for other requirements.
0: Ayan. Nako, maraming salamat po Sir Johnson sa pagsama sa amin ngayong umagang ito para sa ating ACCI Corner. Medyo maiksi yung naging panahon natin para sa pag-uusap regarding SLTFCI, pero I believe marami pa po tayong pwedeng ma-share sa ating mga tagapakinig ngayong umagang ito, at baka mapwede mag part 2 sa mga susunod na araw, or kapag kayo ay bago magsimula yung inyong test the course, eh baka pwede kayong bumalik at para mas ma-i-announce po natin ito. Yes sir, sige po, bago po tayo magpaalam, is there anything else that you would like to add po?
1: Sa lahat po na nakikinig at saka nanonood sa atin this morning, lahat naman po, lalong-lalo na sa mga tumigil sa pag-aaral, lahat po may paraan. Okay, hindi hadlang ang kahirapan na gusto mo makapagtapos ng pag-aaral. Kaya yan nga, sabi ko sa inyo, pwede kayong mag-work while study, not only in Mang Inasal, mayroon din po tayo dito sa Arimba, yung Shell Mart. Kayo pwede mag-part-time po ang estudyante, Shell-in hotel, siya Shell-in nila, and then also for the gasoline station. Kaya sa lahat po na interesado at saka gustong pumasok sa SL, punta po kayo, hanapin nyo na lang po ako, Mr. Johnson Gonzalez. Kaya tutulungan ko kayo. Marami pa pong tayong matutulungan. And then sa programang itong ngayong umaga, kahit sa liit na oras o kunting oras na ito, alam ko maraming nakikinig, marami tayong matutulungan.
0: Amen.
1: And
0: tama,
1: thank you
0: po
1: so much po sa pag-invite. Sana po magkita-kita din po tayo ulit. And sana po, i-bless tayo ni Lord palagi. Thank you so much.
0: Nako, napakaganda ng sinabi ni Sir Johnson. At syempre, po talagang itong pag-aaral isa sa mga bagay na hindi natin dapat kaligtaan at dapat bigyan ng panahon. And it is a good thing na merong katulad na ganito na foundation na handang tumulong sa ating mga kababayan, sa ating mga kasama na talagang nangangailangan ng suporta para sa kanilang pag-aaral. Mabuhay po ang Southern Luzon Technological College Foundation Incorporated sa mga namumuno, sa ating mahal na presidente ng SLTFCFI para dito sa mga adhikain na meron kayo ngayon. Maraming salamat Sir Johnson Gonzalez sa pagsama sa akin ngayong umaga for ACCI Corner, Albay Chamber of Commerce and Industry. Ayan, it's now 8:28 in the morning at tayo muna po'y pansamantala na magpapaalam sa umagang ito sa ating programang Negosyo as in Trabaho. Pero bago yan, iwanan ko muna po kayo ng isang salita ng Diyos na isang magandang paalala para sa bawat isa. Ito po ay nagmula sa Psalm 23, chapter 23, verse 6. Surely your goodness and love will follow me all the days of my life, and I will dwell in the house of the Lord forever. Ito po ay isang paalala na God's love remains constant. Ang kanyang pagmamahal, ang kanyang goodness ay hindi nagbabago. Yan po ang ating salita ng Diyos sa umagang ito mula sa Psalm chapter 23, verse 6. Maraming salamat pong muli sa pagsama sa akin ngayong umagang ito para sa ating programang Negosyo Sin Trabaho. Ako po si Yvette Pau. At salamat din kay Sir Johnson. At syempre, salamat din sa ating Chief Tech, Alfonso Opinado, sa pagsama ngayong umagang ito. Kami po magpapaalam na be a blessing to someone today. Give a warm smile wherever you are. Bye-bye.

0: Iyong narinig ang isa na namang edisyon ng programang Negosyo Asin Trabaho. Abangan muli sa parehong oras, Lunes hanggang Biyernes, alas 8 hanggang alas 9 ng umaga. Kung mayroon kang suggestions o katanungan sa mga impormasyon na iyong narinig o gusto mo pang malaman, tumawag sa 0998-043-0573 o kaya mag-email sa info@dway.febc.ph o bumisita dito sa aming himpilan sa 104.3 Dway FM, Maharlika Highway, Arimbay, Legazpi City. Simula pa noong 1948, lubos na naibabahagi ang mabuting balita ni Hesukristo sa mga Pilipino sa ating bayan at maging sa mga nasa ibang bansa tungo sa Far East Broadcasting Company Philippines.
1: Sa Mega Manila, makakapakinig sa 702 DZAS AM, Agapay ng Sambayanan. At 98.7 DZFE FM, The Master's Touch. Sa Santiago City, Isabela, sa 1143 DZMR AM, Missions Radio. Legazpi City, Albay, Care 104.3 Dway FM. Sa Quezon, Palawan, 106.3 DZRK FM, Radio Capitbise.
0: Sa Tacloban City, 97.5 DYFE-FM, unang tugon ng pamayanan. Bacolod City, 1233 DYVS-AM, the sweet voice of salvation. Up 987 DYFR-FM, life-changing. Sa Cagayan de Oro City, 103.3 the new JDXJL-FM, your positive choice.
1: Zamboanga City, 1116 DXASAM, your community radio. Cotabato City, 106.9 DXGRFM, Radio Gandingan. Sa Coronadal City, 1062 DXKIAM, your friendly voice. Davao City, 1197 DXFEAM, the good news radio. Makakapakinig din sa mga online streams at sa mga mobile apps.
0: Ito ang mga himpilan ng Far East Broadcasting Company Philippines sa 78 taong pagsasahimpapawid. Naghahatid ng mensahe ng kapayapaan ni Kristo hanggang marinig ng lahat.

0: Magandang araw sa lahat po ng ating mga kaagapay dito po sa Thursday edition po ng Family Matters. July na naman. Salamat din sa nakatutok sa atin sa Facebook live streaming, sa YouTube, sa Signal TV 185, at lalo na sa mga kaidara natin na nakikinig ngayon sa radio. Maraming salamat po. Mga kaagapay, stay tuned lang po hanggang 11 o'clock. Ang ganda po ng ating topic na pag-uusapan for today. But I'd like to greet naman lahat po ng mga widows na nakikinig ngayon, mga senior citizen. Thank you so much for joining us. Happy birthday din sa lahat ng magbe-birthday ngayong araw na to at ngayong linggong ito. Ako ang kasama po ninyo. Ako, nabubulol ako, Ate Marie. Ako po yung kasama hanggang 11 o'clock, Ate Marlene. And of course, ang ating kasama ngayon, walang iba kundi sa ang aking classmate, si Ate Marie. Good morning, Ate Marie.
1: Good morning, classmate.
0: Good morning.
1: Ang in love.
0: Oh, wow. Talaga lang. Tama diba? sa ating topic. O, diba? Ang ganda ng topic natin. Ano, kumusta ikaw?
1: Mabuti naman. Dito pa ulan-ulan eh.
0: Mhm. Na ulan-ulan diyan ano, sa oo.
1: Kaya tuloy nasisipon ako.
0: Oh, talaga? Oh my. Mhm. Pre po natin si Ate Marie, siya po ay nasisipon dahil sa tag-ulan.
1: Kanina umaga. Umuulan ng bagya. Kaya nakakatipid sa pagdidilig ng halaman.
0: Very good.
1: Ang gawi dito, ang dinidiligan ko.
0: Okay. Ako naman, mayroong halaman ako dito na konti.

0: kayong mga ano eh, mga birthday-birthday?
1: Wala nang, hindi mo na malala kung sino-sino sila.
0: Oo, hindi ko nahagip yung ano, yung, hindi ba mayroon yung notification tungkol sa mga may birthday?
1: Oo.
0: Ang i-congratulate ko yung aking apo sa ate. Mag-graduate na.
1: Sino-sino?
0: Si Adri Pondevilla.
1: Wow!
0: Oo, biro mong gagraduate na.
1: Congratulations!
0: Alam ko si ano din, si Moriah Leigh. Magagraduate na rin. Moriah Leigh. Teka, ano ba apelido ni ano? Ni Leigh Alminario.
1: Ayan, alala din ni Ate Marie. Anyways, mga kaagapay, oo. Mag-message lang po kayo sa ating Facebook message section at atin po yung binabasa. Dahil ang atin pong topic for today is, napakaganda, practice unconditional love as you age. Practice unconditional love as you age. Para po sa atin na nagkakaedad, paano ba natin ma-practice yung unconditional love? But I'd like to read the Bible verse for today, 1 Corinthians 13:13. Memorize dapat natin yan, ano, sa NIV. Sabi nga dito, and now these three things, ano yun mga kaagapay? Faith, hope, and love. But the greatest of these is love. O diba, saan ka pa? Sa Tagalog, 1 Corinthians, 1 Corinto, 13, talatang 13, magandang balita, Biblia. Datapwat, ngayoy, manatili ang tatlong ito, ang pananampalataya at ang pag-asa at ang pag-ibig. Ngunit ang pinakadakila ay ang mga... Ang pinakadakila sa mga ito ay ang pag-ibig. Bakit, Ate Marie, ang pinakadakila sa tatlo ay pag-ibig?
0: Kasi alam mo, pag inisip mo, no, kasi tatlo yung binanggit, pananampalataya, pag-asa, at pag-ibig.
1: Right.
0: Kasi kaya greatest ang pag-ibig, kasi pagka nasa sa iyo na at ipinamumuhay mo ang pag-ibig, tiyak na darating sa iyo yung ano, pag-asa at saka pananampalataya. Yung lahat ng mga bagay na mangyayari sa hinaharap ay madadama mo na dadating kahit hindi mo pa man siya hingin.
1: Wow.
0: Di ba? Pagka yung nahandun na yung pag-ibig eh. Kaya nga pinakadiin-diin sa Corinthians,
1: so,
0: na
1: parang sinasabi
0: pinakadakila sa lahat.
1: Uh-oh. Parang sinasabi din di Ate Marie, di ba? Hanggang sa ano daw, sa langit ay mawawala na yung pag-asa at saka pananampalataya. Pag-ibig lang ba na natili hanggang sa langit? Tama ba 'yun?
0: Ngayon ko lang narinig yan.
1: Napaibay ng theology natin.
0: Kasi ngayon ko lang narinig yan. Pero ang ano dun talaga, pagka nandun na tayo sa langit, kumbaga, ano na yun, katuparan na ng iyong pananampalataya.
1: Right. Yes,
0: katuparan na ng iyong pananampalataya. Yung inaasahan natin na makakapiling natin ang Panginoon, naganap na. Yun.
1: Tama, o diba? Magaganap na ang pananampalataya, tapos ang pag-asa, no? Natapos na eh, no? Na nangyari na dahil nasa langit na tayo. Kaya lang, ang ibig sabihin kasi, ang Diyos ay pag-ibig. Eh, kasama natin ang Diyos sa langit. Ayun ay pag-ibig talaga. Mananatili hanggang nandun tayo sa langit, di ba? So, looking forward
0: alam mo,
1: doon.
0: Naisip ko nga eh, ano eh. Kaya nga wala na nag-aaway-aaway sa langit eh, di ba? Ano na, ipapractice na yung pag-ibig, yung pagmamahalan, di ba?
1: Oo.
0: Kaya yun yung ano, yun yung maganda doon.
1: Kaya ang gusto, kaya tayo looking forward talaga, di ba? Nagmamadali na tayo na sana nga ay babalik ng Panginoon dahil dito ngayon napakaraming away-away, ang gulo-gulo, napakaraming problema. Sana nga sa langit na tayong lahat, ano? Bagong Eden talaga.

0: taga super perfect na
1: Oo.
0: lugar, oo, na
1: Kung pwede lang tayo maging fairy godmother na maghahagis tayo ng spell. O yan, pag-ibig, pananampalataya at
0: O, di ba?
1: pag-asa sa inyo, magkaroon kayong lahat para di kayo nag-aaway.
0: Right. Naku, mga kagapay. So dito po sa ating pag-uusapan ngayon, di ba, Ate Marie, parang ito ay concept na kinuha natin kay Joyce Meyer, no? Sabi niya, ang discussion natin about love and loving, kasi nga ay ang 1 Corinthians 13, madalas natin ina-attribute sa pag-ibig, sa, of course, sa pag-ibig ng Panginoon, ano? But we always listen to that, we always discuss that during Valentine, February, di ba? Parang love
1: Sa
0: month.
1: marriage,
0: Sa marriage,
1: pangkaraniwan.
0: so, oo. Pero ngayon, mga kaagapa, i-focus po natin, paano natin ipananatilihin ang pag-ibig habang tayo po ay nagkakaedad. Ate Marie, nababawasan ba yun? Nababawasan yung pag-ibig? Nasa siya si Ate
1: Hindi
0: Marie.
1: siya nababawasan. Kaya
0: Okay.
1: lamang ay ang pagpa-practice nito, yun ang
0: Aha.
1: nababawasan.
0: Oh,
1: Yun ang
0: okay.
1: nababawasan. Kasi habang nagkakaedad tayo, we have more expectations from other people,
0: Okay.
1: especially sa ating family.
0: Oh, okay. Kasi nga, mamaya pag-usapan natin yan ng konti, ano? Kasi sa family talaga, alam mo, madalas, Ate Marie, may kasabihan kasi, the person we love most are the persons we hate most. Bakit kaya? Di ba? Nasasak si Ate Marie sa mga tanong ko. It's okay, dear.
1: Pinahirapan mo ako. The person that you love most, you hate most. Ang
0: Yeah.
1: ano doon, noon kasi, pag naririnig ko yan, ay hurt. Nasasaktan, hindi hate.
0: Nasasaktan. Okay, hindi
1: Oo,
0: hate. Okay.
1: muna, the person you love most, siya ang nasasaktan mo. Yun. Kasi nga, nahandun yung ano, alam mo na, kahit na meron kang hindi magandang gawin sa kanya, dahil mahal mo siya, makapagpapatawad ka. 'Di ba? Doon yung ano, lagi nakapagitan doon yung ano, forgiveness.
0: Pero yun nga, ang katotohanan talaga, Ate Marie, di ba? Sabi mo nga, mayroon tayong expectation sa habang tayo nagkakaedad, expectations natin na sana, may nabasa ako noong isang araw na parang very painful na journey ng mga lolo't lola. Kumbaga, parang sinasabi na nung ang magulang, kunyari ako ay mga lolo't lola, they really work hard for their children. Maayos ang buhay ng anak nila. They built the house. They save money for the children. Ngayon, ang mga anak naman ay they have been so successful sa kanilang career. Ngayon, hindi man lang makadalaw ang mga anak sa kanilang bahay o hindi pinapansin. Alam nyo yon, mga kaagapay, and I'm sure marami pong makakaramdam, maraming connect na connect sa atin pong pag-uusapan ngayon. Di ba, Ate Marie?
1: Oo, alam mo, may naalala nga ako. Ako'y pumapatol sa mga naka-post na ano, yung halimbawa yung matatanda, it's my birthday, pero wala man lang bumabati sa akin. Pinapatulan ko yung binabati ko ng happy birthday.
0: Tama.
1: Hindi ko lala yung ganun. Kaya lang puminsan, may nag-warning sa akin na puminsan ay pag nag-comment ka sa mga ganung ano, ay baka yun ang maging cause na mahak naman ang iyong ano.
0: Ay, ganun.
1: Yan,
0: Okay.
1: Kaya lang pagka umandar yung awa ko talaga.
0: Tama,
1: Kasi ang
0: tama.
1: tanda-tanda na yung bang ganon. Mga,
0: Oo.
1: ang ilalagay pang age, halimbawa 92, yung ganon. And then
0: Wow.
1: tapos yung aura ng mukha niya, parang yung aura ng nanay ko. Yung ganon. Iyon, kaya nawa ako kasi nanay ko hindi naman nagkaganon. Talagang basta't birthday niya ay ano, hindi pwede pupunta na hindi pupunta mga kapatid ko, yung ganoon.
0: Yeah, correct, no? Kasi sa ating kultura talaga, no? Very rare na lang siguro ngayon na may negligence on the part ng mga anak sa magulang, di ba? Parang very rare sa atin yon. But karamihan kasi sa ibang bansa, no? Kaya maraming nagsasabi, birthday ko ngayon, walang bumabati sa akin. Karamihan yun mga foreigners, di ba? So sa atin, sa sobra nating very close sa family, ay hindi masyado natin naramdaman yun. Pero sabi nga Ate Marie, yung ang una kasi dito, show love through acts of kindness. Yung ginawa mo na pag-post doon sa isang lola na walang bumati, yung kabutihan mo, kabaitan mo ay umandar, di ba? Kahit sabihin na iniisip na baka scam yun or ma-scam ka. Pero dahil doon sa kabaitan mo, yun talaga ang nanguna, sabi mo, di ba?
1: Oo. At saka ang ano doon, pagka ikaw ay naging mabait sa iyong kapwa, kahit hindi siya kakilala.
0: Right, right.
1: Madadama nila ang ano, ang pagmamahal na nanggaling sa iyo. Kaya, kaya hindi ba kumisan ang bata? Sa ano? Sa church kumisan meron niya na ano eh. Lola Marie, nandito na ako. Paakap. Yung gano'n talagang aakap yung gano'n. Kaya doon mo makikita na ano yung the need for kindness.
0: Wow, di ba?
1: As an act of love. Oo.
0: Okay. O kasi nga Ate Marie, katulad ngayon, di ba, na observe, prayer ko lagi talaga ang prayer ko kasi di ba mayroon kaming Lord Hilarion prayer. Ang mga kabataan ngayon ng hindi naman lahat ano, pero karamihan na result ng wrong decisions ng couple na nagkaroon ng teenage pregnancy 20 years ago, 30 years ago. Siyempre may isip na yun mga naging result ng kanilang wrong choice, ano? Wrong choices nila in the past. So ngayon parang feeling nila nobody cares for them. Walang father image. Tapos yung nanay naman nag-asawa. Tapos itong product ng wrong choice in the past ay hindi niya alam kung saan siya. Sa lola. Madalas sa lola nakastay, di ba, Ate Marie?
1: Oo. Pagka yung bata-bata pa.
0: Oo. So sa lola nakatira. Tapos yung father niya, hindi alam kung sino or ano ba yun. So they're very unfortunate to, no, yung mga ganong klase na result ng wrong choices. But to us, sa mga, sabi nga sa ating pinag-usapan ngayon is how to show unconditional love as we age. Especially yung mga lola, doon po sa mga kabataan na product or result po ng wrong choices ng mga magulang dati, no? So we have to show kindness. And of course, Ate Marie, bakit nakalagay din dito patience in our relationship? Bakit kindness and patience pinagsama yun?
1: Tsitsaga, di ba? Hindi okay. Pasyente.
0: Hindi pasyente.
1: Kasi nga, hindi ba? Habang nagkakaedad, ay ano eh, medyo yung parang ano, parang ang emotion eh, pabago-bago. Yung ganun. Minsan, pwede siyang kausapin. Minsan, hindi pwede. Yung mga ganung bagay. Kaya nga, halimbawa, sa, kahit naman hindi sa may edad eh. Halimbawa, sa church, may mga bata na ano, kailangan, lalo na paglalaki ha, magpapaalam ako, pwede bang pahag? At kumisan, pwede sama na rin ang kiss. Magpapaalam ka talaga. Kasi may time yun, ayaw niya. Ayaw niyang nang ihahag siya. Magbe-bless. Magbe-bless siya. Pero hindi siya, ano, hindi siya magpapahag at saka kiss. Pero may time, lalo na pagkakatabi niya ang kanyang nanay, ay, tinignan siya, papayag. Ayaw ko naman ng gano'n, na parang
0: pinakot
1: mo. Yung parang gano'n. Kaya, pagka ano ay nakikiramdam ako palagi. Kasi maski ako, pagka halimbawang yung pag may dumating sa church, ay yung pagdating na talagang akapagad yan. Sabi niya, Nanay, good morning. Ganon. Oh, magandang feeling ang naibibigay sa akin.
0: Yeah,
1: kasi
0: right.
1: nga, tayong mga Pilipino matouch. Diba?
0: Correct. Oo,
1: yung
0: oo,
1: touch
0: oo.
1: Ay malaking bagay sa atin.
0: Ayan, mga kaibigan, ano, mga kaagapay. At ito pa, Ate Maria, ang sinasabi dito ay we should practice forgiveness and ano ba, let go of grudges. Bakit kaya ganon, Ate Marie, forgiveness and let go of grudges?
1: Maraming naipon. Nag-grudge ng mga sama ng loob.
0: Sana
1: hindi
0: pera ang naipo, no?
1: ng mga hinanakit, ng mga hinagpis sa buhay habang nagkakaedad. Kaya dito, kung gusto mo na maging magaan ang iyong pakiramdam, ang iyong damdamin, patawarin mo. Kasi
0: yeah.
1: ano eh, tapos na yun eh, nakaraan na yun eh, di ba? At ano, sila na ang may pananagutan kung hindi sila makipag-ayos sa iyo. Kasi hindi ba, kuminsan makikita mo pagka mayroong nakaburol, eh, doon biglang mag-iiyak, mahal kita, nay, mahal kita, yung gano'n. Eh, nasa sa kanila na yun, pero at least ikaw, na buhay pa naman, ay patawarin mo na yung mga pagkukulang nila sa inyo.
0: Marami din ngayon, Ate Marino, mga elderly, no, na siyempre yung mga anak ay nagrebelde nung sila ay teenagers kasi madalas nakikitaan nung unfairness. Alam mo yung favoritism na sabihin na magulang hindi naman wala daw favoritism, pero ramdam po ng mga anak yon. So, kung minsan, halimbawa, yung nagrebelde, hindi nakatapos sa pag-aaral. So, parang dahil nagrebelde, hindi nagkaroon ng opportunity na makatapos sa pag-aaral. So, parang hanggang ngayon, ayun pa rin ang hinanakit ng anak. At ganun din naman, ang hinanakit ng magulang. Parang sinasabi, kasalanan mo yan kasi hindi ka nagtino, alam mo yon. So, sana doon sa mga ganung, teka, mayroon nag Joyce Bernaldo, ay nakikinig ngayon, ay nakita ko sa screen, kailangan daw batiin. Eh, thank you for listening, alam mo yon. So, yun, Ate Marie, di ba? Yung grudges na yon on the part ng anak or on the part ng elderly, di ba?
1: Oo. Mm-mm. Kasi, alam mo, maski ako din nung araw eh, akala ko, hindi ako mahal. Yung ganun, eh, alam ko, ang tatay ko, mahal ako, kaya nga, dahil 11 ako nung mamatay ang tatay, so talagang namimiss ko yung gano'n.
0: Wow.
1: Kasi nanatili sa isip ko na yung panganay, mahal yun ng ano, ng family ng tatay.
0: Oo.
1: Yung pangalawa ay mahal naman ng family ng nanay.
0: Ay gano'n?
1: And then, so ako, wala na, kumbaga, alanganin. Middle pang ako eh, panlima ako eh.
0: Ah, panglima.
1: Kami, panlima ako. Kaya, alam mo, di ba naikwento ko na yata din dito yun?
0: Uh-huh.
1: Naglayas ako. Naglayas ako. Naglayas
0: ilang,
1: ako.
0: Ilang
1: tapos,
0: months, ilang years?
1: Hinanap ako. Ha?
0: Hinanap
1: ako ng nanay ko. Oo,
0: oh, very good, very good.
1: Tapos, kaya lang, pero nagkalinawan kami ng nanay, ano na eh, siguro 10 years bago siya mamatay. Ay, ano, parang ingat na kagalitan ako.
0: Mm-hmm.
1: Yung mga ganong bagay, dahil baka maglayas na.
0: Maglayas ulit. Wala sa itsura mo, Ate Marie, naglalayas. Ha? Wala sa itsura mo na naglayas ka. O, di ba?
1: Ang cute.
0: So, anyway, pero yung in...
1: Mabait naman yung ano, yung napuntahan ko.
0: Ilang araw ko wala, nawala?
1: Ilang araw? Wala naman isang linggo. Pero ano, mga 3 ganyan, 3 or 4 days, yung ganyan. Pero nung ano na, nung nakauwi na ako, nagpaalam naman ako sa nanay na pupuntahan ko para magpasalamat ako. Yung ganun.
0: Ah, okay.
1: Sa Medibisoria yun na lugar eh.
0: Uh-huh.
1: Eh, wala na yung ano, wala na yung pinakatatay. Dahil na umuwi na, talagang uuwi yun sa ano eh, sa Iloilo.
0: Mm-hmm.
1: Sasama talaga ako sa Iloilo eh.
0: Oh, talaga? Eh, grabe.
1: So, ang dinatnan ko na lang yung mag-asawa, yung anak na mayroong tindahan doon. Oh, ayun, nagpasalamat ako.
0: Ayun,
1: sa
0: so mga
1: kabutihan sa akin.
0: Oo, oh, grabe, 'di ba? Nagkaroon ng reconciliation, oh. Nagkaroon ng realization kasi minsan hindi napapansin ng mga magulang kung mayroong hinanakit ang anak. May ginagawa muna ang anak na mapapansin ng magulang katulad nung ginawa mo. Ay, yung paglayas mo, sabi mo.
1: Papansin lang pala, no?
0: Nagpapansin. Pagkuha ng attention galing sa nanay. And I appreciate your mother, no? Na siya po ay hinahanap na niya ulit. Nakakatuwa naman. So, yan mga kaagapay ay pag-uusapan na pa natin mamaya after po ng ating special feature for today ay yung pong how to practice unconditional love as we age. Ate Marie, ano yung ating special feature for today and yung song?
1: Ang special feature natin ay Happy Bahay, Happy Buhay ng mag-asawang Bong at Claire Pineda. At pagkatapos noon ay ang papuring awit, Pag-ibig ang Susi ng Lahat.
0: Okay, babalik po kami mga kaagapay.

0: Balik po kami ni Ate Marie dito po sa ating Thursday edition ng Family Matters. Ang ganda ng song, Dakila Ka O Diyos, magbula pa sa ugat ng aming lahi. So hanggang sa atin po na ngayon nagkakaedad na tayo, napakabuti ng ating Panginoon. Hello po sa ating mga listeners, Parmin Andrada, thank you kay JNDP, Chad Inco, thank you for listening, tuning in sa radio, Epifanio Salvador, si Eden Gatchalian, thank you for tuning in, Thelma Manjares, sa kanila daw ay umaambon. So ingat-ingat po kayo dyan. Elvin Malyari, of course, thank you for tuning in, Rosalinda Manzano, nakikinig daw sa radio, and si Diane Laluan sa Quezon City naman, Yunida Rubio, thank you for tuning in po sa atin, at saka si Mario, wala siyang apelyido, happy listening, galing siya sa Las Piñas. Teresa de la Cruz, thank you din, and Nelia Palma, listening from Bukawi, Bulacan. Ako, nakikinig daw sa radio, pasilip-silip sa Facebook. Ayan, salamat din kay Esmeralda, si Calvo, watching po. Maganda yung topic nyo, thank you. Listening from Tarlac, Kamiling Tarlac. O yan, Suwana ko, Corsilies, good morning din from Quezon City. Irene Inalis, nakikinig din sa radio. Helen Estremera, God bless po sa inyo pag panunood. Ay, meron tayong listener, si Tony Mary Laracas from Ottawa, Canada. Ang Ottawa, Canada ay capital city ba ng Canada, Ottawa. Hello Tony, thank you for tuning in. Nelda Kayton, thank you din kay Amy Chodoro. Tristan Gulday, faithful listener yan. Corzalinha Mercado, Miles Magtuto, and Grace Agsaldud, thank you for tuning in po sa atin. And of course, dun sa mga kapatiran natin, mga listeners natin, nakikinig sa radio, maraming maraming salamat po. Samahan nyo kami hanggang 11 o'clock. Nabubuyoy ang Lola. Thank you din kay Chona Mendoza, Corn DJ, Det Angami, Georgina Rebote, Lynn Roman. Thank you po sa inyong pag-tune in sa atin pong program. Ayan, nagpapatuloy po kami ni Ate Marie. Practice unconditional love as we age. Dito din po Ate Marisa, sinabi ni Joyce Mayers, ano, yung ano, isa din sa pointers na nais natin bahagi sa ating mga listeners, no? Reflect on God's love for you and share it with others. Ate Marie, bakit ito sinabi para sa mga, sa atin na nga nagkakaedad, that we reflect on God's love for us and share it with others?
1: Ang ano kasi nun eh, ang basis naman kasi ng pag-ibig ay ang Diyos, di ba? Okay. Kaya pagka yun, ay napag-isipan nating maigi na God loves me. At mm-hmm. saka paano pinakita ng Diyos ang kanyang pag-ibig sa atin, di ba? Mm-hmm. Na biro mo, ibigay niya ang kanyang kaisa-isang anak mm-hmm. para sa atin. And then, pag napag-isipan mong maigi yun, eh, iyon ang mga dapat na iyong isi-share mm-hmm. sa iyong kapwa, yeah. Yeah. sa iyong pamilya. Kasi okay. kumisan ni ano eh, para hindi marites lagi ang usapan. Oh. Di ba? Na oh. yung kumisan eh, kung ano yung nadinig na usapan sa kanto, yung mga ganyan. Mas okay. mainam, pag-ibig mm-hmm. ng Diyos ang ating ikwento sa kanila.
0: Mm-hmm. At saka siyempre Ate Marie, lagi natin ano to sa members of the family, no? When the senior citizens, you feel that you are not loved, or yung members of family, you feel that you are not loved by your parents, i-reflect po natin na ang Diyos ay pag-ibig, di ba Ate Marie? We cannot really take it, we cannot get the yung tunay na pag-ibig, unconditional love, kahit kanino, di ba Ate Marie? We are trying our best. We are trying our best to love the unlovable. Kaya lang, hindi natin talaga ma-attain yan except ang ating Panginoon. Alalahanin po natin, mga elderly, it's so hard for us to love the unlovable person. Di ba Ate Marie? Pero if we reflect on God's love, no?
1: Kaya yun yung ano yung nakakatuwa, di ba? Na marami ang siyang nagpapatutuo na kaya sila nakakilala sa Panginoon dahil sa kanilang magulang.
0: Oh, yes.
1: Kaya sila
0: Oo.
1: nakapakinig sa radyo, sa DCIS. Kasi maghapon, magdamag, nakikinig ang kanyang magulang. So ito yung ano, ito yung ating pamana na maibibigay sa kanila.
0: So yun po nabanggit ni Ate Marino na yung mga magulang na talagang ang tagal-tagal na nakikinig sa DZS. Yun din po ang panawagan ng Far East Broadcasting Company, 'di ba? Nung anniversary kasi Ate Marie ay nagulat yung speaker si Pastor Carino ba yun ng pastor siya ng CCFUP ay nagulat siya ng audience parang 80% mga senior citizens. Maraming listeners. Pero sana nga, nabanggit mo Ate Marino, sana ma-encourage natin na makinig ang ating mga kabataan, mga anak natin, no? Kasi ang temptation talaga is for them to listen, watch sa mga Netflix o sa kung saan-saan. Eh, mayroon akong dinidisciple Ate Marina, si Anne Ligarda, nakikinig ngayon. Sabi niya, sa lahat ng sulok ng kanyang bahay, may radyo. Sa CR, sa kusina. Oh, may radyo talaga. So, talagang napapakinggan niya lahat. Kahit saan siya pumunta, walang ibang makapihit ng radio na yon. Kundi talagang doon lang nakatutok sa DCIS. Thank you, Anne Ligarda, sa kanyang patuloy na pakikinig sa DCIS. At sabi niya, dito sa DCIS talaga siya ay lumalago. So, sa Panginoon, 'di ba? Kasi napaka-balanse naman talaga, very wholesome ang atin pong context, ang atin pong content ng ating naririnig sa DCS, no? Hindi puro wag na lang tayo mag-comment sa ibang station, baka magagalit sa atin.
1: Oo. Yun na lang station natin. Kasi ano eh, nakakatuwa nga marami ngayon ang mga bata na mga broadcaster. Kaya kaya pati ang kanilang programming ay akma sa mga kabataan. Lalo na yung mga afternoon program.
0: Yes,
1: yung akma sa mga kabataan.
0: Ano yung UE Unlimited?
1: Yung ano, yung inspiration. Lagi ka nakikinig dun eh. Didinig kita. Inspiration Unlimited.
0: Nag-message ako. No.
1: At saka yung ano, yung
0: papuri, siyempre, di ba?
1: Papuri, oo. Hindi, meron pang isa yung namamasyal at nagkukwento ng mga kinakain kung saan-saan.
0: Ah, oo.
1: Ano nga ba yung program niyang yun?
0: Saturday yun, kay ano, anak ni JNDP.
1: Legit yun, yung Saturday. Legit. Pero meron pang isa na during the week na ano. So yun, kaya... Maiinggan niya. Ang ano lang noon, kinakailangan para makapag-endorse tayo sa mga anak natin na kabataan. Kailangan nakikinig tayo at alam natin kung ano yung mga program. Kasi kung hindi natin alam, ay, naku, pinakikinggan niyo, laging kwentuhan ng mga matatanda. Hindi ba? Kasi everyday, kahit iba-iba ang host ng ano, ay... Maaaring sabihin nilang hindi pang kabataan kahit sino pa ang mga host ng Family Matters.
0: Pero Ate Marie, siyempre nababalansi kasi that maganda na ang Family Matters mayroong tinututukan ng mga age group, 'di ba? Yung Monday sa kalalakihan, of course lahat naman nakikinig doon, Tuesday sa mga anak, adoption, Wednesday sa mga kababaihan, Thursday naman sa mga senior citizen, and Friday about sa family, about couples. Pero lahat po ito mga kaagapay ay nakakatulong sa atin. Ayun, Ate Marie, pagpatuloy ko lang ano, yung ating pinag-usapan na unconditional love as we age. I-share ko lang Ate Marie kasi doon sa ano, what love does not, na hindi dapat natin gawin, no? Maikli lang ito. Love does not envy, love does not boast, it is not arrogant, it is not rude, 'di ba? It does not insist on its own way, is not irritable, is not resentful, does not rejoice at wrongdoing. Ate Marie, dito po sa does not, ito po yung bad behavior ng pag-ibig. Ano sa palagay mo dito yung madalas ay nakikitaan sa mga elderly?
1: Ay, yung ano,
0: Lahat joke.
1: jealous. Jealous.
0: Jealousy.
1: Di ba? Oo.
0: Oo.
1: At saka yung,
0: Irritable. Di ba?
1: Yun, lagi na lang na naiinis. O kaya
0: Oo.
1: naman yung bang tinitignan kung ano yung hindi maganda sa ibang tao. Hindi man kapamilya, pero basta't sa ibang tao, yun ang kanyang laging nakikita.
0: Kasi yun ang binanggit ko, yung hindi dapat gawin natin na senior citizen, ano, yung hindi dapat. Ito naman ang positive, Ate Marino. Sabi dito, love is patient, ha? Mga lolo't lola, love is patient, love is kind, rejoices with the truth, bears all things, believes all things, hopes all things, and endures all things. So ito sana, Ate Marie, ang makikitaan sa atin. When we are aging, no, we show this unconditional love with this positive behavior. Kasi kanina, yung arrogance, yung rudeness, yung jealousy, irritability, unforgiving, yun po ay hindi maganda na makita sa atin na mga matatanda na, no? So dapat po itong positive makita sa atin, talagang patient tayo, hindi pasyente sa ospital, kundi mabait. Di ba, Ate Marie?
1: Alam mo,
0: oh.
1: Iyan nga ang nakakatuwa dyan sa 1 Corinthians 13, eh, no? Ibinigay yung, nakagit na yung, ano, eh, yung ating Bible reading, eh. Di ba?
0: Ah, okay.
1: Yung munang does not, and then tapos love is, yung ganon. Kaya makikita mo na hindi mo siya pwedeng hindi pansinin. Kasi merong hindi at merong ito yun.
0: So yun, mga kaagapay, ano, sa atin po mga nagkakaedad, I hope yung, kasi mas madalas atin marin nakikita yung bad behavior, no? Lalo na sa mga, alam mo yun, marami kasi cranky, mga cranky na mga elderly sa church, di ba, Ate Marie? Kaya sana yun, kaya hindi tayo nalalapitan ng mga kabataan. Parang sana, alam mo yun, sana wala na yan dito, sana wag na makialam. Kasi ganun ang nakikita sa atin, yung masyado tayong irritable, masyado tayong arrogant, parang we insist on our own way, Ate Marie. Alam mo yun?
1: Oo. Kasi, ano eh, yung hindi nila sinasabi na dahil sa, kasi mahal ko kayo, kundi ang inaano nila, marami na akong nalaman. Papunta pa lang kayo, pauwi na ako.
0: Balik.
1: kaya nga nagkasalubungan eh. Pagsasalubong, nag-ingusan.
0: Oo. So yun na, nakakalungkot kapag mas nakikita sa atin yung mga negative, no, behaviors. At lagi natin paalaala, mga kaagapay, yung positive. Mahirap yun, mga kaagapay. Ang hirap po yung positive action sa laga. Parang ang dali-dali natin gawin yung napaka-negative behavior, di ba? Pero yung positive, yung maging patient, maging kind, maging rejoices with the truth, bears all things, believes all things, hopes all things, endures all things. Parang ito yung Ate Marie, ang hirap gawin. Paano natin, may sekreto ba, may advice ka ba sa ating mga listeners na paano natin ma-practice itong positive behavior?
1: Practice make perfect, di ba? Kaya pinakailangan yun. Intentionally, you do those positive traits.
0: Okay.
1: Kasi sa atin, natural yung negative eh. Yun ang talaga natural natin. Lalong-lalo na nung makasalanan pa tayo na hindi pa tayo nakakakilala sa Panginoon. Natural sa atin yun. Natural sa atin yun. Pero, kung ating ipapractice na maigi, ay nako, magiging parang natural na sa atin yung mga positive na expression ng loving.
0: Parang Ate Marie, ito ay yung negative behavior, sabi mo parang nature natin yun, old nature, di ba? Laging nagpo-pop up yun. So yung itong positive behavior, talagang intentional. So, Ate Marie, hindi natin kayang gawin yon, except, sabi mo nga, kung tinanggap natin ang Panginoon bilang sariling tagapagligtas, the Holy Spirit is the one, no? The Holy Spirit is the one mm-hmm. helping us be able to do this positive behavior sa atin. Halimbawa, yung fruit of the Spirit, Ate Marie, di ba? Memorize mo yon?
1: Long suffering, patience. Nandun din ang patience eh.
0: Gentleness, kindness. At saka, ang nakakatuwa dahil doon sa fruit of the Spirit, wala pong batas. Hindi kailangan mag-ano pa sa Congress or sa Senado para itong nung fruit of the Spirit ay dapat i-practice natin. There's no such law, di ba? Wala pong law tungkol doon. Hindi katulad po yung mga thou shalt not steal, thou shalt not lie, thou shalt not bear false witness against another person. Doon sa Ten Commandments, yun po ay talagang may batas yun galing sa Panginoon. Pero itong fruit of the Spirit, there's no law na kailangan ipag-usapan sa Senado para magiging batas natin yun. It's very, very instantaneous po sa atin pagka tayo tumanggap sa Panginoon. And I pray na lahat tayo, Ate Marie, di ba? We will always intentionally do the positive, di ba? Ako itong pinagpipray ko araw-araw, Ate Marie, Lord, please help me. I will go to Mercury, I will go to the bank, I'll go to the grocery. Sana ay hindi ako mairita, di ba, Ate Marie?
1: Ay, oo. Na, kasi, ang mabait, yung lahat ng binanggit mo na lugar, ay mababait naman ang mga nandun eh. Talagang, tinutulungan nila yung mga ano,
0: yung mga
1: customer nila, diba? Ay, ako nga, nagpapa-assist ako sa bagger pagka yung uuwi na, yakin ako sa ano, sa sakayan ng tricycle. Alam mo, inaakay ako. Umahawak ako talaga. Kasi inuuna ko yung ano, yung akin tungkod na payong. Mas inuuna ko yun bago ko hahakbang. Kaya inaabot nga kamay niya, kinukuha ko naman.
0: Very good, 'di ba? Nakakatuwa din na yung ating mga guardia sa I'm sure they are instructed naman ano. They're instructed ng kanilang management na itong mga senior citizen. Would you believe, Ate Marie, no offense meant, ano, when we were in Malaysia, Ate Marie, 'di ba? Every year kasi yung widow's retreat sa Malaysia ginagawa. Ibang probinsya lang ginagawa every year. So, this coming July, sa ano kami, Melaka, sa Malaysia. Would you believe, Ate Marie, halimbawa, pag ano, sinabi namin doon sa mga nag-a-assist sa airport, can you please help the senior citizen? Alam nyo, Ate Marie, ang sabihin, it's none of my business. Ganyan.
1: I mean,
0: kahit halimbawa sa bus or sa ano ganyan, kasi sinundo kami sa airport ng bus, papunta doon sa probinsya, and then siyempre travel ng 4 hours. Minsan nasabi ko doon sa nag-stopover along the way, sabi ko doon sa conductor or sa driver, can you assist the senior, the elderly to go down the bus, ganyan-ganyan. Ganun din ang sagot, it's none of my business. Sad, di ba, Ate
1: Marie? Pero inihihinto naman.
0: Inihihinto naman yung bus. O kasi stopover talaga yun.
1: Pero dito
0: yun.
1: Sa atin, hindi. Ano, oo. Talagang inaalalayan pagbaba.
0: Yeah, praise God.
1: At titiyakin na ano, na walang biglang lilitaw na ano, na motorcycle. Talagang titiyakin na ikaw ay makasasampa sa pedestrian.
0: So yan po ang yun, Ate Marie, ang ipagpasalamat natin as elderly, di ba? Praise God, dahil ang favor ng Lord sa atin. Super talaga, di ba, mga kapatid? So gusto ko sanang tanungin sa ating mga listeners, pwede silang mag-message sa atin sa Facebook message natin, message section, kung ano po yung bad behavior na madalas yung napapractice, madalas na nangyayari sa atin, ano, na minsan spontaneous, hindi natin sinasadya. Halimbawa, mga listeners, kung kayo po ay nakakaranas ng negative behavior na yung enviousness, you boast, you are arrogant, you become rude, you insist your own way, you're irritable, you are resentful, you do not rejoice with those who are doing good but rejoicing in wrongdoing. Ano po yung mga struggles natin, mga elderly, para po sa atin mga elderly, para po din na ipag-pray natin, Ate Marie, di ba? Kasi ito po yung mga struggles ng mga tayo na mga nagkakaedad, struggles po natin itong bad behavior. Sabi mo nga, Ate Marie, na very nature natin yan. It's a very nature. Tapos, yung sabi natin na ang hirap i-practice natin ay yung patience, being kind, rejoicing with the truth, and then bears all things. Kasi nga yung patience is endure slowness. Ang patience kasi atin ba rin sabi, endure slowness, trouble, and delays without getting angry. Ayan. So, halimbawa, o, di ba?
1: Kasama nun ang ano eh, humility.
0: Hindi
1: ba? Yung pagiging humble. Kasi ano eh, pagka yung pagwala iyon, karaniwan, ay tiyak magmamalaki ka. Kaya
0: then,
1: ako mahal kasi ano, kasi merong inaasahan. Yung parang ganun.
0: So, yun pong ano, mga kaagapay, halimbawa yung being kind. Ang ibig sabihin po ng kindness is actively, that's good. Gusto ko yung word na actively. It's not passive, ano? It's not selective. Kundi actively, that's good. Serves and slows goodwill to, shows goodwill to others. Yun pong ibig sabihin ng kindness. Shows goodwill to others. Diba, Ate Marie? Buti na lang
1: yung kabutihan. Kabutihan ng iba.
0: Okay.
1: Yun. Kabutihan ng iba ang kanyang iniisip.
0: Okay. Napakaganda.
1: Ano karaniwan niyan, pagkapasko, ginagamit yung term na yun eh. Goodwill to men, di ba?
0: Sabi kasi ng mga angels, ano? Goodwill to all men. Sana hindi lang Christmas natin marinig yon, goodwill to men. Araw-araw po, makitaan po natin sa atin, we show goodwill to others every day. And Ate Marie, ito pa, rejoices with the truth. Ang ibig sabihin po dito, mga kaagapay, is finds joy in what is true and morally right rather than celebrating falsehoods. Diba, Ate Marie? Lagi natin tingnan yung joy. Ano ang insight mo dito? Finds joy in what is true and morally right rather than celebrating falsehoods.
1: Tito, ano eh, kasi kuminsan, di ba, kaya nga maraming mga peking balita eh, di ba? Dahil parang ang hilig natin na makinig ng hindi totoo.
0: Wow.
1: Pero kinakailangan ay magalak tayo sa katotohanan. Magalak tayo sa mga bagay na totoo. So dito, iyon yung ating ipagsasabi, yung totoo. At makikita yung saya sa atin dahil sa ito ang totoo. May mga pagkakataong kasi na no, kahit na halimbawa, bawiin mo yung nasabi mo na hindi totoo. Pero ano eh, sa isa mong sinabihan, ilan yung sasabihan noon?
0: Oh,
1: ala na, kumalat na. Kaya nga, ang hindi katotohanan na iyong isinabog, parang ano daw yan? Parang bulak.
0: Okay.
1: Sa itinatapon. Itinatapon sa daan.
0: Narinig ko yan kay ano, Proseso Marcelo noon.
1: Pag binalikan mo, wala na. Hindi mo na siya mababalikan. Hindi mo na siya makukuha uli.
0: Yan, so nakikinig ngayon si Rosalina, ang Rosalinda Guevara ba yun? Thank you ha for tuning in. Maraming salamat si Joyce. Hello, at we're regular listener ako. So this is Rosalinda Torres Guevara. Ayan, so nakikinig sa atin. At saka si Linda Ong ng Widow's Retreat, Widow's Might. Salamat po si maraming nakikinig sa mga widows group. Ayan, maraming salamat. So Ate Marie, 'di ba, yung sabi mo nga, rejoices with the truth. Madalas ako kasi kinokorek ako lagi ng anak ko si Ken. Alam mo 'yon, si Pastor Ken. Parang
1: Oh.
0: sinasabi, "Ma, kulang yata yung sinabi mo." Alam mo 'yon, may mga statements tayo minsan na kulang, 'di ba? O kaya exaggeration, exaggerated naman yung ating sinasabi. Yung anak ko laging nagre-rebuke sa akin.
1: At least mabuti may anak kang ganun,
0: Yeah,
1: di ba? Kasi yung mga, yun yung kinakailangan na maging ugali ng mga nagkakaedad na maging handa na ma-rebuke, maitama, or masabihan na mali yung sinabi ninyo, kulang, di ba? Ang ano nun
0: Ay,
1: eh,
0: lagi.
1: edi pwede mo naman tanungin, ano ba yung kulang? Pwede mo naman itanong sa kanya, di ba? Sabi niya, kulang eh. O ano ba yung kulang? Pwede, susunod na sabihin mo yun, kumpleto na.
0: Yun ang sa akin ng anak ko, natutuwa ako dahil talagang nire-rebuke niya ako. Ma, sobra yata, exaggerated yan. So, na-appreciate po naman yun. At sabihin ko, sorry na ka. Anyway, thank you kay Ruby Nukom, nakikinig Cynthia Zabala, Chavez Valencia. Sa ngayon, marami ng mabait sa mga seniors kahit saan, dito sa Bulacan, Laguna, Cavite, at sa Iloilo. Aba, Ate Marie, sabi niya, ang dami na daw mabait ngayon sa mga seniors. Sa mga seniors kahit saan. Okay, very good. Mabait para sa atin, ano? Si GNDP, rebuke is better than hidden love, ang sabi niya. And then Cynthia Sabah, si Telma Manjarres, sabi niya, positive, maging palabati at mapagmahal at mapagbigay para mahalin ka din. Ayan, ang sabi niya, Ate Marie, positive, maging palabati at mapagmahal at mapagbigay para mahalin ka din, 'di ba? Babalik at babalik din sa iyo, 'di ba, Ate Marie?
1: Love begets love, 'di ba?
0: Yeah,
1: Kung
0: correct.
1: at iyan din yung kung anong iyong itinanim, iyon ang iyong aanihin. Pag
0: Yes,
1: nagtanim ka
0: yes.
1: ng pagmamahal, aani ka ng pagmamahal, 'di ba?
0: Right, right.
1: Pag nagtanim ka ng kasungitan,
0: Oh
1: aani ka ng
0: my.
1: kasungitan. 'Di ba? Kung hindi kumisan maiisip mo, yung nangyayari sa atin ay resulta lamang ng ating ginagawa. Kasi halimbawa, pagka mayroong mabait sa inyo sa isang fast food, binabalikan nyo ba para sa magsabi ng thank you?
0: Nga, di
1: Kasi
0: ba?
1: kuminsan, hindi ba, yung aasistihan ka na, nanay, pili na kayo nung kung alin at tapos upo na kayo at
0: Wow.
1: at dadali na lang
0: Siya
1: sa
0: na,
1: inyo.
0: oo.
1: Oo, kasi pangkaraniwan tatawagin lang number mo, hindi ba, babating ting, tapos
0: Oo.
1: number yung kukunin mo na, di
0: Oo,
1: ba? Pero merong iba na who cares enough na sabihin na upo na nga kayo at dadali na lang sa
0: Ang
1: inyo.
0: galing, no? Nakakatuwa yung ganon. So yun ang sinasabi ni Ate Marie para po sa atin. We are reminded to say thank you, di ba? Appreciate po natin yung
1: Oo.
0: nag-assist sa atin. Kasi sabi nga ni Thelma Manjarres, maging positive, maging palabati, at mapagmahal. Ako, apat po ito. Sabi niya, palabati, mapagmahal, mapagbigay. Dahil po dito, ay babalik sa mamahalin ka rin. Totoo po yan, Thelma. Thank you for sharing. Si Marita Gozen naman, sabi ni Besti, at saka si ano ba to? Si Levita Org. Portion Kula. Sorry ha, ang hirap banggit ang kanya mga Levita Portion Kula. Sabi niya, mabiyayang buhay po. Nakikinig po ako sa radio, naramdaman ko talaga na ang Diyos ay kasama natin, lalo na sa mga aral na tutunan ko sa usapan at pakpaksa. Lumalakas ako, masigla sa pakikinig sa inyo. Sa Diyos ang papuri. Wow, thank you po, Levita. May God bless you. Nakikinig din sa atin si Bensi Bueno. Hello, Widow yan. At faithful listener din sa ating program. Sabi ni Ate Marie Telma, huwag masungit.
1: Oo. Huwag masungit, huwag magsusungit.
0: Oh,
1: ayun, di ba?
0: Huwag
1: huwag masungit, huwag magsusungit. Huwag ano pa ba 'yan na maikakabit sa sungit. Kaya
0: kasi
1: ayun
0: ate,
1: yung ano.
0: Kasi madalas Ate Marie yung entitlement, alam mo 'yon sa mga seniors, parang diba? I'm entitled to that. I'm a senior citizen. I have this ID, ganyan-ganyan. So minsan,
1: entitled ka lang sa 20% discount, pero hindi ka entitled na gawa ng mabuti kung masungit ka.
0: Correct. O diba?
1: Diba?
0: So yun po, kaagapay, ay huwag tayo maging masungit. Yung mukha natin, alam mo yun, nakikitaan na hindi tayo mabait. Dahil sobrang sungit, di ba? Nako, talaga po. Yan po ay...
1: Kumisan nga sa mga sa ibang mga fast food. Kumisan nagtataka sila sa ino-order ko. Habi ko, oo, yan talaga order ko. Kasi meron akong pagbibigyan na apple dun sa laruan.
0: Wow.
1: Kasi di ba merong may laruan. Sabi niya, sige po. Baka ho kasi nagkakamali kayo ng order eh.
0: Akala sa iyo yun, ano? Ayan.
1: So, si akin Agustina, yung pagkain, yung laruan sa apo.
0: Sa apo yung laruan, o diba? Ayan, si ano naman, sabi ni, si Agustina Diesta, nakikinig din po sa atin, Ruby Nukom, Erma Danganan. Thank you for tuning in po sa atin. Maraming salamat sa inyong mga feedback. And Mel de Guzman, Luna Dungo, YouTube po is a blessing to us. Sabi ni Luna, Ate Marie, tayong dalawa daw ay blessing sa atin mga ka-seniors. Naku, thank you po mga kaagapay. And Jessica Alamano, lagi pong pagsabihan ang mga nanay at lola, love you, Ate Marie. Ito naman ang reminder niya sa ating mga kabataan. Parang sabi niya, sabihin niyo lagi sa inyong mga magulang, love you.
1: Oo. Kasi hindi. Yun din yung magbibigay ng masiglang damdamin sa mga may edad. Pagka yung laging sinasabihan ng I love you, sino ba naman ang magsusungit kung laging sinasabing I love you, I love you, I love you, di ba?
0: Correct.
1: Na may, meron akong kapatid din. Pagka, hakapin ng nanay, hakalikan, yung bang minsan naiinis ang nanay ko.
0: Cute naman, di ba?
1: Oo, pero gustong-gusto ng nanay yun.
0: Very good, oo. So ito pa si JNDP, sabi niya, kayong dalawa po ay inspiration ng mga senior ngayon. You inspire us all at di nagsasawa makinig sa mga lessons ninyo. Yun, thank you po JNDP. At ito po mga hinahanda namin ni Ate Marie ay para din po sa amin. Diba, Ate Marie, para din sa akin ito. May natututunan din ako sa aming pinag-uusapan. Diba, Ate? Sabi naman ni Aluda Bilabin, kahit senior na, dapat open-minded pa din sa puna. At reminder, katuruan at iba. Seniority does not stop us from learning more. Ayan ang sabi niya Ate Marie. Nag-gets mo?
1: Mas mainam yung... Alam mo, para maging active ang ating mind. Magkaroon tayo ng pagnanais na matuto.
0: Yes. So sabi yan, ay open-minded tayo dapat, ay hindi tayo, hindi puro puna. Reminder ng katuruan ng iba, seniority does not stop us from learning more. Totoo yan, Luno, thank you for reminding us. Si Luna Dungo, ka-seniors, God bless po sa program ng listeners sa DZAS. Thank you so much. And then, sabi pa niya, ako po, si Alo din, listen na natin, ako po natuwa at natawa nang maging senior ako kasi feeling palagi ako gusto isama ng pamilya dahil sa aking senior discount at senior lane. At least, we have something to contribute to loved ones kahit na senior na. Totoo yan! Totoo yan, diba?
1: Lalo na pagka ang napuntahan mo na ano, na fast food ay yung hanggang tatlo ay binibigyan ng discount.
0: Very good.
1: Merong ganun eh. Pero yung iba sa senior lang ang discount eh. Pero halimbawa, merong iba.
0: Ate Marie, example lang. Nung haba, pito kami, yung pamilya ko, ano, punta sa Davao. Ano. Eh ako lang ang senior, siyempre. Sabihin ng...

0: Naging defensive, right? Sabi ko, minsan may pinasa ako sa family chat namin tungkol sa Starbucks eh. Sabi ko, wag na kayo mag-asa. Ganyan-ganyan. Tapos yung magkapatid, nag-chat din. Sabi niya, naku ma, fake yan. Fake yan, sorry.
1: Ay, yung mayroong ano, na mayroong maling kwenta o tungkol doon.
0: Alam mo yun, fake news yun. Para kasi sila mahilig dun sa Starbucks. Unang may nakita ako sa Facebook na ganyan. Hindi ko nasabihin kung ano yun, pero sinabi ko sa mga anak ko para iwasan nila. Yun pala, sabi niya, ay, hindi yan totoo ma. Ayan. Luzinica Lopez, Solon Bulante, sabi niya, kung anong itinanim natin yun ang ating aanihin. Ayan, di ba? So, salamat. Yeah, JNDP, sweet yung anak ko si Pastor Ken. Talagang i-rebuke niya ako kung ano yung pinagsasabi ko na hindi tama. O, di ba, Ate Marie? Sabi naman ni Aiden, si Prado, ako po, struggle po ako sa husband ko na 75 years old kasi po napansin ko na gusto niya siyang laging pinagbibigyan kung anong meron kami, dapat siya meron din. Ganun ang gusto niya, siya ang laging priority at saka madaling mairita na napipikon. Ate, anong masasabi mo dito?
1: Ang ano dun eh, kung mayroon kang kakayahan, na ibigay yung kanyang gusto. Kasi 75 years old. Oh. Ilang taon na lang yan ang kanyang itatagal, diba? Eh, ngayon, kung hindi, paliwanag mo ng maayos. Paliwanag mo ng maayos kung bakit hindi pwede. Pwede mo naman sabihin kung ano ang financial status nyo ngayon.
0: Right,
1: halimbawa,
0: right.
1: Ay meron kang mga anak na nag-aaral, yung mga ganon. O kaya alam ko mayroong ibang sasabihin, uutusan humihingi ka sa apo mo. Ano yun? Mayroong bonus.
0: Oo.
1: O edi, nakukuha pa rin yung kanyang gusto.
0: Oo. Ayan. So yun mga kaagapay, ano, sa mga couples dyan. Ate Marie, mayroong kung na-research ano, at pag-uusapan namin ito in the future. Ang guest ko naman ay si Dr. Steve, ano ba ito? Teka, Dr. Larry Gusto at saka yung wife niya. Itatopic namin, how can the elderly couple have maintained the marital intimacy? Oo. Parang hindi bagay sa iyo. Joke lang. Joke lang, Ate Marie.
1: Kaya sa iyo din.
0: Sa atin dalawa. Din. Tama, tama.
1: Sa atin dalawa.
0: Oo nga. Ay, hindi pala bagay sa akin yun. Anyways, kaya ko ano, in-invite yung couple. Pero sa ano, in the future, sana abangan nila yun. Kasi nga, na-intriga ako dito sa nag-message sa atin na sila mag-asawa. Sabi nga na Ate Marie, pagbigyan nyo na po yung asawa ninyo, 75 years old, naglalambing lang yan, di ba? Baka naman, nung bata-bata pa, sobrang siyang trabaho talaga. So ngayon, kailangan niya ng attention kasi, di ba, naging magandang buhay nyo dahil sa kanyang pagtsatsaga. As a father, as head of the family. Sabi naman ni Ritz Feliciano, tama po si Ate Marie. Ate Marie, ikaw daw ang tama. Hindi marunong mag-thank you. Tama po, minsan ginagamit yung pagiging senior, biglang sisingit sa jeep. Wala man lang say, excuse me. Pwede pa usog. Walang ganon, bigla na lang sisingit. O diba, Ate Marie?
1: Oh, ako naman, kaya ako hindi hindi ako na nag-jeep, nagdala ako na yung umaandar agad, hindi pa ako nakakasampa ng gusto. Buti na lang, yung nasa dulo ay nahahawakan ako. Kaya mula noon sabi ko, hindi na lang ako mag-jeep.
0: Oo nga, wag na lang, mag-drive ka na. Mag-drive ka na ng coach.
1: Magana na lang, mag-grab o kaya tricycle.
0: Oh, tama. Ay, si Abby Luis, ang classmate natin, Ate Marie. Classmate Abby Luis ay nakikinig sa atin. Thank you, Abby Luis, yan sa ano ba to? Burnham, UCC Church.

0: Diyan siya nagpapastor.
1: Kasama ba siya sa ano?
0: Sa Malaysia?
1: Kasama ba siya sa Malaysia? Oo.
0: Hindi siya pwede. Ayaw ng taga-Malaysia na may lalaki. pag sa Philippines ang retreat, ay okay, kahit na lahat ng mga widowers dyan, sama kayo ng sama. O ba? Diba? So hopefully
1: ang
0: in
1: higpit.
0: The future. Ang higpit sa Malaysia talaga. Parang ayaw nila na may lalaki. So, pero pag sa Philippines, pinapayagan po namin mga widowers sumama sa retreat. Next year po, mga kaagapay, ang tabayanan niyo, mga widowers, sama kayo.
1: Magano na siya.
0: Ha?
1: Mag-form na siya
0: mag-organize?
1: Ng group ng mga lalaki.
0: Oo, marami sila, no? At sana nga ay sabing nung pa kay Dr. Sino ba to? Dr. Rene Chanko. Gusto niya talaga mag-organize ng Widowers Fellowship. O sabi niya, tulungan ko daw paano mag-organize. Sabi ko, kayo na po yan. Anyway, ang bilis ng panahon. Ate Marie, sabi niya, Rubinukum, ako po pag nasa kayo sa jeep, para pong Moises ang tungkod ko. Hinahawi ang Red Sea sa akin. Hinahawi mga tao. Okay, yun ha. Salamat din kay Nevesi ay Rosie. Rosie Panaguan, Sarmiento Distro. Thank you po. Naabutan ko live ninyo. Maraming salamat po sa inyo. Ayan, Ate Marie, yung ating take away and then closes in prayer. Ang bilis ng panahon.
1: Okay. Ang ano natin eh, ang take away natin ay ano, na panatilihin natin ang
0: natin.
1: Pag-ibig, pananampalataya at pag-asa. Huwag nating ano yun, huwag nating ihiwalay sa ating buhay. Kasi, pero tandaan natin, pinakadakila sa lahat ay ang pag-ibig.
0: Yeah. Totoo yan. So, Ate Marie, pag-pray natin yung ating mga listeners, may mga struggles. Halimbawa, itong isang nanay niya, 80 years old, tapos yung husband ng ating tagapakinig, 75 years old. Sige po, samahan po natin si Ate Marie sa panalangin.
1: Tayo manalangin. Ama namin, nagpapasalamat po kami sa iyo dahil sa iyong kabutihan. Salamat po dahil sa iyo namin natutuhan ang magmahal, ang umibig, at ganun din na sa iyo namin ginaya ang pagmamahal. Yes. Ama, dalangin po namin sa iyo yung may mga struggles sa kanilang magulang na may edad na nahihirapan, na alagaan. Lord, ikaw magbigay sa kanila ng patience and love. Na sa ganon, ay yung kanilang ginagawang pag-aalaga ay hindi dahil sa napipilitan, kundi dahil sa kanilang pagmamahal, sa kanilang magulang. Ganon din po, dalangin po namin sa iyo yung nahihirapan sa kanyang asawa. Lord, dalangin po namin na ikaw ang siyang magdagdag sa kanya ng pagtitiyaga, lalo tigit ng pagmamahal sa kanyang asawa. Nang sa ganun, ay makita sa kanya ng kanyang asawa na mahal mo siya. Nang sa ganun, ay mawawala ang kanyang mga negatibong pag-uugali na ipinapakita sa kanya. Ama, dalangin po namin ang mga may karamdaman. Dalangin po namin na ikaw ang siyang patuloy na magbigay ng kagalakan sa kanila. At lalo tigit, ikaw magbigay sa kanila pangailangan kay Dr. Attorney Cao. Ikaw po, Panginoon, ang tumulong na makarecover siya. At ganun din, si AB, dalangin ko po sa iyo na ikaw ang siyang mag-control ng kanyang blood pressure at saka ng kanyang cholesterol. Alam ko po, Panginoon, na ikaw ang siyang tutulong sa kanya. Salamat po para sa kanyang kabutihan sa akin. Dalangin ko rin sa iyo na ikaw ang siyang gumabay sa amin sa buong maghapon. Tulungan mo po kami at ingatan. Ito po'y aming dalangin sa pangalan ni Jesus na aming Panginoon at tagapagligtas. Amen. Amen.
0: Amen. Amen. Ito po ang Family Matters, kagapay mo sa pagtataguyod ng pamilyang Pilipino. Ate Marie, ilang taon ka na sa FBC, sa Family Matters? Ako po
1: Since 19... hindi, Heartline kasi una, 1980.
0: Anyway, oo. So yan mga kagapay, ako po si Ate Marlene Guillermo.
1: At Ate Marie de Jesus, bye-bye.
0: God bless. See you again next time, next Thursday, dito po sa ating program. God bless.

0: Lolo, Lola, alam niyo na po ba ang latest sa Care 104.3 The Way FM?
1: Oo, Apo. Ito ba yung paborito naming istasyon?
2: Bakit? Apo, ano meron?
0: Opo, Lolo at Lola, simula sa buwan ng Hulyo, may dalawang pagbabago sa The Way FM. Once na lang po mapapakinggan ng The Young Ones sa Family Matters. Tuwing last Thursday of the month, kasama sila Pastora Nelly Fulgencio at Mamita Dulce Bahado.
1: Ah, ganun ba?
0: Pero huwag po kayo mag-alala dahil mapapakinggan nyo pa din ang Family Matters mula sa 702 DCAS na para pa din sa inyo.
2: At ano pa yung isa-is ko, Apo?
0: May bagong host naman po ang Music and Memories tuwing Sunday na si Mel Manzanilla. Pero huwag po kayo mag-alala dahil maririnig nyo pa din ang inyong mga paboritong awitin from 70s, 80s, and 90s.
1: Ah, walang problema, Apo. Basta huwag kang makakalimot sa paborito naming panghilot, ha? Para mas relaxing ang pakinig namin sa Care 104.3 DWAY FM.
0: Oo naman po, kayo pa. Ang lakas niyo po sa akin eh. Gusto niyo may freebies pa ng hilot-hilot?
2: Aba eh, gustong-gusto namin yan, Apo. Sige, simulan mo na ngayon.
0: Po, as in ngayon na? Sige, sige po.
3: Ama naming Diyos, kami po ay lumalapit sa inyo ngayong araw na ito upang humingi ng kapatawaran at humingi ng gabay. Alam namin na sabi ninyo sa inyong salita, kawawa sila na nagsisitawag ng mabuti ay masama at ng masama ay mabuti. Ngunit yan mismo ang aming ginawa. Nawala na po kami ng espiritual na pananaw at nabaligtad na namin ang tama at mali. Inaamin po namin na yinurakan namin ang tunay na katotohanan ng inyong salita at tinawag naming pakikipagpalitan ng kaalaman at paggalang sa paniniwala. Pinapayagan namin ang pagsamba sa Diyos-Diyosan at tinawag naming kalayaan at kalinangan ng pagsamba. Pinahintulutan namin ang relasyon ng magkatulad na kasarian at pakikiapid at tinawag naming karapatang maging totoo. Pinagsasamantalahan namin ang mga mahihirap at tinawag naming loto, kweteng at game shows. Pinabayaan namin ang mga dukha at nangangailangan at tinawag naming magsariling sikap. Ginagantimpalaan namin ang katamaran at tinawag naming pagkalinga sa kapwa. Hinayaan namin na pagtayuan ng bahay ng di aming pag-aari at tinawag naming mga botante at informal dwellers. Pinatay namin ang sanggol sa sinapupunan at tinawag naming karapatan ng kababaihan. Pinatay at linigpit namin ang mga kriminal at tinawag naming hustisya. Hinikayat na magkahiwa-hiwalay at mawasak ang pamilya at tinawag naming mga bagong bayani. Hinayaan na lang na umasa sa paghihirap ng iba at tinawag naming pasalubong. Hinayaan na walang disiplina at walang modo ang mga kabataan at tinawag naming makabagong pagpapalaki sa mga anak. Inabuso namin ang kapangyarihan at tinawag naming politika at pamamahala. Ninakaw namin ang salapi ng mamamayan at tinawag naming progresibong ekonomiya. Pinagnanasahan namin ang pag-aari ng aming kapwa at tinawag naming ambisyon sa buhay. Sinira namin ang kalikasan at tinawag naming kabuhayan. Dinungisan namin ang aming paligid ng kalaswaan, kahalayan at kababuyan ng laman at tinawag naming kalayaan ng pagpapahayag ng damdamin. Pinagtatawanan namin ang karunungan ng aming mga ninuno at tinawag naming mga makabagong kaisipan. Siyasatin mo kami, O Diyos, at alamin mo ang aming puso. Subukin mo kami at alamin mo ang aming mga pag-iisip. At tignan mo kung may anumang lakad ng kasamaan sa amin at patnubayan mo kami sa daang walang hanggan. Linisin mo ang bawat pagkakasala at kami palayain mo. Gabayan at pagpalain mo po ang mga kalalakihan at kababaihang hinalal ng bayang Pilipino na inyong itinalaga na pamunuan at pagyamanin ang dakilang bansang Pilipinas. Bigyan niyo po sila ng karunungan at kalakasang mamuno, manindigan, magpasya at manguna sa amin na naaayon sa inyong layon para sa aming bansa at magbigay dangal sa inyong pangalan. Hinihiling namin ito sa ngalan ng inyong anak na aming Panginoon at tagapagligtas si Hesukristo. Siya nawa

Mas pinatatag ng iba't ibang hamon ng panahon sa gitna ng bagyo, kalamidad, kakulangan at mga sitwasyong dumarating. Patuloy kaming naglilingkod, patuloy sa paghatid ng napapanahong impormasyon, inspirasyon, lingap, pagmamalasakit at ang hindi nagbabagong mensahe ng pag-ibig ni Kristo sa pabago-bagong panahon sa pamamagitan ng radyo at makabagong teknolohiya. Patuloy kaming umaabot. Ito ang CARE 104.3 D-Way FM, himpilan ng Far East Broadcasting Company sa Bicolandia, nagpapatuloy sa pag-abot sa buong Bicol Region at kahit saan man sa mundo, sa loob ng 52 taon hanggang marinig ng lahat.

0: Hello, hello kaibigan. It's Thursday morning and it's time na naman po para sa isa na naman edisyon ng ating programang TNT, Your Lunch Break Cafe on Air. Dito lamang po sa FEBC Bicol, Care 104.3 The Way FM. At kami po ang inyong mga kasama today. Ako po si Melissa Serio Manzanilla at kasama ko ang nagbabalik na si Uncle... Ta-da!
1: Uncle John.
0: Uncle John. Kumusta ka, Uncle John? Naniniwago ka pa ba?
1: Konti na lang siguro. Isang mainit na araw. Napakainit ang araw natin ngayon.
0: Totoo yan. Ako, kung ngayon lang po kayo nakakaantabay at baka nagtataka kayo, ay meron tayong nakakasama na po na ka-uncle dito, ka-TNT. Tama ba? Ka-TNT. Si Uncle John. Ayan. Every Tuesday and Thursday po natin siya nakakasama. Kaya, nako, sabihan nyo na pa ang iyong mga katropa, ang iyong mga kaibigan na makipag-healthy chismisa na sa atin, di ba, Uncle John?
1: Yes.
0: Ayan, baka may gusto ka munang batiin. Go ahead po.
1: Yan, siguro binabati po muna natin yung ating pong may bahay. Nandiyan po sa bahay. Kasama yung aking bunso, nakikinig po sila ngayong umaga.
0: So, ay, hello
1: yan,
0: po.
1: At siyempre, binabati po natin yung ating pong mga kaibigan from Bangkeruhan. Mm-hmm. I believe sila po ay nakasubaybay din through our radio. Ano? Dahil isa po sila sa mga nabiyayaan ng ating pong radio from dito po sa The Way. So, hello po, magandang umaga po.
0: Ayan, hello, kaway-kaway naman. Ayan, sana po magparamdam din kayo sa amin. Magparamdam. Parang yung topic lang natin mamaya. Ano? Ayan, mamaya po sa ating tanong ni Tol. Ayan, or tanong ni Tita pala. Ayan. Kayo po ba ay mas natatakot sa multo o sa totoong tao?
1: Ngayon.
0: Bakit ka TNT? Ayun. Ako, mamaya sasagutin po natin yan. And of course, pwedeng-pwede po kayo makipaugnayan sa amin para po maipaabot ang inyong mga mensahe, ang inyong komento sa ating tanong ni Tita and syempre pa sa ating po mga pag-uusapan later on. Dahil meron tayong resource person naman mamaya. Pastor Mike Marquinez po ay nakakasama natin every first, second, and third Thursday of the month. At ang pag-uusapan naman natin, ito talaga naman. Uncle John, sanib at multo, ano ang katotohanan sa likod nito? Di pa naman po Halloween time. And hindi din naman tayo nakikiisa dyan, di ba? Pero kasi maganda rin itong pag-usapan kasi meron din talagang nangyayari. Ano na sa iba, hindi natin matanto, maipaliwanag.
1: Yes.
0: Totoo ba talaga na may multo, may So alamin po natin ang mga katotohanan sa likod ng usaping ito. Mamaya po ay makasama natin nga si Pastor Mike Marquinez via Zoom. Wala pa siya dito sa Iriga City. Uy, hello sa ating mga kaibigan dito sa Iriga.
1: Hello.
0: Yan, sige na, batiin na din natin ano ang ilan sa ating mga kaibigan naman dito sa Albay. Kumusta po? Kaway-kaway naman po tayo dyan. Nakapost na rin po ang ating program link sa ating pong FB page at pwede nyo na po itong i-share sa inyong mga friends and families para mas marami pa po tayong maka-chismisan dito, maka-healthy chismisan. Hindi po itong mga pagmamarites na hindi maganda. Kundi yung mga trending topics na kailangan po nating alamin ang katotohanan at pag-usapan. Yan po ang ating itinatampok dito. Lunes hanggang Biyernes po ito. Alas 11 ng umaga hanggang alas 12:30 ng tanghali. Habang kayo po siguro ay naghahanda ng inyong tanghalian o ang iba sa inyo ay nagla-lunch na ngayong mga oras na ito. Ikaw ba, Uncle John, nag-lunch ka na?
1: Breakfast pa. Kunting ano lang.
0: Ano yon?
1: Ano ba yan? Nagluto kasi si Mrs. ng ano eh, empanada. Kaya...
0: Ay, bakit naman?
1: Sa susunod magdadala tayo. Ayan. Sa susunod magdadala tayo.
0: Parang masarap yan, empanada na empanada. Yan. Empanada.
1: Yun lang.
0: Ano? Nako, okay lang naman po yan. Nako, sige lang po. Basta na-enjoy ninyo ang inyong empanada. Nako talaga naman. Sige po, hello din sa ating mga kaibigan dito sa Catanduanes. Yes, Happy hello. Island of Catanduanes. May kakilala ka ba dito sa Catanduanes?
1: Not personally po, pero mga kaibigan po natin via Facebook po.
0: Ayan. Hello din sa...
1: Hello po.
0: Yes, sa beautiful island of Masbate. Dito din sa Sorsogon, Camsur. And sa Northern Summer, Leyte, hello po. Kumusta ang inyong morning? Napaganda na ating umaga kagaya ng binanggit mo, Uncle John, na napakainit ng ating morning.
1: Yes.
0: And lagpas na sa atin si Bagyong Henry. Wala na siyang threat sa atin. Pero, according po sa mga nakita natin na post, maghahandaan daw po natin next week ang possible lang na isang super typhoon na paparating po sa ating PAR or Philippine Area of Responsibility. Nako, sana naman ay hindi po ito talaga maka-apekto sa atin. Sige na, super typhoon ka pero diyan ka lang sa dagat.
1: Oo.
0: 'Di ba?
1: Huwag ka lang pumasok.
0: Dapat may traffic tayo. Ano? Yung ating mga traffic enforcer ay nako, bantayan ang ating PAR. Ganun ba 'yon? Hindi po. Sige. We are of course praying na hindi ito maging malakas at makaapekto sa atin. Ganun pa man, patuloy po tayo dapat na maging handa, 'di ba po? Sige, hello din sa ating mga kaibigan dito sa iba't ibang bahagi ng Pilipinas na naabot po through our social media platforms and even po sa ibang bansa. Hello kay Ate Joy and Kuya Mario. Dito po sa California, magandang gabi. And of course, kay Kuya Dan Daniel dito naman sa Australia. Uy, hello po sa inyo. Sa ating mga kaibigan naman sa Bahrain. Hello, hello kay NJ and of course kay Ate Ai.
1: Ano oras sa
0: sa kanila, ano pa lang? Parang mag-uumaga pa lang sa kanila. Pwede. Madilim pa sa kanila.
1: Oo.
0: And, alam mo ba, sa mga kaibigan naman natin sa Canada, nako, happy Canada Day.
1: Ay, wow. Ah, okay.
0: Ngayong araw na ito. Meron ka bang kakilala sa Canada?
1: Ang mga dati kong katrabaho sa Taiwan. Yan, mga nasa Canada sila ngayon.
0: Ay, wow. Ayan. Hello po. Good morning. Anong oras na ba doon? Parang gabi din sa kanila. Oo, gabi. Yeah. Ayan. Good evening, good afternoon, or good morning po sa ating mga kaibigan na nasa ibang bahagi ng mundo. Thank you so much po at sana nga mag-enjoy tayo ulit together. Uncle John, paano ba sila makikipag-ugnayan sa atin?
1: Yes, pwede niyo po kaming mapanood, mapakinggan sa ating po mga social media platforms via Facebook. Type niyo lamang po ang FABC Bicol Care 104.3 The Way FM sa YouTube and Instagram. Type niyo lamang po ang FABC Bicol Care 104.3 The Way FM. And of course, pwede po kayong makinig online via online streaming. I-type niyo lamang po ang bit.ly/thewayfm. So i-share niyo na po at mamaya at magkwekwentuhan po tayo.
0: Yes.
1: Sagutan niyo po yung ating tanong
0: ni Tita.
1: Ayan. Kanino kayo mas
0: takot?
1: Ayan.
0: Sa asawa niyo or sa anak niyo? Iba yata 'yan.
1: Iba 'yun, iba. Ayan. Pwede mo kayo mag-share.
0: Ayan, ulitin natin yung tanong ni Tol. Joke lang po 'yon, sa asawa niyo or sa anak niyo. Okay, hindi po 'yon ang tanong ni Tita. Mas natatakot ka ba sa multo o sa totoong tao? Bakit ka TNT? Sige po, share nyo na po yan sa amin. At ayan po ating pag-uusapan later on sa ating pagpapatuloy. Meron na po tayong 10 minuto makalipas ang 11 in the morning. Hi muna kay Pastor Masing dito sa Sorsogon area. Salamat po sa napakasarap na candy na pili. Thank you so much. And of course, kay Pastor na nagdala nito sa atin kahapon. Ano, galing siya dyan nung Sunday. Namiss lang po namin kayo and hoping that we will visit you one of these days. Lord willing po. Ano, hi din kay Ate Grace Cayetano, kay Kuya Narsing.
1: Oh, Ate Grace.
0: Dito sa Sorsogon at sa family po ninyo. Thank you so much sa inyong patuloy na pag-antabay. Hello din sa mga kaibigan natin dito sa Inarado, mga kapamilya natin sa Inarado, Daraga Albay. Hello po, yung naalala nyo na Uncle John na nabigay tayo dyan ng radio sa ating mga senior citizen.
1: Yeah. Hello po. Hello po.
0: Yes, good morning. Sige na, sa mga nakikinig sa radyo, isa pong awitin ang mapapas sa inyo at sa mga nakaantabay naman po sa FB Live, ay ilang mga paalala ang aming hatid. Narito na po para sa inyo.

0: Sa oras na 11:14 in the morning, narito na nga po tayo sa ating tanong ni Te or ni Tita. Sa umagang ito. Ayan, saan ka ba mas natatakot? Sa multo o sa tao ka TNT at bakit? At ito pa ang ating mga contact information. Makipag-ugnay lamang po sa amin through our social media dahil naka-live po tayo ngayon sa FB. FBC Bicol-Care 104.3 The Way FM. Sa YouTube naman po at Instagram is FBC Bicol-Care 104.3 The DWAYFM. Sa atin naman pong online streaming ay nandito po tayo sa bit.ly/thewayfm. At para mas mapakinggan nyo po ng malinaw ating mga naka-lineup na songs sa oras na ito. And syempre pa sa ating mga Carians na nasa Carians Official GC, pwede na po kayong sumagot. Ayan, may sumagot ba sa iyong na-i-post na uncle John?
1: Actually, meron na. Pero sige, tinatanong ko kung bakit. Yun yun.
0: Dapat may paliwanag.
1: Oo, may paliwanag. Nag-type pa.
0: Nag-type pa.
1: Nagpapaliwanag pa.
0: Kailangan kasi sagot may paliwanag.
1: Kung bakit.
0: Okay. Sige. Wala yatang sumagot sa ating tanong. Tanong ni Te. Oho, sa ating naka-post na. Pero batiin lang muna natin ang ating mga kaibigan na nandito at nakiantabay sa atin. Hello. Uy, nandito ka. Hello din kay Ate Medi Torres, kay Edang Regmalos, and of course kay Ian Tingson. Hello po. Hello. Makakilala mo ba yung iba dito?
1: Hindi ko, hindi pamilya.
0: Hello din kay, hello kay Rox, Rochelle Rox, at kay Kuya Alex Lurin. Magandang umaga po sa inyo. Salamat sa inyong patuloy na pag-antabay sa ating mga programa. Yes. Ayan. Okay. Sagutin nyo na din po yung tanong. Ka-TNT, saan ka ba mas natatakot? Sa multo o sa tao? Welcome na welcome po ang inyong mga kasagutan dito. Ano? Okay, meron na yatang sumagot sa ating live. Uy. Oo, may nakita ka ba na sumagot? Mm-hmm. Eto, sabi ng sister ko. Uy, hello sa iyo sister. Nandito siya sa Sorsogon City. Sabi niya, sa Diyos lang po ako may takot. Uy! Sabi sa Hebrews 13:5, ang Panginoon ang aking katulong, hindi ako matatakot, anong magagawa sa akin ng tao? Yun. Tama. Diba? Tama. Oo, naman talaga.
1: Tama.
0: Oo. So, sa Diyos lang daw siya may takot. Sa tao o sa multo, wala siya takot. Atapang ababa ito. Ayan, sige. Eto pa, sino pa? May gusto ka bang basahin na message?
1: Ayan, tinan natin.
0: Na comment, sige. Go ahead.
1: Sabi po ni Steph, ayan, kasama natin siya sa Campus Ministry, dyan po sa Kagbakong. Pinaka-ano na to?
0: Hi, hello,
1: pinaka-dulong barangay na ng Legazpi.
0: Okay,
1: no?
0: Hello,
1: so,
0: Steph.
1: So, sabi niya, mas takot daw po siya sa tao. So, sabi ko, bakit na? Bakit? Ano? So, sabi Didi, kasi po, for me, hindi lahat ng tao mapagkakatiwalaan. Ayan. May mga bagay na pwede silang gawin, ano, na masama. Tapos po, nakakapag-isip po sila ng mga bagay na hindi dapat. Ano. Mm. Sabi naman ito, sa multo naman po, pwede mo siyang tulugan. Yung multo. tulugan, tapos huwag tingnan, tapos mawawala na lang po siguro sila.
0: Nakakita ka na ba ng multo?
1: Step, nakakita ka na ba ng multo?
0: At tinulugan mo
1: na lang
0: siya.
1: Tinulugan na lang, yun. Galing ah.
0: Okay. Sige, Steph, baka may sagot ka sa tanong follow-up question ko sa'yo. Nakakita ka na ba ng multo? Ayan, sige po.
1: Thank you, Steph.
0: Oo, okay. Thank you so much. Ito naman, sabi ni Minnie Perdis. Hi, Minnie. Sa Bacolod, kaway-kaway. Sabi niya, syempre, tao, ha-ha-ha. Ang takot sa multo, nasa isip at guni-guni lang. From tita to tita answer, sabi niya. Sige. Pero kung Holy Ghost daw, aba eh, mas takot ako kasi alam niya lahat. O di ba totoo naman?
1: Yes.
0: Dapat naman talaga tayo magkaroon ng, sabi nga, banal na takot sa Diyos dahil alam niya ang lahat. Di ba? Pero mayroong isang takot, pagkatakot din sa puso natin pagdating sa takot sa Diyos. Baka kasi meron tayong tinatagong ginagawa.
1: Mali. Kaya takot. Ano?
0: Iba naman yon. Yes. Ay magkumpisal ka na. Kaya magsisi ka na kung may ganon. Di ba? Meron tayong ganong feeling. Parang ayaw natin lumapit kay God kasi nga natatakot tayo na.
1: May nakatago.
0: May nakatago tayo mga kasalanan. Oo. Pero yung banal na pagkatakot, alam mo na alam ni Lord ang lahat. Nakikita niya tayo wherever we are. Ayan. Okay. Aware tayo doon sa kanyang sovereignty.
1: Yes.
0: Okay. Meron pa ba po?
1: Ayan.
0: Wala na?
1: Natin.
0: Okay, ito. Meron pang isa, sabi dito. Good morning sa aking sista Fe. Siyempre, sa tawo. Dakulon kaya ang pwedeng gibuhon kang tawo. They can hurt you physically, mentally, and emotionally. Ang multo, hanggang guni-guni lang yon. Although spiritual realm exists, but we have God who has overcome everything, including Satan. Ayun, tama naman, 'di ba? Yan, thank you sister. Totoo 'yan, ano? Ang tao pa kasi physical being sila, may magagawa sila sa atin. Pwede tayong saktan physically, even mentally and emotionally sa kanilang mga salita or behavior. Pero yung multo, minsan nga naman talaga sa guni-guni na lang natin. Ano? Meron, real naman din talaga may spiritual realm, di ba po?
1: Yeah.
0: Pero meron tayong Diyos na mas makapangyarihan kesa sa kanila.
1: Yes, tama yan.
0: Yan,
1: Oh, nagpahabol lang sagot si ano? Si Steph.
0: Ano daw?
1: Sabi niya, sana ba yun? Ayan. Sabi niya, hindi naman po, ano, nakikita ko lang po sa TV. sa TV niya po nakikita.
0: Ah, okay.
1: Kaya nasabi niya na pwede niyang tulugan, yung TV. Yung TV
0: tulugan
1: pala.
0: Tulugan na lang yung TV. Nako. Okay. Meron pa? Wala pa? Sige, ito meron ako. Sige. Sabi naman ni Be na nandito sa Cebu. Hi, Be. Sabi niya, of course. Mas takot ako sa tao.
1: Ayun.
0: Kasi people can hurt you physically. Most damaging is emotional hurt rather than multo. For me, unless ma-experience ko siya, makita ko with my two eyes, saka ako maniniwala na may multo. Though I know may mga bad spirit here on earth, we can conquer them through our faith in God. Na mas makapangyarihan kesa sa mga ini. If God is with us, who can be against us? Tama.
1: Talaga.
0: Thank you, Be. Well done. Well said. Okay. Thank you. Totoo yun, ano? Halos same sila ng sagot nung sister kong isa. Okay. Ito naman. Sabi naman ni Heron, hello kay na Ara Girl. Nandito siya sa Sorsogon. Sabi niya, yan pa lang po, pinag-usapan namin ang mga katrabaho ko kahapon. Ha ha ha, mas natatakot ako sa tao kesa sa multo. Kasi multo can't harm or hurt me, but tao can. Oo nga, totoo yan. Meron ka di ba mga instance na ganito? Oo, uncle dyan, na may mga pag-uusap kayo patungkol sa mga sa multo.
1: Naman, oo.
0: Sige.
1: yung ano, actually kahapon kahapon ata 'yon. Yung pagka dumadalaw yung mga kapatid ng asawa ko, nagkukwentuhan niyan sila lalo doon po sa lugar po nila sa Burias. Sa Masbate.
0: Burias sa Masbate. Oo.
1: Parang meron po silang ancestral home doon na until now ay hindi na po tinitirahan.
0: Okay.
1: Ano, at marami pong kwento doon. At yung pala, abang nagkukwentuhan itong mga kapatid ng asawa ko at yung asawa ko, yung anak ko pala ay nakikinig.
0: Hello, kaya itong taon siya? Ito,
1: yung panganay ko, yung 12 years old.
0: Okay.
1: Kaya yung anak ko pala, kaya minsan natatakot na rin sa bahay kasi napapakinggan niya yung mga kwento-kwento ng ano, mga tita niya. Naririnig niya yung mga sabi, Sigbin. Yeah, pala sabi ko hindi pagka inuutusan kitang umakyat sa second floor namin, hindi makaakyat.
0: Nako. Mag-isa. Oo, mahirap talaga, no? May mga naririnig.
1: Dapat ipaliwanag.
0: Ipaliwanag natin sa kanila. At saka kung nagkukwento tayo ng mga ganyan, make sure na walang mga bata na nakakapakit.
1: Nako, wala.
0: Baka hindi na yung mga yan makatulong.
1: Yun nga. Ay, nako.
0: Oo. Okay. Yun lang yung doon sa inyo sa mas bate, sa wife side mo.
1: Side, opo.
0: Okay. Yes, eh, ikaw, Pas, uncle, meron ka bang mga experience na ng multo?
1: May experience ako, pero sabi ko nga, hindi ko confirm kung talagang yung spiritual being ba yun, no? Dahil, actually, galing ako noon, ano pa ako eh, kabataan pa ako.
0: Mm-mm.
1: And during that time, mayroon po kaming prayer meeting. Ha? Galing kaming prayer meeting. Diyan po sa Santo Domingo. No? Nandiyan po yung church po namin during that time sa San Roque. And may ka-church meet po kaming mga taga Santa Misericordia.
0: Okay.
1: So, during that time, siguro natapos po kami, may kasamang kwentuhan, ating gabi na.
0: Nako.
1: At way back then, medyo, alam mo natin, wala pang masyadong ano dyan te. Ilaw.
0: Ilaw.
1: So, madilim po dyan, papunta ng paakyat ng Santa Misericordia. So, hinatid ko po yung gamit yung motor, tatlo kami. Napadaan kami sa isang barangay diyan at ewan ko kung pero nakita ko talaga with my own eyes hindi naman ako ako lang nakakita kasi yung dalawa kong kasama nakita din nila.
0: Ah, talaga?
1: kaya yung motor po parang lumipad. Parang napabilis yung takbo ata, no?
0: Uh-huh.
1: But again, it can be a spirit being. Pero after that, talaga, wala naman ang sumunod pa.
0: Okay.
1: After that.
0: Yun lang.
1: Yun lang. So parang matandang babae na nakalitaw po siya.
0: Mm-hmm.
1: Tapos naka-dress white. Mm-hmm. So,
0: Normally.
1: Yun ang pinaka-maliwanag na ko. Hindi yung, kumbaga, kasi yung iba, di ba, nakakitaan niya parang... parang malikmata lang, parang guni-guni, parang . Yun po talagang makukonfirm ko kasi tatlo kaming nakakita.
0: Ah, talaga?
1: Oo.
0: Okay.
1: So, ang galing pa kaming prayer meeting.
0: Okay.
1: Kaya, ganun, ano. So, yun ang siguro hindi ko po makakalimutan experience about mga spirit beings. So,
0: oh, okay. Itong si Uncle Jun.
1: Sino pa? May sagot?
0: Wala naman. naalala ko lang kasi kahapon din nagkukwentuhan kami dito sa office patungkol nga dito sa ating pag-uusapan today. And syempre, nagsishare din kami ng mga mga na-experience. At itong ating Don Alfonso Apinado, may na-share din. Okay
1: ano
0: lang.
1: Daw?
0: Okay lang, Uncle.
1: Sige.
0: Okay lang, Don Alfonso, i-share natin. Ako siya pala talaga, nakakita siya. At nakita daw niya yung kanyang nanay na namatay na. Nakasuot ng white at humarap doon daw talaga sa harapan niya dumaan.
1: Talaga.
0: So nakita niya, sabi ko, oh, talaga.
1: Oh.
0: Nako, hindi naman, sabi ko, natakot ka ba? Sabi niya, hindi naman daw siya natakot.
1: Mm-hmm.
0: Oo, so siguro sabi ko, alam mo, pag nag-uusap tayo ng mga ganyan, may mga imagination pa tayo. Sabi ko, siguro kung umiti yun sa'yo, matatakot ka. Hindi naman daw, tahimik lang dumaan. Oo, tapos, pagdating naman doon sa, mamaya, pag-uusapan natin, yung sanib.
1: Ay,
0: yung kapatid daw niya, nakita naman niya, umangat sa upuan ng ilang, inches siguro, So,
1: yung
0: mga, so, first-hand experience din niya ni Kuya Jun. Ayan, sa kanyang family.
1: Buti ka kilala niya. Paano kung hindi niya kakilala yung, baka siguro, hindi naman natakot si Kuya Jun,
0: Hindy nga daw siya natakot. Very strong naman ang ni Kuya Jun. Hindi naman siya like tumakbo pala yun. At saka malaki na siya. Siguro kung bata pa, iba siguro ang magiging reaction ni Don Alfonso that time. Diba? Oo. Ako naman, wala naman akong experience ng nakakita ng multo. Mga kwento-kwento lang yun sa akin. Yeah. Oo. Lalo-lalo na naalala nyo nung time dito sa may Lidong area. Nung after nung bagyong Remain. Nako, ang daming lumalabas dyan ng mga kwentong multo. Tapos yung iba, sinasamantala. Kasi nga marami ang namatay dyan na, di ba, dahil sa baha at saka, landslide.
1: May naalala tuloy akong experience yan, te.
0: Ikaw mismo naka-experience.
1: Pero wala namang wala namang nagpakita at nagparamdam. Pero, nag-bike kasi kami. Mahilig ako. Nagbabike din kami noon ng kabataan. Kasama ko po yung kababata ko. Yung churchmate ko din po. And during that time, nagabi kami.
0: Nagabihan kayo?
1: Nagabihan kami. Pauwi ng First District. Taga Malinao pa kami noon. Galing kami dito ng Legazpi. Pagdating po namin dyan sa Padang, talagang paspas yung takbo namin. Dahil bago pa lang yung noon eh.
0: After ng Remain.
1: Oo, after ng Remain. So, I think way back 2009 siguro yun. No? So, talagang yung itsura ngayon, hindi, parang di mo na maano, di ba? Ma-recognize na may ganung nangyari. Pero way back that time, mga siguro 2009, 2008, di ba? Fresh pa yung makikita mo pa yung mga
0: malalaking bato dyan.
1: Yan, makikita mo pa. So, talagang madilim na noon.
0: Oh, walang kuryente pa.
1: Wala pang So, patalang experience dyan.
0: So, yung mga ganun, may mga, yun nga, yung sinasabi ko kanina, Uncle John, may mga nananamantala din ng sitwasyon.
1: Yeah.
0: Parang sinasakyan nila yung takot ng mga tao.
1: Yeah.
0: Magsusuot ng puti sa gabi.
1: Yun, tapos, pwedeng ganun.
0: Mananakot sila ng mga dumada.
1: Yun niya.
0: So, may mga nakadiscovery na, mga totoong tao na pala yun. Mga nagpapakita dyan ng mga alanganing oras.
1: Sana nga, ganun din yung nakita namin.
0: Kasi nga, parang to enhance or i-trigger pa yung kaisipan na may mga multo dito. May mga white lady dyan na dumadaan at nagpapakita. Ayun. So, sige. Sino pa? Wala na ba na nag-share ng kanilang saloobin patungkol sa ating usapan?
1: Pwede pa po kayo mag-share. Nang iyong kinakatakutan.
0: Mas takot ba kayo sa multo o sa totoong tao, mga ka-TNT? Sige po, i-share nyo lamang po yan. Ayan. Okay.
1: Para ngayon, ngayon ako, Ate Mel, mas takot na ako sa yung bill ng kuryente. Nung isang araw, natakot ako. Nanginig ako.
0: Talaga.
1: Nanginig ako sa bill ng kuryente namin. Doon ako mas takot ata.
0: Iba na ang level ng iyong kinakatakutan. Hindi na multo o tao, kundi si Judith.
1: Si Judith na.
0: Si Judith na talaga ang kinakatakutan natin. Totoong takot yan. Kasi ayaw natin maputulan ang kuryente, di ba?
1: Grabe.
0: Yan, nako talaga naman. At hindi lang ikaw ang nakakaramdam niyan. Mas lalo pong dumadami ang nakakaramdam ng pagkatakot kay Judith sa mga panahon na ito.
1: Yeah. Ay, naku, lalo na mainit na naman. Nako.
0: Oo nga. Nako naman po. Kayo po ba nakaka-relate din kay Uncle John sa kanyang kinakatakutan ngayon, ang Judith? Pero ako din, nakaka-relate ako sa'yo. Alam mo yun, malapit na pala yung Judith natin. Paano ba yun? Baka maputulan tayo ng kuryente. Mahal, di ba? Magpa-reconnect. Ayan. Hindi lang sa kuryente, maging sa tubig. Ayun. Sige, may gusto pa bang humabol dyan? Or may sumagot pa ba sa ating tanong?
1: Wala pa. Pero ako, may isa pa akong Ate Mel.
0: Experience.
1: Experience. Sige, ito sige. Talagang ito naman, way back, I think 2008 ito, camp namin dyan po sa sa San Lorenzo National High School, ano?
0: Sa
1: San Lorenzo National High
0: sa
1: School,
0: Tabaco.
1: Tabaco. Yes.
0: Ay, oo,
1: camp namin doon, and I think staff kami noong during that, I don't know kung staff kami noon, pero ano kami, puyat kami noon. Ganun naman 'yung pag camp talagang puyatan.
0: Walang tulog.
1: Oh, walang tulog. At doon po sa school, merong malaking ano po doon, akasya, sa gitna ng paaralan. Actually, dyan po ako nagtapos ng high school sa Lorenzo.
0: Okay.
1: So, merong malaking akasya dyan. At yung tent namin na napakalaki, ay nag-decide kaming doon po ilagay, sapagkat pag umaga, na ano, kumbaga may lilim po. Kasi malaki yung akasya.
0: Sandali muna, Uncle John, puputulin lang kita sandali.
1: Sige.
0: Para po sa ating mga magulang na may mga anak na nakikinig with you or nanonood with you, kailangan po ang inyong gabay.
1: Patnubay
0: ng magulang ang kailangan. Ang inyo pong mga maririnig ay posibleng may halong katatakutan.
1: May rated, ano?
0: Pero ano to, seryoso po tayo.
1: Opo, seryoso po.
0: Sige, okay.
1: So, sabi ko nga, baka dahil pagod po ako during that time, kinagabihan, natulog po ako, kasi malaki po yung tent namin, nag-open ako ng ano doon, folding bed. You know? Tapos, nakatulog po ako dahil siguro sa pagod. Ano nangyari po? Parang nagkaano ako? Ano yung ano te? Nagparalyze yung katawan ko.
0: Sleep paralysis.
1: Yan, sleep paralysis. Pero during that time, kumbaga ano yung diwa ko? Bukas po yung diwa ko at may humihila sa akin te. Na babae papunta po doon sa puno ng akasya.
0: Okay.
1: Oo.
0: Malayo pa ba 'yon sa tent mo? Yung puno ng
1: malapit
0: akasya.
1: Lang.
0: Malapit
1: nasa
0: lang.
1: Nasa ano lang, kasi yung puno po, mismong itinabi po namin yung tent namin.
0: Ah, okay.
1: No? So, sabi ko, baka dahil sa sobrang pagod lang po yun. Pero ang naano ko puno, kasi bukas yung diwa ko, no, kaya nilalabanan ko talaga yung katawan. Ano mo yung feeling na gusto, yung isip mo, gusto mong gumalaw.
0: Pero yung katawan mo,
1: hindi gumagalaw.
0: Hindi makagalaw.
1: Tapos may humihila sa aking babae. Ano? Pero praise God, dahil nakaano naman po ako. Siguro,
0: nagising ka.
1: Nagising po ako. Ano,
0: asan ka na?
1: Nandun pa rin sa loob ng tent, nasa folding bed pa rin ako. Ano? So yan ang mga siguro karanasan kong hindi ko rin po malilimutan. Ano?
0: Pero speaking of sleep paralysis, na-experience ko na yan several times.
1: Talaga.
0: Nung bata pa ako, pero lately,
1: hindi
0: ko na maalala
1: yung
0: last time na na-experience ko yan, yung sleep paralysis na tinatawag. Yung, yun, kagaya ng nabanggit niyo po, na bukas gising yung diwa mo, tulog yung katawan mo, at parang nakikita mo nga yung paligid, di ba?
1: Yeah, oo.
0: Parang humihiwalay yung kaluluwa mo sa katawan mo. Tapos gusto mong gumalaw, pero hindi ka makakilos.
1: Yeah, tama.
0: Until talagang parang pilitin mo na gumalaw ka talaga.
1: Yes.
0: Nako, may maganda rin yan sana pag-usapan sa medical side. Ano, bakit ba nagkakaroon ng sleep paralysis ang isang tao? Baka mamaya alam din ng ating guest.
1: May
0: paliwanag din siya patungkol dito. Yeah. So, atin po yan na
1: atabayanan po natin yan.
0: Ibe-brought up sa kanya. Baka may experience din siya ng ganyan. Diba? Pero, kidding aside, meron pa, meron pang sumagot sa atin.
1: Ayan,
0: si Fati. Naalala mo na si
1: Fati.
0: Fati, kilala ka pala ni Uncle John.
1: Hello, Ate Fati.
0: Mga kabataan natin,
1: yes.
0: Tayo pala ay halos magkakasabay. Nakikisabay na lang po ako sa inyo, di ba? Ayan, sige, hello kay Fati Perilio dito sa Kamsur. Sabi niya, ito ang sagot niya sa ating tanong.
1: Saan siya mas takot?
0: Sabi niya, mas takot ako kay Ju. Kay Juna. Kung sa atin,
1: kapatid
0: Judith.
1: Kapatid ni Judith.
0: Oo, takot tayo kay Judith. Ito naman kay Juna. Yan naman pala. Yan naman pala. Dami natin kinakatakutan ngayon ng mga Ju.
1: Ayan na.

0: multo. Ang maligno.
1: Hindi yata para sa multo.
0: Alam ko
1: yung
0: Pastor Abila.
1: Ayan. Pero totoo yan, di ba? Hindi talaga tayo dapat natatakot sa mga multo at sa mga maligno na yan. Kasi sila dapat ang matakot sa atin, di ba? Yung minsan, di ba, nagpapasintabi tayo kapag pupunta tayo sa may likod bahay or sa isang lugar na hindi natin kabisado, nagpapasintabi pa tayo, mga ganyan. Dapat hindi po tayo nagpapasintabi sa kanila. Sila po dapat ang umalis dahil oo, tayo ay merong Diyos na kasama, di ba? Yes, na gumagabay sa atin at nag-iingat. Ayun. Okay. Sige. Alright. Ayun, yung sinasabi ko kanina, thank you, Uncle Abel, sa iyong sagot sa umagang ito. Pwede pa magpahabol kasi marami pa tayong oras.
0: Yes,
1: pero
0: yes.
1: Kidding aside, Uncle John, sa totoo lang, whether we accept it or not, the reality is kapag may naririnig tayong mga usapin patungkol sa multo, mga kwentong ganyan, maligno, ayan, may kaprian niya dyan, or kung ano-ano.
0: Tikbalang.
1: Tikbalang. Yung mga epikong mga Pilipinong kung ano-ano. Ay, kahit pa paano, parang nagkakaroon tayo ng konting takot, di ba?
0: True.
1: Oo. Lalong-lalo na kapag hindi pa natin alam yung totoo behind these things. At ako noon, natatakot din talaga ako sa kanila, ano? Pag halimbawa, uutusan ako ng nanay ko pumunta sa tindahan na gabi para bumili ng kung ano. Di ba yung imagination mo, lalo na brown out.
0: Wala pang ilaw, nako.
1: Oo, yan. So, lalo na bilog pa ang buwan.
0: Walang ano nun, naalala ko, walang ano nun, walang kurbada ang daanan. Diretso.
1: Diretso.
0: Pag nautusan, gabi na, naku po.
1: Oo, diretso-diretso yan. Oo, tatakbo ganun pa tayo para makauwi ka agad, di ba?
0: Ganun tayo katakot. Noon yun.
1: Noon yun. Kasi nga, yung isip natin, at saka, based din sa mga kwento na naririnig natin from others.
0: Kaya, nakakawala rin talaga yung information, ano. Pagka alam mo yung tama at yung tunay, yung katotohanan, nagpapawala ng takot. So, maganda.
1: Yes. Pero hindi natin ini-invalidate na walang multo o walang mga spirit being. Kasi meron sila, no? Sino ba tong mga to? Sila, di ba, yung mga kasama ng kinast out, ano? Ng Diyos mula sa kalangitan kasama ni Satanas. At sila ngayon ang nagru-rule sa ating sabi nga ay dyan sa himpapawid, nandyan sila. Pero kung pagdating sa power, ay wala na silang power actually. And normally, ang kine-create nito sa atin, Uncle John, ay takot, di ba? So, takot.
0: So, parang yun ang napapatala sa atin. Ano?
1: Ayun, kapag naunahan ka na ng takot,
0: wala na.
1: Parang nandun na yung napaparalyze na tayo. Ayun, ano pa yung mga nararamdaman pag natatakot?
0: Anxiety. Hindi ka na makatulog.
1: Ayan, nanginginig na. Yung mga ganon. Tapos mas nagiging wild yung imagination.
0: Yes.
1: Yung mga ganon, di ba? So, when it comes sa mga ganyang usapin, alam natin na ang pinaka kinokontrol nito is ang ating kaisipan.
0: Tama.
1: Tama ba?
0: Tama.
1: Oo. So, since tayo naman ang may sariling isip, dapat iko-control natin yung ating mga isip. And we have to see the reality na itong mga spirit being na ito ay wala silang magagawa sa atin. Unless iisipin mo na may magagawa sila sa'yo. Diba?
0: Yes.
1: So, mamaya pag-uusapan pa natin yan at mas lilinawin pa natin.
0: Sabi nga, naalala ko, sabi doon, greater is He that is in us than He that is in the world. So, kapag alam mo yun, mawawala yung takot natin.
1: Yes. So, noon din ako, ayoko din na Uncle John, tumingin sa kabaong. Di ba? Kapag may patay, dadalaw tayo sa patay.
0: Yeah.
1: Tapos, ayan, kapag dumungaw ako sa sa kabaong, hindi ko na yan maalis. Makakalimutan. Kaya ayokong tumitingin sa kabaong. Kasi yan, nagkakos din yan sa akin ng anxiety.
0: Yeah,
1: hindi na ako makatulog, napapanaginipan ko pa yata.
0: Pero ngayon hindi naman.
1: Ay, matagal na pong nawala yung takot natin dyan. Actually, nakatulong din sa akin na nakakita ako ng isang tao na agaw buhay.
0: Really?
1: Yung na-understand ko, ganyan.

0: Nito pala yung ano, parang proseso ng pagkamatay ng isang tao. From there, and of course, nakilala ko na rin ang Panginoon. Ayan, si Jesus sa buhay ko. Hindi na ako natatakot. Whenever I go to isang lamay, we have to, syempre, pakita natin yung ating respeto sa family. And tinitingnan natin yung taong pumanaw na. Pero wala na siyang ganoong epekto sa akin.
1: Tama.
0: Tapos yung iba, pag nakakakita ng ano yan, ng inililibing, o kaya, o kaya napapadaan lang sa, ano tawag dito, sa poneraria. Parang nag-iisip na tayo, ano kaya kung one day ako naman ang nandyan? Diba yung mga ganong kaisipan?
1: Yeah.
0: So it causes us anxiety and of course, siguro ang ibang nagpapanik na umiiba ng daan para lang makaiwas sa mga ganong mga lugar, ano? So, pero ngayon, wala na yan sa atin.
1: May pahabol si Ayun. Uncle Abel.
0: Sige, basahin niyo po.
1: Sabi niya, ang nakakatakot sa tao, yung pinipilit kang magtiwala sa kanya. Pero alam mong hindi siya katiwa-tiwala.
0: Mm-hmm.
1: Ayun. Yun nga, nakakatakot.
0: Ayun.
1: Ano?
0: Oo, tama. Okay. So, kaya mag-ingat tayo sa ating mga pinagkakatiwalaan din. Mm-hmm. Ano?
1: Tama.
0: Okay. Sige. Wala ka na bang gustong idagdag pa, Uncle, dyan sa ating pinag-usapan?
1: Wala na siguro. Wala
0: or
1: na.
0: Ano ang masasabi mo doon sa mga ganong usapin pagdating sa kinakatakutan na tao o multo?
1: Yeah, well, pagdating sa multo, yun nga po, ano, katulad na nabanggit mo rin po kanina, hindi natin pwedeng ma-set aside. Ano? Hindi po natin pwedeng ipagsawalang bahala yung tinatawag nating multo. Pero yung salita ng Panginoon ay nagsasabi na talagang totoong may mga spiritual beings, ano? At ako ang worry ko diyan, ano? Nagkaroon ng mga tinatawag na itong, yun, sabi mo kanina, mga tikbalang, ano 'yun? Kapre, ano? Parang tayo yung nag-label, ano? Ng mga bagay na 'yan, ano? But again, isang napakagandang paalala na kapag nalaman natin yung katotohanan behind
0: yes.
1: that. Kasi ganun yung ano eh, ganun po yung, pagka yung isang bagay nagdadala ng takot sa tao, yun ay hindi galing sa Diyos.
0: Correct.
1: Ano? At ang gusto ng Diyos ay, of course, pag-ibig, ano? Kapayapaan.
0: Mm-hmm.
1: No? At yun po yung dala ng Diyos sa bawat isa po sa atin. Mm-hmm. Kaya yun yung napakahalaga. Pagka ang Diyos ang nasa atin, of course, yung takot ano ay nawawala naman po. Ano? Pagdating
0: yes.
1: naman sa tao, eh, minsan may mga, ano, may tulad ng sinabi mo, ano, may merong tinatawag na magandang pagkatakot, at merong tinatawag naman na pangit na pagkatakot. Minsan yung pagkatakot naman ay nagdadala sa atin sa mabuting kalagayan.
0: Correct.
1: Kasi limbawa, may hindi ka kakilala, isang bata, ano? Pagkatakot kang sumama sa hindi mo kakilala, well, it will place you in a safe situation.
0: Yes.
1: Diba? Kasi kung wala kang takot, sasama ka na lang kung kahit kanino. Diba? So, maganda rin yung, ano, minsan yung pagkatakot. Ano? At meron din namang yung mga negative side nung pagkatakot.
0: Yes.
1: So, yun naman ang dapat na, kaya napaka-importante yung talagang mga taong may mga tao tayong kasama na nagpapaliwanag ng mga bagay.
0: At nagpapaalala sa atin, di ba?
1: Yes.
0: So, napakahalaga nung knowledge, ano?
1: Yes.
0: Understanding
1: yes.
0: sa mga sitwasyon.
1: Kaya lang, yun nga, ano, Ate Mel, ano? Sa panahon natin ngayon, di ba? Social, ano na tayo? Digital age tayo, ano? Napakaraming information sa social media na sometimes pagka hindi mo alam, nakikita ng mga bata, ng mga tao, at immediately, agad, pinapaniwalaan natin.
0: Yes.
1: Ano? Yun ang dapat na hindi. Kaya ako sa ano, may mga bata pa po akong anak, Ate Mel, ano? Lagi kong sinasabi sa kanila na huwag agad-agad maniwala sa nakikita nila sa Facebook man 'yan o kung saan man 'yan. Ano? Huwag mo na maniwala. Kumbaga, lagi ko silang sinasabihan na itanong sa akin kung ano 'to pag hindi nila alam. Ayan.
0: Yeah. Mas dapat may makuha silang tamang impormasyon.
1: Yes.
0: O kagaya nga ng naririnig natin na knowledge is power, 'di ba? Yung pag may alam ka, meron kang kapangyarihan over a situation or over a thing.
1: Mm-hmm.
0: Oo.
1: Tama.
0: Oo. So, yung alam natin, yun ang magbibigay sa atin ng tamang motivasyon, yeah, or tamang pagdedesisyon,
1: yes,
0: patungkol sa isang bagay na siguro kinakatakutan natin, yes, 'di ba? Kagaya ng multo. Ah, okay. Yes, may multo, pero wala naman na talaga silang magagawa, yeah, sa atin unless sa isip natin ay kokontrolin natin yung mga naiisip na nakakatakot, 'di ba? Oo, sige. Nako, marami pa po tayong pag-uusapan mamaya-maya lamang, kaya wag na wag po kayong bibitaw dahil until 12:30 po tayo ng tanghali para sa ating patuloy na pag-uusap dito po sa ating TNT Your Lunch Break Cafe on air ngayong July 2nd na po, araw ng Thursday. At kami nga po ang inyong mga kasama. Ako po si Mel Manzanilla.
1: Ako naman po si Uncle John.
0: Ayan, sige po, tuloy lang dahil mamaya-maya magbabalik po kami para sa ating trending now talaga. For now, sa ating mga nakaantabay sa radio ay isa pong awitin ang inyong mapapakinggan. At ilang mga paalala naman po sa ating FB Live para po sa inyo.

0: Simula pa noong 1948, lubos na naibabahagi ang mabuting balita ni Hesukristo sa mga Pilipino sa ating bayan at maging sa mga nasa ibang bansa tungo sa Far East Broadcasting Company Philippines.
1: Sa Mega Manila, makakapakinig sa 702 DZAS AM, Agapay ng Sambayanan. At 98.7 DZFE FM, The Master's Touch. Sa Santiago City, Isabela, sa 1143 DZMR AM, Missions Radio. Legazpi City, Albay, Care 104.3 Dway FM. Sa Quezon, Palawan, 106.3 DZRK FM, Radio Kapit Bisig.
0: Sa Tacloban City, 97.5 DYFE-FM, unang tugon ng pamayanan. Bacolod City, 1233 DYVS-AM, the sweet voice of salvation. Up 987 DYFR-FM, life-changing. Sa Cagayan de Oro City, 103.3 the new JDXJL-FM, your positive choice.
1: Zamboanga City, 1116 DXASAM, your community radio. Cotabato City, 106.9 DXGRFM, Radio Gandingan. Sa Coronadal City, 1062 DXKIAM, your friendly voice. Davao City, 1197 DXFEAM, the good news radio. Makakapakinig din sa mga online streams at sa mga mobile apps.
0: Ito ang mga himpila ng Far East Broadcasting Company Philippines sa 78 taong pagsasahimpapawid. Naghahatid ng mensahe ng kapayapaan ni Kristo hanggang marinig ng lahat.

climate change na nagdudulot ng malalakas na bagyo at pagbaha. Hindi matapos-tapos na digmaan sa gitnang silangan. Tagutom sa ilang mga bansa. Ang pagkakawatak-watak ng pamilya. Mga malalalang sakit, karamdaman at ang patuloy na paglaganap ng emotional and mental health problems. Mayroon pa bang magandang patutunguhan ng lahat ng ito? Sa gitna ng lahat ng manghamong ito, saan tayo huhugot ng lakas at rason na magpatuloy na mabuhay ng normal? Nasaan ang pag-asa sa lahat ng mga hamon ng buhay? Ang salita ng Diyos lamang ang ating mapanghuhugutan ng lakas at pag-asa. Sinasabi sa aklat ng Lamentations chapter 3 verses 21 to 26. Gayunmay, nanunumbalik ang aking pag-asa kapag naaalala kong pag-ibig mo, Yahweh, ay hindi nagmamalyo. Kahabagan mo'y walang kapantay. Ito ay laging sariwa bawat umaga. Katapatan mo'y napakadakila. Si Yahweh ay akin. Sa Kanya ako magtitiwala. Si Yahweh ay mabuti sa mga nananalig at umaasa sa Kanya. Kaya't pinakamainam ang buong tiyagang umasa sa ating kaligtasang si Yahweh ang may dala. Maging ang Romans chapter 15 verse 4 ay nagpapaalalang anumang nasa kasulatan noong panguna ay nasulat sa ikatututo natin upang sa pamamagitan ng pagtitiis at sa pagpapalakas ng loob mula sa kasulatan ay magkakaroon tayo ng pag-asa. Ito ang Far East Broadcasting Company Philippines. Patuloy na naghahatid ng pag-asa mula sa hindi nagbabagong salita ng Diyos sa gitna ng pabago-bagong panahon.

0: Lolo, Lola, alam niyo na po ba ang latest sa Care 104.3 The Way FM?
1: Oo, Apo. Ito ba yung paborito naming istasyon?
2: Bakit, Apo? Ano meron?
0: Opo, Lolo at Lola, simula sa buwan ng Hulyo, may dalawang pagbabago sa The Way FM. Once na lang po mapapakinggan ng The Young Ones sa Family Matters. Tuwing last Thursday of the month, kasama sila Pastora Nelly Volhencio at Mamita Dulce Bahado.
1: Ah, ganun ba?
0: Pero huwag po kayo mag-alala, dahil mapapakinggan nyo pa din ang Family Matters mula sa 702 DCAS na para pa din sa inyo.
2: At ano pa yung isa-is ko, Apo?
0: May bagong host naman po ang Music and Memories tuwing Sunday na si Mel Manzanilla. Pero huwag po kayo mag-alala, dahil maririnig nyo pa din ang inyong mga paboritong awitin from 70s, 80s, and 90s.
1: Ah, walang problema, Apo. Basta huwag kang makakalimot sa paborito naming panghilot, ha? Para mas relaxing ang pakinig namin sa Care 104.3 DWAY-FM.
0: Oo naman po kayo pa. Ang lakas niyo po sa akin eh. Gusto niyo may freebies pa ng hilot-hilot?
2: Aba eh, gustong-gusto namin yan, Apo. Sige, simulan mo na ngayon.
0: Po, as in ngayon na? Sige, sige po.
3: Oriente 15, tubig 400, gatas ni Kiko 12, maintenance niya 850. Naku, June, kulang ang budget natin ngayong buwan.
4: Anong kulang? Kala ko ba, sakto ang sahod ko ngayon.
3: Sakto nga. Kaso, yung sakto mo may bawas araw-araw. June, 150 pesos per day ang yosi mo. 150 times 30 equals 4,500 pesos sa isang buwan. Alam mo ba, June, na yung 4,500 na yan, ipambayad na sana ng kuryente, tubig at kalahati ng maintenance ni Kiko.
4: Ay, Grace naman eh. Pagod ako sa construction. Pag di ako nag-use eh, lalo akong mapapagod. Stress reliever ko yan.
3: Naiintindihan kita, June. Pero paano si Kiko? Ubo ng ubo pag gabi. Sabi ng doktor niya, dapat iwasan ang usok sa bahay. Yung usok ng sigarilyo mo, hindi lang sa baga mo pumupunta, pati sa baga ni Kiko. Second hand smoke ang tawag dyan.

0: Hindi po ako makahinga.
1: Anak, ito ang inhaler mo. Dahan-dahan lang ha. Grace, ano ka ba? Ako ba ang may kasalanan sa hindi gumaling-galing na asma ni Kiko?
2: Hindi kita sinisisi, June. Mahal kita, pero pareho nating mahal si Kiko. June, ang sigarilyo, dalawang resibo yan. Ang isang resibo sa tindahan, ang pangalawang resibo sa ospital, sa gamot, sa gabi na hindi tayo makatulog, kakaalala kay Kiko.
1: Grabe, akala ko ako lang ang masasaktan. Pati pala anak ko, nadadamay na.
0: Pa, di naman kita pinipili tumigil. Pero, pwede po ba sa labas ka nalang mag-yosi? Tapos, unti-unti, gusto ko pong makipaglaro sa inyo sa basketball. Pero, paghingal tayo palagi, sino nang kakampi ko?
1: Ang mahal ng Yusi ko. Mas mahal pa sa gatas mo. Grace, simula ngayon, isang stick na lang per day. Tapos, sa labas na lang ng bahay. Kailangan ko din ng tulong mo, Grace. Pag nag-grave ako, abutan mo ako ng tubig o kape. O kaya, maglalakad-lakad tayo.
2: Sige, June. Team tayo dito. Hindi ka nag-iisa. Isang stick na lang today, bukas subukan natin gawin ulit. Dahan-dahan lang.
1: Ay, ang sarap palang huminga ng walang kasamang usok. Para sa'yo, Kiko, at para rin sa pamilya natin.
3: Ang sigarilyo at vape ay may presyo. Hindi lang sa tindahan. May presyo sa baga mo, may presyo sa pamilya mo, may presyo sa kinabukasan mo. Ang bawat stick na hindi mo sinindihan, ipon yan. Ipon ng hininga, ipon ng pera, ipon ng panahon kasama ang mga mahal mo sa buhay. Ang hindi mo pagsisigarilyo ay pagpipili para sa baga mo, para sa malinis na hangin at para sa pamilya mo. Hindi madali ang pagtigil sa paninigarilyo, pero kaya mo yan.
4: What's not?
5: What's cool?
4: And what's lame?
6: What's trending?
5: What's fading?
7: Let's talk about it. Here at Trending Now Talaga.

0: Trending now talaga ang post tungkol sa tanong na bakit wala nang sinasapian ngayon. Takot mag-viral. Ayon sa post, pansin nga daw na wala nang mga napapabalitang sinasapian sa mga eskwelahan ngayon. Dahil ngayon daw ay takot mag-viral ang mga ito sa social media. Kumpara dati na halos marami ang napapabalitang estudyante at maging mga guro na sinasapian umano ng masamang espiritu sa mga eskwelahan. Noong 90s at 2000s ay halos lahat ng tao ay nakakarinig ng balita tungkol sa may mga estudyante o manang umiiyak sa CR, may nagsasalita na iba ang boses, sumisigaw sa classroom, at tapos may susunod ng iba at hanggang buong klase na ay sabay-sabay ng sinasapian o mano. Kagaya ng napabalita noong taong 2000 na may isang school sa Mandaluyong na nasa 20 estudyante o mano ang sabay-sabay na sinapian ng masamang espiritu at dahil doon ay sinuspende ang klase nila. Matapos ang 10 taon, 12-12 ng estudyante naman daw ang sinapian sa Misamis Oriental. Ang tanong, sapi nga ba ang mga ito? Kung oo, bakit wala nang sinasapian ngayon? May explanation kaya ang science? Well, sa psychology ay may tinatawag na mass psychogenic illness na mas kilala bilang mass hysteria. Ito ang kondisyon na nangyayari sa closed environment kagaya ng schools o religious gatherings at maging po sa ibang mga sitwasyon kung saan sabay-sabay na nakakaramdam ng symptoms. Pwedeng manghina, pwedeng mahimatay, pwedeng magpanik dahil nakikita ng iba, nagkakahawaan, nagagaya. Kagaya ng kapag tayo ay nakakakita ng taong humihikab, napapahikab na din tayo. Sa kaso naman ng sanib, malakas at mabilis kumalat ang takot, lalo na kapag mainit o mano ang classroom, kulang sa ventilation, kulang sa tulog ang mga estudyante, stress sa exam, gutom, puyat at pressured sa bahay. Kapag may nagsabi na may nakikita siyang itim, may mga kinakabahan na. Nakakaramdam na ng takot na nagre-resulta sa panic at nagre-resulta sa sigawan. Nagiging sapi at pagdating sa barangay, teachers, religious leaders at camera crew, full production na. Kaya noong panahon ng 90s at 2000s, madaling lumaki ang ganitong kwento. Wala na kasing social media na real-time o wala pa kasing social media na real-time na na-fact-check. Wala pang HD video. Wala pa kasing nagzo-zoom in at magsasabing parang umaakting lang ba. Ngayon, iba na ang nangyayari. Kung may nangyayaring sapi sa school, within 10 seconds, may video na yan. After 30 seconds, nasa group chat ka na. After 1 minute, baka na-upload na online at baka within 1 hour, nagva-viral ka na. Tapos lalagyan pa nila ng caption na ayaw mong mag-quiz kaya nagawa mo yan. Kaya siguro bihira na natin makita ang mga insidente ng sapi dahil mabilis na ang pagkalat ng impormasyon, may mental health awareness na at mas takot ang lahat na mapahiya sa social media. May ilan po mga komento mula sa mga netizens patungkol sa nasabing issue sa ngayon. Kagaya po nitong ilan sa mga netizens ang nagsabi. Ayan, hindi ko makita. Wait lang. Hindi ko makita ang aking pictures. Anyway, sabi dito ng ilan sa ating po mga netizens ay, sabi po nila. Ayan, dati kasi di pa nagse-cellphone ang mga engkanto. Sabi niya, classmate ko dati sinapian tapos binuhat namin papunta doon sa puno ng balite. Iniwan namin doon mag-isa, ilang minuto na sa likod na namin tumatawa. Ayan, sabi naman ng isang netizen, amin may aircon pero di ko pinagyayabang. Ah? May aircon kami pero mainit pa din. Ayan. Kasi daw, wala nang maniniwala. Sasabihin yan, AI. Tapos sabi, pag kasi ngayon, sasabihin mo, for content na lang yan. Dito sa amin, last week lang, sinuspende dahil marami nang sinapian hanggang ngayon, meron pa din. Sa Bakong High School, meron pa daw ayan, mali. Okay, tuwing periodic test na lang po kasi may sinasapian. Ayan. Tapos, acting pala yung iba. Anxiety na uso ngayon, Yung totoo daw, napapahikab din daw siya. Kasi grind ML muna sila ngayon dahil new season. Nako, ano pa man po ang ating pong mga opinyon patungkol sa issue ng sapi o kaya ay ang usapin din patungkol sa multo sa mga panahon na ito. Alamin po natin kung ano nga ba ang katotohanan sa likod ng sapi at multo. Ating po kasama si Pastor Mike Marquinez ng Church of Iriga dito po sa ating programang TNT, Your Lunch Break Cafe on Air. Ayan, mag-phone patch na lang daw po siya para, ayan, mai-connect po natin siya dahil siguro hirap siya sa ano ha, sa kanyang internet. Ayan, so isend ko lang ito kay sa ating Don Alfonso Apinado. Ito po, yung kanyang number, kuya. Yan, sinend ko na po sa inyo. Ayun, 12:10 na in the morning. Anong masasabi mo? Ang cool dyan.
1: Wala nang humapol. Sa mga,
0: wala
1: sa,
0: na.
1: Oo, wala nang humapol.
0: Mm-mm. Sige lang. Nako, sige, kausapin natin ito si isang of course pastor.
1: Mm-hmm.
0: At tatanungin din natin siya, meron ba siyang na-experience din na nakakita ba siya ng multo o nakaka-witness ba siya ng sapi sa kanyang buhay. Ayan. Okay, habang kinokontakt pa din natin siya, may gusto ka pa bang batiin muna? Uncle John, sige, batiin na muna natin.
1: Yes, binabati po muna natin yung ating pong mga kaibigan dyan sa First District, ano? Lalo na dyan sa Tiwi and Malinaw. Ayan, yung ating mga kababata at kaibigan, ano? Sila, Sir Ray, ano, mga public school teacher, Ray and Eman. Ano?
0: Ayun. Ayan. Okay. Hello po sa inyo. Thank
1: hello
0: you so much.
1: Po, po.
0: Ayan, kasama na natin, ano? Via phone patch. Si Pastor Mike Marquinez sa umagang ito para kausapin natin siya patungkol sa ating topic ngayon. Pabatiin na natin si ayan. Hello, Pas. Good morning. Welcome sa TNT.
2: Hello po, Ate Mel, and hello po sa mga listeners po ng TNT. Malinaw po ba ako?
0: Okay naman po. Audible po kayo, audible.
2: Along the highway po kasi ako and medyo naghahanap na naman tayo ng signal. As usual. Opo.
0: Okay, sige po. Nako, thank you so much po. Alam ko busy kayo pero napaka-importante po talaga yung pag-uusapan natin ngayon. So, unang tanong, nakakita na po ba kayo ng multo o naka-witness na po ba kayo ng may sinasaniban sa buhay nyo?
2: Yung nakakita po ng multo, depende po sa definition ng multo kasi okay. Pag nagsasalamin po ako, hindi po nakakita ng multo. Wala pa po sa akin pong
0: buhay.
2: Experience, wala po.
0: Ah, talaga?
2: And yung with regards naman po sa nasasaniban, yung demonic possession po or pagtanim ay totoo.
0: Mm.
2: At ano po, sa Mark 5 and Luke 8, kung makikita natin yung biblical perspective, na yung isang tao po na sinaniban and yung sumanib sa kanya, hindi lang isa kundi legion ang legion yung pagka-describe sa kanya.
0: Yeah.
2: So kung makikita natin with regards naman po sa multo in Hebrews 9 verse 27, the Bible is very clear that it is appointed for a man to die once.
0: Mm-mm.
2: And after which comes judgment. So wala pong sinabi na bumabalik yung kaluluwa ng isang tao.
0: Yeah.
2: So ito pong mga ganitong pangyayari ay panglilindang po ng mga masasamang espiritu.
0: Mm-mm.
2: Para po ma-persuade or ma-ilayo po yung ating paniniwala into biblical perspective. So,
0: yes.
2: Yun po.
0: Yes, oo. So, kaya nilang kopyahin yung pumanaw na lolo, lola, at nagpapakita
2: and,
0: daw. Oo.
2: Opo.
0: Ayun. Ano po ba, Pas, ang difference ng possession and oppression?
2: Ang possession po kasi ay kung makikita natin, yung isang tao, gaya nga po nung sa Mark 5, nasa ilalim talaga siya ng control ng mga demons or mga demonic entities. At makikita natin ito, particularly sa mga tao na hindi po kilala ang Diyos, at maging po ang kanilang kilos at pananalita po ay apektado. Whereas yung oppression naman po, makikita natin na hindi necessarily nakasanim po yung mga spirits na ito, but they torment. Sila po ay tinotorment talaga nila. Makikita natin sa mga Bible narrative kay Saul. And even Job, during his oppression, yung mga panahon na siya ay napapahirapan, makikita po natin na it can happen even to the dun sa tao na talagang who feared God the most, yung may personal relationship sa Panginoon, even though, di ba sabi eh, blameless pero nakaranas pa rin ng oppression. Yun po.
0: Can we consider oppression po yung mga issue po sa mental health, yung anxiety, depression?
2: Could be po. Meron okay. pong possibility na yung mga ganun po ay oppression din.
0: Okay.
2: As long as talagang na nagugulo na po yung isip na ano. But there are things po minsan na tawag doon na nagkakamali tayo na tingnan. Halimbawa, yung iba may gusto lang palang sabihin pero hindi niya masabi, for a long time ay inipon niya. Mm-mm. At nung inilabas na parang nagmamanifest na ng kung ano-anong mga manifestation. Mm. Yun pala gusto niya lang sabihin yung isang bagay. Tandaan natin, yung body natin ay maghahanap ng way para mailabas yung bagay na hindi niya mailabas.
0: Okay.
2: And minsan yun nga, kala natin nasasaniban na, kala natin na ano na. Mm. But yun pala, gusto niya lang talagang maisabi yun o mailabas po yung mga ganoong mga ganang pangyayari po sa kanyang buhay.
0: Parang naipon na. Kaya nung may pagkakataon siya, napunong-puno na siya, saka natin nakikita yung mga parang hindi normal na behavior.
2: Opo. Ano ba? Nagwawala na, nagsisigaw na, nagtatatakbo na. Kala natin, we are minsan quick to judge na parang, ito, nasaniban to or whatever. Pero in fact, gusto lang pala niya mailabas at hindi niya alam kung paano ilabas yun.
0: Ayun.
2: But anayin din po natin na hindi din na lahat ng ganitong manifestation should be taken lightly.
0: Opo.
2: Baka din ay meron talaga.
0: Opo. So ano po ang dapat gawin kapag may instance po na may sinasaniban?
2: Una po, we have to relax. We have to compose. And then manalangin po tayo sa ultimate, kung nakanini, ultimate power. Sabi ng Panginoong Jesus, all authority and power has been given to me.
0: Mm-mm.
2: So dapat sa Panginoon po talaga tayo na sa Panginoong Jesus po tayo nananalangin, sa Panginoong Jesus po tayo humihingi ng tulong. Kasi ang mga bagay na yan, aminin natin sa hindi, is way beyond our means, way beyond our capacity. So, doon tayo sa kayang ilaban yung mga laban na hindi natin kayang labanan. And then, ito po, wag na wag po tayong, kung wala po tayong, kumbaga wala po tayong, ito po ay tabu sa atin, ito po ay first time sa atin, wag na wag po tayong makikipag-usap sa demonyo. Tandaan natin, deceiver yung mga yan. Tandaan natin na nanloloko yung mga yan. At kapag minsan inattempt natin, yun pala tayo na yung namamanipula, tayo na yung napapaikot.
0: Ayun.
2: So mahalaga po na humingi tayo ng tulong sa ating mga pastors or sa mga spiritual leaders o sa mga tao po na may kakayahan na harapin yung mga ganitong bagay.
0: Mm-mm.
2: And then hingi tayo, yun nga, hingi tayo ng intervention. And halimbawa, yung mga kinakat na yung sarili, inuuntog na yung sarili or whatever, hingin na rin po tayo ng assistance sa mga authorities natin, medical practitioners. Baka kasi inaano natin na yun ay nasaniban, medical condition lang pala.
0: Oh.
2: Talaga kailangan talaga ng condition.
0: Mm-mm.
2: So mahalaga po na wag po nating i-assume na alam natin kung paano yun ni ano. So mahalaga po na humingi tayo ng tulong spiritually sa ating mga spiritual leaders.
0: Yes.
2: And medically naman sa ating mga medical professionals.
0: Oo, pag may manifestation ng sa ano na sa medical side. Opo. At saka kung opo. Ano 'di ba Pas, kasi nung one time din nung bata pa ako, Uncle John. Hmm. Meron din akong na-encounter na 'yun, parang napoposess. Uh-huh. Oo. So may takot ako noon. So parang as young as I was during that time, parang wala akong choice kundi nandun ako sa sitwasyon na yon. So talagang kailangan ko mag-pray, kailangan ko i-cast out yung alam mo yon, yung takot sa puso ko, kasi pag hindi baka sabi nila baka anya maging entry point ka din. Tama po ba yon?
2: Oo. Yung mga ang mahalaga po is our personal relationship with the Lord. Tandaan po natin, may isang narrative sa Bible, may isang pagkakataon na sabi nila, sa ngalan ng Jesus na pinapangaral nila,
0: yes.
2: Pablo, lumayas siya. And then those spirits, lalo pang binugbog yung mga tao niya. Sabi, si Pablo kilala ko, si Kristo kilala ko.
0: Ikaw, sino ka?
2: So, mas mahalaga po. In dealing with that, alam po natin yung ating personal standing with our Lord, with our Lord Jesus.
0: Tama. Oo, unless may tanong ka muna, Uncle John, sige po, kung may gusto kayong i-clarify kay Pastor Mike.
1: Gusto ko itanong kay Pastor.
0: Kasama po pala namin Pastor Mike ngayon, si Uncle John.
1: Hello po, Pastor Mike. Bali po, ano sa tingin niyo po yung reason nung pag-decline talaga, ano? Kasi tama yung kanina, before marami tayong napapakinggang mga ganung kwento about sunny in different places, pero bakit kaya sa ngayon po, sa time natin ngayon, parang kumunti na ng kumunti? Ano kaya ang ano niyon, Pastor? Paliwanag.
2: Kumunti na ng kumunti yung ganun pong mga pangyayari. Yung mga nasasaniban. Siguro po, nagmamanifest lang siya sa ibang mga kapamaraanan. Gaya ngayon po, nung una, nung tayo talagang tatakutin lang, or to the extent ay siguro merong masasaktan, merong may masasaktan, pero ngayon iba na eh. Ang nag-ano na ito, sila ay pumapatay na. Literally pumapatay na. Literally nagte-terrorize na. Hindi lang na isang eskwelahan. Buong nation ay nakapag-instill siya ng takot. Kasi kung titingnan natin, maraming mga estudyante na ngayon ang takot pumasok. Takot mag-aral. Nagdadalawang isip na yung mga magulang to send their children to school. And they are having this option na i-homeschool na lang namin. So, itong mga bagay na ito po, so tingin ko po, nag-iiba-iba lang siya ng anyo, nag-iiba-iba lang siya ng kapamaraanan. But the thing is, nag-i-instill siya ng takot, nag-i-instill siya ng disunity. Again, sabi ng salita ng Diyos, the enemy comes to steal, to kill, and to destroy. So, yung mga precepts na yun, yung mga facets na yun, ay iminamanifest ng mga ganito pong pangyayari.
0: Ayun. And lumabas din po kanina sa aming pag-uusap doon sa Trending Now talaga. Yung iba daw kasi ayaw nang mag-viral sa social media at mapahiya. Anong
1: ayaw
0: comment
1: na mag-trending.
0: Mo? Ayong comment mo dyan.
2: Ayaw nilang mag-viral eh. Kung titingnan po natin regardless po kung viral o hindi. Yun po talaga ang ano ng kaaway. To steal, to kill, and to destroy. So whatever kapamaraanan, whatever forms po ng ganoong manifestation, they will do it. Habang may pagkakataon, habang may nagpapagamit, at habang talagang magagawa nila yung gusto nilang gawin.
0: Ayun. Okay. Question. Ilang factors po ba? O kaya may mga ilang factors po bakit daw sinasaniban ang isang tao? Kasama po ba dito yung unforgiveness, bitterness? Kanina po kasi may mga dahilan like masyadong mainit ang classroom, puyat yung mga estudyante, gutom, stress. Pero what about po yung meron po bang contribution dito yung hindi ka nagpapatawad, nagkikimkim ka ng sama ng loob sa tao, yung mga ganyan?
2: Ay, totoo po yan. Kasi they are entry points or demonic portal, sabi ng iba. Mm-mm. Pero ang sa atin ay entry points kasi sabi ng Ephesians 4 verse 26 to 27, do not give the enemy a foothold. Mm. So kahit minsan isang sisingitan lang, isang butas lang na yes, pwede niyang pasukan, eh talagang sasamantalahin niya, nakaaway. The fact, yung mga unforgiveness, yung mga bitterness, yung rage, yung anger, alam natin, mm-hmm, those are not fruit of the Holy Spirit. At kaya, yun ang gustong-gusto ng kaaway na tawag noon, gawing entry point, mm-hmm, para talagang maano sa atin. Kasi kung titingnan natin, the Lord is very clear na mapuot ka nga lang sa kapwa mo, pumapatay ka na. So,
0: correct,
2: yung simpleng galit, mm-hmm, pwede siyang manganak ng murder. Pwede siyang hindi siya mag-manifest physically, but it could manifest physically. So, yung mga ganoong bagay, mm-hmm, ay talagang factor ito.
0: Oh,
2: and yun din, sabi, huwag ka sasamba sa Diyos Dosan. But mm-hmm, if you harbor resentment and bitterness, bakit hindi ka nagpapatawad?
0: Mm-hmm.
2: Those feelings could be your idol.
0: Ayun.
2: Diba?
0: Yung iniingatan mo sa puso mo. Oo.
2: Oo. Pwede rin na yung occultism.
0: Oh,
2: pwede rin na itong mga bagay na ito in general po. I-general ko na po. Mm-hmm. Ito ay tahasang pagre-rebelde sa Diyos.
1: Yes.
2: Kaya po ito ay nagiging foothold talaga, yeah, ng kaaway. At nagiging kapamaraanan ng kaaway para mag-manifest itong mga bagay na ito.
0: Yeah. Ayun. Ako, napaka-importante po nang na-point out nyo. Ano? So, kaya dapat maya-maya nag-check tayo ng, di ba, self-check tayo sa heart natin.
1: Yes.
0: Uy, meron ba akong kinikim-kim na galit? Sama ng loob, lalo-lalo na na-hurt tayo ng ibang tao, tapos hindi natin na i-release yung pagpapatawad. Nako, talaga naman.
2: Yes,
0: okay. Ito naman po, may mga kumukonsulta pa po sa mga albularyo. May kapangyarihan po ba sila na makapagpagaling? At ano po ang masasabi niyo, Pas, doon sa mga mananampalatayana na kumukonsulta pa sa kanila?
2: Opo. Dinidetest po ito ng Bible. Again, in Deuteronomy 18, alam po natin, ang tingin po ng Lord sa mga ito ay marurumi. Ang mga term na ginagamit, minsan na ginagamit sa ibang translation ng Panginoon, is wickedness, detestable. So, kasuklam-suklam. Hindi katanggap-tanggap ito sa Diyos. At kung titingnan natin, ito ay again sa manifestation ng banal na spirito. Lahat po na nagko-consult po sa occultism, sa mga spiritism, or whatever po, these are detestable po sa ano po ng Panginoon, as plainly as that po. So kung i-expound po natin, hindi na po natin ito pwede i-justify, hindi na po natin pwede itong ano. Pag sinabi ng Panginoon na hindi sa Kanya, as Christians, dapat sumusunod tayo na hindi ito sa Panginoon at ayaw ito ng Panginoon.
0: Correct. Nako, maraming salamat po yan sa paliwanag ninyo. Ano, dahil sa iba kasi parang desperate na kasi sila, yeah, di ba, Uncle John?
1: Tama.
0: Parang hindi gumagaling sa doktor. Ay, ituturo ng ibang tao doon, ay, meron anyang albularyo dito, may espiritista,
1: yeah,
0: na pwedeng magpagaling at nagpapagaling, yeah, daw. Totoo ba silang nagpapagaling, Pastor Mike?
2: Sa ano po ay inililipat lang po nila ito sa ibang mga parte. Halimbawa, napagaling ka sa ganito, and yet sa ibang bahagi naman ng katawan inililipat. So wala pong absolute na ano, kasi si Lord lang ang nagpakilala na siya yung Diyos na nagpapagaling.
0: Correct.
2: Kaya nagbibigay ng healing.
0: Mm-hmm.
2: So kung siya ang nagpakilala nito, other spirits or other manifestations are all counterfeits.
1: Tama.
0: Yes. At po pwede nga, like, gumaling ka, pero kagaya nung nabanggit nyo, lumipat siya sa isang sakit
1: lang,
0: na naman.
1: Babalik lang.
0: Or babalik lang siya.
1: Oh.
0: Or mas natotorment,
2: yes,
0: ka, di ba?
2: Yes.
0: Yung iba hindi na nakakatulog. At kung ano-ano pa.
2: O
0: ayun,
2: sa ibang patet naman, may kilala po ako, gumaling nga, nagkahirap-hirap naman yung buhay. Talagang naging literal na mas mahirap pa sila sa daga.
0: Oh.
2: So, maaring sa ibang facet naman, binabawi yung mga ginawa.
0: Ayun. Okay. Hi muna kay Ate Jenna De La Rosa. Marami siyang komento sa ating tanong ni Tol kanina, yeah, or tanong ni Tita. At kay Junel Alapan, hello po sa inyo. Maraming salamat sa inyong mensahe. Okay. Pastor Mike, bago ka magpaalam, meron kayong mensahe na gusto pong ibahagi sa ating mga tagapakinig at tagapanood regarding po sa topic na ito na talaga naman na alam natin totoong-totoo na na-experience ng ating mga kababayan sa mga panahon na ito.
2: Una po, dapat po yung ating pananampalataya ay nakasalig lang talaga sa Panginoon. Lalo na sa mga ganito pong pangyayari na talaga namang sinusubok yung ating faith with regards sa siguro never before heard na ngayon sa atin may namamaril sa campus, may mga bagay na nangyayaring unusual sa ating campus, the more natin na mas kailangan ng Panginoon.
1: Yes.
2: The more po natin, ito po ay aking plea sa mga administrators at sa mga namumuno sa mga schools. So, ano po, the more po na mas kailangan ng mga estudyante natin ngayon si Kristo.
0: Correct.
2: The more po na mas makilala nila ang Diyos na nagbibigay buhay, Diyos na nagbibigay pag-asa, at Diyos na nagbibigay sa atin na may plano sa atin, plus to prosper and not to harm us, plus to give us hope and a future. Mas gugustuhin ko pong makita yung campus na puno ng Bible kaysa sa campus na merong baril.
0: Tama. Yes po. Thank you so much. Nako, may nagtatanong dito, Pas. Oo. Ano daw po ba ang gagawin niya kasi si Christ po ay nagpapalayas po ng mga bad spirit sa Biblia. Bakit po ginagaya yan ng mga albularyo? Ayan.
2: Again, sabi ko kanina, those are counterfeit. Pwedeng magpanggap yung iba na power from Christ, pinapakita nila na sila ay lumalayas. At lumalayas yung iba sa higher, kasi may mga hierarchy din ang realms of darkness. So maaring napapalaya sila ng ibang mas mataas sa kanilang espiritu. But teaching na natin, tingnan nyo sa very detail, hindi absolute na nagiging malaya ang mga taong ito.
1: Tama.
2: In fact, minsan sa una lang nagiging band-aid solution at nagiging worse pa yung buhay nila kaysa sa dati.
0: Oh, okay. Ayan, salamat sa paliwanag. Ano daw po ba ang gagawin niya kasi naka-encounter po siya ng Encanto? Matagal na daw po. Tapos, until now daw po ay na-experience pa rin niya. Ano pong advice niyo kay Ate Jenna?
2: Sabi ng Panginoon, draw closer. Kailangan natin draw close to me and I will draw closer to you.
0: Mm-mm.
2: So greater is he that lives in us than he that is in the world. Kung tayo ay totoong mananampalataya ng Diyos, kung tayo ay totoong mananampalataya ni Kristo, again, no weapon form against us will prosper. Kahit sino mga magpakilalang mga demonic entities na yan, sino magpakilalang ano, tandaan natin na ang nakatira sa atin is much greater.
1: Yes.
2: The same spirit that raised Jesus from the dead is the spirit that lives in us.
1: Tama.
2: Ayun po.
0: So ang immediate po na pwedeng gawin, can we use the name of Jesus to rebuke itong mga ganitong nakaka-distract po at nakaka-istorbo sa atin?
2: Yes po, of course. There's power in the name of Jesus.
0: Nako, thank you so much, Pastor Mike.
1: Yes.
0: Bago ka po magpaalam, can you lead us po in a short prayer po, Pastor Mike? Thank you so much.
2: Sige po. Let's pray po. Panginoon, salamat po ngayong tanghali. Salamat sa pagkakataon that meron po kaming chance ng pag-usapan ng mga topic na ito. Relevant topic na ito na nangyayari sa aming sambayanan. And Panginoon, tulungan niyo po kami na isalig namin ang aming pananampalataya sa inyo. Huwag niyo po kaming iiwan, huwag niyo po kaming papabayaan.
0: Yes.
2: At sa mga panahong gaya nito, Panginoon, lalo naming pag-alabi ng aming pananampalataya sa inyo. Lord, maging dependent kami sa inyo, hindi sa kung sino mga espiritista, albularyo, o kung sino man, because sabi mo, walang pangalan sa silong ng langit na sukat ikaliligtas ng tao, kundi ang pangalan ni Kristo. So kahit ano pang mga bagay na yan, Panginoon, as long as we have Jesus in us, Panginoon, alam namin na kaya namin i-overcome ang lahat ng bagay. Lord, we pray for our nation. We pray for our schools, Lord.
0: Yes.
2: Kayo po ang mangusap sa kanila, Panginoon. Lord, reclaim every school For yes. you, Panginoon, na ikaw po ang maitaas, ikaw po ang madakila, Panginoon. Huwag mong iiwan ang bawat estudyante, Panginoon. Mm. Alam namin, Lord, na may mga walls, may mga traps ang enemies, Panginoon. Pero Lord, may plano ka sa mga batang ito, Panginoon. Mm-hmm. Our next generation. Kaya, Panginoon, ang dalangin namin, ingatan mo sila, Panginoon. Mm. Lord, nawa po ang bawat campus ministry ay makapasok sa bawat eskwelahan, Panginoon, upang si Kristo ay makilala, Panginoon.
0: Mm-mm.
2: Upang ang Diyos, Lord, na nagpapalaya ay makilala namin, Panginoon. Hindi sa dami ng likes, hindi sa dami ng shares, Lord.
0: Yes.
2: Hindi sa fame or kung ano pa man, Panginoon, kundi dahil may Diyos na merong plano at minamahal kami, Panginoon. Lord, ikaw po ang bahala, Panginoon. Kinukumit namin sa iyo ang aming kabataan. Kinukumit namin sa iyo, Panginoon, ang bawat eskwelahan at ang bawat generation, Panginoon. Lord, i-bless mga SEBC.
0: Mm.
2: I-bless mo si Ate Mel, Panginoon. I-bless mo ang bawat bumubuo nito at ang bawat listeners namin. Kung meron mang mga ganitong demonic oppression and possession, in the name of Jesus right
0: yes.
2: now, sa pangalan ni Jesus, amin po itong winawasak. Amin itong sinisira.
0: Okay.
2: At
0: yes.
2: Be set free in Jesus' name ngayong oras
0: you,
2: na ito,
0: Lord.
2: Ngayong
0: yes.
2: oras na ito, sa pangalan ni Jesus, sa pangalan ni Jesus.
1: Yes.
2: Amen.
0: Amen. Amen. Amen. Amen. Nako, thank you so much, Pastor Mike.
1: Thank you, Pastor Mike.
0: God bless you po.
2: God bless you po.
0: Until next time po, Pas.
2: Happy lunch time po.
0: Happy lunch
1: yes,
0: time. Bye-bye. Ayan, nako, Uncle
2: God
0: John.
2: Bless po.
0: God bless you, Pas. Ingat ka. Ayan. Okay. Ayan. Nako, bus na oras natin. Pero batiin lang muna natin si Jonathan Alcon na nandito din, si Kuya Alex Lurin, si Janelle Alapan at si Honey Azada. Dami pa mga nag-comment, kaya lang wala na tayong time. Thank you so much, Ate Jenna De La Rosa, sa pag-message at sa pag-comment. God
1: yes,
0: bless you, Uncle John. Salamat.
1: Yes, maraming salamat po, Ate Mel.
0: Ayan, yung tanong niya po, i-forward ko na lang po kay Pastor Mike, patungkol sa third eye. Sige po, ibibigay po namin ang sagot dyan from him.
1: Yes.
0: At God bless you. Ako po si Mel Manzanilla. Salamat naman kay Don Alfonso Apinado sa technical side. Susunod po ang Chinese program. Ingat po kayo. Bye!

mas pinatatag ng iba't ibang hamon ng panahon sa gitna ng bagyo, kalamidad, kakulangan at mga sitwasyong dumarating. Patuloy kaming naglilingkod, patuloy sa paghatid ng napapanahong impormasyon, inspirasyon, lingap, pagmamalasakit at ang hindi nagbabagong mensahe ng pag-ibig ni Kristo sa pabago-bagong panahon sa pamamagitan ng radyo at makabagong teknolohiya. Patuloy kaming umaabot. Ito ang CARE 104.3 D-Way FM, himpila ng Far East Broadcasting Company sa Bicolan, Dia, nagpapatuloy sa pag-abot sa buong Bicol Region at kahit saan man.

0: Simula pa noong 1948, lubos na naibabahagi ang mabuting balita ni Hesukristo sa mga Pilipino sa ating bayan at maging sa mga nasa ibang bansa tungo sa Far East Broadcasting Company Philippines.
1: Sa Mega Manila, makakapakinig sa 702 DZAS AM, Agapay ng Sambayanan. At 98.7 DZFE FM, The Master's Touch. Sa Santiago City, Isabela, sa 1143 DZMR AM, Missions Radio. Legazpi City, Albay, CARE 104.3 Dewey FM. Sa Quezon, Palawan, 106.3 DZRK FM, Radio Kapitbisig.
0: Sa Tacloban City, 97.5 DYFE-FM, unang tugon ng pamayanan. Bacolod City, 1233 DYVS-AM, the sweet voice of salvation. Up 987 DYFR-FM, life-changing. Sa Cagayan de Oro City, 103.3 the new JDXJL-FM, your positive choice.
1: Zamboanga City, 1116 DXASAM, your community radio. Cotabato City, 106.9 DXGRFM, Radio Gandingan. Sa Coronadal City, 1062 DXKIAM, your friendly voice. Davao City, 1197 DXFEAM, the good news radio. Makakapakinig din sa mga online streams at sa mga mobile apps.
0: Ito ang mga himpila ng Far East Broadcasting Company Philippines sa 78 taong pagsasahimpapawid. Naghahatid ng mensahe ng kapayapaan ni Kristo hanggang marinig ng lahat.

kayo sa malaking halaga, kaya't gamitin ninyo ang inyong katawan upang maparangalan ng Diyos. Unang Korinto 6, talatang 20. Ako po si Saturnina Sabado na magbabahagi po sa inyo ng aking kasaysayang patotoo dito lang sa Tanikalang Lagot kung papaanong nakakilala po ako sa ating Panginoong Hesus.

0: Oh, bakit di mo ginagalawang almusal mo? Ayaw mo ba ng tapa at sinangag? Nagda-diet ka ba, Sati?
1: Aling Narda, pasensya na po ah. Medyo kinabus po ako ngayon ng pambayad ng upa ko dito sa dorm ninyo. Pati nga itong almusal, wala na akong pambayad. Inuna ko po munang bayaran ng aking tuition fee para makakuha ng exams, para po makapag-graduate po ako.
0: Yun lang ba? Hala, kumain ka. Huwag mong isipin ang mga bayarin mo dito sa dorm at mga kinakain mo. Saka ka nalang magbayad kapag may datong ka na. Hindi na ba nagpapadala sa'yo mga magulang mo? Umani naman sila ng palay ngayong buwan.
1: Binagyo po ang palay na sinasaka nila. Konti lang ang mga palay na naani. Kasi yung iba, nabulok daw dahil nalubog sa baha. Aling Narda, baka naman ho may kakilala kayong pwede kong mapagtrabahuhan. Para naman makaluwag-luwag ako sa mga bayarin ko sa inyo. Kahit labandera, sanay naman ako maglabay. Sa probinsya ho, ako ang naglalaba.
0: Yung kamadyungan ko, si Mrs. Tan, sana wala pa siyang nakuha.

0: Mama, may bago na pala tayong labandera ngayon. Maganda siya.
1: Alam ko ang kahulugan ng mga ngiting yan. Ibahin mo si Sati. Dahil di siya ka-level ng mga naunang labandera natin. Yan kasi maraming utang kay Narda. Kaya nagpahanap ng mapapasukan. Pansamantala lang siya dito.
0: Mahusay siyang maglaba. Walang mantsa ang mga damit ko at pantalon. At nakatikim ng plancha ang mga pantalon ko at mga t-shirts.
1: Sana naman anak, magpakatino ka na sa mga katulong natin. Kaya walang nagtatagal dito sa atin na katulong. Dahil sa kapilyuhan mo, atchay killer ka.
0: Eh ikaw ang nagpapalayas eh. Di naman ako.
1: Kailangan ko lang palayasin para hindi mo mabuntis. Kaya ikaw umayos ka. Alagayan ni Narda, mahiya ka naman sa kamadyungan ko. Kung pati si Sati ay papatusin mo, huwag mo siyang ihanay sa mga dati nating mga naging katulong. Edukada yung alaga ni Narda.
2: Salamat, Mrs. Tan. At pinapayuhan mo yung anak mong si Johnny na huwag harutin si Sati. Namasukan sa inyo para makabayad lang ng utang sa akin. Masipag mag-aral. Gusto makatapos ng kanya pag-aaral.
1: Nako, Narda. Kahit hindi mo ako sabihan, gagawin ko talagang payuhan ng anak ko. Pero mailap si Sati. Kapag nandyan si Johnny, pasok agad yun sa silid niya. Lalabas lang si Sati kapag nakaalis na si Johnny. Eh, si Sati, edukada. Hanga nga ako sa talino ng alaga mo, Narda. Kaya babayaran ko ng lahat ang utang sa'yo ni Sati.
3: Nakakahiya man, Mrs., pero salamat na rin po. At kayo na po ang nagbayad ng mga utang ko kay Aling Narda. Iawas na lang po ninyo sa sasahurin ko po.
1: Nako, Sati, huwag mong intindihin yun. Hindi mo utang yun sa'kin. Kaya buo pa rin ang sasahurin mo sa darating na katapusan. Dahil mabait ka. Naaalala ko tuloy ang anak kong babae na maagang namatay dahil sa cancer. Kaya dadalawa na lang kami ni Johnny dito sa bahay. Yung papa naman ni Johnny, may pamilya ng iba sa Canada.

0: Natutuwa naman ako sa kalagayan mo ngayon, Sati. Ang swerte mo at si Mrs. ang sumalo sa'yo. Ni-request niya talaga sa akin na payagan kitang doon na pumirmi sa kanila. Marami naman daw rooms. Libre pa.
1: Sobrang pasasalamat ko po sa inyo, Aling Narda. At ako ang inirekomenda ninyo kay Mrs. Siya na rin pala ang nagbayad ng mga pagkakautang ko.
0: Siya nga pala. Di mo na siya maihahati dito sa bahay. Ipinasara ko na ang madyungan. Kasi may bago na kaming pinagkakaabalahan ngayon. Ang pagdalo-dalo sa Bible study. Maganda dun, Sati. Dun ka sumama kay Mrs. Matutuwang tiyak si Mrs. kapag sumama ka sa kanya.
1: Bago pong reliyon ninyo?
0: Hindi reliyon ang matatawag dun, kundi relasyon sa

0: Oh, Sati, gising ka pa?
1: Opo, Sir Johnny. Nagre-review po kasi ako. Exams na po namin sa Friday. Teka, gusto po ba ninyo ng kape? Ipagtitimpla ko po kayo.
0: Shh! Maupo ka lang dyan. Ako na magtitimpla. Mag-review ka lang.
1: Sir Johnny, yung kamay po ninyo sa balikat ko, mabigat po eh. Sorry.

0: Ma, ano bang pag-uusapan natin?
1: Maupo ka. May ginawa kang masama kay Sati. Minsan nahuli kitang hinaharot mo siya at hindi naman nakikipagharutan si Sati sa'yo. Ilang ulit ko bang sasabihin sa'yo na huwag si Sati ang gawin mo ng masama gaya ng mga ibang katulong natin na minomolest siya mo?
0: Mama naman, para yun lang, binibigyan ninyo ng masamang kahulugan?
1: Ang pangihipo ba sa di mo nobya ay hindi masama? Masama, anak! Kung gusto mo si Sati, ligawan mo siya. At kung hindi ka naman makatiis, pakasalan mo. Sakali mang mabuntis mo, asawa mo naman siya. Hindi ako tututol, anak!
2: Mrs., makasabat nga lang po. Pero, pasensya na po. Wala po akong gusto kay Johnny. Kahit po gwapo siya. At kahit po may kaya kayo. Iba po kasi yung priority ko po eh. Ang makatulong sa mga magulang ko sa Visayas. Ayoko pa hong mag-asawa. Pasensya na ho, Sir Johnny, ah. Kung napagnanasaan mo ko dahil sa aking mga suot, hindi na po ako magsusuot ng mga ganung mga damit. Wala po lang talaga akong maisuot na iba eh. Dahil yun naman po ang porma ko talaga.
0: Kahit ano naman ang isuot mo, nandyan pa rin ang paghanga ko sa'yo. Sorry rin sa mga pagmumulesya ko sa'yo. Promise, di na mauulit. Gusto talaga kita. Pero, I respect yung desisyon mo. Maghihintay ako, kung sakali man.
1: Mga bata pa naman kayo, huwag kayong magmadali. Sa ngayon, kailangan ninyong dalawa na dumalo sa aming simbahan. Mas makakabuti sa inyong pareho na mayroon kayong Kristo sa puso para hindi kayo madarang na dalawa. Basta ikaw, Johnny, ituring mong kapatid si Sati at ikaw ang kuya niya. Sa palagay ko, Sati, kahit ano ang isuot mo, maganda ka talaga. Naku, kung makikilala mo lang ang mga pinapatos ng maldito kong anak, mga pamato, puro kanto ang mukha, may duling, may bulag ang isang mata. Yan ang mga helper ko noon, na type ng anak ko. Gusto naman ang mga ito.

0: pabiyaya ng Diyos, nilayuan na ako ni Kuya Johnny. Pareho na kaming mananampalataya nila Mrs. at Aling Narda. At ang pagnanasa noon ni Kuya Johnny ay napalitan ng isang pagmamahal bilang isang kapatid sa Panginoon. Purihin ang ating Panginoong Hesus.
1: Pinili niya kayo sa malaking halaga, kaya't gamitin ninyo ang inyong katawan upang maparangalan ng Diyos. Unang Korinto 6:20.
2: Mga kaibigan, sana po ay napagpala kayo sa kasaysayang patotoo na ating binigyang buhay dito sa Dulang Tanikalang Lagot. Kasaysayang patotoo ni
1: Saturnina Sabado,
2: mga nagsiganap
1: Nancy Lasarte,
3: Janelle Briones,
4: A.G. Gabrillo,
5: Eva Morataya Gomez.
2: Technical supervision at isinulat para sa radyo ni Jerry Peñalosa. Sa direksyon ni Nancy Lasarte. Sa pamamahala at produksyon ni Roy Camo Gomez. Hanggang sa muli, ugaliing makinig sa 702 DCAS Radio TV, agapay ng sambayanan.

Mas pinatatag ng iba't ibang hamon ng panahon sa gitna ng bagyo, kalamidad, kakulangan at mga sitwasyong dumarating. Patuloy kaming naglilingkod, patuloy sa paghatid ng napapanahong impormasyon, inspirasyon, lingap, pagmamalasakit at ang hindi nagbabagong mensahe ng pag-ibig ni Kristo sa pabago-bagong panahon sa pamamagitan ng radyo at makabagong teknolohiya. Patuloy kaming umaabot. Ito ang CARE 104.3 D-Way FM, himpilan ng Far East Broadcasting Company sa Bicolandia, nagpapatuloy sa pag-abot sa buong Bicol Region at kahit saan man sa mundo, sa loob ng 52 taon hanggang marinig ng lahat.

Hello, hello, kaibigan. It's Thursday and it's the 2nd of July, 2026. Welcome to our Thursday edition of Music and Chat Recharge. Dito lamang po sa FEBC Bicol, Care 104.3 The Way FM. And we are the station that cares. Ako po ang iyong kasama ngayon. Mag-isa lang pa din ako. Medyo, syempre, naninibago pa rin ako dahil kanina sa TNT mayroon tayong kasama. Pero ngayon ay mag-isa lang ako, pero alam ko na sasamahan mo ako, kaibigan, until 2:30 in the afternoon for some music and of course ating mga features na nandirito po, naka-line up na para sa iyo. Dito lamang nga po sa Music and Chat Recharged, wherein we don't just give you music, we also give you inspiration and information. Kumusta ka sa araw na ito? Sana ay okay ka lang at napakaganda ng ating weather. Lumipas na po sa atin si Bagyong Henry. And salamat naman at hindi siya nakapanalasa sobra. Mahina lang talaga yun si Henry. Pero meron pong nagbabadya pa na isa pang bagyo at sabi ay pwede daw posible itong maging super typhoon. Nako naman. Mag-pray natin na sana mabait lang itong bagyong to at hindi po makapanalasa sa atin sa kalupaan. Ano? Anyway, yan talaga, no? Dahil panahon na nga po ng tag-ulan. And of course, merong El Nino phenomenon na nangyayari sa bahagi po ng sa may Pacific, sa may part po ng Indonesia, sa may Papua New Guinea, na experience din po yan, and of course sa may US, ano? Kaya ingat-ingat po tayo dahil pag mainit ang panahon, ay yan po ang parang nagsisilbing lakas naman ng mga bagyo. Dahil yan po ay parang pagkain nila yung init, ano? Pero let's pray and let's continue to believe na tayo ay mas spare para sa bagyong ito. Anyway, sa araw na ito ay bumati tayo ng happy, happy birthday sa ating mga kaibigan na nagsa-celebrate ng kanilang kaarawan. Ayan, special day para sa iyo, kaibigan. Happy, happy birthday sa iyo. Wala lang akong kakilala na may birthday ngayon, July 2. Pero happy birthday pa din po sa inyo. And syempre pa, kung meron din kayo mga pabati, Shoutouts, song request at iba pang messages. I-message nyo lamang po kami dahil naka-post na po ang ating program link sa ating pong FB page ng FBC Bicol-Care 104.3 The Way FM. Pwede nyo na yan na i-like at i-share para mas marami pa po tayong maabot ng mga kaibigan, kapamilya. And of course, nandyan din po tayo sa online streaming para sa mga mas malinaw na music natin pong in-line up sa hapon na ito. Sa bit.ly/thewayfm ang ating pong online streaming site. Pwede pa rin po kayong mag-chat sa ating Carrion's official GC. Pwede nyo rin kami i-search sa ating YouTube and Instagram account. FEBC Bicol Care 104.3 The Way or DWAYFM. And of course, pwede pa rin kayo kung hindi kayo masyadong techie. Smart number po natin, pwede nyong i-text ang inyong mga messages at 0998-843-0573. Siyempre pa, ating mga features kagaya po sa unang part na ito. Inaalaala natin ang mga significant events sa kasaysayan. Sa araw na ito noong taong 1902. The United States Congress passed the Philippine Bill of 1902 Cooper Act, which provided for the establishment of the Philippine Assembly, a fully elected lower house, and marked the official end of the Philippine-American War. At alam niyo ba na nangyari din ngayong araw na ito noong 1900? The first ever flight of the Zeppelin airship, invented by Count Ferdinand von Zeppelin, ay nangyari po over Lake Constance in Germany.
So yan lang ang mga nangyari sa araw na ito. Ilan lang po yan sa mga nangyari sa araw na ito sa kasaysayan ng Pilipinas at ng Estados Unidos. Ngayong araw na to, kaibigan, isang pagkakataon na tayo ay mag-iwan ng isang marka na pwede pong maalala sa kasaysayan, yan man ay maliit o malaking mga bagay na atin pong ikinocontribute at itinadagdag sa history, ay malaking bagay. Pwede po yan na maging inspirasyon sa mga susunod na henerasyon. Ayan, yung pagiging mabait mo lang, yung pagiging, di ba, mapagpasensya, yung mga encouraging word na siguro ay nasasabi natin, hindi mo kinakailangan maging inventor o kaya politician, mang-aawit o isang mananayaw o magaling na pintor. Kahit isang ordinaryong tao lang po tayo, ay pwede tayong makabigay ng inspirasyon sa mga taong kasabay natin sa ngayon at magiging inspirasyon din sa mga susunod na henerasyon. Ano ang iniiwan mo na marka sa kasaysayan sa araw na ito, kaibigan? Alright, ano pa ang maabangan natin today? Siyempre pa, nandyan pa rin po ang ating music trivia at meron na naman tayong local artist na kikilalanin. Ito ay walang iba kundi si Sam Manggubat at papakinggan po natin ang kanyang remake ng song na I Need You. Mamaya din ay meron pa rin tayong free chat recharged. Pag-uusapan pa rin natin ano ang mga paraan, simpleng paraan pagsa-self-care natin. At bakit mahalaga ito? Mamaya po yan sa ating free chat recharged. Siyempre, meron pa rin tayong by request, Tunog Pinoy at Song of the Week for this week. May prayer time at marami pang iba, kaibigan. Kaya tumuto ka lang, just sit back and relax. At kami na po ang bahala sa inyong early afternoon listening habit. Kung saan sa technical side ay nag-a-assist po sa atin si Don Alfonso Apinado. At ako naman po ang inyong friend na si Mel. 1:32 in the afternoon, narito na po ang unang salvo na ating mga naka-line up na song sa oras na ito. Para po sa inyo, so just sit back and relax. Because in this program, we don't just give you music, we also give you inspiration and information.

Oras natin is 1:52 na ng hapon, kaibigan. At tuloy-tuloy ka pa rin sa pag-antabay dito sa Music and Chat Recharged. Over FEBCB Call Care 104.3 The Way FM. And I'm your friend Mel. Para sa ating Thursday edition of Music and Chat Recharged. Wherein we don't just give you music, we also give you inspiration and information. Hi muna ang magandang hapon sa ating mga kaibigan na nandito na kanina pa. And of course, sa ating mga kaibigan na naka-tune in sa kanilang PM radio or sa kanilang mga radyo sa bahay, sa opisi naman, sa inyong pwesto, sa inyong mga sasakyan, maganda hapon po. And thank you so much for making us part of your afternoon listening habit. Hi and maganda hapon kay Uncle John Wisdom Buenavente. Andito din si Ate Edna Arellano. And of course, my son Abel Michael Manzanilla. And syempre pa, si Lawrence Benitez and Armando Año Nuevo. Magandang hapon po sa inyo. Alright, and of course, tuloy-tuloy lang po sa inyong pag-message dahil nakapost na po sa ating FB page ang ating pong program link. And pwede nyo rin pong i-click dyan ang ating pong online streaming site para mas marinig nyo ng mas malinaw ating mga nakalineup na song sa hapon na ito. Napin nyo po dyan ang bit.ly/thewayfm basta't kayo po ay may internet or data. Iyan. Sige lang, tuloy-tuloy lang po tayo dito at nagpapa-good afternoon din sa atin si... Ayan, nandito si Kuya. Kuya Armando Año Nuevo, sabi niya, good afternoon po, Sis Mel. Thank you po and good afternoon din po sa inyo. And meron pa siyang comment kanina, prayer is the key. Tama po yan. Ngayon naman ay pag-uusapan pa rin natin sa ating free chat recharge, itong self-care. Papaano nga ba tayo magsa-self-care? Kapon ay na-share ko po sa inyo ang tatlo, na unang tatlo. Sabi po doon is get plenty of sleep. Huwag naman yung oversleeping. Halos wala na tayong ginawa kundi matulog sa maghapon. Huwag na, hindi po yun ang ibig kong sabihin. Ano? Enough sleep lang. Ayan. Lalo na sa gabi, at least pinaka... least po ang minimum natin dapat at least 6 hours and of course up to 9 hours sa gabi. Then you enjoy sunshine. Ito ang gusto ko kapag early morning at ako ay naghihintay ng sasakyan papunta dito sa ating himpilan, ano? May payong ako. Alam niyo yung mga magsa 7:30 na oras or 7:30. Ay mainit na po talaga 'yan. Pero ini-enjoy ko lang yung sikat ng araw. Kasi maghapon na tayong nasa loob ng opisina, hindi na tayo nasisikatan ng araw. Kaya ini-enjoy ko lang yung sunlight. And syempre pa yung cooking. Ayan, kagaya ko, mahilig ako magluto. So, isa din yan sa nakaka-relieve ng stress, ng anxiety, ng depression kapag tayo ay nakakapagluto. And part ng self-care yan. Ang isa pa na pwede nating gawin ngayong hapon na to guys, pwede nating self-care is pwede tayong mag-draw o mag-write. Ayan, meron ba kayong mga sketchbook? Lalo na sa mga estudyante natin na nakabakasyon. Baka meron kayong talent sa pagsusulat o kaya ay pag-draw. Ay gawin niyo pong kapakipakinaba ang inyong time of break. Mga simple sketch lang, cute shapes, kagaya ng Sleepy Kitty. Magsulat kayo ng mga 3 things that you did well today. Ano ba ang mga bagay na ginawa nyo today na kapakipakinabang? Pwede nyong isulat. Ayan, malaking bagay pa rin yung pagsusulat ano, sa isang papel or sa isang notebook. Kasi meron itong magandang epekto sa ating brain kesa sa ating mga gadget na lang tayo nagsusulat or sa computer. So guys, take time to draw or to write. Ang isa pang self-care ay talk to yourself. Paalala lamang po, pag kinakausap nyo ang sarili nyo, yung ikaw lang ang tao. Nandyan na presente.
I mean, 'di ba? Siguro may mga sinasabi tayo sa ating mga sarili. At pag maraming may mga tao sa paligid natin at may nakakakita sa iyo. Ano kaya isipin nila sa iyo, 'di ba? Ayaw mo nang pwedeng isipin nila sa iyo, ba't ka nagsasalitang mag-isa? So, as much as possible, pwede mo tong gawin nang ikaw lang mag-isa, siguro sa loob ng kwarto mo. Or siguro sa meron kang time na nasa isang exclusive na place. So, ang pwede mong sabihin sa sarili mo, syempre yung mga nice words na naririnig mo. Hindi yung parang binumbulong-bulong mo lang. O kaya ay sa isip mo lang siya sinasabi sa sarili mo. Pag sinabing talk to yourself, yung talagang naririnig yung boses. Kaya nga ang advice ko sa inyo, wag doon sa may mga tao, ha? Alright, it feels good na i-encourage natin ang ating mga sarili. Ayan, sabihin mo, i-try mong sabihin na I am doing my best today and that is enough. Ayan, wag na masyadong i-pressure ang mga sarili. Basta ginawa nyo ang best sa inyo pong mga ginagawa for the day. Okay na yan, maging masaya ka na and itapikin mo yung sarili mo na sabihin mo yan sa sarili mo, you've done well. Or well done. Ayan. Kasi minsan, hindi na yan minsan nakikita ng ibang tao. Right? Pero ikaw, siguro naghihintay din tayo ng tapik mula sa ibang tao. Pero kung wala, ikaw na lang mismo ang tumapik sa sarili mo. And that way, ayan, nabuboost din dyan ang ating self-confidence. Diba? Pero make sure talagang ginawa nyo yung best nyo, ha? Hindi natin pwedeng bulabulay ng mga sarili natin. Ayan, and last ngayon, cuddle cats. Ako hindi ako talaga mahilig sa cats, sorry na. Ayan, pero kung mahilig ka sa cats, nakaka-relieve din daw pala talaga ng stress ang pag-cuddle ng cats. Ayan, alam ko tumatango-tango ito si Mike eh. Kasi isa yan sa mga gustong-gusto niyang gawin. Wala po kaming cats sa bahay, wala din po kaming dogs or any pet. Pero may mga nakikikapit-bahay sa amin na mga cat. At pag na-timing na nandoon sa aming veranda, ay nako, hindi pwede hindi yan hahawakan. Ayan, silang magkakapatid actually. So, petting a cat daw lowers stress. Kung wala daw tayong sariling cats. Merong mga, ay hindi ko alam, wala pa yata dito na ganito, ano? Na parang cafe. Lugar na pwede mong puntahan at meron silang mga friendly na mga cat. Ayan. So, nakakatulong yun para ma-relieve tayo sa ating mga stress, sa ating mga burnout at muling sumigla ang ating mga pangangatawan. So, yan lang ang ilan pa sa mga pwede natin gawin na pagsi-self-care. Kaibigan, ayan, yung pag-draw or pagsusulat. Ang isa pa, talk to yourself positively and cuddle a cat. Dito lamang po yan sa Music and Chat Recharged over FEBCB Call Care 104.3 The Way FM. At we have more songs for you. So just sit back and relax. At kami nga po ang bahala sa inyong early afternoon listening habit. Kasama niyo pa rin po ako si Mel.

0: Simula pa noong 1948, lubos na naibabahagi ang mabuting balita ni Hesukristo sa mga Pilipino sa ating bayan at maging sa mga nasa ibang bansa tungo sa Far East Broadcasting Company Philippines.
1: Sa Mega Manila, makakapakinig sa 702 DZAS AM, Agapay ng Sambayanan, at 98.7 DZFE FM, The Master's Touch. Sa Santiago City, Isabela, sa 1143 DZMR AM, Missions Radio. Legazpi City, Albay, Care 104.3 Dway FM. Sa Quezon, Palawan, 106.3 DZRK FM, Radio Kapit Bisig.
0: Sa Tacloban City, 97.5 DYFE-FM, unang tugon ng pamayanan. Bacolod City, 1233 DYVS-AM, the sweet voice of salvation. Up 987 DYFR-FM, life-changing. Sa Cagayan de Oro City, 103.3 the new JDXJL-FM, your positive choice.
1: Zamboanga City, 1116 DXASAM, your community radio. Cotabato City, 106.9 DXGRFM, Radio Gandingan. Sa Coronadal City, 1062 DXKIAM, your friendly voice. Davao City, 1197 DXFEAM, the good news radio. Makakapakinig din sa mga online streams at sa mga mobile apps.
0: Ito ang mga himpila ng Far East Broadcasting Company Philippines sa 78 taong pagsasahimpapawid. Naghahatid ng mensahe ng kapayapaan ni Kristo hanggang marinig ng lahat.

0: Oras natin is 2:20 na ng hapon, kaibigan. Ako, ang bilis-bilis ng oras natin. Kaya dito na po tayo sa ating featured song of the week for this week. At of course, ito ay mula sa grupong 10th Avenue North. And isa ito actually sa mga favorite artists ko or band na ang kanila mga songs ay talaga naman na napakaganda. Isa dito ay ang song called Grace. Kaya ito na po para sa inyo, our featured song of the week for this week on its fourth day. Para ito sa atin na paalala kung saan kailangan natin mag-extend ng grasya para sa mga tao na nangangailangan nito. Since we have experience doon sa mga nakaranas ng grasya din ng Diyos, we have to also extend same grace to those people who are in need. Para iwas din tayo sa stress, di ba? At i-enjoy lang natin ang buhay na ito na malaya sa ano pa mga bitterness o unforgiveness sa ating mga puso. Eto na po para sa inyo, our featured song of the week for this week, a song called Grace by 10th Avenue North.
1: Featured song of the week.

Let's pray now. Father, we thank you sa hapon pong ito for giving us another time and opportunity to be together na aming po mga taga-antabay at taga-pakinig. Salamat po sa mga paalala mo pa rin sa amin through the songs that we have listened to and even Lord sa aming mga napag-usapan on how to continuously do self-care sa aming po mga buhay. Thank you that you yourself, Lord, ay ipinakita mo din sa amin ang pagsi-self-care nyo nung kayo po ay nandito pa sa lupa. You go to a solitary place and prayed to your Father in heaven. Nawa, Lord, ay patuloy namin itong laanan ng panahon, lalong-lalo na po sa pakikipag-ugnay sa inyo. Sa mga nahihirapan ngayon, Lord, sa kanilang mga sitwasyon, ikaw po ang patuloy namin na pinagtitiwalaan. Tulungan niyo po ang bawat isa. Alam namin na walang mahirap sa iyo, walang sitwasyon na hindi niyo po kayang i-meet ang mga need ng bawat isa sa amin. Salamat sa iyong pag-iingat at paggabay dahil ito po ay aming hinihiling in Jesus' name. Amen.

Bago ako magpaalam sa iyo, kaibigan, may iwanan ako sa iyong paalala pa rin. Especially when it comes sa pagsi-self-care natin. Let's spend time alone sa ating mga sarili. Dahil si Jesus mismo, alam niyo ba, ay nagsa-self-care din siya. Nag-self-care din siya nung siya ay nandito pa sa lupa. Sa Mark 6:31-32, it says, "Then because so many people were coming and going that they did not even have a chance to eat, he said to them, 'Come with me by yourselves to a quiet place and get some rest.' So they went away by themselves in a boat to a solitary place." No, napakaganda po ng opportunity na ito na nakita natin. That it is a very good time to give ourselves a time to be alone, to rest. We need sleep. We need to have alone time. We need to cultivate our hobbies. Hindi po ibig sabihin ito na parang sasayangin na lang natin yung oras. But it's okay to rest, eat, and be an introvert. Sometimes we need it, para sa patuloy na din natin na pag-help doon sa mga nangangailangan din sa atin, na meron pala tayong mga tao na kailangan din abutin. Pero kung hindi na tayo nakapagpapahinga, ay wala din po tayong maibibigay sa kanila, Wala tayong lakas para gawin ang mga dapat natin gawin for those people na umaasa sa atin. Kaya kaibigan, don't be guilty to spend time alone, unang-una sa sarili mo, unang-una sa Panginoon. Well, thank you guys for joining me today. And of course, nagpapasalamat din ako sa ating Don Alfonso na nakasama ngayong hapon na ito, na nag-assist sa atin sa ating technical side. Thank you, Don Alfonso. And of course, ako naman po si Mel Manzanilla at nagpapasalamat ako sa inyong walang sawang pagsubaybay at patuloy na pagbibigay ng panahon na tayo po ay magkasama-sama dito sa Music and Chat Recharge over FEBC Bicol Care 104.3 The Way FM. But please stay tuned dahil marami pa po tayong mga programa sa araw na ito. And of course, until 7 o'clock po yan ng gabi. And I'll leave you our last song for today. Mula kay Mackie, song called Dilaw. Ingat lamang po and have a blessed afternoon.

0: Have you been inspired by what you heard today? Let us know by texting at 0998-043-0573 or message us in our Facebook page, CARE 104.3 The Way FM.
1: Mas pinatatag ng iba't ibang hamon ng panahon sa gitna ng bagyo, kalamidad, kakulangan at mga sitwasyong dumarating. Patuloy kaming naglilingkod, patuloy sa paghatid ng napapanahong impormasyon, inspirasyon, lingap, pagmamalasakit at ang hindi nagbabagong mensahe ng pag-ibig ni Kristo sa pabago-bagong panahon sa pamamagitan ng radyo at makabagong teknolohiya. Patuloy kaming umaabot. Ito ang CARE 104.3 The Way FM, himpilan ng Far East Broadcasting Company sa Bicolandia, nagpapatuloy sa pag-abot sa buong Bicol Region at kahit saan man sa mundo, sa loob ng 52 taon hanggang marinig ng lahat. Welcome to Through the Bible via FEBC Radio. Join us in discovering the beauty and mystery of God's Word. Each study is amazing in its own way. Let's begin.

0: Ano ang nagagawa ng pagtutulungan? May mga nagsasabi na isa daw sa matagumpay na pamamaraan upang sakupin ang anumang bagay ay ang paghiwa-hiwalayin ang pwersa ng mga kalaban. At sa sandaling magawa nila ito ay para na lamang hinug na prutas ito na mahuhulog sa kanilang mga kamay. Hindi ka daw mahihirapang pabagsakin ang pwersa ng kalaban kapag ito ay hiwa-hiwalay na. Hindi ako isang mandirigma at wala akong karanasan sa pagiging sundalo. Hindi ko alam ang pamamaraan at uri ng sandatang angkop sa kalagayan ng isang labanan. Subalit sang-ayon ako sa mga nabanggit na kung ang isang pwersa ay hiwa-hiwalay, madali mong mapapabagsak ang iyong mga kalaban. Napakalaking suliranin para sa mga Israelitang pagkawasak ng kanilang lungsod. Isa itong kahihiyan para sa kanila. Hindi nila matanggap ang pangyayari ito, kaya't sila ay nagkaisa na muli itong ibangon. Ano ang kanilang pamamaraan? Sa dami ng tao na pinamumunuan ni Nehemias upang gawin ng iisang layunin, ay hindi kaya siya nahirapan? Sa oras pong ito, ay tunghayan natin ang mensahe na kapupulutan ng malaking aral tungkol sa pagkakaisa upang makamtan ang malaking layunin. Ito ay ihatid sa atin ni Pastor Rufino de la Peret sa mga talata na matatagpuan sa Aklat ng Nehemias, Kabanatang 3, Talatang 4 hanggang 27. Dito lamang po sa ating programa, Ang Paglalakbay.
1: Hahanguin po natin ang ating pag-aaral sa Aklat ng Nehemias, Kabanatang 3, simulan po natin sa 4 hanggang sa 27 talata. Muli po nating nasaksihan nung nakaraan ang pagkilos ng Diyos sa pamamagitan ng buhay ni Nehemias, ang pangkaraniwang tao na ginamit ng Panginoon upang maisakatuparan ang kanyang kalaoban. Nakita natin kung papaano nila ginawa at inilagay sa ayos ang pader sa Jerusalem. Sa kanilang pagsisimula pa lamang ay hindi na naging madali sapagkat may mga taong sumalungat sa kanilang gagawin. Hindi madali ang gumawa ng isang bagay na malaki kung may mga taong tulad nila. Isipin na lamang kung gaano kalaki ang pananampalataya na ginamit ni Noe noong gawin niya ang barko na ipinagawa sa kanya ng Diyos. Sa dami ng mga taong lumait at humamak sa kanyang ginawa, at kung mahina ang kanyang pananampalataya, marahil ay hindi natapos o nasimulan man lamang ang arko. Marahil ay ganito rin ang nangyari sa buhay ni Nehemias nang simulan niya ang pagtatayo ng pader. Ngayon, patuloy po nating alamin ang mga susunod na pangyayari sa buhay ni Nehemias sa kanyang pagtatayo ng mga pintuan ng lungsod ng Jerusalem. Natunghayan po natin noong nakaraan nating pag-aaral ang pagpapatayo ng pintuan ng tupa kung saan ay doon ipinapasok ang mga tupang inihahandog. Ang pintuan ng mga isda na pinagpapasukan naman ng mga nahuhuling isda na galing sa Mediterranean at sa Galilea. At nabanggit din natin na ang mga pintuang ito ay naghahayag sa atin tungkol sa Panginoong Hesukristo. Ngayon ay muli po nating makikita ang kahulugan ng iba pang mga pintuan na inilagay nila sa ayos. Simulan po natin ang ating pag-aaral sa oras na ito sa Aklat ni Nehemias sa 3 kabanata, 3 talata na ganito po ang sinasabi. Kasunod nila ay nagkumpuni ang mga tikuita, ngunit hindi inilagay ang kanilang maharlika, ang kanilang mga liig sa gawain ng kanilang mga Panginoon. Marahil ay inaakala ng mga maharlikang ito na masyado silang magaling sa gawain ito o maaring mayroon silang ibang dahilan. Maari nating isipin na ang mga maharlikang ito ay mayroong maliliit at maninipis na mga kamay na hindi sanay magbuhat ng mga mabibigat na bagay. Kung makikita lamang ninyo kung gaano kalaki ang mga batong kinailangan nilang buhatin upang mailagay sa pader. Subalit ang mga maharlikang ito ay hindi lubos ang kanilang kalooban sa gawain. Kung babalikan po natin ang nakaraang pag-aaral, makikita natin na ang pintuang ginawa nila ngayon ay katabi ng pintuan ng mga isda sa kapahayagan ng pagbabahagi ng salita ng Diyos. Ang mga taong ito ay nagpapahayag ng tungkol sa Diyos. Sa kasalukuyan ay sinisikap kong mapabilang sa lupo ng mga taong ito. Nais kong maiulat pagdating ko sa langit na ginawa

Sa ika-anim na talata ng ikatlong kabanata sa aklat ni Nehemias ay ganito po ang sinasabi. Ang matandang pintuan ay kinumpuni ni na Juhayda na anak ni Pesiya, na anak ni Pasea, at ni Mesulam na anak ni Besodias. Kanilang inilapat ang mga bigan ito at inilagay ang mga pinto, mga kandado at ang mga halang niyon. Ang pintuang ito ay ang pintuang naroon na nang pasimula pa lamang na itayo ang lungsod. Nangungusap ang pintuang ito sa atin. Basahin po natin sa aklat ni Jeremias, kabanatang 6 sa talatang 16 na ganito po ang sinabi. Tumayo kayo sa mga daan at tumingin at ipagtanong ninyo ang mga sinaunang landas kung saan naroon ang mabuting daan at lumakad kayo roon at kayo'y makakatagpo ng kapahingahan para sa inyong kaluluwa. Nabubuhay tayo ngayon na kung saan ang nais ng mga tao ay ang mga makabagong bagay. Madalas na masasabi ng mga kabataan na hindi na uso ngayon ang mga bagay na ginagawa ng ating mga ninuno. At madalas na rin nating naririnig ang tungkol sa makabagong moralidad. Subalit ang mga makabagong moralidad na ito ay nangyayari na sa panahon-panoon ni Noe. Ang patuloy na paghanap natin ng mga makabagong bagay, marahil ito ang nagbibigay sa atin ng kabiguan. Sang-ayon kay Jeremias na kailangan nating hanapin ang mga lumang landas sapagkat doon tayo makakasumpong ng kapahingahan ng ating mga kaluluwa. Ang sabi ng Panginoong Hesus sa aklat ni Mateo sa kabanatang 11 sa talatang 28 hanggang sa 33 na ganito po, "Lumapit kayo sa akin, kayong lahat na nanlulupaypay at lubhang nabibigatan, at kayo'y bibigyan ko ng kapahingahan. Pasanin ninyo ang aking pamatok at matuto kayo sa akin sapagkat ako'y maamo at may mapagpakumbabang puso at makatatagpo kayo ng kapahingahan para sa inyong mga kaluluwa sapagkat madaling dalhin ang aking pamatok at magaan ang aking pasan." Mga kaibigan, merong kapahingahan kay Kristo. Meron pang mas higit na kailangan ang ating mga buhay kaysa sa mga makabagong pamamaraan natin ngayon. Ganito po naman ang sinabi ni Nehemias sa kabanatang 3, talatang 8. Kasunod nila ay nagkumpuni si Uziel na anak ni Harhias na pandiginto. Hindi pangkaraniwan ang mga pangyayaring ito. Tulad nga ng ating sinabi na ang mga bato na inilagay nila sa pader ng Jerusalem ay hindi pangkaraniwan sapagkat ang mga ito ay lubhang malalaki at mabibigat. Hindi sanay ang mga pandepinto na magtrabaho sa ganitong gawain sapagkat kadalasan ang ginagawa lamang ng mga pandeginto ay nasa lilim, inuukit ang mga maliliit na gawain. Nakikita ng Diyos ang mga pagsisikap nila kung kaya't naitala ang kanilang mga ginawa. Sa ganitong panahon ay merong mga taong tunay na naglilingkod sa Diyos at ang kanilang mga ginagawa ay tunay na mahirap para sa kanila, subalit ang lahat ng ito ay nakikita ng Panginoon. Basahin po natin ang 2 bahagi ng 8 talata na ganito po ang sinabi. At kasunod nila ay nagkumpuni si Hananias na isa sa mga gumawa ng pabango. At kanilang muling itinayo ang Jerusalem hanggang sa maluwang na pader. Ang mga taong ito ay gumagawa ng mga maliliit na bagay. Gayunpaman, nagbubuhat din sila ng mga malaking bato. Napakagandang tignan ngayon ang mga taong ibinibigay ang kanilang mga makakaya para sa gawain ng Diyos. Mga taong ibinubuhos ang kanilang mga lakas at panahon para sa gawain. Meron tayong mga dakilang manggagawa. Ibinubuhos ang kanilang lakas sa gawain para sa Panginoon. Kaibigan, kung meron kayong ganitong uri ng mga manggagawa, samahan ninyo sila. Ilagay ninyo ang inyong mga kamay sa kanilang mga balikat. Sabihin ninyo sa kanilang sila ay inyong ipinapanalangin. At kasabay nito ay tulungan natin sila sa kanilang pagpapagal sapagkat hindi sapat ang sabihing ipinapanalangin kita at pagkatapos ay wala naman kayong ginagawa. Palagi nating tandaan na walang buhay ang pananampalataya.

0: pagkataya kung walang gawa. Kailangan natin ang ganitong tagapaglingkod. Sa 12 talata ng kabanatang 3 sa Nehemias ay ganito po naman ang nasusulat. Kasunod nila ay nagkumpuni si Shalom na anak ni Haluhes na pinuno ng kalahating distrito ng Jerusalem, siya at ang kanyang mga anak na babae. Kailangan nating makitang mga bagay na ito kung meron tayong mga malalaking gawain ng mga kababaihan sa ating panahon. Meron ding mga ganitong gawain sa panahon nila ni Nehemias. Dahil sa walang anak na lalaki si Shalom, ang mga anak niyang babae ang gumawa. Kaibigan, hindi hadlang kung sino ka para makapaglingkod sa Diyos. Ngayon ay merong mga paniniwala na walang karapatan ang mga babae sa paglilingkod sa Panginoon. Iginagalang din natin ang mga paniniwalang iyan. Subalit wala sa kasarian ng isang tao kung siya ay gagamitin ng Diyos. Huwag sana tayong maging hadlang sa kung sino ang tinawag sa paglilingkod. Marami na rin akong nakita na mga dakilang kababaihan na naglingkod sa Diyos. Kung panawagan ng Diyos sa mga kababaihang ito ay ang manguna, huwag sanang hadlangan ng mga kalalakihan, sa halip ay tulungan pa natin sila. Tulad nga ng nabanggit natin na ang mga batong inilagay sa pader ng Jerusalem ay malalaki at mabibigat, marahil ay may mga kababaihan na tumutulong sa mga gawain na hindi natin alam. Subalit nakita ng Diyos ang kanilang mga pagsusumikap para sa gawain. Pinapahalagahan ng Diyos ang kanilang pagpapagal, kung kaya naitala rin ang kanilang mga ginawa sa aklat ng buhay. Sa 13 talata ay ganito po naman ang sinabi. Kinumpuni ni Hanon at ng mga mamamayan ng Zanua ang pintuan ng libes. Muli nila itong itinayo at inilagay ang mga pinto, mga kandado at ang halang niyon. At kinumpuni ang 1,000 siko ng pader hanggang sa pintuan ng dumi. Ang pintuan ng libes, ang papalabas ng lungsod ng Jerusalem, papunta sa libes ng Jerusalem. At maaring nakalagay ito sa alinmang bahagi ng pader ng Jerusalem. Maraming tao ang tinatawag na dumaan sa pintuang ito. Kung pag-iisipan natin ang pintuang ito, makikita po natin na ito ang pintuang sinabi ni David sa Aklat ng Mga Awit sa Kabanatang 23. Ito ang daan na kung saan habang ikaw ay pababa ng libis, ang daan ay kumikipot. Merong mahalagang aral na mapupulot sa daang ito. Ito ang tinawag nilang pintuan ng kapakumbabaan. Kung minsan ay pinadadaan tayo ng Diyos sa mga pagsubok ng buhay upang matuto tayo ng kapakumbabaan, isa sa naging bunga ng pananampalataya ay ang kapakumbabaan. Isang katangian na hindi kayang gawin sa sariling pagsisikap lamang. Nanggagaling kapakumbabaan sa kaibuturan ng puso ng tao. Ito ay isa sa mga bunga ng Espiritu. Hindi kailanman nakakamit ang kapakumbabaan sa pamamagitan ng sariling lakas. Nanggagaling ito sa ating Panginoon at kailangang dumaan ang madami sa atin sa pintuang ito upang magkaroon tayo ng kapakumbabaan. Kung minsan, kailangang ilagay tayo sa Diyos sa paaralan ng kapakumbabaan upang matutunan natin ang sumunod sa Panginoon ng may katapatan. Sa 14 na talata ay ganito po naman ang sinasabi. Ang pintuan ng dumi ay kinumpuni ni Mikia na anak ni Rekab na pinuno ng distrito ng Bigat-Sigrim. Muli niya itong itinayo at inilagay ang mga pinto, ang mga kandado at ang mga halang niyon. Ito ay mahalagang pintuan ng lungsod, sapagkat dito nakasalalay ang kalusugan ng buong lungsod, subalit hindi ito masyadong naipaliwanag sa atin. Sa pintuang ito, inilalabas ang lahat ng dumi at basura ng lungsod. Ganito rin ang sinabi ni Apostol Pablo sa kanyang sulat sa aklat ng 2 Korinto sa 7 kabanata sa 1 talata. Ang sinabi niya, mga minamahal, yamang taglay natin ang mga pangakong ito. Linisin natin ang ating mga sarili mula sa bawat karumihan ng laman at espiritu na ginagawang sakdal ang kabanalan sa pagkatakot sa Diyos. Dumaan din si Pablo sa ganitong karanasan sa kanyang paglago sa kanyang pakikipag-ugnayan sa Diyos. Ang isang pamamaraan upang maging malinis tayo sa ating mga karumihan ay tulad ng sinabi ni Juan sa kanyang unang sulat, sa kabanatang una, talatang 9, na kung ipahayag lamang natin ang ating mga kasalanan, ay tapat siya at matuwid na tayo ay patatawarin at lilinisin sa lahat ng kasamaan. Basahin naman po natin ngayon ang sinasabi sa 15 talata ng 3 kabanata sa Nehemias. Ang pintuang bakal ay kinumpuni ni Shalom na anak ni Kolhozi na pinuno ng distrito ng Mispa. Muli niya itong itinayo at tinakpan, inilagay ang mga pinto, kandado at mga halang niyon. Kanyang ginawa ang pader ng pintuan ng tubig ng Shela sa tabi ng halamanan ng hari hanggang sa mga baitang na pababa mula sa lungsod ni David. Marahil, ang pintuan ng bukal na sinasabi dito ay ang tungkol sa sinabi ni Jesus sa babae sa balon. At makikita natin ito sa Ebanghelyo ni Juan sa Kabanatang 4, talatang 14. Subalit ang sinumang umiinom sa balon na aking ibibigay ay hindi mauuhaw magpakailanman. Ang tubig na aking ibibigay sa kanya ay magiging isang bukal na tubig tungo sa buhay na walang hanggan. Malinaw ang sinabi ng Panginoong Hesus na kailangan natin ang tubig na nagmumula sa bukal ng buhay, ang Panginoong Hesus. Kaya't alalahanin natin na kailangan natin ang pagdaloy ng tubig na mula sa Kanya at kailangan din na malinis tayo upang dumaloy sa atin ang tubig ng buhay upang maibahagi natin sa iba. Tinuturoan tayo sa mga bagay na ito na ang Diyos ay hindi lamang isang bukal ng buhay, kundi siya ang tubig ng buhay at ang buhay na tubig, at ang sinumang tatanggap sa Kanya ay hindi na muling mauuhaw. Sa talatang 26 ay ganito po naman ang nasusulat. At ang mga lingkod ng templo na nakatira sa Ophel ay nagkumpuni hanggang sa dakong nasa tapat ng pintuan ng tubig, sa dakong silangan at sa toring nakalabas. Ang pintuan ng tubig ay ang pintuan na dinaraanan upang magdala ng tubig sa lungsod. Ako ay naniniwala na ang pintuan ng tubig ay nagpapahayag sa atin sa salita ng Diyos. Sa ating mga susunod na pag-aaral, makikita po natin na magtatayo si Isra ng pulpito sa tapat ng lugar na ito. Hindi isang pagkakataon lamang na itinayo ni Isra ang kanyang pulpito sa tapat ng pintuan ito upang doon siya magpahayag ng salita ng Diyos. Malinaw na sinabi ng Panginoong Hesus sa Ebanghelyo sangayon kay Juan sa Kabanatang 15, 3 talata ang ganito, "Kayo'y malinis na sa pamamagitan ng salita na aking sinabi sa inyo." Ang pintuan ng tubig ay larawan ng salita ng Diyos. Tayo ay nalilinis ng salita ng Diyos. At dahil sa nilinis na tayo ng Kanyang salita, kailangan nating maging tagapagdala at tagapag-ingat ng Kanyang mga salita upang ang iba naman ay makarinig din at makatanggap ng Kanyang mga pagpapala. Isa sa mga kakaibang nangyari dito ay inayos ang ibang mga pintuan, subalit hindi ang pintuan ng tubig. Malaki ang ibig sabihin ng mga pangyayaring ito. Ang salita ng Panginoon ay hindi nangangailangan ng pagsasaayos. Ang buhay natin ang dapat nating ayusin. Merong mga tao ngayon ang nais patunayan kung ang Biblia ay tunay na salita ng Diyos. At meron ding mga nagnanais patunayan na ang Biblia ay hindi salita ng Diyos. Sa akin, bilang tagapagpahayag ng salita ng Panginoon, pinatutunayan ko na ang Biblia ay tunay na salita ng Diyos na buhay. Subalit natutunan ko na wala pala akong dapat patunayan. Ang kailangan ko lang gawin ay ang ipahayag ang salita ng Diyos at bahala ng Espiritu ng Diyos na patunayan sa mga nakikinig ang aking mga sinasabi. Ang salita ng Diyos ay makapangyarihan. Ang kailangan lamang nating gawin ay ipahayag upang mapatunayan ang kanyang kapangyarihan. Merong mga naniniwala na ang Biblia ay panakot lamang daw ng mga masasamang espiritu. Kaibigan, sinasabi ko sa inyo na walang kapangyarihan ang Biblia kung hindi ito babasahin at ipapahayag sa mga tao. Ang kapangyarihan ng Biblia ay nasa bawat titik at kataga nito. Basahin po natin ang nasusulat sa Aklat ng Hebreos, 4:12. Sapagkat ang salita ng Diyos ay buhay at mabisa, higit na matalas kaysa alinmang tabak na magkabilay talim. Ito'y tumatagos maging sa pinaghihiwalayan ng kaluluwa at espiritu, ng mga kasukasuan at ng utak sa buto, at nakatataho ng mga iniisip at binabalak ng tao. Kung hindi natin babasahin at pag-aaralan at pagbubulay-bulayan, ay walang kapangyarihan ang salita ng Diyos sa ating buhay. Ito ang isa sa mga layunin ng Transworld Radio, ang mapag-aralan ng salita ng Diyos upang mangusap ito sa mga taong nangangailangan. Isa itong hamon sa bawat isa sa atin na basahin at pag-aralan ng salita ng Panginoon para sa ikalalago ng ating pananampalataya. Ang bawat titik at kataga na nasusulat sa dakilang aklat na ito ay ayon sa mga pananaw ng Diyos. Hindi ito isinulat sapagkat nagkataon lamang. Ito ay isinulat upang malaman natin ang kanyang kalooban sa ating buhay. Kaibigang nakikinig, merong kalooban ng Panginoon sa iyong buhay at hindi mo ito matatagpuan sa pamamagitan ng inuming nakalalasing o sa pamamagitan ng pagpapatiwakal o sa paggamit ng mga bawal na gamot. Tanggapin mo ang Panginoon ngayon upang makita mo at malaman ang tunay na kalooban ng Diyos sa iyong buhay. Pagpalain po ng Panginoon ang ating pagbubulay sa oras na ito. Dumulog po tayo sa Diyos sa panalangin. Sa oras na ito, Panginoong Diyos, buong kapakumbabaan kaming lumalapit sa iyo na nagpupuri at nagpapasalamat sapagkat ang salita mo'y makapangyarihan, na ang mga salita mo, Panginoong Diyos, na matanim sa aming mga puso ay magiging gabay namin laban sa sanglibutan upang sa gayon ay hindi kami magkasala laban sa iyo. Dakilang Ama, amin pong idinadalangin ang lahat ng iyong mga anak na ngayon ay nakikinig ng iyong salita. Marahil ay naroon sila sa kanilang mga hanap buhay, sa palengke o nagmamaneho ng kanilang mga sasakyan. Marahil ay naroon sila sa bilangguan o sa loob ng kanilang mga tahanan. Panginoong Diyos, marahil ay naroon sila sa mga pagamutan. Ngunit Panginoon, akin po silang itinataas sa iyo, tugunan ng kanilang mga pangangailangan. Kami po ay umaasa na ikaw ang siyang patuloy na gagabay at mangunguna sa aming mga pag-aaral. Gayun din, Panginoong Diyos, pagpalain mo ang mga himpilan ng radyo na nagiging kasangkapa sa pagpapahayag ng iyong mga salita. Gayun din, Panginoon, idinadalangin namin ang bawat tahanan na walang pagkakasundo, walang pagkakaunawaan. Panginoong Diyos, pakialaman mo ang kanilang mga buhay, magkaroon sila ng pagmamahalan. Kami po ay umaasa na kami dinirinig mo at tutugunin ang aming mga kahilingan sapagkat ang lahat po ay dinadalangin namin ipinagkakatiwala sa banal na pangalan ng aming Panginoong Hesukristo. Amen.
1: For more teaching from God's whole Word, you can listen through this station, FEBC Radio. For questions, comments, Bible requests, or learning resources, email us at bcasinfo@febc.ph. This is Through the Bible. See you again for more learning on the next episode.
2: Simula pa noong 1948, lubos na naibabahagi ang mabuting balita ni Hesukristo sa mga Pilipino sa ating bayan at maging sa mga nasa ibang bansa tungo sa Far East Broadcasting Company, Philippines.
3: Sa Mega Manila, makakapakinig sa 702 DZAS AM, Agapay ng Sambayanan. At 98.7 DZFE FM, The Master's Touch. Sa Santiago City, Isabela, sa 1143 DZMR AM, Missions Radio. Legazpi City, Albay, CARE 104.3 Dway FM. Sa Quezon, Palawan, 106.3 DZRK FM, Radyo Kapitbising.
2: Sa Tacloban City, 97.5 DYFE-FM, unang tugon ng pamayanan. Bacolod City, 1233 DYVS-AM, the sweet voice of salvation. Up 987 DYFR-FM, life-changing. Sa Cagayan de Oro City, 103.3 the new JDXJL-FM, your positive choice.
3: Zamboanga City, 1116 DXAS AM, your community radio. Cotabato City, 106.9 DXGR FM, Radio Gandingan. Sa Coronadal City, 1062 DXKI AM, your friendly voice. Davao City, 1197 DXFE AM, the good news radio. Makakapakinig din sa mga online streams at sa mga mobile apps.
2: Ito ang mga himpila ng Far East Broadcasting Company Philippines sa 78 taong pagsasahimpapawid. Naghahatid ng mensahe ng kapayapaan ni Kristo hanggang marinig ng lahat.

papuri. Nagtatanghal ng original Filipino Christian music. Musikang natatanging hatid sa Diyos ang papuri.

0: Papuri Broadcast with Cathy Amaka.
1: Magandang hapon po sa lahat. Ito ang programang Papuri. Ako po si Cathy Azada Amaka, ang makakasama ninyo ngayon. Hatid namin sa inyo ang musika at inspirasyon. Dito lang yan sa CARE 104.3 DWAY-FM. Para mapakinggan ang iba't ibang Papuri songs, bisitahin na ang Papuri Official Download Site. Hanapin lamang ang papurimusic.febc.ph. Kung mayroon po kayong komento o song requests, pwede kayong mag-post sa ating Facebook page. At muli tayo ay nagpapasalamat sa ating mga kaagapay na nag-iwan ng kanilang mga mensahe at pagbati sa ating Facebook page. Unahin po natin ang kapatid na si Faustina Frankie Habla. Gandang hapon, Miss Cathy, sa Diyos ang papuri at pasasalamat. Nakikinig habang nagluluto. Thanks po sa pa-picture nung anniversary. Sobrang blessed ako nung anniversary. Sa mga papuri singers, ang babait ninyo, game na game sa pa-picture. Ganda pa po ng mga boses. Ayan, maraming salamat sa iyo, Sister Faustina. At magkita-kita tayong muli sa susunod na anibersaryo ng FEBC Philippines. Ayan. Mula naman kay Rosa Ariguin, magandang hapon po mga kapapuri. Sa Diyos lagi ang papuri. At sa Diyos ang papuri, blessed afternoon, Ma'am Cathy. Mula yan kay Rosalinda Ohano Manzano. At good afternoon, papuri, always listening on PM Radio. Mula yan kay Epifanio Salvador. At mula kay Melissa Puno Padilla, ang cute po ninyong magkapangpangan. Ayan, salamat. Nagsusumikap na magsalita sa Kapampangan dahil meron akong pamangkin at kapatid na nasa Apalit, Pampanga. Salamat sa inyong lahat, mga kaagapay. Ang ating pong tampok na mga awit sa hapong ito ay mula po sa Papuri 13, Pinakamamahal Pong Bayan Album. At bago po natin mapakinggan ang ating unang tampok na awit, ating pong paksain ang bakit ang pagsunod o pagtalima ay mahalaga sa Diyos. Ayan, ating siyasatin ang sinasabi ng Biblia patungkol sa pagsunod. Mayroong maraming sinasabi ang banal na kasulatan tungkol dito mula Genesis hanggang Revelation. Sa kwento ng 10 utos ng Diyos, ating matutunghayan kung gaano kahalaga sa Diyos ang konsepto ng pagsunod. Nasusulat sa Deuteronomy 11:26, sa araw na ito, binibigyan ko kayo ng pamimilian, pagpapala o sumpa. Pagpapala kapag sinunod ninyo ang kanyang mga utos, ngunit sumpa kapag sumamba kayo sa ibang Diyos sa halip na sumunod sa kanyang mga utos. At ang buod ng mga talatang ito ay sumunod ka at ika'y pagpapalain, sumuway ka at ika'y isusumpa. Sa bagong tipan, ating matututunan sa pamamagitan ng halimbawa ng Panginoong Hesukristo na ang mga mananampalataya ay tinawag sa buhay ng pagtalima o life of obedience. Ano ang kahulugan ng pagsunod ayon sa Biblia? Ang pangkalahatang konsepto ng pagsunod, parehong sinasabi sa Luma at Bagong Tipan, ay makinig sa mas mataas na autoridad. Ang atin pong unang tampok na awit mula po sa Pinakamamahal Kong Bayan, Papuri 13 album, ay ang Pinakamamahal Kong Bayan. isinulat ni Sock Villanueva at inawit naman ni Edward Granadosin. Halina't ating pakinggan ang awit na ito na susundan pa ng iba pang mga awiting papuri.

0: Cathy Amaka, ngayong araw sa Papuri.
1: Nawa po ay kayo'y patuloy na nabibless habang patuloy na nakikinig at harinawang inyong napupusuan ang ating song lineup. Ako pa rin po si Cathy Azada Amaka. Ang bilis ng oras, tayo po ay nasa huling bahagi na ng ating programa. Pero bago ang tuluyang pagtatapos, mayroon pa po tayong ikaapat at ikahuling tampok na awit. At bago yan, sa ating pagpapatuloy, sa ating pinapaksa na kung bakit mahalaga sa Diyos ang pagsunod at pagtalima sa Kanya. Ang ikaapat na dahilan kung bakit mahalaga sa Diyos ang pagsunod sa Kanya. Maging tagatupad kayo ng salita ng Diyos at hindi tagapakinig lamang. Kung hindi, dinadaya ninyo ang inyong sarili. Sino mang nakikinig sa salita at hindi tumutupad nito ay katulad ng taong tumitingin sa kanyang mukha sa salamin at pagkatapos makita ang kanyang sarili ay umalis at kaagad nalimutan ang kanyang anyo. Subalit ang taong masusing tumitingin at nagpapatuloy sa sakdal na kautusang nagpapala sa tao, siya ang pagpapalain ng Diyos sa kanyang mga gawain. Kung siya'y tagatupad at hindi lamang tagapakinig na lumilimot sa kanyang narinig. Ang ikaapat na dahilan kung bakit mahalaga ang pagsunod sa Diyos, ang pagsunod sa Diyos ay nagpapatunay ng ating pagmamahal sa Kanya. Sa aklat ng 1 at 2 Juan ay malinaw na ipinapaliwanag na ang pagsunod sa Diyos ay nagpapakita ng pag-ibig sa Diyos. Ang pagmamahal sa Diyos ay nagpapahiwatig ng pagsunod sa Kanyang mga utos. Nasusulat sa 1 Juan 5, 2 hanggang 3, ito ang palatandaang iniibig natin, ang mga anak ng Diyos. Kung iniibig natin ang Diyos at tinutupad ang Kanyang mga utos, sapagkat ang tunay na umiibig sa Diyos ay tumutupad sa Kanyang mga utos. Hindi naman mahirap sundin ang Kanyang mga utos. Love means doing what God has commanded us, and He has commanded us to love one another, just as you heard from the beginning. 2 John 6. Ang ikalamang o ikalimang dahilan kung bakit dapat nating o dapat tayong sumunod sa Diyos. Ang pagsunod sa Diyos ay nagpapatunay ng ating pananampalataya sa Kanya. Ito ang sinasabi ng salita ng Diyos sa 1 Juan 2, 3 hanggang 6. Sa ganitong paraan, nalalaman natin na nakikilala natin siya kapag sinusunod natin ang Kanyang mga utos. Ang nagsasabing nakikilala ko siya ngunit hindi sinusunod ang Kanyang mga utos ay isang sinungaling at wala sa Kanya ang katotohanan. Ang sinumang sumusunod sa Kanyang mga salita, totoong naganap sa Kanya ang pag-ibig ng Diyos. Sa ganitong paraan ay nalalaman natin na tayo ay nasa Kanya. Ang sinumang nagsasabi, siya ay nananatili sa Kanya, ay nararapat din namang lumakad kung papaano lumakad si Jesus. Ang atin pong panghuli at ikaapat na tampok na awit ay ang dalangin ko na isinulat nina Lamberto at Nelson Valino na inawit naman ni Celeste Mililia. Ngunit bago tayo magtapos at bago natin mapakinggan ang awit na yan na susundan pa ng mga ibang awiting papuri, we are thankful na nakasama namin kayo ngayong araw. Hanggang sa susunod na episode muli, ako ang inyong nakasama, Cathy Azada Amaka. Laging tandaan, tanging sa Diyos ang papuri!

0: papuri. Nagtatanghal ng original Filipino Christian music. Musikang natatanging hatid sa Diyos ang papuri.
1: Simula pa noong 1948, lubos na naibabahagi ang mabuting balita ni Hesukristo sa mga Pilipino sa ating bayan at maging sa mga nasa ibang bansa tungo sa Far East Broadcasting Company Philippines.
2: Sa Mega Manila, makakapakinig sa 702 DZAS AM, Agapay ng Sambayanan. At 98.7 DZFE FM, The Master's Touch. Sa Santiago City, Isabela, sa 1143 DZMR AM, Missions Radio. Legazpi City, Albay, CARE 104.3 Dewey FM. Sa Quezon, Palawan, 106.3 DZRK FM, Radio Kapitbising.
1: Sa Tacloban City, 97.5 DYFE-FM, unang tugon ng pamayanan. Bacolod City, 1233 DYVS-AM, the sweet voice of salvation. Up 987 DYFR-FM, life-changing. Sa Cagayan de Oro City, 103.3 the new JDXJL-FM, your positive choice.
2: Zamboanga City, 1116 DXASAM, your community radio. Cotabato City, 106.9 DXGRFM, Radio Gandingan. Sa Coronadal City, 1062 DXKIAM, your friendly voice. Davao City, 1197 DXFEAM, the good news radio. Makakapakinig din sa mga online streams at sa mga mobile apps.
1: Ito ang mga himpila ng Far East Broadcasting Company Philippines sa 78 taong pagsasahimpapawid. Naghahatid ng mensahe ng kapayapaan ni Kristo hanggang marinig ng lahat.

0: Kung ikaw ay naghahanap ng makakausap.
1: Heartline.
0: Kung ikaw ay nangangailangan ng isang kaibigan.
1: Heartline.
0: Daluyan ng iyong damdamin at daluyan ng iyong bawat saloobin.
1: Heartline.
0: Kung saan pinapakinggan ang iyong nararamdaman.

0: Magandang araw sa lahat po ng ating mga tagapakinig, taga-subaybay dito po sa ating Thursday edition po ng Heartline, kung saan ang inyo pong nararamdaman ay avid pong pinapakinggan. Ako po ang ating Merlin Guillermo.
1: At ako naman si Dr. Joyce Piapgo. Thank you so much for tuning in. At kung kayo man ay nakikinig sa amin through Facebook, we hope you can like our page and share our page as well too. Kung kayo man ay may mga counseling needs, pwede kayong tumawag sa Back to the Bible for your counseling, 0933-824-1475 or 2837-1948. At kung kayo naman ay may mga questions para sa amin, pwede kayo mag-text sa FEBC 0916-296-6620 or kung di man sa 0998-962-6779.
0: Ayan po mga kaagapay, ang boses po ng ating counselor. Ngayon, nais ko din batiin mga kaagapay natin sa sa Care Station 104.3 FM sa Legazpi City. Magandang araw po sa inyo dyan at lahat po ng mga nakikinig sa atin sa buong Bicol Region. Hello po. At sabi nga ni Ma'am Joyce, kung mayroon kayong katanungan, maaari nyo pong i-message dun po sa numbers na kanya pong binanggit. At inaanyayahan din natin ang ating mga kaagapay. Naku, excited na po kami makita kayo sa ika-78th anniversary ng Far East Broadcasting Company, June 6, Saturday, 8 to 12. Gaganapin po sa Green Hills Christian Fellowship. Yan po ay sa Corner, Garnet Roads and Ruby Road sa Urtiga Center. And on June 27 naman, Ma'am Joyce, maaaring ikaw din ay kasama kang isa sa mga speakers sa Family Conference, June 27, Saturday, 8 to 3 p.m. Gaganapin po sa Faith Baptist Church sa number 8 Corner Bulletin Street, West Avenue, Quezon City. Organized ng Back to the Bible on its 68th anniversary. Tumawag lang po kung nais nyo pong makasama. Sana dalhin nyo pong buong pamilya sapagkat ito po ay family conference. Just call the number 0933-824-1475. Ayan. So mga kaagapay, sa ating pagpapatuloy, mayroon po kaming pag-uusapan ni Ma'am Joyce. Pero bago yan, gusto ko sana Ma'am Joyce ay magkaroon tayo ng insight from the Word of God so that maunawaan po ng mga nakikinig sa atin ang kahalagahan po ng family, ng marriage. Kasi ang napili po namin na verse for today is from Colossians 3, 18 to 19. Colossians 3, 18 to 19, basahin ko lang sa NIV. Ang sabi po, wives, submit yourselves to your husbands as it is fitting to the Lord. Husbands, love your wives and do not be harsh with them. Ayan, Ma'am Joyce, can you just give us insights o ano ba ang reflection mo dito sa talata na atin pong i-share sa ating mga tagapakinig?
1: Okay. May dalawang important roles dito sa passage na ito, no? Ang role ng mga wives at saka ang role ng mga husbands. Dahil kami ay mga babae, unahin natin ang role ng mga husbands.
0: Ay, husbands,
1: you need to love husbands, ha? Makinig kayo. You need to love your wives. Ulitin ko po ang role nyo. Mahalin nyo, mga misis nyo.
0: Tama.
1: And do not be harsh with them. Do not be hard with them. Huwag nyo sila masyadong sobraan na magkaroon ng sakit ng loob, ha? Do not be harsh with them. Mm-hmm. At kung ginawa nyo naman yan, I am sure kami mga wives are willing to, anong role natin mga misis? We need to submit ourselves to our husband. Kasi tama lang daw ito, fitting lang ito. No? Mm-hmm. Karapat-dapat lang daw ito. Mm-hmm. At saka tayo naman mga babae, I am sure we are more than willing to submit. Kung ang husband naman natin ay mahalin tayo pareho sa pagmamahal ng Panginoon Diyos sa kanila, sa atin. Mm-hmm. As long as you live in a righteous and holy life din sana, ha? Alam naman, mahirap naman sumunod, no? At mag-submit kung mga mali-mali naman yung pinapatuutos nyo sa amin. So, I would like to again remind you, we all have our own roles, and I hope that we will do our own part. Ayan po.
0: Napakaganda po ng senior ni Ma'am Joyce insight dito po sa atin, ano. Alam niyo mga kaagapay, dalawa lang pong tao ang nabanggit dito sa verse na ito. Pero sa ibang mga passages, sa Ephesians, iba, sinabi ni Apostle Paul sa mga bata. Pero ngayon, focus natin sa husband and wives. So napakahalaga po na alam ng roles na, at responsibilities ng mag-asawa. Kasi hindi po pwede na sabihin po ng babae na siya po ay sasabihin ng husband, mag-submit ka sa akin, ha? Alam niyo po, hindi po kailangan i-demand natin mga husbands yung submission. Dapat pagka, kasi minsan may nagtanong sa akin, sino ba talaga ang maunang gawin ang kanyang responsibilities or roles? Yun bang lalaki? Dapat mahalin niya kami para madali sa amin mag-submit? O ang wives naman, ay madali sa akin mag-submit pagka mahal ako ng asawa ko? Ma'am Joyce, sa iyo ano ang sa palagay mo?
1: And my answer would always be, whoever is the more mature one, you do it first. But wow. Of course, you know, it's about mutual service. It's about bringing honor to God. At kung maisip mo, kung gagawin mo ito para sa Panginoon Diyos, kung gagawin mo ito, it will bring honor to God, aba hindi na siguro natin antayin na gawin pa ng isa. Gawin mo na kaagad.
0: So yes. Parang pag sinulat sa Bible ay gusto ng Lord ay sundin po natin. Ibig sabihin, lahat po ng inuutos ng Lord sa atin sa salita ng Diyos ay kayang-kaya natin gawin dahil ang Holy Spirit po ang gagabay sa atin para masunod natin ang kanyang kautusan. So kapag kayong function, yung roles natin ay ginagawa natin accordingly, ay hindi po magkaroon ng kaguluhan ang marriage, diba? Kasi ang ganda ng disenyo ng Lord eh. In-emphasize siya na ano ba ang roles ng wife, ano ba ang roles ng husband. So, kung yan po ay sinusunod ng kapwa, yung mag-asawa, ay tiyak na ang marriage ay maayos po ang inyong relationship. Kasi katulad dito, Ma'am Joyce, ito po ay galing sa focus on the family, no? Na ang Christian marriage, focus is on mutual service and bringing honor to God within the marriage structure. These instructions are often interpreted as a call for harmonious, ordered home where both partners treat each other with love and respect, reflecting the relationship between Christ and the church. Di ba, Ma'am Joyce?
1: Yes, yes. So, wag natin kalimutan, there should be a common love and respect, no? If we wanted to have a harmonious relationship, kagaya ng the relationship between church and the Christ.
0: So yun, Ma'am Joyce, dahil po doon sa ating introduction, doon sa sa salita ng Diyos, mayroon po mga common ways. Kahit na po yung ginagawa natin yung ating kanya-kanyang roles and responsibilities, pero alam niyo po, sabi ko nga, Satan will always attack the marriage. He will always attack the family. Kaya nga dito po, alam niyo ang strategy na ginagawa ng kaaway para ang marriage or family ay maging dysfunctional. Number one po, mga kaagapay, pakinggan po ninyo ito kung ano po ang style ng demonyo ng kaaway natin para ang new marriage ay magulo. Number one po is sowing division and conflict. Ayan, Ma'am Joyce.
1: Oo naman. Alam naman natin, the spirit of division, the spirit of conflict is never from the Lord, no? The enemy magnifies yung mga petty disagreements lang, mga maliit lang na bagay ang tinatawag nga natin yung mga termites lang sa marriage natin.
0: Okay,
1: no? Oo. Yung mga unexplainable wars, maraming beses din sa counseling center, no? O sa counseling ko, no, bakit pa kayo nag-away? Ay, maliit lang nga na bagay. Ay, nakalimutan ko na nga ano nga yun eh. No? Because of small little things na lumaki at lumaki. So remember, no, one way of countering this, no, and we need to be aware na ito ay isang technique ng Diablo, no? The one way to counter it is the 5-to-5 rule. Will it matter 5 years later, no? So if it will not matter 5 years later, aba, hindi mo na kailangan na magalit more than 5 minutes, na magdiskusyon more than 5 minutes. Let it go, no? Forgive na lang. After all, you know, forgiveness is something that we need to keep applying day in and day out, moment by moment as well too.
0: Ayan. Pangalawa, mga kaagapay, na strategy ng kaaway, I want Ma'am Joyce, si Dr. Joyce ay i-explain po niya sa atin. Ito yung blame game. Ma'am Joyce, ano ba ang ibig sabihin yan?
1: Aba, itong blame game ay hindi bago, no?
0: Correct.
1: Itong blame game na ito ay nakulumang-luma na sa panahon pa ni Adam and Eve doon sa garden. Ginamit na nila ito, no? When one is tempted, they blame the other one. They blame another problem. They blame another person. Rather than accepting it, owning it, mag-repent tayo sa sarili nating mga kasalanan, aba, nagbe-blame tayo ng ibang tao. Ito kasi ay mas madali. Ito rin kasi ay isang defense mechanism. Bakit mo ginawa ito? Ay, aba, hindi ako yun, no? Ganito yun siya. Bakit ka late? Aba, traffic kasi, no? So we blame something else.
0: Yeah.
1: We feel that pag mag-blame tayo, hindi natin kasalanan, mas magaan sa atin. Pero mga couples, mga husbands, mga wives, if you blame someone or blame something, it means to say, hindi nyo kasalanan. At kung hindi nyo naman kasalanan, eh wala kang babaguhin. So dapat kailangan may aakuin tayo na kasalanan, no matter how small, no? For example, nag-text ka, pagkatapos hindi siya nag-reply, nag-text ka na ng 10 beses. Ang 10 beses pa siya nag-reply. Ang rason niya, hindi ko narinig, hindi ko nakita. naman. Pero dapat akuin mo. I am so sorry, hindi ko nakita. I am so sorry, hindi ko narinig. That's what we call owning up with your mistakes. Dahil pag inako mo, that means to say you admitted that you were not careful to listen, you were not aware, the other person would feel better. Dahil meron kang inamin na konting kasalanan mo. And that is important para yung defenses natin bababa.
0: So, ang pride talaga, Ma'am Joyce, ano?
1: Yes.
0: Yung naghihinder para hindi natin akuin ang ating pagkakamali. Laging ibang tao ang may kasalanan. Pero sabi nga ni Ma'am Joyce, mga kaagapay, if you're able to say sorry, alam niyo yon, mas madaling mawala po yung mga harang sa inyo pong relationship. At eto pa, mga kaagapay, ha, parang hindi masyadong napapansin itong style, strategy ng Satan para maging dysfunctional ang marriage ay neglect and busyness. Sana nga, neglect and busyness.
1: Pero, Ate Merlin, tanungin kita, babalikan ko yung sorry-sorry mo. Ikaw ba ay isang tao na madaling mag-sorry?
0: Hindi.
1: Ah, hindi. Bakit kaya?
0: Because, ano, siguro dahil hindi naman humingi ng, hindi naman nag-apologize.
1: Lagot, confession time. Ah, ako ka naman, hindi. Ako madali lang ako magsabi ng sorry. Maski na hindi ko nga kasalanan eh. Sasabihin ko sa'yo, I am so sorry. Pero hindi ko naman sinasabi na, I'm so sorry, ginawa ko. Sasabihin ko, I'm so sorry, that's how you feel. I'm so sorry that that's what you are feeling. Kasi para sa akin, wala naman bayad yung sorry. Mahala
0: tama, tama.
1: Kaya para sa akin, madali lang mag-sorry. Ayan, o punta na tayo sa neglect and busyness mo. O, neglect and busyness. Sabi dito, is also one of Satan's way of attacking marriages. See, pag sobra tayong busy, nanineglect na natin yung Mrs. natin o Mr. natin, that means to say, na-overprioritize na natin yung trabaho natin, o na-overprioritize na natin yung health natin, o yung hobbies natin, o yung mga anak natin over our marriage relationship. At dahilan nito, talagang sooner or later, magkaroon ng ahidwaan yung relationship ninyo, and it will cause couples to become roommates na lang instead of partners. Baka nga yung iba hindi na nga roommates, no? Housemates na lang sila.
0: Housemates,
1: oo. Yun na nga ang pinakasan. And I tell you, do not think yung over-prioritizing sa work, no? Or ay lalaki lang, or yung over-prioritizing sa children ay pambabae lang. It could go both ways, no? Yung kahapon nga, meron akong couples na pumunta sa akin, no? The husband became a house husband.
0: Okay.
1: Then, agree naman silang dalawa na mas malaki ang sweldo ng babae, so ang lalaki na lang ang maging house husband. So, after so many years of house husband, yung role ng lalaki ay sub-sub sa mga bata, sub-sub sa trabaho sa bahay.
0: Okay.
1: Ngayon, na-feel ng babae, wala na doon yung lalaki to para bang magkaroon, magbigay ng affection, magbigay ng konting date time or all those, no? So nawala yun. Oo, dahil sa neglect at saka sa busyness din.
0: So parang na-divert ba yung attention ni Mister? Na-prioritize niya yung nakasanayan niya na alagaan ng mga anak, yung kasi baka nga naman, sa aking ano lang ha, baka kasi baka may i-blame si Mrs., kay Mr., bakit hindi niya ginawa ito, kaya malaki ang kita ko, ba't hindi mo inayos ito? So baka ganun ang tendency, no?
1: Tendency. Uh-oh. Itong couple pa naman, hindi ganun, no? The wife never blamed the husband.
0: Okay.
1: Pero the reason na nagka-problema sila, kasi the husband doon, wala na siyang oras para sa misis niya. Puro na lang sa paglalabas, sa pagluluto, sa paghatid sa mga bata, pagsundo, mga activities na mga bata, wala na siyang oras para sa misis niya. So, nagkaroon sila ng counseling is because the wife is already complaining na walang oras ang husband para sa kanya.
0: Okay.
1: Nagkaroon sila ng role reversal.
0: Role reversal.
1: Nasubsob na sa household chores. No? Wow, nakalimutan na ng husband.
0: Pero minsan, yes, ma-appreciate natin ang ganun, Ma'am Joyce. No? Na-appreciate ko din ang mga lalaki na they're willing to do the role reversal as a house husband. Appreciate ko yung mga ganong lalaki. Kaya lang, sa case naman ng counseling mo na nasubsob naman, na over naman si Mister, ano? Baka over, ano siya, ibig sabihin na enjoy niya yung kanyang role.
1: Yeah. And tinanong ko nga, no, yung biggest fight nila. Bakit, ano ba yung biggest fight ninyong dalawa tungkol sa problema nito? Sabi pa ni Mrs., may sobrang mantika sa pagluto. So, ang ginawa ng misis, tinapon ni misis yung mantika. So, sabi pa ng lalaki, nag-react yung lalaki, sabi ng lalaki, hindi lang naman basta-basta saan niya tinapon ang mantika. Tinapon niya yung mantika sa sink.
0: Patay.
1: Patay, o. Babae ka, di ba? Sabi mo, patay. So, sabi ng misis, ano bang ipatay dyan? Eh, di ba tapon? Eh, di tinapon ko sa sink. Ano bang problema? Sabi pa ng mister, hindi mo kasi alam. Pag tinapon mo sa sink, magka-plug ang sink. Dapat tinapon mo muna sa plastic, etc., etc. Talagang nagkaroon sila ng role reversal. Pero maliit lang naman na bagay, no? Maliit lang naman na bagay. But yet, you know, it became bigger and bigger and bigger.
0: Yeah.
1: So, I hope that, sowing division and conflict, which is a personal conflict lang naman sana ito, right, became very big. Kasi this is the technique of the enemy.
0: Yeah, correct, ano? Mga small issues, pinapalaki ng kaaway minsan, yes. Hindi naman intention itong mag-asawa na magkaroon ng, siyempre hindi niyo naman ipinlalo na mag-away kayo, di ba, mag-asawa. You never thought of fighting over small issues, pero ang kaaway talaga, grabe, kawawa naman ang kaaway, Ma'am Joyce, lagi na sinisisi.
1: Lagi natin sila biniblame.
0: Oo nga, di ba? Ayan mga kaagapay, eto pa ha, makinig po kayo sa style ni Satan para magkaroon ng problem ang inyong relationship. Eto ha, sexual temptation and impurity. Ayan Ma'am Joyce.
1: Oo nga naman. And you know what, kalamitan no, when they fall into temptations or they fall into sinfulness no, sa sexual temptation, isang linya lang ang palagi kong maririnig.
0: Mm-hmm.
1: Hindi ko pinaplano ito. Hindi ko maisip na nagawa ko ito. It goes to show na talagang we need to be aware of the schemes and ploys of the enemy.
0: Mm-hmm.
1: And we need to be aware that sexual temptation is one of the things, no, na people have fallen into sin. So, always run, always stay away, no?
0: Mm-hmm.
1: Always be conscious na huwag mahulog sa ganitong temptation. Paano? Huwag pa text-text dyan, no? Huwag pa coffee-coffee with the opposite sex, no? Huwag magkaroon ng long period of time na hindi kasama ang misis mo or ang mister mo, no? Huwag magkaroon ng likings. Pag mayroon na kayong ganung klaseng feelings, I hope that you stay away, you run away. Yun naman ang sinabi ng Biblia. Flee from temptations. Tumakbo, lumipad ka dyan. Because pag binigyan mo ng konting panahon, aba, minsan nahuhulog ka na.
0: So yun po mga kaagapay, ano, minsan hindi natin nag... I mean, ang sexual temptation talaga, di ba, una, ang simula niyan pa, ano lang, bati-bati, di ba?
1: Tingin-tingin.
0: Ay, tingin-tingin, o kaya bigay-bigay ng mga sandwich, bigay ng ano, magpakita ng care sa opposite sex. Later on, lalo na Ma'am Joyce, kung kapag yung, halimbawa, yung babae, eh, wala siyang, hindi niya na-feel na may nagmamahal sa kanya, sa bahay, at rejected siya, or wala, hindi siya na, pagka mayroong lalaki na nagbibigay ng attention sa isang babae na masyadong insecure, alam mo, ang bilis-bilis pong mahulog yung damdamin ng babae sa iyo, husband. So, kailangan maingat. Okay. Last, Ma'am Joyce, mamaya balikan natin yan bago tayo mag-break. Ano? Ang sabi dito, Ma'am Joyce, para sa mga couples, I hope you will take note of this. Unforgiveness and bitterness.
1: Oh, unforgiveness and bitterness, holding on to grudges, no, will definitely provide a foothold para sa enemy to ruin your relationships. It would turn your love into hate. Mm-hmm. So I hope that, you know, forgiveness should be extended out daily. Huwag mo na antayin na hihingi pa sila ng, ay, patawarin mo ako. Minsan hindi yan sila hihingi dahil mataas ang pride nila, mataas ang ego nila. So even though hindi sila humihingi, ikaw na yung magsabi, I forgave you. I have forgiven you, no? Remember, if you read the book of Genesis, no? Hindi naman humingi ng tawad yung mga kapatid ni Joseph. Si Joseph ang nagbigay, I have forgiven you, no? Ikaw na yun ang mag-release sa kanila and forgive them. Dahil, if you do not do that, yung unforgiveness mo, ay magkaroon ng anak. Ha? Mag-breed siya ng maraming bitterness. Mm-hmm. And so I hope that we will not be a grumpy, unforgiving person.
0: Mm-hmm. Kasi nga, pagka po ano, mayroong unforgiveness spirit, ano, kahit na humingi na ng tawad ang partner mo, pero ang reaction mo, sige na nga, okay na, pinapatawad na kita, pero deep inside, hindi totoo, di ba? Kailangan po talaga, mga kaagapay, yung sincere. Minsan kasi, kapag ka ganun, Ma'am Joyce, sabi nga natin, ano, ang pride talaga ay nagkocontrol sa mga tao para hindi nang hingi ng tawad. Kapag sa pinakamalapit na sa puso natin, parang ang hirap-hirap natin humingi ng tawad, yung mahal natin, asawa natin, mahal natin, mga anak natin, o kaya magulang natin, parang ang hirap humingi ng tawad. Pero pag ibang tao, yung boss mo, nagkamali ka, paggalitan ka, o tawagin ng attention mo, sorry po, I'm really sorry that I forgot this, or whatever, di ba? Pero the persons that closest to our heart, ay parang hirap natin patawarin. At ito pa nga, mga kaagapay, may dagdag na bitterness, di ba? Yung bitterness, Ma'am Joyce, hindi lang ito yung ano, yung simpleng galit, di ba? Ay tinanim na talaga yung sama ng loob. Kapag ka bitterness na diyan, nako, talagang may, sabi nga ni Ma'am Joyce, nabanggit mo ba yun? Magkaugat-ugat na yan. No? Ugat-ugat
1: na. Oo. You know, sometimes anger, unforgiveness will come out as bitterness, and sometimes unforgiveness will come out as anger and rage as well too, right? Nagagalit talaga tayo. Oo. Mm-hmm. It's a very subtle. Hindi naman siya right away nagiging bitterness, no? Pero pag hindi ka magkaroon ng forgiveness of heart, talagang nagbe-breed yan siya, nagne-nurture yan siya, no? At lalaki, nalalaki yan.
0: Ayan, so mga kaagapay, magkaroon po muna tayo ng station ID, station break, at music, at prayer for the nation. Magbabalik po kami ni Ma'am Joyce, so stay tuned lang po.
2: Heartline, kung saan pinapakinggan ang iyong nararamdaman.

0: Lahat ng sumusunod sa salita ng Panginoon ay mayaman, di man sa material na bagay, ngunit sa yamang di naman mawawala, pagkat atin ito magpakailanman. Sa iyo na sumusunod sa Panginoon, narito ang pangako niya. Kapayapaan ang iniiwan ko sa inyo. Ang aking kapayapaan ang ibinibigay ko sa inyo. Hindi ito katulad ng ibinibigay ng sanlibutan. Huwag kayong mabalisa, huwag kayong matakot. Hango sa Juan 14:27. Mapalad ka kung ika'y susunod sa Kanya. Mayaman ang ating Ama sa Langit, at kailanmay di niya ipinagdaramot ito. Lahat ng nagmamahal ng tunay sa Kanya ay di magkukulang. Purihin ang Panginoon.
1: Ako po si Kuya Willie Basilio, pastor ng Marikina Christian Fellowship. Manalangin po tayo. Magandang araw po sa inyo, aming Ama. May pagluhog po kami para sa kalagayan ng aming bansa sa panahon naming ginagalawan ngayon. Marami pong salimuot, marami pong mga pinagdadaanan. At ang nagiging karaniwan ng reaksyon ay paghahayag ng galit ng kanikanyang opinyon sa mga nangyayari. At kami po ay nagkukulang naman, aminado po kami sa pagdulog sa iyo. At kung sakali man, gusto namin ng agaran na solusyon sa mga sitwasyon. Pero Ama, wala pong pwedeng ipalit doon sa paghihintay ng inyong panahon, ng inyong paraan sa pagkilos po para sa kapakanan ng aming bayan. At pangunahin po sa lahat dito, Ama, yung aming pong pagdulog sa iyo na mayroong pagkilala sa kahalagahan at lahat halos ay nakaugat dito, nakaugnay dito, yung pong aming spiritual na kalalagayan sa inyong harapan. Panginoon, sumusuko po kami sa inyong kapangyarihan, sa inyong kalooban na binibigyan po namin kayo ng kalayaan na maging Diyos sa aming bansa at hindi po namin basta gugustuhin ng masolusyonan ang mga pinoproblema namin na pwedeng maulit at maulit lang po. Sa halip, aming pong hinihingi sa inyong kahabagan na dalawin niyo po kami sa aming bansa, Panginoon. Magpahayag po kayo ng pagiging Diyos niyo sa amin sa mga all the affairs ng aming buhay at sinusuko po namin ang aming kanikanyang will sinasalin po namin sa iyo, Ama, ang pagkilos, paggawa ng buong laya at yung hindi namin kayang gawin, kaya niyo pong gawin, Panginoon Diyos, kaya lumalapit po kami sa iyo na inyo pong ilawit ang inyong habag. Ang sabi nga po ng Habakuk, mangyari po in judgment, please remember mercy. Kahabagan niyo pa rin po kami patuloy, Ama, at umaasa po kami na ito'y maranasan po even in our lifetime. Thank you Lord, dahil po kayo buhay na Diyos na aming sinasandigan. In Jesus' name. Amen.

0: Mga kagapay, nagbabalik po ang inyong kaibigan, mga host dito po sa Thursday edition po ng Heartline. I hope po may natutunan po kayo kanina doon sa aming binanggit ni Ma'am Joyce, Satan's strategy to ruin or destroy marriages. Ano po? At ngayon naman po, nais ko lang batiin yung mga nakinig sa atin, na nagpapadala ng kanilang mga messages. Yes. Thank you kay Erwin Wenceslao. Good evening sa iyo. Abner Rama, siya po ay nakikinig sa Doha, Qatar. Salamat sa inyong pakikinig. Si Abby Dailo, na taga Dasmariñas, Cavite. Good evening po. Nora Cancela, Merly Polida, good evening. At sabi niya, pakibati ang tatay ko. Sabi niya, Ma'am Joyce, ang tatay niya magwa 100 years birthday on wow. August 12. Ayan, ang pangalan wow. ng kanyang father ay Jose Polida ng barangay Sara Iloilo. Ayan, baka daw makalimutan, no? So mga kaagapay, imagine 100 years birthday ng father ni Merly Polida. Ay, advance birthday greetings po sa inyo. August 12 ang kanyang birthday. Nako,
1: happy centennial. Noong sa itong kay Lolo.

0: Magkano nga yun?
1: 100,000.
0: Ay, 100,000.
1: Hindi po 1 million. 100,000.
0: Hindi 1 million. Ano ba yan? Hindi po.
1: Pag sana, ikaw ay magiging presidente, pwede na magiging 1 million yan.
0: Sana.
1: Merlin.
0: Sana. Ay, sana, no? Anyway, Zenny Eclera, watching from Asingan, Pangasinan. Manay Christy Hupanda, listening. And also si Helen Estremera. Thank you to both of you, sabi niya. At nakikinig din si Chris Rivera. Melrom Valdez, good evening. Leonida Rubio, good evening po. Ate Merlin and Dr. Joyce at sa lahat ng listeners ng Heartline. Rosalinda Gomez Buico, thank you so much for tuning in sa atin pong program. I hope you stay tuned habang kami po ay may dinidiscuss si Ma'am Joyce dito po sa ating program. Of course, happy listening kay Pastor John Singwa, Irma Danganan, Daisy Talia, Peng Ong, Yolanda Constignano, Gloria Dimaano, thank you po sa inyong pakikinig. At kasama din si Edith Paglinawan at marami pong nakikinig sa atin ngayon. Jo Chan, of course, ano, si, ano pa yun? Sino yung kaibigan mo, Ma'am Joyce?
1: Helen Pedrosa.
0: Si Helen Pedrosa, yeah. Maraming salamat po sa inyong pakikinig. Edmundo de la Peña, Bernard Soriano Junior, thank you so much. Ayan. So, balikan natin. Ay, may question pala, Ma'am Joyce.
1: Mm-hmm.
0: Sabi dito sa tanong natin, sabi niya, good evening po. As parents, we are, as parents, we are so grieving because our daughter is living in with her boyfriend who is not a believer. She has not even enrolled in school. We thought she is attending school. Ano po ba ang advice niyo? Sobra po masama ang loob namin na hindi namin alam na hindi siya nag-aaral. Masakit na po ang kalooban namin dahil nakipag-live-in siya sa boyfriend ay nalaman pa namin na hindi siya naka-enroll. Ano po ang advice niyo sa amin?
1: The best way is to communicate, to talk to the daughter kung ano ba talaga ang rason. Pwede naman siya mag-boyfriend na, pero mag-aral pa rin, no? Bakit this one is, nagkaroon ng boyfriend, tapos hindi na siya nag-aral. Pero kaya lang sinabi dito, nag-live-in sila, no? So that means to say, kaya hindi nalalaman ng mama na nag-aaral na pala siya, hindi na pala siya pumapasok. Posible na hindi sila, hindi na siya nag-aaral dahil yung pera na pang-aral, pumunta na siguro sa living expenses din nila, no? So there's a lot of questions that are unanswered, no? And so it would be best to talk to the daughter. But of course, if you look at it in a different angle, no, we can see na the daughter has been blinded by the enemy, no? In other words, na hindi na open yung spiritual eyes niya to see na living together is not right, and this consequence is hindi ka nakapag-aral, etc. Pero kung ito ay galing sa nanay, no, or sa tatay na nagsulat, do not lose hope, no? We have a God whom we can depend on. We have a God who is sovereign, who is in charge of all things. And we have a God who is merciful as well too. No, continue to lift your daughter up to the Lord. Definitely, nabaon siya sa lies, no? Nabaon siya sa deceit ng enemy. Nabaon siya sa probably there are sexual pleasures na nagkaroon sila ng experience. O nabaon siya sa lies ng boyfriend to give her maybe warmth and love and security, no? But we all know that the parents, yung mga magulang, talagang mahal na mahal nila ang mga anak nila. Yes, ang goal nila ay syempre makapagtapos ng pag-aaral ang mga anak. So ngayon makikita mo na blinded pa ang anak, no? I would like to feel, no matter how much scolding ang gagawin mo, I don't think it will easily work, no? Kasi meron siyang ibang nasasandalan o ibang tao na kukuhanan siya ng courage and strength, no? The best way is to win her by your love, by your gentleness, and by prayers that the Lord will be the one to open her spiritual eyes.
0: Ang mabigat lang, Ma'am Joyce, I mean sa akin, ano, baka kaya siya hindi na rin nag-aral, baka alam mo yon, baka na-impregnate or sana naman hindi, ano?
1: Hindi. Sana naman hindi.
0: Sana naman hindi. So masakit
1: Right.
0: po yun sa mga magulang. Siyempre, Ma'am Joyce, diba? Especially kung yan ay... Marami tayong side comments. Kung yari, the only daughter or panganay or marami po. Sana mabuksan ang batang ito na... At saka sana, Ma'am Joyce, yung parents din ay open, no? They are willing to accept her. At kung babalik ang, baka naman takot yung anak na bumalik o magpakita kasi baka naman pagalitan siya, diba? At kasi nga, yung sinasabi ko nga, Ma'am Joyce, is ano eh, to and me against the world, diba? Kapag ka, yung magulang ay imbes na pakita pa rin ng pagmamahal kahit na nagkakamali ang mga anak. Mga wrong choices, ano? We have to be also being accepting. We also to be, we parents are to be forgiving, no? Yan po ang mahalaga sa mga kabataan ngayon. Naku. Ma'am Joyce, here's another question. Dr. Joyce, my son is getting married soon. However, the father left us many years ago and he has another family. My problem as a mom is that my son would like his father to be there at the wedding. However, I really disagree with him. Ano po ang advice niyo sa akin? If you are in my place, would you allow the father to join the wedding ceremony? I already forgave him years ago, pero ang fear ko baka magkaroon ng iba't ibang reactions from the relatives and the guests because almost all of them knew what happened to our marriage.
1: Okay. Kung ako lang naman ay nasa lugar mo, personally, I would allow him to attend the wedding ceremony.
0: Okay.
1: Para sa akin kasi, no matter what, siya pa rin yung tatay ng anak.
0: Okay.
1: Pero siguro I will have some certain conditions, okay? Mag-attend ka lang ng wedding, ha? Hindi ka, no need to take pictures with us. After all, you have a different family. Ako, kung ako lang naman, ha? I don't want it na. I don't want you to have major roles, no? Kailangan maano ka pa dyan. Sabi mo naman din na kilala na ng, ano, alam naman
0: alam ng
1: mga kaibigan.
0: Oo.
1: So, alam naman ng mga kaibigan mo na ganun pala, eh, the more you have nothing to worry about. No?
0: Okay,
1: kasi
0: okay.
1: Alam na pala nila, eh, di ba? Basta,
0: uh-oh,
1: he goes there as a participant, as the father of the groom, but I don't want you to take part in the picture be taking, etc., etc. Huwag na, no? Sideline ka lang. At so, wala ka naman, eh. Meron ka naman yung mga pamilya, eh, di ba?
0: Tama.
1: Para sa... Kung ako lang naman yan, kasi tinanong niyo ako eh, di ba? Kasi sabi mo ka rin kasi you have already forgiven him years ago, no? So I would say, if you have forgiven him na, you do that. Pero for example, sabi mo na, I have forgiven him, pero pag makita ko yung mukha mo, niya, nagagalit talaga ako, etc., etc., it will make your day bad, etc. Edi kung ganun, edi wag. Diba? Sa ibang araw na lang siya mag-meet sa anak niya at saka future daughter-in-law niya, pwede din naman. It's really a personal choice.
0: Wow.
1: It's a personal choice of yours. Meron nga ako isang situation ngayon eh, Ate Merls. Hindi naman ito parents. Dalawang magkapatid na nag-away, na matindi ang away.
0: Oh.
1: Eh yung kuya, mag-aasawa na.
0: Okay.
1: Hindi niya pina-attend yung kapatid niya. Pero gusto ng nanay na mag-attend sana yung kapatid niya. After all, isang beses ka lang ikakasal,
0: yeah,
1: di ba?
0: Correct.
1: Eh, kapatid mo naman yan. After all, sabihin natin, grabe yung away ninyo. After all, kapatid mo pa rin yan. So, ngayon, nagpa-counseling si kuya. Kailangan pa ba na andoon yung kapatid ko? Na ayaw ko naman. Yun ang question.
0: So, ano sagot mo, Ma'am Joyce?
1: Ay, alam mo naman ako, madaling mag-forgive, di ba? Oo. Pero, the decision is still theirs. Sina, ang payo ko lang sa kanila is, if I'm in your position, I would let him attend. After all, kapatid mo nga rin. Kapatid mo yan siya.
0: Okay.
1: Pero, ang hiling naman ng kuya, pero pag picture taking, ayaw ko andoon siya. But then, that's okay. You know, that's your choice. Picture mo naman yan, eh, di ba? Oo. Pero, wala namang masama kung andoon siya sa picture kasi maski na paano, kapatid mo nga yan siya. No? Hindi naman na. At nag-sorry naman yung si kapatid kung bakit nagawa niya yung nagawa niya. Oo. So, but again, I'm not him. again, I wasn't the one who experienced yung pain and trauma.
0: Oh my.
1: So I just explored it to him that I would do this, but the decision is yours.
0: Sakit din, Ma'am Joyce, ano?
1: Oo. Lalo na yung sa nanay, kasi ang nanay, ang feeling talaga niya na, eh magkapatid kayo, eh dalawa lang kayo magkapatid. Oh, eh, di ba? You forgive one another. So alam mo, ito na yung mga techniques, mga schemes ng enemy to destroy a relationship.
0: Makalungkot naman. So I hope sa mga nakikinig sa atin, ano, especially sa mga family, mga kaagapay, matuto tayo magpatawad. Matuto po tayong mag-recognize kung ano po, kasi lahat naman tayo nagkukulang, nagkakamali. At siyempre yung sinasabi na it takes two to tango, 'di ba? So talagang sana po ma-realize natin na maikli lang buhay, alam niyo yun, lalo na ngayon na malapit ang darating Panginoon. Sana mapagpatawad na po tayo, mga kaagapay, especially sa family, no? Kasi ang Diyos, mahal na mahal niya talaga ang pamilya, kaya niya nga binigyan tayo ng faith ang mga family, no? Napakalapit sa puso ng Diyos. Ma'am Joyce, here's another question. Sabi niya, I am a widow, 60 years old, and lives alone. Although my children are willing to take me, stay with any one of them. I appreciate them for their care for me, but I personally would rather stay alone so that I can do things on my own. Now, a widower would like to marry me. What is your advice? I would like to ask from Ate Merlin as a widow herself.
1: Oh, Ate Merls! Na-in-love na itong widow.
0: Na-in-love itong widow. Sa isang ayong widow, mayroong widower na nanligaw, ano. Ako naman, Ma'am Joyce, from the start, siyempre pinagbili naman ang asawa ko, no? Sinabi ni Kuya Clem, huwag ka na mag-asawa ulit, ha? Yun po talaga, malinaw sa akin yon. Of course, mga kapatid, mayroon naman, ano, ligawin naman ang Ate Merlin. Joke.
1: Oo naman, ligawin yan.
0: Ligawin ang Ate Merlin, ligawin sa, ano, pagdadrive. Joke lang. Pero, of course, Ma'am Joyce, 60 years old pa lang. She's too young. She's still young, no? Ako naman is 12 years older than she is, ano? So sa akin, wala na po sa akin yun. Pero sa 60 years old na isang widow, and then there's a widower na gusto sa kanya, so it's up to her, no? Kung talagang gusto niya. Pero maraming pag-aralan, Ma'am Joyce. Ako, ang dami-dami kong iniisip ng mabuti. Kasi very tempting talaga na isang widow, tulad ko, nag-iisa ko dito ngayon, alam niyo, malungkot talaga. Pero sa akin, I have decided, sa aking personal life, I have decided that to get married again. And then I have read so many verses sa Bible na God is close to the brokenhearted, tapos God is my husband, nakatulong sa akin yon. So ikaw, Ma'am Joyce,
1: 60 years old and lives alone. Lonely siguro siya, no, Ate Merlin? Oo. Ano bang hinahanap mo? Bakit gusto mo mag-asawa? Kung isang companion lang hinahanap mo, pwede naman friendship lang, no? Eh, pero, you know, this is a personal thing. Kung nai-inlove ka, pagkatapos, hindi naman siya sickly na kailangan mo siya bantayan, no? Okay naman, no? I remember kasi yung isang friend ko, no, may nagligaw sa kanya na widower. Yun ang tanong niya sa akin, paano yan, Joyce? Di ako pa mag-alaga sa kanya kasi matanda na siya. Uy, pero naka-ano sila, ha? Naka 18 years siguro sila together bago nagkasakit yung lalaki, no? So, mga bahaba din yung togetherness nila na hindi mo kailangan alagain, no?
0: Wow.
1: So, it's a personal choice, no? Wala namang masama. Pero alam mo ba, dapat sino ang tanungin mo? Yung mga anak mo ang tatanungin mo kung anong opinion nila. Kasi kami dalawa naman ni Ate Merlin, very open, no?
0: Oh.
1: Suggestion lang din itong sa amin. Pag pray mo whether it is really God's will or not. After all, you know, the Lord will let you know kung talagang this is the one o kailangan pa ba mag-marry. So it all depends on you. Hinahanap mo ba talaga? Yun ba talaga ang goal mo? Ano ba yung hinahanap mo? Oo. So depende. Kagaya kay Ate Merlin, very clear siya, no? Na ayaw na niya, maybe for companionship. O di mag-ano na lang, di ba? Hindi naman kailangan mag-get married. Pwede naman mag-meet lang sa church, have a coffee, have a dinner. Pwede naman siguro yung ganun, di ba, Ate Merls? Ayun. So
0: So,
1: yun ang sagot namin.
0: kaano, Ma'am Joyce, di ba, kapag nag-asawa ko, di, paano na yung widow's mite?
1: Ay, hindi na widow's mite. Ano ka na? Disqualified ka na uli
0: Qualified na
1: dyan.
0: ako. So mga
1: Oo
0: widows
1: nga.
0: dyan, alam niyo po, mayroong kaming support, mayroong support group, ang
1: Oo.
0: Widows Mite Philippines, and encouraging every church to have a we ministry for the widows. Yun po ang inimpress sa akin ng Lord na patatagin, i-empower ang mga widows. So katulad nitong nagtanong sa atin na 60 years old and she lives alone, siyempre may tendency talaga na desire to get married again kasi nag-iisa siya. Although gusto naman ng anak na magstay sa kanila, 'di ba? Katulad sa akin, Ma'am Joyce, gusto naman ng mga anak ko magstay ako kay Cathy, pero it's my choice to stay alone kasi malakas pa ako, mga kaagapay. I'm still very
1: Amen.
0: strong. I'm healthy. I praise God for that, ano? At wala man akong gout. I mean, praise God for that. So yun, kaagapay, kung gusto mo mag-asawa, kailangan pa rin, Ma'am Joyce, ng premarital counseling, ano?
1: Baka ibang klase naman. 'Di
0: Di
1: ba?
0: ba?
1: Oo
0: Oo.
1: naman, oo,
0: Oo.
1: ibang klase. Oo. Pero so far, wala kasi tayong booklet for premarital counseling for widows and widowers.
0: Kasi Ma'am Joyce, share ko lang sa iyo, no? Share ko lang sa ating
1: Yes.
0: mga listener. There was a time, I think 10 years ago or 12 years ago, mayroong isang widow, no, na kaibigan namin, may nanligaw sa kanya na widower, no?
1: Tapos,
0: Tapos, nung magpaplano na silang mag-asawa, nagpaplano na silang magpakasal, siyempre ni-require ng asawa ko na premarital counseling talaga. Dahil ang inano ng asawa ko, ano yung anong tawag natin dito? Yung kung
1: may
0: may
1: mga
0: anak, anong
1: packages.
0: tawag doon?
1: Oh, blended
0: Blended
1: marriage.
0: family, blended family, no? Blended marriage. So, ang doon naman sa side ng widower, ang mga anak niya mga may edad na lahat, may pamilya na. Dito sa widow kasi she was only 39, Ma'am Joyce. She's very young, mga anak niya maliit pa. So, my husband told the widower to meet the children. So doon nag-counseling sila with Pastor Clem to let the children know na ito ang magiging stepfather nyo. Tapos yung stepfather naman, itong si widower ay ito ang mga anak na kailangan pa ng support niya. No? So yun mga kaagapay. So ang kwento, Ma'am Joyce, so maganda yun. Pero nangyari naman, bago
1: Nangyari.
0: sila ikasal, namatay.
1: Sino namatay?
0: Yung lalaki.
1: Talago? Hindi natuloy
0: Minsan,
1: yung kasal?
0: hindi natuloy ang kasal. Minsan
1: Napakasad
0: nagkita
1: naman
0: kami.
1: ito.
0: Sad
1: Ha?
0: talaga. Sad. Alam
1: Ka?
0: niyo, nakita kami noong yung widow, yung
1: Tuwi? Oo.
0: babae. Oo. I think kailan lang kami nagkita. Many years na hindi kami nagkita eh. So nagkita kami minsan sa isang wake.
1: Oh, nag-asawa ba siya?
0: Tapos, hindi, pinalala ko sa kanya yun. Sabi niya, ay, oh, nga, Ate Merlin, ano? So talagang hindi siguro, I mean, you know, hindi natin alam
1: Not meant to
0: na
1: be.
0: they were not meant to be. And sabi naman itong widow, sabi niya, ate, buti na lang hindi ako nag-asawa ulit. Ang saya-saya pala, ang saya ko, sabi niya. Kasi ano na, 30 years na namatay ang husband. So parang okay sa kanya ngayon. And ako din, sabi ko, na-appreciate ko yung kanyang, ano, na-enjoy niya ang buhay niya ngayon as a widow. Kung nag-asawa siya ulit, syempre, di ba? Kung ano pa yung... Anyway, kung sa ating mga listeners, kung mga widow dyan, if you want to get married, go. Kung yan po ay naisip nyo, nakakalooban ng Lord, just ano lang po, maging sensitive kayo sa leading ng Panginoon. Go lang po kung gusto niyo mag-asawa ulit. Anyways.
1: Tanungin niyo si Lord. Huh? Kasi ang boss natin ay si Lord God.
0: Right, right. Ma'am Joyce, here's another question. My husband left my family for another woman. Ngayon po, may sakit yung husband ko at bumalik sa amin. Ibig sabihin po, ayaw ng mistress na alagaan siya. Willing po ako alagaan siya, kaya lang ayaw ng mga anak ko. Sabi nila, niloko niya tayo sa mahabang panahon dahil sa babae ngayon, may sakit siya, saka lang niya naisip na bumalik sa atin. Ano ang advice niyo sa akin? Naawa ako sa husband ko, wala nang mag-alaga sa kanya. Naniwala ako na sa pangako noong kinasal kami, in sickness and in health, in abundance and nothing, till death do us part. Ano po ang advice niyo sa akin as a betrayed wife? Oh my goodness. Ikaw, Ma'am Joyce.
1: Talagang in-emphasize pa niya na betrayed wife siya, no? Oo nga naman, but God bless your good heart, no?
0: Uh-oh.
1: Sundin mo yung vow ninyo, no? Na in sickness and in health, in abundance and nothing, no? Totoo nga naman, masakit masyado ginawa ng tatay ng mga anak mo, no? So, feeling nila it's not right, feeling nila it's not fair, feeling nila it's not the best thing. Naiintindihan ko yung mga feelings ng mga anak nyo, no? Pero, as a wife, you can always tell your children naman na naiintindihan ko kayo anak, no? Nakita ko yung point of view nyo. Pero bilang asawa, nag-promise ng vow ng, sa Panginoon Diyos, I would like to do this right. And I'm sure pinagsisihan na ng papa nila yon. I hope lang siguro magkaroon ng opportunity for the father to say sorry to the kids, no? Malay mo, nag-grieve yung kids, no? Or children, dahil hindi naman nag-properly sorry si papa, right? Pero this is the best, kumbaga pa, learnings that your father would have na nagpakumbaba na siya at bumalik dito sa nanay niyo. I would like to believe, hindi na siguro maulit yung nagawa niya.
0: Dapat.
1: Oo, no? Oo. Kasi pong nagawa pa, talagang i-ano na natin. Ilagay na natin siya, idala na natin siya sa labas ng bahay. Diba?
0: Ipakulong na.
1: Correct. No, we don't need to help him na for those people who do not want to do the right things as well. So kung ako ikaw, Mrs., I would also do the same as you did.
0: Wow.
1: No? That's because I give advices to you. Pag mangyari yan sa akin, hindi ko na lang alam. Baka iba na pala yung advice ko sa sarili ko. Pero ang advice ko talaga sa iyo is, oo, do what is good and right. I would like to believe God is pleased. I would like to believe that you're doing a good testimony to your children to see, no, na you have forgiven your husband already.
0: Very, very noble decision, Ma'am Joyce, no? Kasi, grabe, bow talaga ako sa kanya. Kung ako, hindi ko alam.
1: Yun na nga. Kaya sabi ko ang advice ko sa'yo. Pero kung hindi ko lang alam, yun ba ang advice ko sa sarili ko?
0: Diba? Oo. Pero very noble talaga. Ideal talaga. At tama yung sabi niya kahit siya betrayed wife. Imagine, Ma'am Joyce, ba? Betrayed wife. So, I'm sure mga anak, maintindihan niyo po ang nanay ninyo. Kasi, imagine mo yun, Ma'am Joyce, iniisip pa niya yung vow niya, no? Nung kinasal sila, in sickness and in health. Wow! Diba? Mapawaw talaga ako.
1: Tama ka nga dyan. Tama ka. Oo. Pero hindi niya sinabi ilang years sila nagkahiwalay, no?
0: Oo nga, no?
1: Ganun kagalit yung anak niya. Baka naman siguro yung maliit pa yung mga anak nila.
0: Yeah.
1: Wala na yung lalaki. Kaya nagagalit talaga yung mga anak nila. Diba? Hindi na process, no? Baka kailangan din, pwede naman makaunselingan yung mga bata, no? Kung bakit napakatindi ng galit nila sa pamilya.
0: Yeah.
1: O baka naman nakita nila yung kahirapan ng nanay nila.
0: Tama, oo. Yung kayod ng nanay para makapag-aral sila, di ba?
1: Pwede, pwede.
0: Yeah. Nalala ko noon kasi nung buhay pa si Quicklem, di ba? Meron siyang mga support group for the solo parents. Kasi kadami-daming mga wives na iniwan ng husband. So, ang ginawa po ni Quicklem noon ay ginawa po niya, sama-sama yan sila, mga 20 sila mga solo parents para hindi na alam mo yun, kung iba-ibang ano pa, pare-pareho naman ang issues, so
1: sila na lang
0: pinagsama-sama.
1: Mag-advise-advise sa kanilang isa't isa.
0: Alam
1: group
0: mo,
1: therapy.
0: Because of that support group, na tawag nila, hanggang ngayon, buhay pa yung support group nila, ang tawag nila ay metamorphosis. Yes.
1: Ako rin. Mayroon ba sa akin ngayon, mayroong humihingi na ganun. Dalawa nga yun eh. Isang naghumihingi ng support group na lahat sila betrayed war, kagaya ng texter natin. Yung isa naman is ano, mga parents na who have difficulty with their children in their mental health. Humihingi naman ng support group. Hindi ko sila mag-group-group eh. Maybe I should really find time to group all of them, ha? Pero meron pa kasi ako, meron pa kasi akong ibang project, Ate Merlin, no? O sasabihin ko ito on air para talagang gagawin ko, no? Gusto kong gumawa ng ano, cards with questions, no? Merong binibenta sa ano, online, no, cards.
0: Okay.
1: Pero gusto ko gumawa ng ibang klaseng cards. Itong cards na ito ay questions, which means to say, as husband and wife, sa katagalan nating kasal, minsan hindi na natin alam anong pagkukwentuhan natin, ano ba yung pag-uusapan natin. So these are question cards that you can ask each other about your marriage, about life, no, na hopefully hindi naman kayo mag-aaway dahil sa mga questions na ito. Tapos, yung isang set naman is between parents and your adult children. O kasi minsan din marami din ako mga parents, hindi ko alam anong tatanungin ko sa anak ko. Tahimik masyado, walang isasabi. So, pagkausap naman ng mga kaibigan, marami naman mga kwento. Pero pag ako ang kausap, walang kwento. So sabi ko, parang gusto kong gumawa ng mga cards.
0: Para so, kung yun ang pag-uusapan nila, kunyari, sa bawat araw.
1: Isa or dalawang questions, no? So hopefully, makagawa ako ng questions. Cards with parents, cards with spouse. Cards with kids pala, with young adult kids. Yeah.
0: Oh, that's a good idea, Ma'am Joyce. Sana as soon as possible, you can already make it.
1: Sana. Oh.
0: Sana.
1: Dasalan niyo ako, ha? Marami akong project sa utak ko.
0: Alright. Ilan pa yun? at least ako na ano ko na yung widow's mite. Diba?
1: Na-establish mo na.
0: Established na. Ayan. So, simple lang, Ma'am Joyce, yung aking widow's mite, yung ministry na ng Lord sa akin. Ayoko masyado siyang technical, na meron siyang organizational chart. Hindi na ganun. Parang ano lang, fellowship lang siya, para hindi masyadong ano.
1: Support group talaga.
0: Halimbawa, Ma'am Joyce, natuwa ako dahil, halimbawa, yung mga taga Baguio, may sarili silang group. Marikina, may sarili silang group. At itong sa Davao, meron din sariling group. And na-encourage din ang mga churches na magkaroon talaga ng support group for widows, no? Tatuwa. Ayan. Ma'am Joyce, mayroon pang question number 7, ha? Sabi dito, Ma'am Joyce, simula noong nag-lockdown, 2 years po akong hindi nakapamasyal o nakapag-connect sa aking dating mga churchmates or classmates. Na-miss ko talaga sila. Kaya nitong medyo pwede nang nito, nag-face to face, hindi pa rin ako pinapayagan ng wife kong lumabas with my friends. Ang sabi niya, natatakot pa rin siya dahil sa mukhang itong question na to ay matagal na, no? Parang takot na takot pa rin si wifey na lumabas siya. Sa totoo lang, nabuburyo na ako lagi sa loob ng bahay. Work from home po kasi ako, ano kaya ang ma-i-advise sa aking wife? Yan.
1: So that means to say, yung wife mo, merong mga fears.
0: Uh-huh.
1: At yung mga fears na yun, kailangan natin explore. Kailangan natin kalmahin yung mga fears niya. Kailangan natin ipakita scientifically na it's safe na lumabas. You just have to be cautious. Pag may umuubo, lumayo-layo ka konti, pwede ka naman lumabas. Pag hindi naman maraming tao, hindi magmask. Pag maraming tao, magmask ka. So meron lang siguro siya mga fears, no, na kailangan natin i-address. Kasi kung hindi mo i-address yung mga fears niya, palagi yan siya nasa likod mo, no? Magbubuyog-buyog, no? So, mahirap din. So, kailangan natin i-explain. Bottom line, you know, sabihin mo sa misis mo na, misis, ang buhay ko ay nasa kamay ng Panginoon Diyos, no? Kung hindi naman papayag ang Panginoon Diyos na mawala ka pa sa buhay, ay maski na paano, andito ka pa rin, right? Pero kung maski na nasa bahay ka, at
0: Tama.
1: talaga ay mawawala ka rin. So talagang we need to entrust yung buhay natin sa Panginoong Diyos who is the greater being, you know, who is in charge of all things, lalo na sa buhay natin, who knows what's best for each one of us. So I hope na ma-address yung mga fears ng misis mo.
0: Ayan. Here's another question. Ma'am Joy, sabi niya, nalilito po ako kasi wala po kaming emotional, sexual, mental intimacy, lalo na spiritually. Meron siyang karelasyon kaya hindi na rin ako emotionally, sexually attached or attracted to him. I feel rejected. Ano po ang gawin ko?
1: Number one, pwede kayong magpa-counseling, no? Lalo na ikaw. Kasi, syempre, painful masyado. Merong rejection, no? Merong feeling of abandonment. Meron ka pang grieving niya, no? At saka, it seems talagang wala nang silbi tong asawa mo, no? Walang emotional, sexual, mental, spiritual, lahat. Wala, ano? Zero na siya lahat, no? Pero hayaan mo, may pag-asa naman, no? So, number one, magpa-counseling ka. Ikaw mismo lang kung ayaw niya sumama. Number two, kung sasama naman siya, that will be well and good. Baka possible na hindi niya alam anong gagawin niya to be able to support you. Posible din naman yun. Possible na we need to teach him na these are the wrong things na ginagawa niya. Kailangan may magsabi sa kanya na, uy, mali kaya yan. Baka hindi niya alam. So, kailangan natin siya i-re-educate, no? At baka naman kailangan natin siya i-realign sa Panginoon Diyos na wala na yata yung fear niya of the Lord na meron siyang accountability sa iyo, no? So, I hope that huwag kang mawalan ng pag-asa, seek some form of counseling.
0: Kasi Ma'am Joyce, madalas kasi mayroong pinanggagalingan, ano? There's always a reason why itong mga wala siya talaga yung emotional, sexual intimacy, mental intimacy. Baka yung pinanggagalingan niyang pamilya, wala po silang naramdaman na ganun sa kanilang magulang at
1: Pwede.
0: daladala po nila yon mga itong nagtanong sa atin. I hope maintindihan mo po yan. Ang mahirap din kasi dahil wala siyang makuha sa husband niyang ganun, wala na rin siyang maibigay. But I mean, sabi niya, I'm not attracted to him anymore. So, parang pareho na rin sila, Ma'am Joyce, di ba?
1: Yes, tama ka nga dyan. Oo. But again, sabi nga ni Ate Marlene, no? You need to also try to understand his point of view, and that can be helped through counseling.
0: So yun mga kaagapay ano sa atin mong mga listeners especially when it comes to marriage ano kanina nabanggit natin yung mga attack ang mga strategies na ginagawa ni Satan. Isipin po natin kaagapay na kayo mag-asawa, hindi po kayo magkaaway, hindi kayo ba anong tawag nun, kayo po ay magkakampi dapat, no? So I hope na sa atin pong pinag-usapan ngayon ay marami po kayong natutunan. And of course, doon sa mga binigay ni Ma'am Joyce, ang advice sa mga nagtanong sa atin ay nakaka-relate din po lahat ng mga couples sa nakikinig sa atin ngayon. Ayan, Ma'am Joyce, your take away and then your closing prayer para po sa ating mga listeners. Ma'am Joyce, pag-pray nyo lang din. Ma'am Joyce, meron kasing ano, merong may isang pastor na 2 months na siyang ano 2 months na siyang kumatos ano ang laki-laki na ng bayad sa hospital, nilipat na siya kunya sa St. Luke's BGC, nagkaroon siya ng utang na 3.8 million na, tapos kailangan siyang ilipat, nilipat siya sa PGH. Sa PGH naman may na-discover na ibang bacteria na ang antibiotics ay 4,600 ang isa. And he has to take it 6 times a day. So, ibig sabihin, 27,000 plus a day. and then 14 days. So Ma'am Joyce, pag-pray natin. So samahan po natin si Ma'am Joyce at yung takeaway mo para sa ating mga couples.
1: We live in this fallen world, no? And in this fallen world, there will be sinful things that are happening around. Mm-hmm. And so we need to be aware na the enemy is at war with us, mm-hmm. because we wanted to follow Christ's footsteps. So I hope that you keep your marriage pure, holy, and at the same time that you stay away from all forms of temptations as well too. Shall we all bow down in a word of prayer? Huh? Our Lord, our God, nagpapasalamat po kami sa iyo because it is you who have first loved us that we know how to love other people. Mm-hmm. Sometimes, Lord, napakahirap to love our spouse, especially kung hindi nila ginagampanan yung tungkulin nila. And so mm-hmm. we ask of you, Lord, to forgive us, and we ask of you, Lord, to intervene and help each one of us. That our joy will be from you, our strength will only come from you, and that we will have this hope that you will intervene and help our marriages. Lord, Father God, we remember this pastor who was comatose, who needs a lot of financial assistance. Oh Lord, we ask of you, Lord, that you will be the one to cleanse him from the top of his head to the tip of his toes. You will be the one, Lord, to remove and awaken him, oh Lord God. Remove all forms of bacteria and awaken him, oh Lord, from his present condition. And Father God, we trust in you that you, who is the giver of life, you will be the one, Lord, to help him and be out of this situation. We entrust to you, Lord, all the family members and relatives, and we entrust to you all the people who are helping him in one way or another. Bless their good hearts as well too, Lord. Thank you, Lord, because you are our Jehovah Rapha, the great healer. Thank you, Lord, because you will never leave this pastor nor forsake him. And thank you, Lord, because in you there will be hope. We commit all these things unto your hand in the name of Jesus Christ. Amen.
0: Amen. Amen. Maraming salamat sa lahat pong nakatutok sa atin. At alam niyo po, ang program na Heartline Thursday Edition po ay handog sa inyo ng Back to the Bible Philippines in partnership with Far East Broadcasting Company. Salamat kay Phil Lagta po, siya ang nag-a-assist sa atin every Thursday sa ating production tech. Muli, ito po ang inyong lingkod, Ate Merlin Guillermo.
1: At ako naman si Dr. Joyce Piapgo. Thank you so much for tuning in.
0: Maraming salamat po sa inyong pag-tune in sa Heartline. God bless. See you again next time.

0: Heartline, kung saan pinapakinggan ang iyong nararamdaman.
1: Ama naming Diyos, kami po ay lumalapit sa inyo ngayong araw na ito upang humingi ng kapatawaran at humingi ng gabay. Alam namin na sabi ninyo sa inyong salita, kawawa sila na nagsisitawag ng mabuti ay masama at ng masama ay mabuti. Ngunit yan mismo ang aming ginawa. Nawalan na po kami ng espiritual na pananaw at nabaligtad na namin ang tama at mali. Inaamin po namin na yinurakan namin ang tunay na katotohanan ng inyong salita at tinawag naming pakikipagpalitan ng kaalaman at paggalang sa paniniwala. Pinapayagan namin ang pagsamba sa Diyos-Diyosan at tinawag naming kalayaan at kalinangan ng pagsamba. Pinahintulutan namin ang relasyon ng magkatulad na kasarian at pakikiapid at tinawag naming karapatang maging totoo. Pinagsasamantalahan namin ang mga mahihirap at tinawag naming loto, kweteng at game shows. Pinabayaan namin ang mga dukha at nangangailangan at tinawag naming magsariling sikap. Ginagantimpalaan namin ang katamaran at tinawag naming pagkalinga sa kapwa. Hinayaan namin na pagtayuan ng bahay ng di aming pag-aari at tinawag naming mga botante at informal dwellers. Pinatay namin ang sanggol sa sinapupunan at tinawag naming karapatan ng kababaihan. Pinatay at linigpit namin ang mga kriminal at tinawag naming hustisya. Hinikayat na magkahiwa-hiwalay at mawasak ang pamilya at tinawag naming mga bagong bayani. Hinayaan na lang na umasa sa paghihirap ng iba at tinawag naming pasalubong. Hinayaan na walang disiplina at walang modo ang mga kabataan at tinawag naming makabagong pagpapalaki sa mga anak. Inabuso namin ang kapangyarihan at tinawag naming politika at pamamahala. Ninakaw namin ang salapi ng mamamayan at tinawag naming progresibong ekonomiya. Pinagnanasahan namin ang pag-aari ng aming kapwa at tinawag naming ambisyon sa buhay. Sinira namin ang kalikasan at tinawag naming kabuhayan. Dinungisan namin ang aming paligid ng kalaswaan, kahalayan at kababuyan ng laman at tinawag naming kalayaan ng pagpapahayag ng damdamin. Pinagtatawanan namin ang karunungan ng aming mga ninuno at tinawag naming mga makabagong kaisipan. Siyasatin mo kami, O Diyos, at alamin mo ang aming puso. Subukin mo kami at alamin mo ang aming mga pag-iisip. At tignan mo kung may anumang lakad ng kasamaan sa amin at patnubayan mo kami sa daang walang hanggan. Linisin mo ang bawat pagkakasala at kami palayain mo. Hinihiling namin ito sa ngalan ng inyong anak na aming Panginoon at tagapagligtas si Hesukristo. Siya nawa

Mas pinatatag ng iba't ibang hamon ng panahon sa gitna ng bagyo, kalamidad, kakulangan at mga sitwasyong dumarating. Patuloy kaming naglilingkod, patuloy sa paghatid ng napapanahong impormasyon, inspirasyon, lingap, pagmamalasakit at ang hindi nagbabagong mensahe ng pag-ibig ni Kristo sa pabago-bagong panahon sa pamamagitan ng radyo at makabagong teknolohiya. Patuloy kaming umaabot. Ito ang CARE 104.3 D-Way FM, himpilan ng Far East Broadcasting Company sa Bicolandia, nagpapatuloy sa pag-abot sa buong Bicol Region at kahit saan man sa mundo, sa loob ng 52 taon hanggang marinig ng lahat.

Yes, hello, hello, and isang mapagpalang hapon sa iyo, ka-Express Mate. Kumusta naman ang iyong araw? Sana ikaw ay nasa mabuting kalagayan habang ikaw ay nakikinig sa himpilan ng Far East Broadcasting Company Philippines, Bicol Station, Care 104.3 The Way FM. And syempre pa, kasama nyo po sa programang ito, walang ibang hindi ang inyong cute na driver, si Elvis Ray Aison. At syempre, yan, ikaw ay kasalukuyang nakasakay dito sa ating UV Express, the Ultimate Vibes Express. Isang maulan-ulan at malamig-lamig na hapon sa'yo, ka-Express Mate. Sana hindi ka kagaya ko na medyo may medyo may bara ang ating paghinga. But anyway, yan. So pag mga gantong panahon talaga, no, eh medyo nauuso ang ubot sipon. But hoping na kung ikaw man, ka-Express Mate, ay kasalukuyang nakaka-experience ng ubot sipon. Yan, eh, we advise, no, na wag muna tayo uminom ng malamig. And at the same time, I hope that you're warm and cozy as of this moment. Naway kung wala ka mang kayakap ngayon, sana eh meron kang jacket. Dahil yun yung it will keep you warm, no? And protected at the same time, kung sakaling walang magpapayong sa'yo. But don't worry. Yan, dahil kahit na ikaw ay nilalamig sa mga sandaling ito, eh hayaan mong samahan ka namin dito sa biyaheng ito para medyo maging exciting ang iyong biyahe pauwi. Kaya shout out sa bawat isang ka-Express Mate na nakikinig sa atin dito sa Albay, dyan sa Catanduanes at sa Masbate. Hello and shout out rin syempre sa mga listeners natin sa Camarines Sur and Sorsogon. And syempre sa iba't iba pang areas ng Bicol Region, kasama na rin ang Camarines Norte. And syempre ang iba pang mga places and areas outside of Bicol Region na abot pa rin ng signal ng Care 104.3 The Way FM.

Hello, hello po sa bawat isa. And of course, kung nais nyo makipag-ugnayan sa ating himpilan, text nyo na lang or text nyo lang yan sa ating contact number 0998-843-0573 or mag-comment sa ating Facebook Live sa FEBCB Call Care 104.3 The Way FM. Ang ating YouTube channel and Instagram account ay FEBCBCall-Care 104.3 DWAYFM. At ang ating online streaming naman ay bit.ly/TheWayFM. At kung ikaw naman ay miyembro or bahagi na ng ating group chat sa Messenger, abay mag-message ka lamang sa ating Kirian's official GC. Di ko na po pa tatagalin pa ang biyahe natin ito. Buckle up, sit back, relax, enjoy, and fasten your seatbelts. Dahil mag-uumpisa na ang ating biyahe dito lamang sa UV Express, the ultimate vibes express ng FEBCB Call, Care 104.3 The Way FM. Kaya tara, sakay na!

Yes, and we are still right on track. Dito sa ating programang UV Express, the Ultimate Vibes Express. And inyong napakinggan ang mga awiting Risk It All by Bruno Mars, Summer Feelings by Lennon Stella featuring Charlie Puth, Can't Stop the Feeling by Justin Timberlake. And syempre, dito na nga sa puntong ito ng ating biyahe, tayo ay dadako na sa ikalawang bahagi ng ating biyahe na kung saan playlist nyo naman ang Bida ka-Express Mate.

0: kung nais mong mapakinggan ang iyong favorite song, aba, i-text mo lang yan sa ating contact number 0998-843-0573 or mag-comment ka sa ating Facebook Live kanina sa FEBC Bicol Care 104.3 The Way FM. And syempre, mag-subscribe at mag-follow ka na rin sa ating YouTube channel and Instagram account on FEBCBicol-Care104.3DWAYFM. And syempre pa, no? Kung ikaw naman ay palaging connected sa internet, kung ikaw ay palaging may mobile data or connected via Wi-Fi connection, eh, alam mo bang pwede kang bumisita sa ating online streaming sa bit.ly/thewayfm. Siyempre pa, sa mga miyembro at bahagi na ng ating Carians Official GC, pwede rin kayong mag-send dyan ng iyong mga song requests ka Express Mate. Ano pang inaantay nyo? Ayan, you may reach our station via those contact information. Siyempre, pwede rin po kayong magpabati, no? Kaya habang inaantay natin ang mga song requests ng ating mga ka-Express Mate, pakinggan muna natin yung mga awiting na i-prepare namin beforehand. Kaya ano pang inaantay nyo, mga ka-Express Mate? Buckle up, sit back, relax, enjoy, and fasten your seatbelts. Dahil patuloy ang ating biyahe dito lamang sa UV Express, the ultimate vibes express ng FEBC Bicol, Care 104.3 The Way FM. Kaya tara! Sakay na!
1: Roots on Request.

mas pinatatag ng iba't ibang hamon ng panahon sa gitna ng bagyo, kalamidad, kakulangan at mga sitwasyong dumarating. Patuloy kaming naglilingkod, patuloy sa paghatid ng napapanahong impormasyon, inspirasyon, lingap, pagmamalasakit at ang hindi nagbabagong mensahe ng pag-ibig ni Kristo sa pabago-bagong panahon. Sa pamamagitan ng radyo at makabagong teknolohiya, patuloy kaming umaabot. Ito ang CARE 104.3 D-Way FM, himpilan ng Far East Broadcasting Company sa Bicolandia, nagpapatuloy sa pag-abot sa buong Bicol Region at kahit saan man sa mundo, sa loob ng 52 taon hanggang marinig ng lahat.

At tayo ay nagbabalik dito sa ating programang UV Express, The Ultimate Vibes Express. Sa pagpapatuloy ng ating programa slash biyahe, eh dito na tayo dumadako sa puntong ito na kung saan eh tayo ay magpapatugtog ng mga awiting umiikot sa iisang tema.

0: And syempre, para magkaroon naman kayo ng konting ideya kung ano ang mga awiting ipapatugtog natin ngayong hapong ito, syempre, bibigyan ko kayo ng konting hints and clues bago natin i-reveal kung anong magiging tema natin ngayong gabing ito sa ating theme tracks. Nasabihan ka na ba ka-express me ng isang taong minsan mong tinuring na espesyal sa'yo? Minsan mong itinuring na may espesyal na kayo? Tapos sasabihan ka lang pala ng walang tayo, walang ikaw at ako. Anong mararamdaman mo ka-express mate? Ikaw ba ay matutuwa? Ikaw ba ay magagalit? O ikaw ba ay masasaktan? And similarly, no? Ano naman kaya yung iyong mararamdaman pag mutual ang inyong feelings and confirmed na merong ikaw at siya? Ang awkward kasing sabihin na ikaw at ako. Hindi, ganito na lang. What if mutual ang iyong feelings at meron nga talagang kayo? Yee! Merong ikaw at ako. Merong you and I. Me and you. Parang ikakikilig mo yun, no? Gari mahamisun. Gari dai mo aram kong sa inharali ang mga tanga. And syempre, ayan, siguro it's not that hard of a guess na ang tema natin ngayon ay mga kantang tungkol sa'yo, sa akin, ikaw at ako. Kayo. Sana all, no? Pero kung walang kayo, don't worry. Huwag kang mag-alala. Huwag kang mabitter. Huwag kang maging ampalaya. Dahil for sure, meron namang ikaw at si Lord. O, diba? San ka pa? Kaya sa biyahe natin ito, pakinggan natin ang mga kantang nagsasabing merong ikaw at ako, merong siya at ikaw, merong kayo. Yan ang tema natin ngayong hapong ito. Kaya't ano pang inaantay nyo? Buckle up, sit back, relax, enjoy, and fasten your seatbelts. Dahil patuloy ang ating biyahe dito lamang sa UV Express, the ultimate vibes express ng FEBC Bicol, Care 104.3 DWAY FM. Kaya tara, sakay na!
1: Theme Tracks.

Let's pray. Dear Heavenly Father, Lord God, kami po ay nagpapasalamat dahil nagkasama-sama po kami ng aming mga ka-Express Mate sa araw na ito. Ingatan niyo po nawa ang bawat isa as each of us heads home or head home, and nawa ay makapagpahinga po ng maayos ang bawat isa po sa amin upang may sapat na lakas po kami kinabukasan sa aming mga gagawin pa. Lord God, kami po ay nagpapasalamat dahil alam po namin na inamahal niyo po kami, that even if we are not chosen by others, you assure us and inyo pong pinapaalala po sa amin lagi na minamahal niyo po kami, and that sa aming pag-enter in a relationship with you, Lord God, you promise, Lord God, so much. You promise that you will never leave us nor forsake us. Napakarami pa po ng inyong mga pangako at kabutihan sa aming buhay. Naway ma-share po namin ang inyong pagmamahal sa mga taong nakapalibot sa amin na hindi pa po nakakakilala sa inyo, so that they too may enjoy your love and presence. Ito po ang aming samot dalangin sa pangalan ni Jesus. Amen.

FEBCB Gold Care 104.3 DWAY-FM. The station that cares. Maraming salamat ka Express Mate sa inyong pagsama sa akin sa araw na ito dito sa ating biyahe. Sana kayo ay sana na-enjoy nyo ang ating mga musika. And at the same time, ingat kayo sa inyong pag-uwi. Ingat sa mga nagbabiyahe pa sa mga sandaling ito. Naway, kung wala mang kayo, palagi mong tatandaan na merong ikaw at si Lord. Kung hindi ka pa aware, ngayon ay sinasabi namin sa inyo. The Lord has been waiting for you all along. Kaya lapitan mo na siya. And syempre, gaya ng aking laging paalala sa inyo ka-Express Mate, the road may be long, but His grace will carry you on. Ingat sa biyahe, God bless, and pasalamatan rin natin si Don Alfonso Apinado na sinamahan tayo sa ating technical side. Iwan ko kayo ng kantang Me and You by Holly Star. Ingat, God bless, and susunod na po ang tanglaw sa daan ng buhay.

0: We've just reached the final stop on today's UV Express.
1: The Ultimate Vibes Express.
0: Salamat sa pagbiyahe kasama kami.
1: Until next time.
2: Mas pinatatag ng iba't ibang hamon ng panahon sa gitna ng bagyo, kalamidad, kakulangan at mga sitwasyong dumarating. Patuloy kaming naglilingkod, patuloy sa paghatid ng napapanahong impormasyon, inspirasyon, lingap, pagmamalasakit at ang hindi nagbabagong mensahe ng pag-ibig ni Kristo sa pabago-bagong panahon sa pamamagitan ng radyo at makabagong teknolohiya. Patuloy kaming umaabot. Ito ang CARE 104.3 D-Way FM, himpila ng Far East Broadcasting Company sa Bicolandia, nagpapatuloy sa pag-abot sa buong Bicol Region at kahit saan man sa mundo, sa loob ng 52 taon hanggang marinig ng lahat.
3: Oras po natin, ganap ng alas 6:30 ng gabi.
4: Madilim man ang landas na iyong tinatahak, muling liliwanag dahil sa Ama nating dakila. Makinig at sumubaybay dito sa Tanglaw sa Daan ng Buhay.

0: Isa hong mapagpalang gabi, mga kapatid at mga kaibigan. Ngayon po ay July 2 na, ang bilis ng araw. Lagpas kalahati na naman ng taon. Kumusta po ang inyong araw ngayong Webes? Sana po ay okay ang inyong naging araw sapagkat, lagi namang mabuti ang Panginoon, hindi siya nagpapabaya. Kaya pagbati po sa lahat ng nakikinig, ito po ang himpilan ng Far East Broadcasting Corporation dito sa Bicol, ang 104.3 The Way FM, Care 104.3. At nakikinig po tayo ngayon sa ating programang Tanglaw sa Daan ng Buhay, gabi-gabi tuwing alas 6:30 ng gabi. Ako po ang inyong kasama ngayon, Pastor Abel Bausa ng Your Special International Ministries. Magbubulay po tayo ng salita ng Panginoon. Kumusta po sa mga nanonood sa iba't ibang panig ng Bicol o maging buong Pilipinas o mundo. Sa mga nanonood sa radyo, dyan po sa mga probinsya ng Sorsogon, Camarines-Sur, Camarines-Norte, sa Masbate, sa Catanduanes, and of course dito po sa Albay. Maging sa ating pong mga taga-subaybay sa Facebook Live o sa Instagram at sa YouTube, kumusta po at pagpalain tayo ng Panginoon ngayong gabing ito. Napakaganda ho ng message na ating pong titingnan ngayon at sana po ay bago kayo matulog, saan man kayo galing, sa trabaho, pagod po ba, sa eskwelahan o sa negosyo, ano man, kung nagbiyahe man po kayo, sana po ngayong oras na ito ay meron kayong time para samahan ako sa pagbulay ng salita ng Panginoon. Last week po ay nagimbal tayo sa balita doon sa Venezuela kasi magkambal na earthquake ang kanilang naranasan. At malungkot ang pangyayaring iyan. In your entire life, kapatid, sa buong buhay mo, ano ba yung pinakamalakas na earthquake na naranasan mo na sa edad mong yan? Today, I will share to you the strongest earthquake na nangyari sa Bible at naranasan ng isang tao. Ito po ay hindi natural earthquake but a spiritual earthquake. At ang taong nakaranas na ito ay kilalang kilala ng marami, lalo yung nagbabasa sa Biblia. Tatlong letra lang ang kanyang pangalan, pero pag maalala mo ang pangalan niya, meron ka kaagad maaalala ang mensahe mula sa kanyang buhay. He was the man who experienced an extreme earthquake sa kanyang buhay. Ang tinutukoy ko po, walang iba si Job. So, si Job, sabi sa aklat ng Job, ay he was a wealthy man, napakayaman niya po. At sagana ang kanyang buhay, maka-Diyos po siya, mayroong pamilyang napakaganda, and pwedeng sabihin nasa kanya na ang lahat. Pero isang araw po, dumating sa kanya ang hindi inaasahang matinding lindol o pagsubok sa buhay. In a day, Job lost his wealth, ninakaw ng mga bandido ang kanyang mga kayamanan, ang kanyang mga camel, ang mga baka at lahat ng kanyang ari-arian, ninakaw at pinagpapatay ang kanyang mga tauhan. Meron pong nakaligtas na isa para magsumbong sa kanya. And then, in an instant, mababasa po natin na sa isang iglap yung kanyang 10 anak na nagkakaroon ng party doon sa kanilang kuya ay bigla ho nagkaroon ng ipo-ipo at malakas na hangin at tinangay po at napatay ang 10 anak ni Job. At dahil po doon siya ay naglupasay. Hindi pa ho nagtapos yung kanyang earthquake sa buhay niya, yung dilubyo sa buhay niya. After po noon ay nagkasakit siyang malubha. Sabi po sa Biblia, siya po ay nagkaroon ng pigsa mula ulo hanggang talampakan. At dahil sa pangyaring yon, yung kanyang asawa, na-demoralized siguro. At ang sabi niya kay Job, buhay ka pa at naniniwala ka pa sa Diyos. Bakit di mo na lang sumpay ng Diyos at mamatay ka na rin? So, hindi lang nawalan ng anak, Hindi lang nawala ng kayamanan, nawalin din ng kumpiyansa sa kanya ang kanyang sariling asawa. And other that, mga kapatid, nung nabalitan niya nung kanyang mga kaibigan yung nangyari sa kanya, pumunta din sa kanya. Yung kanyang tatlong sinasabing best friends ay yung mga minsahe. Pero ang minsahe ng tatlong ito, kung mababasa niyo po, ay parang kinukonsensya si Job. At ang sabi kay Job, Job, nakarma ka. Mayroong nangyari sa'yo na hindi inasaan. Kasi siguro, Job, umamin ka na. Baka mayroong kang ginawang kasalanan. Eh sabi ni Job, alam ng Diyos ang buong buhay ko. Wala akong pagsuway, wala akong ginawang kasalanan itinatago. Ang hindi alam ng karamihan, maging ni Job at ng tatlong kaibigan niya, ang lahat ng itong nangyari sa kanya ay pakana ni Satanas na pinahintulutan ng Panginoon. Dahil sabi ng Panginoon kay Satanas, saan ka galing? Sabi ni Satan, sa earth, naglalakad-lakad at naghahanap ng matutukso. Ang sabi ng Panginoon kay Satan, nakita mo ba si Job? Wala siyang katulad, tapat siya sa akin. Ang sabi ni Satan, kaya naman tapat siya sa iyo kasi biniblas mo, ang daming kayamanan, may magandang pamilya, magandang buhay. Ang challenge ni Satan kay Lord, subukan mong alisin ang lahat ng enjoy ni Job at siya, susumpain ka. Kakalas si Job sa iyo, magbabackslide yan. So, sabi ng Panginoon, well, I give you permission to do, na alisin ang kayamanan niya, huwag mo lang siyang papatayin. Kaya ho, lahat ng nangyaring yon, nung ninakaw, namatay ang mga anak, ninakaw ang mga ari-arian, at nagkasakit si Job, lahat ng yon ay pakana ni Satan na may kapahintulutan ng Panginoon. Kaya ho, yung naranasan ni Job, in just a number of days, wala nga isang linggo nangyari yon, mga kapatid. Isang araw na wala yung mga kayamanan, sunod na araw namatay ang mga anak, sunod na araw nagkasakit siya. Wala nang 1 week. Grabe. Yung kumbaga sa lindol ay 9.5 siguro yung naranasan ni Job. But ang nakaka-interest hong, makakatawag pansin sa atin, why was Job able to stand over these extreme trials? Bakit nagawa niyang malagpasan at mapagtagumpayan ang matinding pagsubok na ito, mga kapatid? Of course, nalagpasan na yun ni Job kasi God was in control. Siya, ang Diyos pa rin na may control. Walang ginawa si Satan na walang paintulot ang Diyos. Of course, nalagpasan ni Job yon because tapat ang Diyos sa kanya at ang Diyos nga ang may control. Pero ang magandang pwede nating isipin sa parte ni Job, mga kapatid, on the part of Job, why was he able to overcome them all? Kasi ho, nung naranasan yon ni Job, ang lumabas po sa kanyang bibig ay pagpupuri pa rin sa Panginoon. At kung babasahin mo ang buong kasaysayan ni Job, alam natin, sa bandang huli ng istorya ng kanyang buhay, mas pinagpala siya ng Panginoon, dinoble ang kanyang kayamanan, nagkaroon ulit siya ng mga anak, at hindi napahiya ang Diyos kay Satan sa buhay ni Job. So, very interesting to know what was the secret of Job. Bakit nagawa niyang mapagtagumpayan ang mga bagay na yon, mga kapatid? Meron tayong maaaninaw sa Job chapter 1 verse 1. At ito ho ang first verse na mababasa mo tungkol sa kanya. At ang sabi po doon, there was a man in the land of Uz whose name was Job. And that man was blameless and upright, one who feared God and turned away from evil. Yan po ang first comment o description ng Biblia tungkol sa pagkataong meron si Job bago pa po dumating ang dilobyo o earthquake sa kanyang buhay. At yun po ay inulit ng Panginoon kay Satan sa Job chapter 1 verse 8. And the Lord said to Satan, have you considered my servant Job, that there is none like him on earth, a blameless and upright man who fears God and turns away from evil? So ito po ang katangian, description ng pagkatao, karakter at pananampalatayang meron si Job bago pa po dumating ang mga pagsubok na yon na pinaintulutan ng Diyos na mangyari sa kanya.
1: So to answer the question, what was the secret of Job? Why was he able to stand and overcome all those extreme trials? The answer is because of the kind of person Job was before the testing happened. Meron ng malalim na pananampalataya, meron ng matatag na karakter, sulid na pagkatao si Job, bago pa man po ipinaranas ng Panginoon sa kanya ang matitinding pagsubok na yun. So Job was able to stand extreme trials because of his strong faith built even before trials came. Ito po ang gawi ni Job na banggit po sa verse 5 ng chapter 1. Ito ang ugali ni Job bago pa dumating. Ito ang kanyang habits bago pa dumating ang kanyang matinding pagsubok. Ang ginagawa niya, sabi po doon, early in the morning, he would sacrifice burnt offering for each of them. This was Job's regular custom. Ito ang habit ni Job sa kanyang pagsunod, paglilingkod sa Panginoon. Meron po siyang deep trust in the Lord during his time na wala pang pagsubok. So mga kapatid, ang sikreto ni Job, maliban siyempre sa katapatan ng Panginoon, on his part, nakapag-develop po siya, naka-build up siya ng good, solid character and faith sa Panginoon. Job had the habits of building up his faith. So when trials came, nung dumating yung pagsubok na yon,

pans ni Job. Because even before the trials came, meron na siyang solid character and malalim na pananampalataya sa Panginoon. Trials reveal our character and the quality of our faith. Isa pong prinsipyo at katotohanan niyan na ma-observe natin sa Biblia at maging sa buhay natin. Madalas iniisip na ang mga trials ang nagpapatatag sa pananampalataya, which is also true in some way, totoo naman in some way. Pero mga kapatid, ang trials, ang totoo niyan, ang mga pagsubok, hindi lang siya nagpapatatag sa pananampalataya. Ito ay nagpapahayag, nagre-reveal, inihahayag ng mga pagsubok kung anong klaseng pananampalataya o karakter meron ang isang tao. Kaya nang dumating at bumagsak si Job, ang narinig sa kanya ay pagpupuri sa Lord. Kagaya ho ng isang metal kapag ka nabagsak sa pader, sa simento, kung anong klaseng metal meron yung bagay na yon, doon po madidetermine kung anong klaseng sound o kalansing ang maririnig. Pag ang isang bagay na plastic ay hinulog mo sa simento, plastic ang sound na i-create nito. Pero pag metal, ihulog mo, metal ang maririnig mo. Ano po, isang katotohanan niya sa buhay natin, na kapag ang isang tao bumagsak sa pagsubok o frustrations, what kind of sound na i-create niya o yung lalabas sa bibig niya, kung ano man yon sasabihin niya, it determines what kind of quality of character or faith meron ang isang tao. So si Job, napakaganda ho nung maririnig natin sa kanya, because he had a good character and deep faith in the Lord. Na yun po ay na-develop niya hindi lang sa loob ng isang araw. Gawin na ni Job, sabi niya, it was his custom to always pray to God. It was his custom to always give his devotion sa Panginoon. Because yung habit ni Job na yon na na-develop, yon ang nag-prepare sa kanya sa matinding pagsubok na pinaintulot ng Diyos sa kanya. Character and faith are built every day, not in a day, sabi nga. Yung ating pananampalataya, ang regalo ng Panginoon, we have the responsibility na palalimin yon at palakasin yon sa pamamagitan ng pananalangin, pagbabasa ng salita ng Diyos, at pagtitiwala sa Panginoon. Maging ang ating mga character ay nadidevelop unti-unti, tuloy-tuloy. Parang pundasyon ng isang building. Pag nagli-layout o naglalagay ng pundasyon ng isang building, hindi naman agad matigas yung pundasyon na yon in just one day. Naghihintay ng matagal na panahon para tumigas yung foundation so that yung building na yon ay pagka yung po ay itinaas na ay hindi siya babagsak. Sa ating ding buhay, we need the foundation of character and faith, kagaya ni Job, that we need to build up and develop. Kailangan nating ma-develop araw-araw, tuloy-tuloy, steady, paunti-unti, pero consistent tayo. So that whenever, kapag kadumating man ang mga pagsubok, sana hindi kagaya kay Job, ay makakatayo tayo, mga kapatid. Bakit importante ito that we build our character and our faith regularly, kagaya ni Job? Because life is a mystery, mga kapatid. No one knows what will happen tomorrow. No one knows, only God. Whatever will come our way, anong mangyayari sa ating kinabukasan? Ano kaya ang papahintulot ng Diyos na mabibigat? Pero kung meron tayong strong faith na na-develop and strong, solid character na na-develop, we are ready to face all sorts of trials na pwedeng ipaintulot ng Panginoon. Mga sakit at karamdaman, kamatayan o pagpanaw ng mahal sa buhay, kalamidad, kahirapan, violence, pagkalugi sa negosyo, relationships na nasisira, mga breaks up,
mga breakups, mga marami pang bagay na pwede

pwede nating harapin. So mga kapatid, we need to build up our faith regularly. We need to develop habits kagaya ni Job para po tayo ay maging matatag sa pananampalataya at maging sulid ang ating mga character o pagkatao. Some practical ways na pwede nating gawin, nabanggit ko na po, always have time in the presence of the Lord. May problema o wala, manatili ka sa presensya, manalangin ka. Bago ka pumunta sa trabaho, pagkagising mo sa umaga, manalangin ka sa Diyos. Magtiwala ka sa Kanya. Basahin mo ang Kanyang salita. At sumali ka sa mga grupo, mag-involve ka sa church, sa Bible study, sa prayer meeting, mag-attend ka. Kasi itong mga practice na to, itong mga bagay na yan, ang magbibigay katatagan sa ating pananampalataya at character. Unti-unti mong binibuild up ang foundation mo. So that when trials come o mga lindol sa buhay dumating, hindi tayo magigiba. And of course, nandyan lagi ang Panginoon para samahan po tayo. So ito po ang mensahe makita natin sa buhay ni Job. What made Job able to stand all those trials? Of course, because God was faithful to him. And besides, sa part ni Job, he was a person na nag-build up ng kanyang faith and character long before, bago pa dumating ang matinding pagsubok sa buhay niya. Salamat sa Lord sa kanyang mensahe. Makakarinig po tayo ng isang awit sa radyo at makakapanood po tayo ng mga paalala yan sa ating Facebook at sa YouTube. Pagkatapos po noon ay magpipray po tayo.

Samahan niyo po ako sa panalangin, mga kapatid. Panginoon, sinasamba at dinadakila ka po namin. Nagpapasalamat po kami sa salita mo, sa buhay ng iyong lingkod na si Job, na ang kanyang karanasan sa mga pagsubok ay pinaintulot mong maitala sa iyong banal na salita upang patuloy kaming matuto sa mga minsahe at prinsipyo sa buhay. Panginoon, kagaya ni Job, walang exempted sa mga pagsubok, bagamat hindi katulad sa kanya, kabibigat ang pwede naming pinagdadaanan. Pero Lord, salamat sa paalala mo na kailangan naming sanayin ang aming mga sarili sa pagpapaunlad ng pananampalataya at pagpapalalim sa aming pagkatao at karakter upang sa mga kinakaharap namin sa buhay na posible naming maranasan, maging handa po kami. Lord, salamat po sa katapatan mo na sabi mo walang pagsubok na pinapaintulot mo na hindi namin kaya. Gayunpaman, salamat sa paalala na we need to prepare ourselves to continue na ma-develop ang aming pananampalataya at pagkatao. To dedicate and devote ourselves to you at all times, maging sa kaginawahan man, kasaganahan, kasiyahan, o sa mga pagsubok, panahon ng mga kagipitan o kahirapan. Lord, salamat po. Ikaw ang aming laging pagtitiwalaan. Dahil, kagaya ng ginawa mo sa buhay ni Job, ang lahat na nagtitiwala at nagtatapat sa iyo ay hindi mo ipapahiya. Sa huli, makikita ang kabutihan mo sa buhay ng mga taong nagtitiwala po sa iyo. I pray na tulungan mo po ang mga kapatid ko ngayon na kasama ko, sino man siya, kasama naruroon, na may mabigat na kalagayan. Bigyan mo po siya ng lakas, talino, na mula sa iyo, pangunguna ng iyong spirito, upang sa lahat ng ito, ikaw po ang maparangalan sa buhay niya. Kagalingan sa mga may karamdaman, Panginoon, pagsundo sa lahat ng pangangailangan po, pag-iingat sa mga nangangamba at natatakot, ang presensya mo po ang patuloy mong iparanas. Sa gabing ito, Lord, sa aming pagtulog, pagpapahinga, nawa ang kapayapaan mo ang siya patuloy naming maranasan. Pagpalain mo ang bawat pamilya na nanunood o sumusubaybay sa ngayon. Salamat po. Ikaw ang aming liwanag at tagumpay. Ito po ang aming dalangin sa pangalan ni Jesus. Amen and amen. Ayan, maraming salamat. Nakatapos na po tayo ng ating devotion ngayong gabi dito sa ating programang Tanglaw sa Daanang Buhay. Muli ako pong inyong nakasama, Pastor Abel Bausan ng UR Special International Ministries. Ang aming pong bahay-sambahan ay makikita po sa Barangay Marifosque, Pilar Sorsogon. At kung naghahanap po kayo ng posibleng daluhan ng pananambahan tuwing Linggo, alas 8:30 po ng umaga nag-uumpisa. Hanapin nyo lang po sa Purok Tres, Marifosque, Pilar Sorsogon. Bye-bye po at magkita-kita tayong muli sa July 16. Ito po ang inyong lingkod. Pagpalain ang bawat isa. Sa Diyos ang kapurihan. Amen and amen.

Mayroon ka bang mga katanungan o nais ibahaging karanasang magsisilbing inspirasyon sa iba? Ipadala sa pamamagitan ng pag-text sa mga numerong 0998-843-0573, 0998-843-0573, o email sa info@dway.febc.ph. Maaari ring magmensahe sa aming Facebook page sa Care 104.3 The Way FM.

Magandang umaga po. Magsisimula ng magsahim papawid ang CARE 104.3 The Way FM. Ang himpilang ito na hindi komersyal ay pag-aari at pinamamahalaan ng Far East Broadcasting Company Philippines. Ang CARE 104.3 The Way FM ay may lisensya mula sa National Telecommunications Commission na may bilang BSD 0393-2023. Nagsasahim papawid ang CARE 104.3 The Way FM araw-araw sa lakas na 5,000 watts sa 104.3 MHz sa FM band mula alas 5 ng umaga hanggang alas 7 ng gabi. Ang mga studio nito ay nasa Arimbay, Legazpi City at ang transmitter naman ay nasa Baru Hill, Estanza, Legazpi City. Ang CARE 104.3 The Way FM ay nasa pangangalagang teknikal ng mga sumusunod na FEBC personnel na lisensyado ng National Telecommunications Commission at ng Professional Regulation Commission. Electronics and Communications Engineer Joaquin Aliga Jr., ECE Number 001-1597. First Class Radio Operators Alfonso Apinado Jr., NTC Number 15-1PV-26804 at Ramon Diaz, NTC Number 01-1PV-25454. Maligayang pakikinig. Ito ang CARE 104.3 The Way FM. Balitang hatid ay buhay at pag-asa. Kasama si Yvette Pau dito sa Marhay na Bareta.

Magandang araw mga kaibigan. Saan man kayo naroroon, kayo man ay nasa inyong bahay, sa biyahe, o kayo man ay nagpapahinga sa mga oras na ito. Samahan niyo ako ngayong araw na ito sa pagbabasa ng Biblia. Ako po si Yvette Pau, ang inyong kasama para sa ating programang Marhay na Bareta. Ang Marhay na Bareta o Good News na hatid ay hindi lang basta balita, kundi salita ng Diyos na nagbibigay buhay, nagbibigay ng lakas, at nagbibigay ng direksyon sa ating araw-araw. Alam natin, lalo na sa mga oras na ito, hindi madali ang buhay. May pressures, may worries, iba't ibang challenges, o pagsubok na dumadating sa bawat isa. Ito ay mga bagay na hindi natin kontrolado. Pero sa gitna ng lahat ng iyan, may isang bagay na siguradong pwede nating panghawakan. Ang hindi nagbabagong salita ng Panginoon. Sabi nga sa Psalm chapter 119 verse 105, "Your word is a lamp to my feet and a light to my path." Ibig sabihin, kahit gaano kadilim ang sitwasyon natin, may ilaw tayong sinusundan. May gabay tayo sa bawat hakbang. Kaya sa mga susunod na sandali o minuto, samahan niyo po ako. Tayo ay huminga, makinig at buksan ang ating mga puso dahil may mensahe ang ating Panginoon para sa iyo at para sa akin. Narito ang ating Marhay na Bareta.

Job 28. May lugar kung saan ang pilak ay mahuhukay, at may mga pook kung saan ang ginto'y dinadalisay. Nahuhukay ng tao ang bakal mula sa lupa, at nilulusaw ang tanso mula sa batong nakuha. Sinasaliksik ng tao ang pinakamalalim na kadiliman. Ginagalugad pati ang kailaliman upang humukay ng batong yaman. Humuhukay ng malalim sa ilang at kabundukan na hindi pa naaabot ng sinumang manlalakbay. Nagmimina sila roon sa gitna ng kalungkutan. Sa lupa tumutubo ang halamang kinakain. Ngunit parang tinupok ng apoy ang nasa ilalim. Nasa mga bato ang mga safiro. Nasa alabok naman ang gintong puro. Ang daang iyo'y di abot tanaw ng lawin. Kahit mga buwetre, hindi ito napapansin. Hindi pa ito nadadaanan ng hayop na mababangis. Hindi pa nagagawi roon ang leyong mabagsik. Hinuhukay ng mga tao ang batong matitigas. Pati paana ng mga bundok ay kanilang tinitibag. Sa malalaking bato'y gumagawa sila ng lagusan. Mamahaling hiyas ay kanilang natutuklasan. Pinagmumula ng ilog ay kanilang tinutonton. At dinadala sa liwanag anumang nakatago roon. Ngunit, saan kaya matatagpuan itong karunungan? At ang pangunawa, saan kaya matututunan? Hindi alam ng tao ang daan tungo sa karunungan. Wala yon sa lupain ng mga nabubuhay. Ang sabi ng kalaliman, wala sa akin ang kaalaman. Ganito rin ang sinasabi ng buong karagatan. Hindi ito mabibili kahit ginto ang ibayad. Hindi ito makukuha palitan man ng pilak. Ang pinakamahal na ginto at alahas, sa halaga ng karunungay hindi maitutumbas. Mahigit pa kaysa ginto ang timbang ng karunungan. Mas mahal kaysa sa alahas o sa gintong kayamanan. Mas mahalaga ang karunungan kaysa magandang koral. Higit itong mamahalin kaysa perlas o sa kristal. Kahit na ang topaz, ito'y di maipapantay. At hindi rin mahihigitan kahit ng gintong dalisay. Kung gayoy, saan nga magmumula ang karunungan? At ang pangunawa, saan kaya matututunan? Hindi ito nakikita ng sino mang nilalang. Mga ibong lumilipad, hindi rin ito natatanaw. Kahit ang pagkawasak at ang kamatayan ay nagsasabing ang narinig nila ay mga sabi-sabi lamang. Ngunit, tanging ang Diyos lang ang siyang nakakaalam kung saan naroroon ang tunay na karunungan. Pagkat nakikita niya ang bawat sulok ng daigdig, natatanaw niyang lahat ang nasa ilalim ng langit. Ang hangin ay kanyang binigyan ng bigat. Ang karagatan ay itinakda niya ang sukat. Ipinasya niya kung saan papatak ang ulan, at pati ang kidlat, binigyan niya ng daraanan. Dito niya nakita at sinubok ang karunungan. Kanyang itinatag at binigyang kahalagahan. At sinabi niya sa tao, ang pagsunod at paggalang sa Panginoon ay karunungan, at ang paglayo sa kasamaan ay siyang tunay na kaalaman.

At dyan nagtatapos ang isa na namang makabuluhang pagbabasa ng Biblia, ang Marhay na Bareta. Mga kaibigan, dalhin natin ang salita ng Diyos sa ating pang-araw-araw na buhay, hindi lang bilang inspirasyon, kundi bilang gabay sa bawat desisyon, sa bawat salita, at sa bawat kilos. At kung ikaw man ngayon ay may pinagdadaanan, anumang bigat ito, pagod o alalahanin, tandaan mo ito, kaibigan, hindi ka nag-iisa. Nakikita ka ng Diyos, mahal ka niya, at kasama mo siya sa bawat hakbang. At bago tayo tuluyang magpaalam, samahan niyo ako sa isang panalangin. Panginoon naming Diyos, maraming salamat po sa iyong salita na aming narinig ngayon. Salamat dahil sa gitna ng aming pagod at mga pinagdadaanan, patuloy mo kaming pinapaalalahanan na hindi mo kami iniiwan at hindi mo kami kailanman iiwan. Salamat sa liwanag na nagbibigay direksyon sa aming landas at sa pag-asa na nagpapalakas sa aming puso. Panginoon, tulungan mo po kaming isabuhay ang aming mga narinig na mabuting balita sa araw na ito at maging mabuti sa iba, maging tapat sa aming gawain at maging ilaw din sa mga taong nasa paligid namin. At kung mayroon mang mga nakikinig ngayon na may mabigat na dinadala, dalangin namin na ang iyong kapayapaan na higit sa aming pangunawa. Yakapin mo po sila ng iyong pag-ibig at bigyan ng bagong lakas. Gabayan mo po kami sa bawat desisyon, protektahan sa bawat lakbay, at patuloy na hubugin ang aming puso ayon sa iyong kalooban. Nawa ang aming buhay ay maging patotoo ng iyong kabutihan. Ang lahat ng ito ay aming dalangin sa makapangyarihang pangalan ni Jesus na aming Diyos. Amen. Muli, ito po ang inyong programang Marhay na Bareta, ang magandang balita para sa bawat isa. Magkaroon po tayo ng mapagpalang araw at huwag kalimutang dalhin ang salita ng Diyos saan man tayo magpunta. Maraming salamat, pagpalain ang bawat isa.

0: Mas napagtibay ba ng marhay na bareta ang inyong paniniwala at pananampalataya? Maaari kayong magbahagi ng inyong mga naging realizations sa pamamagitan ng pag-text sa aming contact information 0946-763-9858 o 0929-359-4298 o email sa info@bwaywi.febc.ph. Maaari ring magmensahe sa aming Facebook page sa Care 104.3 The Way FM.
1: Gising kapatid kong Pinoy, nanlilimahid sa taghoy. At suli rin ay batid ko na, simple lang kung imumulat ang mata, ang kadalasang kasalanang ibinibida. Ako muna. Gipit na ang lansangan, siksikan na ang sasakyan. Walang pakundangang linalabag panuntunan ng daan. Sasakyang pribado, panggobyerno o sasakyang pampubliko. Walang hiyang sisingit at sadyang ibabarandal. Sakim na dasal ang siyang umiiral. Ako muna. Kung magtapon ng basura, sadyang burara. Di baling tambak, mabahot malusak. Di na kailangan ng basurahan. Huwag lang itapon sa aking bakuran. Walang solusyon, wala ring himala. Bakit iisipin, maaabala ka pa? Ako muna. Walo na ang anak, esposa'y nagpapagal. Wala nang mapakain, wala pang maipaaral. Walang maintrega, nananampal ka pa. Pagdating sa gabi, iraraos ang pagnanasa. Tanging ang nasa isip ay, Ako muna. Binoto mong politiko kay gaganda ng mga pangako. Hindi pa man nagtatagal sa pwesto, siya nang napapako. Wala nang inatupag kung di magpasinaya ng karatula at magpasayad sa bulsa. Habang mamamayay hikahos dahil sa Ako muna. Sa lahat ng ating gagawin sa tahanan, tanggapan o paaralan, sa lansangan, kabukiran o bangketa man lang, inuuna ang kapakanan at umiiral ang lamangan. At pag kumilos pa akala mo'y santot santita, nilalaman ng utak, pareho rin pala. Ako muna. Kaibigan at kabaro, kailan ito mahihinto? Puro na lang tayong ako ng ako. Di ba maaaring iba naman ang mauna at paminsan-minsay, siya naman muna? Aking naaalala sa banal na nabasa, ang una'y mahuhuli at ang mahuhuli mauuna. Walang ibang makikinabang kung hindi tayo at ang ating bansa. Tigilan na natin ang ako muna. At responsibilidad ay akuin muna. Diba?

Mas pinatatag ng iba't ibang hamon ng panahon sa gitna ng bagyo, kalamidad, kakulangan at mga sitwasyong dumarating. Patuloy kaming naglilingkod, patuloy sa paghatid ng napapanahong impormasyon, inspirasyon, lingap, pagmamalasakit at ang hindi nagbabagong mensahe ng pag-ibig ni Kristo sa pabago-bagong panahon sa pamamagitan ng radyo at makabagong teknolohiya. Patuloy kaming umaabot. Ito ang CARE 104.3 D-Way FM, himpilan ng Far East Broadcasting Company sa Bicolandia, nagpapatuloy sa pag-abot sa buong Bicol Region at kahit saan man sa mundo, sa loob ng 52 taon hanggang marinig ng lahat.

May sakit ka bang hindi nalulunasan? Namroblema ka ba sa iyong kinabukasan? O di kaya ay sa pang-araw-araw mong pangangailangan? Halika na upang maranasan kung paano maging epektibo ang iyong panalangin. Narito na ang Mabungang Panalangin.

Welcome sa Mabungang Panalangin dito po sa K104.3 The Way FM. Ako po ang inyong lingkod, si Pastor Ben Fernandez Jr. ng Christ Community Fellowship of Southern Baptist Church, ang makakasama mo muli sa ating sama-samang pagbubulay-bulay ng salita ng Diyos at pananalangin. Kung ikaw ay may kahilingang panalangin, pwede ka makipag-ugnayan sa aming telepono numero 0998-8430573. Pwede ka rin mag-message sa ating social media platforms, FBK104.3 The Way FM, o sa YouTube K104.3 The Way FM, at sa ating namang Instagram K104.3, or mag-chat sa ating Korean official GC. Tayo po ay darako sa ating pagbulay-bulay ng salita ng Panginoon. Isang napakalagang panalangin ng ating ng lingkod ng Panginoon sa Apostol Pablo na kanyang sinulat sa mga taga-Kolosas. Ating matatagpuan ito sa Kolosas, Kabanatang 1, mula po 9 hanggang 12 naman. At ang kanyang tema sa kanyang sulat na ito ay isang panalangin at pasasalamat. Akin na lang pong babasahin ang talatang 9:11. Ganito ang nasusulat. Kaya't mula nang marinig namin ito, patuloy namin idinadalangin sa Diyos na sana'y ipaunawa niya sa inyo ng lubusan ang kanyang kalooban sa pamagitan ng karunungan at pangunawang kaloob ng Espiritu. Sa gayon, makakapamuhay na kayo ng karapat-dapat at kalugod-lugod sa Panginoon, sasagana sa lahat ng uri ng mabubuting gawa, at lalawak ang inyong pagkakilala sa Diyos. Idinalangin din naming patatagin niya kayo sa tulong ng kanyang dakilang kapangyarihan upang inyong matiis na masaya at may pagtatyaga ang lahat ng bagay. Purihin po ang pagkabasa ng kanyang salita. Tayo po ay manalangin ang mong banal. Dalangin ko po, hindi mong buksan ng aming mga pusisipan. Ipaunawa po sa amin sa tulong ng Santo Espiritu bilang aming dakilang guro upang maunawa namin ang iyong mga aaral at kalooban, lalo na sa kahalagahan ng panalangin, hindi lang po sa aming pangsariling panalangin, kundi panalangin din namin sa iba at sa mga kapatid. Samahan niyo po muli kami, Panginoon, at aming kinikilala na ikaw aming buhay na Diyos na siyang nagkakaloob ng lahat ng bagay. Sa ikararangal, ikapupuri, kadalakila yung pangalan. Salamat ng marami. Ito po ang aking dalangin sa dakilang pangalan ng anak mong si Jesus. Amen and amen. Dito po sa ating binasa po, kung ating susundan yung nakaraang Biyernes po, aking binigyan din kung paano po ipinanalangin ng ating kapatid na si Apostol Pablo, mga kapatid. Paul prayed immediately, agad-agad, dun po yan sa verse 9, since the day we heard it. Okay? Sabi nga po niyan, kahit mula nang marinig namin, patuloy may dalangin sa Diyos. He prayed immediately, he prayed incessantly, and he prayed intensely. Talagang pinanalangin niya ito. Sabi nga na talagang kung ano yung kalooban ng Panginoon. So, what did he pray for concerning these people, these brethren in Colossians? Atin naman po titingnan at ating ilalapat naman sa atin kung anong panalangin din ang dapat nating ialay para po sa ating mga kapatid, sa ating mga mahal sa buhay, sa ating bansa. Okay? At po ang mga ilan sa makita natin kung paano pinanalangin ni Apostol Pablo ang mga kapatid na ito. Okay? Unang-una nakita po natin dito, sabi nga po sa verse 9, kahit wala na marinig namin ito, patuloy na binadalangin sa Diyos na sana ipaunawa niya sa inyo ng lubusan ang kanyang kalooban sa pamagitan ng karunungang at pangunawang kaloob ng Espiritu. So dito po makita natin ang panalangin ni Pablo is to, he prayed for their spiritual storehouse. Okay? Yung salitang that they might be filled. Ito'y nagahayag at ni-address na Apostle Pablo para sa mga taga-Colossian brethren as virtual container or kaya vessels or storehouse that must be filled.

Okey, itu punya terangin 46 lubusan apa apa dito. Ipa unawan sa nyorang lubusan ang kanyang kalooban, no? Yung kalooban ng ating Panginoon na lubusan na maunawaan ang kanyang kalooban o kaloob ng Espiritu. So, filth is one of the keywords in the book of Colossians. Even sa iba, kaya sa mga sisters, we're using the same word to convey the need for Christ. Plus something else. But Paul, on the other hand, insists the need for Christ plus nothing. Wala pong iba, kahit ni kay Kristo lamang. No? Sabi nga po sa chapter 1, verse 19, kung ating iaabantin, ang sabi po dito sa wikang Tagalog, sabi po dito sa verse 19, sapagkat minarapat ng Diyos na ang buong niyang kalikasan ay manatili sa kanyang anak. Ito din po yung kanyang nanaisin para sa atin. Kaya nga, kailangan mapuspos. So, be filled, no? With the knowledge of His will. This word filled is significance. Napakalaga po nito. Ito'y nag-imply po ng completeness. Not perfection or flawlessness, but having all the necessary ingredients. As a newly born baby is weak and helpless, yet it has all the necessary parts of maturity and adulthood. So, ito po yung naisin na magkaroon tayo ng completeness in Christ. Ganun po ang kahalagahan. Another implication po ng word na filled is being under full control. Hindi lang po nag-implies ng completeness, but also under being under full control. It has the same meaning in Ephesians 5, it be filled with the Spirit. It's being controlled and empowered by the Holy Spirit. So, dito po sa mga kapatid sa Colossians, ay itong dalangin po ni Pablo that being empowered and controlled by the wisdom and will of God. So, ito po yung una. Paul prayed for their spiritual storehouse. Pangalawa po na makita natin, Paul prayed for their spiritual stride. Dati nga po sa verse 10, ang sabi po dito sa talatang 10, sa gayon, makakapamuhay na kayo ng karapat-dapat at kalugod-lugod sa Panginoon. Sasagana sa lahat ng uri ng mabubuting gawa at lalawak ang inyong pagkakilala sa Diyos. So, kanilang, ito yung dalangin ni Apostle Pablo. That ye might walk worthy of the Lord unto all pleasing and be fruitful in every good works. So, ano po ang panalangin po nito ni Apostle Pablo para sa kanila? Sa kanilang spiritual stride. Una, Paul talks about this walk in place. And this kind of walk is a pleasing walk worthy of the Lord. Ano? Sabi nga po, unto all pleasing, he talked about a pleasing walk. Yung pakapamuhay ng karapat-dapat at sabi nga po, kalugod-lugod sa Panginoon. Ito yung kanilang dalangin, no? At hindi lang po yung kanilang pleasing walk, but also a productive work or walk as well. Sabi nga, being fruitful in every good work. And this is actually a pleasing walk that leads to productive work, no? Sasagana sa lahat ng uri ng mabubuting gawa. Kaya po pala mga kapatid, na ang kaligtasan ay biyaya ng Panginoon at ang mabubuting gawa ay kusa na lang pong lalabas yan as people prayed for us and as also we prayed for other people. Kusang lalabas po yan dahil doon sa panalangin na yon na makapalakad tayo sa buhay na karapat-tapat at kalugod-lugod sa Diyos. At pag nag-gayon, sasagana po tayo sa lahat ng uri ng mabuting gawa. Hindi lang po mabuting gawa at lalawak ang inyong pagkakilala sa Diyos. Mas lalo pong lalawak yung pagkunawa. Kaya yung ating mga ginagawa, hindi na po ginagawa natin for our own sake. Hindi para sa ating sariling kapakanan, sa ating sariling interest, sa ating sariling glory. But it's a kusa na lang pong lalabas for the glory of God at yung bunga ng ating paglakad na karapat-tapat sa ating Panginoon. So ito po yung klase ng panalangin ni Pablo para sa kanila. At nawa, ganito rin po yung ating panalangin sa ating mga kapatid. No?
panalangin para lahat tayo sama-sama makalakad sa pamumuhay na karapat-dapat, kadugudugod, at siyempre ang bunga ito ay sasagan tayo sa lahat ng uri ng mabubuting gawa. Very natural na po mag-flow yan. So, hindi lang po yun, but also Paul prayed for their spiritual strength, yung kalakasan. Strengthened with all might according to His glorious power. Verse 11 po, pansinin po niyo yun, sabi niyan, idadalagin namin patatagin niya kayo sa tulong ng kanyang dakilang kapangyarihan. Anong purpose po upang inyong matiis na masaya at may pagtatsagaan lahat ng bagay? Mga kapatid, totoo po, not by might nor by power, but by the Spirit of God. Siya po yung makakalob sa atin ng kalakasan upang mapagtagumpay natin anuman po ang mga tiisin sa buhay, mga bagay na nangyayari. That in spite we do things that is right, good, but then may mga pangyayaring hindi maganda. Pero sino magbibigay ng kalakasan? Ang Panginoon. And ito yung concern ni Apostle Pablo sa mga kapatid na ito. At concern din po dapat natin sa mga kapatid natin, concern natin mga kapatid para din sa atin, para sa ating spiritual strength. Ito'y naghahantilod sa prayer ni Paul nung kanyang inoffer yung prayer sa mga taga-Epeso. Sabi nga po doon sa Ephesians 3:16, that He would grant you according to the riches of His glory to be strengthened with might by His Spirit in the inner man. At kanyang dinugtong pa sa 6:10 ng Ephesians, and finally, brethren, be strong in the Lord and the power of His might. Kaya yung ating pagpapakatatag, yung ating pagkalakasan, nagbumula sa Diyos. Sa pamagitan din po ito ng mga pananalangin ini-offer po ng mga kapatid para sa atin at tayo naman para sa ibang mga kapatid. Yan ang dahilan kung bakit napakalang ng pananalangin sa isa't isa. Pray for one another. Mga kapatid, ito po ang concern ng manggagawa at lingkod ng Panginoon po sa Pablo sa mga kapatid sa Colossians. Okay, he prayed for them with the full strength. Pinalangin na magkaroon siya ng spiritual storehouse sa kanyang panalang spiritual strength. Gayun din po sa atin. Nawa, magbigay muli ito sa atin ng encouragement na huwag ko tayong magsawang manalangin. Hindi lang ba yung batis sarili, but praying for others. Yun ang malaking matutulong din natin because other people is also praying for us. Amen po. Manalangin tayo, Panginoon. Thank you for this reminder. Hindi lang po pala panalangin ang aming i-offer sa iyo, mga panalangin pang sarili lamang, kundi mahalagang maidalang namin yung iba. Maidalang namin sila'y lalago, sila'y makapamuhay ng karapat-dapat, makapamuhay na may kalakasan na nagmumula sa iyo. Same is true, Lord, ang kanilang dalangin para sa amin upang lahat po kami ay magkamit ng anong kasing buhay. Buhay na nakay Kristo sa pagkatangaming completeness is hindi po sa aming skill, sa aming anong meron kami, whatever possessions we have, but only by your grace in Christ Jesus we able to experience the completeness. Maraming salamat, Panginoon. Naway muli ito'y magbigay hamon sa amin upang magpatuloy kami sa pananalangin para sa aming sarili at lalo tigit para sa iba. Purihin ka, O Diyos. In Christ's name, amen and amen.

0: at pagkilos sa aming pong bayan, maging po sa mga personal na buhay. Salamat po ng kilang Diyos sa iyong patuloy na pagtugon sa iyong pong mga dalangin. Kaya mga Panginoon, kayo po ipatuloy na malapit po sa iyo at ang napapakumaba upang patuloy po na idulog sa iyo ang sektor po ng akademya, Panginoon, sa iyong pong bansa. Ang larangan po ng edukasyon sa iyong pong bayan. Ngayon lang, Panginoon, patuloy niyo po ang intervention at ang pagkilos. Wala, Panginoon, sa mga kinalaga po ninyo na tagapanguna sa department na ito, Panginoon, sa department secretaries and undersecretaries, Lord, sa bawat mga tagapanguna sa regional level and provincial level, Lord. Hinihiling namin, Panginoon, patuloy po ang karunungan, pagkaroon niyo po sa kanila. Give them your wisdom na sila po ay makagawa ng mga programa at panukala, Panginoon, na makatulong na kilang Diyos pang patuloy, Panginoon, na maiangat ang kalidad po ng edukasyon sa iyong bayan. Hinihiling namin, Panginoon, patuloy niyo po ang pagkilos po sa kanila na mailayo, Panginoon, sa mga gawang hindi pong maganda. Pagkos, Panginoon, tulungan mo sila at turuan na sunod, Panginoon, sa kaayusan at katapatan, Panginoon, at patuloy kayong makita sa kanila po mga buhay. Hinihiling, Panginoon, na patuloy niyo pong wasakin ang corruption, Panginoon, sa Department of Education, Lord, na lahat po ng mga programa, procurements, Lord, ng mga bagay-bagay, inibang implementation of the program, ay ito po ay dumaan sa tamang proseso at kinsalat, Panginoon, ay magkaroon po ng katapatan ang lahat po ng nagpapatapad po nito. Pinapalangin tayo, Panginoon, lahat po ng mga guro, mga tagapagturo, Panginoon, sa bawat soul po ng bansa. Patuloy na upihan sila, Panginoon, ng karunungan, yung bahing karunungan, Panginoon, ng pag-ibig sa kalulang sinupang tungkulin na kilang Diyos, ng mahabang pasensya, O God, sa kanila pong mga pagtupad po ng walang tungkulin. Tulungan mo sila, Panginoon, sa kanila pong mga paghahanda, pagtuturo, maging, Panginoon, sa kanila pong implementation ng mga programs. I pray, Lord, na patuloy ka pong makita sa buhay po nila. Need, Lord, to refine their character, O God. At kaya sa lahat, Panginoon, patuloy pong mahalin po nila kang tungkulin upang sa kanila pong pagtupad ng kanilang gawain, Panginoon, ay makita sa kanila pong gawi, kanila pong pagkilos, Panginoon, sa kanila pagtuturo ang pagmamahal, Panginoon, sa mga mag-aaral upang sila po ay magabayan at madala, Panginoon, sa kanila pong kinabukasan. Pinapalangin din, Panginoon, lahat po ng mga mag-aaral, patuloy, Panginoon, may layo sa mga bagay po na maaari po makadistract po sa kanila. Because, Lord, give them, Lord, the passion, Lord, the desire, Lord, to learn more, napahalagan, Panginoon, ang kanilang pag-aaral. Dahil ito, Panginoon, ang mahalagang bagay na dapat po ginagampanan po nila. Pinapalangin tayo, Panginoon, na maging bukas nawa ang mga paralan sa mga gawain para sa iyo upang patuloy mo bahagi ang mga salita po ninyo. At kitsalat, Panginoon, magabayan, mga mag-aaral na makilala ka, kitsalat, Panginoon, makasalat, Panginoon, sa iyong kalooban. We pray, Lord, na aling Panginoon maparalan sa mga distractions, mga gawa po ng hindi po maganda, Lord, sa mga gawain po ng insurgencies, Lord, mga gawa po ng mga makakaliwa, mga grupo na hindi po maganda ang influence sa mga mag-aaral. May layo, Panginoon, sa mga disturbances, Lord, and distractions, Lord, may bad vices, Lord, yung mga gawa po ng mga bagay po na maaari po makasira sa kinabukasan po ng mga bata. Ang prayer po namin, Lord, ay protektahan niyo po ang mga mag-aaral laban po sa mga gawa po ng masama. Kaya sa lahat, Lord, tulungan mo sila na patuloy pong piliin ang mga bagay, Panginoon, na makatulong sa kanilang kinabukasan at kaya sa lahat, Lord, makatulong sa kanilang pagsunod, Panginoon, sa kalooban. Kaya pray, Lord, na patuloy po kayo, Panginoon, na pagpalain niyo po ang sektor po ng edukasyon sa iyong bansa. Nawa po, patuloy po maiangat ang kalidad po ng edukasyon nang sa ganun, Panginoon, ay patuloy na may handa, Panginoon, ng mga kabataan para po sa kanilang kinabukasan. Papalain niyo po ang iyong bansa sa gitna po ng mga challenges na hinahanap ng iyong bansa po ngayon. Nawa po ay makita po namin ang iyong kabutihan, ang iyong kabanalan, kabutihan. Salamat po sa iyo at binabalik po namin sa lahat po ng papuri sa pangalan ni Jesus. Amen.
1: Patuloy po tayong lumapit sa Panginoon, O Diyos. Patuloy namin dalangin ang aming mga lahat, tagapakinig, mga kabahagi po dito sa mga taga-Korean, O Lord. Dalangin ko po ang patuloy po na pagkalob mo ng pangunawa sa aming mga buhay upang lubusan naming maunawa na yung kalooban sa pamagitan po ng karunungan at pangunawa na kalob po ng Espiritu. Dalangin namin na makakapamuhay po kami, mga kapatid, lahat, ayon sa buhay na karapat-dapat at kalukudod sa iyo, Diyos, lalong sasagana kami sa lahat ng uri ng mabubuting gawa at lalo lalawak ang aming pagkakilala sa iyo. Dalangin ko rin po ang lahat pong ito.

0: O Diyos, na mas lalo maging kaming matatag sa tulong ng dakilang kapangyarihan mo upang ano man ang aming harapin sa buhay, matiis namin na masaya at may pagtsatsagaan lahat ng bagay sapagkat nandito ka sa amin. Yun po ang dalangin ko rin sa aming mga kapatid ngayon na nakikinig at nakikibahagi sa itong mabungang pananalangin at maging sa mga kapatiran. Salamat Panginoon, takilain ka sa pangalan ng anak mo si Jesu Kristo na aming Panginoon. Amen and amen. Inabot na naman po tayo ng oras ng pansamantalang pamamaalam dito po sa programang Mabungang Pananalangin. Ako ang inyong nakasama, Pastor Ben Fernandez Jr. ng Christ Community Fellowship of Southern Baptist Church. Kung kayo ay naghahanap ng lugar kung saan po kayo ay mas makakilala pa sa ating Panginoong Heso Kristo, pwede niyo po kaming bisitahin dito sa aming pinagtitipunan o sa aming bahay-sambahan sa Soul Subdivision, Bitano Ligas, Peace City. Nagpapasalamat din tayo sa ating nakasama sa technical side, si Mon. At susunod na po ang Balita Bicolandia. Pagpalain po tayo ng Panginoon. Samahan po tayo. God bless us all. Good morning. There's nothing I can do.
1: Kung nais mong ikay ipanalangin, maaaring i-text ang iyong kahilingan sa 0998-843-0573 o maaari ring mag-message o i-post sa aming Facebook page ang iyong prayer request, Care 104.3 DWAY FM, o mag-email sa info@dway.febc.ph.
2: Simula pa noong 1948, lubos na naibabahagi ang mabuting balita ni Hesukristo sa mga Pilipino sa ating bayan at maging sa mga nasa ibang bansa tungo sa Far East Broadcasting Company Philippines.
3: Sa Mega Manila, makakapakinig sa 702 DZAS AM, Agapay ng Sambayanan. At 98.7 DZFE FM, The Master's Touch. Sa Santiago City, Isabela, sa 1143 DZMR AM, Missions Radio. Legazpi City, Albay, Care 104.3 Dway FM. Sa Quezon, Palawan, 106.3 DZRK FM, Radio Kapit Bisig.
4: Sa Tacloban City, 97.5 DYFE-FM, unang tugon ng pamayanan. Bacolod City, 1233 DYVS-AM, the sweet voice of salvation. Up 987 DYFR-FM, life-changing. Sa Cagayan de Oro City, 103.3 the new JDXJL-FM, your positive choice.
5: Zamboanga City, 1116 DXASAM, your community radio. Cotabato City, 106.9 DXGRFM, Radio Gandingan. Sa Coronadal City, 1062 DXKIAM, your friendly voice. Davao City, 1197 DXFEAM, the good news radio. Makakapakinig din sa mga online streams at sa mga mobile apps.
4: Ito ang mga himpila ng Far East Broadcasting Company Philippines sa 78 taong pagsasahimpapawid. Naghahatid ng mensahe ng kapayapaan ni Kristo hanggang marinig ng lahat.

Mga pinakahuling kaganapan sa rehiyong Bicol na nakakaapekto sa ating pang-araw-araw na buhay. Narito na ang Baretang Bicolandia!

0: Magandang umaga, narito ang mga pangunahing balitang lokal sa araw na ito ng Biyernes, ikatlo sa buwan ng Hulyo 2026. Ako po si Melissa Serio Manzanilla. Sa ulo ng mga balita, 450 titulo ng lupa, 383 agrarian reform beneficiaries o ARB at 556.75 hektarya ng lupa ipinamahagi sa mga magsasaka ng Department of Agrarian Reform o DAR sa Bicol Region. Albay nakiisa sa 2026 Regional Abaca Industry Stakeholders Forum. Mahigit 16,000 na benepisyaryo mula sa Masbate at Albay tumanggap ng 3,000 pesos food credits sa Walang Gutom Program Bicol. Mahigit 3,000 na senior citizens sa Legazpi, Albay tumanggap ng social pension mula sa DSWD. At serye ng blood donation drive ng DOH Bicol pinalakas sa panahon ng National Blood Donor Month. At ngayon po sa mga detalye. 450 titulong lupa, 383 agrarian reform beneficiaries o ARB at 556.75 hektarya ng lupa ang ipinamahagi sa mga magsasaka ng Department of Agrarian Reform o DAR sa Bicol Region kamakailan sa Ibalong Centrum for Recreation sa Legazpi City. Ang mga magsasaka na nasa ilalim ng Comprehensive Agrarian Reform Program o CARP ay ibinigay sa mga kwalipikadong ARB sa pagbibigay ng land titles kasama na ang Emancipation Patents o EPS, Certificate of Land Ownership Award o CLOAS at maging electronic titles sa ilalim ng Partialization of Lands for Individual Titling o Split Project. Ayon sa DAR Bicol Regional Director Rodrigo Rialubit, bukod sa mga titulo ng lupa ay ipinamahagi rin ang Certificates of Condonation with Release of Mortgage o COCROMs na nagpapawalang bisa sa kabuuang sobra sa 418 million pesos na hindi nabayarang amortization ng mga benepisyaryo. Kasabay nito ang turnover din ng 3 farm-to-market roads sa mga bayan ng Polanggi, Libon at Oas Albay na direktang makikinabangan ng 1,243 na ARBs at ng mahigit 11,000 na mga residente. Nagkaloob din ang DAR ng mga farm implement o implements, makinarya at iba pang kagamitan sa 51 na ARBO sa ilalim ng Climate Resilient Farm Productivity Support Project. Ayon sa DAR, bahagi ito ng patuloy na pagpapatupad ng mandato ng ahensya upang tuluyang mapagmay-ari ng mga magsasaka ang kanilang mga lupain nang wala ng pasanin at hindi na mga nabayarang amortisasyon.
1: Baretang Bicolandia.
0: Aktibo namang nakiisa ang pamahalaang lokal ng Albay sa pamamagitan ng Albay Provincial Agricultural Office o APAO sa ginanap na 2026 Regional Abaca Industry Stakeholders Forum. Ang nasabing forum ay pinangunahan ng Philippine Fiber Industry Development Authority 5 o PhilFIDA 5 na naglalayong itampok ang temang Strengthening Collaboration, Regulatory Enforcement and Innovation for a Resilient and Sustainable Abaca Fiber Industry. Sa ilalim ng pamumuno ni OIC Provincial Agriculturist Daryl Jan Oben Consejo, nagtipon-tipon ang iba't ibang stakeholders at kinatawan mula sa buong rehiyon ng Bicol upang talakayin ang mga pinakabagong ulat, takbo ng merkado at mga pangunahing isyu na kinakaharap ng industriya ng abaka sa kasalukuyan. Dumalo sa mahalagang aktibidad na ito, sina Engineer Percival De Villa, ang abaka focal person ng lalawigan, kasama ang mga kawanin ng abaka program na sina Mayra Elizondo, Christine Lazo-Saralde at Aname Nosedal upang irepresenta ang Albay at iyaking nakahanay ang mga lokal na programa sa pangrehiyong direksyon ng industriya. Inaasahan na ang mga natalakay sa forum Partikular ang pagpapatupad ng mga regulasyon at pagpasok ng mga makabagong teknolohiya o inobasyon ay higit pang magpapatatag sa kabuhayan ng mga mag-aabakas albay at magsusulong ng isang napapanatili o sustainable na industriya ng hibla sa rehiyon.
1: Baretang Bicolandia.
0: Sa ibang balita, tinatayang 16,000 na benepisyaryo mula sa Masbate at Albay ang nakatanggap ng kanilang food credits sa pagpapatuloy ng food redemption activity ng walang gutong program nitong unang araw sa buwan ng Hulyo 2026. Bilang pagtugon sa layunin ng programa na mabawasan ang bilang ng mga sambahayang Pilipinong humaharap sa suliranin sa pagkain, tiniyak ng Department of Social Welfare and Development Field Office 5 Bicol Region na maabot ang mga sambahayang higit na nangangailangan ng suporta sa pagkain. Sa pamumuno ni Regional Director Norman Laurio, sinikap ng ahensya na matanggap ng mga benepisyaryo ang kanilang mga pagkain ng sariwa, may mataas na kalidad at sapat upang makatulong sa mahigit isang buwang pangangailangan ng kanila mga pamilya. Kabilang sa mga tumanggap ng kanyang food commodities, si Nanay Soriada, 56 years old, ina ng 10 anak, mula sa Sitio Maninila, San Jose, Libon, Albay. Kwento ni Nanay Soriada, mahirap pagkasyain ang kanyang kinikita bilang isang hotel cleaner upang matustusan ang pagkain, pag-aaral ng kanyang mga anak, at iba pang pangailangan tulad ng bayarin sa kuryente. Samantala, sa isla naman ng Masbate, patuloy ring isinasagawa ang food redemption activity kung saan tinatayang 7,656 na benepisyaryo na ang tumanggap ng kanilang food commodities. Upang matiyak na maayos at ligtas na natanggap ng mga benepisyaryo ang kanilang mga pagkain, pinaalalahanan ng mga kawani ng Regional Program Management Office ang bawat isa na suriin muna ang kanilang mga food commodities bago lumisan sa food redemption site upang matiyak ang magandang kalidad ng mga ito. Alinsunod sa mandato ni Pangulong Ferdinand Marcos Jr. at sa paggabay ni Secretary Rex Gatchalian, isinasagawa ang hakbang na ito upang matiyak na nakakatanggap ang bawat benepisyaryo ng dekalidad na serbisyo mula sa ahensya at sapat na nutrisyon para sa kanilang sambahayan.
1: Baretang Bicolandia.
0: Umaabot naman sa 3,018 na senior citizens sa lungsod ng Legazpi ang tumanggap ng kanilang social pension sa isinagawang second quarter payout ng Social Pension for Indigent Senior Citizens o SPISC program ng Department of Social Welfare and Development o DSWD Bicol sa Legazpi City Convention Center. Sa ilalim ng programa, bawat benepisyaryo ay tumatanggap ng 1,000 pesos na buwan ng stipend o katumbas ng 3,000 pesos kada quarter na nakalaan upang makatulong sa kanilang pang-araw-araw na gastusin bilang mga kwalipikadong indigent senior citizen. Ang social pension ay bahagi ng mas pinalakas na social protection program ng Administrasyong Pangulong Ferdinand Marcos Jr. Kasabay nito, tiniyak ng DSWD Bicol ang tuloy-tuloy na implementasyon ng programa upang maabot ang iba pang kwalipikadong senior citizen sa buong rehiyong Bicol.
1: Baretang Bicolandia.
0: Pinalakas ng Bicol South Luzon Subnational Reference Laboratory ng Department of Health o DOH Bicol ang kanilang inisyatiba sa pagsasagawa ng serye ng blood donation activities sa nakaraang buwan ng Hunyo. Ito ay kasabay ng pagdiriwang ng National Blood Donor Month sa iba't ibang lalawigan sa rehiyon. Sa panayam kay Donor Recruitment Office o Officer Nicole Ann Bejo, umaabot sa 2,500 hanggang 3,000 blood units ang kanilang nakokolekta kada buwan mula rin sa halos kaparehong bilang ng mga blood donor upang matiyak ang sapat na supply ng dugo sa rehiyon. Gayunpaman, ipaniliwanag ng DOH Bicol na maaring magbago ang bilang ng kinakailangang blood units depende sa demand at pangangailangan ng mga pasyente sa iba't ibang ospital sa Bicol. Binigyang diin din ng ahensya na mas maraming blood donation activity ay nagre-resulta sa mas malaking bilang ng nakokolektang dugo na mahalaga upang masiguro ang sapat at ligtas na supply para sa mga Bicolanong nangangailangan. Patuloy rin ang pakikipag-ugnay ng DOH Bicol sa mga paaralan at iba pang sektor para sa pagsasagawa ng karagdagang blood donation drives. Hinikayat din ito ang ibang ahensya at organisasyon na makipag-ugnayan sa kanila upang higit pang mapalakas ang kampanya sa voluntaryong pagdodonate ng dugo sa rehiyon.
1: Paretang Bicolandia.
0: Pinagtibay ng pamahalaang lokal ng Albay ang suporta nito sa kampanya laban sa tigdas at rubella matapos makiisa si Albay Governor Noel E. Rosal sa Ligtas Tigdas 2026 Local Chief Executive Convergence na ginanap sa The Oriental Hotel Legazpi. Nagtipon-tipon sa naturang aktibidad ang mga gobernador, alkalde, mga health officials at mga development partners upang palakasin ang koordinasyon sa layuning mapigilan ang pagdami ng kaso ng measles at rubella sa bansa. Isa sa mga tampok ng programa ang Message of Unity and Pledge of Commitment na pinangunahan ni Rosal at Masbate Governor Richard Co. Tinalakay rin sa pulong ang kasalukuyang kalagayan ng mga sakit, antas ng immunization coverage at ang paghahanda para sa nalalapit na Measles Rubella Supplemental Immunization Activity o MRSIA 2026. Nagbahagi rin ng mahalagang kaalaman ang mga eksperto sa kalusugan, kabilang na sina Dr. Enrique Tayag, consultant ng Center for Disease Control and Prevention Bakuna, Dr. Carmina Paz Vera, Medical Officer 4 ng Disease Prevention and Control Bureau, Department of Health Central Office, Dan Henry Garcia, isang registered nurse na sa Technical Support for Immunization and Vaccine or Vaccine Preventable Disease Surveillance ng World Health Organization Philippines, at Junichelle Fajardo, isang Local Government Operations Officer 4 ng Department of the Interior and Local Government Region 5. Binigyang din nila ang kahalagahan ng matatag na pamamahala ng mga lokal na pamahalaan para mas mapaigting pa ang disease surveillance, pagpapalakas ng kumpiyansa ng publiko sa bakuna at aktibong pakikilahok ng mga komunidad upang mapataas ang immunization coverage. Kasama ni Governor Rosal sa pagtitipon ang ilang alkalde, kabilang si Naligao Mayor Fernando Gonzalez, UAS Mayor John Trinidad, Libon Mayor Attorney Mark Gregor Saison, PIO Puderan Mayor Evangeline Aranda o Arandia at Rapo-Rapo Mayor Ramel Galicia, gayon din ang iba pang kinatawan ng mga lokal na pamahalaan.
1: Paretang Bicolandia.
0: Sa iba pang balita, tumanggap ng 9.26 million pesos na halaga ng livelihood tools at equipment ang 219 na benepisyaryo sa Santo Domingo, Albay sa ilalim ng Graduation Approach DOLE Integrated Livelihood Program o GADILP kamakailan. Kabilang sa mga nakinabang ang 50 graduated o excited beneficiaries ng Pantawid Pamilyang Pilipino Program o 4Ps at 169 na skilled workers. Natanggap nila ang mga kagamitan para sa iba't ibang kabuhayan tulad ng baking, dressmaking, carpentry, electrical services, food processing, pangingisda, welding, barber's services at iba pa. Samantala, tiniyak ni Mayor Bong Banda na imomonitor din ng lokal na pamahalaan ang mga kabuhayan ng mga benepisyaryo sa bawat barangay sa pamamagitan ng pagbuo ng mga kooperatiba upang matiyak ang pagpapatuloy at pag-unlad ng kanilang mga livelihood project. Ang GADILP ay isa sa mga pangunahing programa ng DOLE na naglalayong magbigay ng oportunidad sa kabuhayan sa o pamamagitan ng livelihood assistance at suporta sa pagpapaunlad ng mga benepisyaryo. Isinagawa ang pamamahagi alinsunod sa direktiba ni Pangulong Ferdinand Marcos Jr. sa iba't ibang ahensya ng pamahalaan na pabilisin ang pagpapatupad ng mga programa sa kabuhayan at empleyado upang makatulong sa pagpapaupagbabawas ng kahirapan at pagsuporta sa mga vulnerable at marginalized sectors.
1: Paretang Bicolandia.
0: Sa iba pang balita, ipinasilip na ng Albay Police Provincial Office o APPO ang mga tropeyong maaring panalunan ng mga kalahok sa nalalapit na ikalawang Albay Governor and Provincial Directors Cup Shooters 2026. Nakatakdang idaos ang dalawang araw na kompetisyon mula ika-apat hanggang ika-lima ng Hulyo sa Provincial Engineers Office Firing Range sa Barangay Salugan sa Kamalig, Albay. Bukas ang paligsahan para sa mga aspiring shooters, emergence o emerging competitors at shooting sports enthusiasts. Ayon sa APPO, ang torneo ay binubuo ng limang stages na may minimum na 114 rounds at isasagawa bilang isang level 1 sa Philippine Practical Shooting Association o PPSA sanctioned match. Para sa registration fees at iba pang impormasyon, maaaring bisitahin ang kanilang official na Facebook page ng APPO.
1: Paretang Bicolandia.
0: Matagumpay na isinagawa ang isang pagsasanay at interview ng Department of Agriculture, Agricultural Training Institute Regional Training Center o DATRTC5 para sa mga piling miyembro ng Busay Farmers Association o BUFAS sa bayan ng Daraga. Layunin ng inisyatibong ito na mapataas ang ani ng palay at maitaguyod ang climate smart na paraan ng pagsasaka upang matulungan ang mga local farmer na malampasan ang mga hamon ng nagbabagong klima. Nakisa ang Albay Provincial Agricultural Office o APAO sa pamumuno ni OIC Provincial Agriculturist Daryl John Buenconsejo sa paggabay sa mga magsasaka para sa Rice Crop o Rice Crop Manager Advisory Service o RC Mass interview. Ito ay sa pakikipagtulungan rin sa Local Government Unit o LGU ng Daraga. Sa pamamagitan ng RCM interview, masusing kinukolekta ang mga partikular na impormasyon tungkol sa rice farming techniques ng mga magsasaka. Ang aktibidad na ito ay bahagi ng mas malawak na pagsasanay sa ilalim ng thriving ecosystem, integrated climate adaptation, disaster resilience, and nutrient pest risk management advisory o RCMAS.
1: Paretang Bicolandia.
0: Sa iba pang balita, nakiisa si Police Colonel Alex C. Daniel, Provincial Director ng Sorsogon Police Provincial Office sa Ceremonial Proclamation of Stable Internal Peace and Security o SIP status ng Bayan ng Erosin na ginanap sa San Pedro Erosin, Sorsogon. Ang proklamasyong ito ay sumisimbolo sa matagumpay na pagtutulungan ng kapulisan, lokal na pamahalaan, mga ahensya ng gobyerno at ng komunidad sa pagpapanatili ng kapayapaan at kaayusan. Ipinapakita rin nito ang bunga ng tuloy-tuloy ng mga programa laban sa mga banta ng sa seguridad at sa pagpapatibay ng tiwala ng mamamayan sa pamahalaan. Sa kanyang pagdalo, ipinamahagi ni PD Daniel ang patuloy na pagsuporta ng Sorsogon PPO sa pagpapanatili ng isang ligtas, mapayapa at mahalagang o maunlad na lalawigan. Ang paggamit ng SIP status sa isang mahalagang hakbang tungo sa mas matatag na kaunlaran at mas magandang kinabukasan para sa bawat mamamayan ng Erosin. Patuloy na nagsisilbi ang Sorsogon PPO ng may dedikasyon, integridad at malasakit upang mapanatili ang kapayapaan na bunga ng sama-samang pagkilos ng lahat.
1: Paretang Bicolandia.
0: Nagsagawa naman ang PNP Legazpi City Police Station at Legazpi City Police Press Corps ng School Supplies Gift Giving Activity sa Barangay Bagong Abre Daycare Center sa Legazpi City, Kamakailan. Bahagi ito ng pagdiriwang ng 31st Police Community Relations o PCR Month Celebration ngayong buwan ng Hulyo. Aabot sa 10 mga bata ang naging benepisyaryo ng naturang aktibidad. Ayon kay Police Lieutenant Myra Balaoro, Admin Officer ng LCPS, pinayuhan nito ang mga magulang na limitahan ang paggamit ng mga gadgets sa mga bata dahil malaki ang epekto nito lalo na sa social media sa mga kabataan.
1: Paretang Bicolandia.
0: Kasabay pa rin ang pagdiriwang ang National Blood Donor Month, mas pinalakas ng Bicol South Luzon Sub-National Reference Laboratory ang kanilang blood donation drive activity dito sa UST Hospital Legazpi City, Albay, Kamakailan, na may temang Dugong Bigay, Dugtong Buhay. Nakiisa rin sa aktibidad ang kawalin ng Bureau of Fire Protection o BFP Bicol at BFP Albay Provincial Office, Philippine Coast Guard o PCG Bicol, Philippine National Police Bicol at Regional Mobile Force Battalion 5.
1: Mayon Updates.
0: Para naman po sa ating Mayon Updates, patuloy na nagpapakita po ng aktibong aktibidad o mataas na aktibidad ang Bulkang Mayon dahil ito ay patuloy pa rin na nakataas sa Alert Level 3. Nakita pa rin ang pagbuga ng lava sa mga sumusunod na galis. Sa Basud sa 3.8 kilometers, sa Bunga sa 3.2 kilometers, at sa Miisi sa 2.1 kilometers. Nagkaroon din ng 10 volcanic earthquakes kabilang ang 2 volcanic tremors na tumagal ng 2 hanggang 4 na minuto ang haba. 201 rockfall at pyroclastic density current signals naman o uson. Naitala din ang 10 volcanic earthquakes kabilang ang 2 volcanic tremors na tumagal ng 2 hanggang 4 na minuto ang haba. Naitala rin ang 201 rockfall events at 10 o siyam na pyroclastic density current signals o uson. Patuloy pa rin na nakikita ang banaag sa tuktok ng bulkan. Meron ding 1,562 na tonelada ng sulfur dioxide flux. Samantala, ay naitala din po ang plume sa 600 na metrong taas mula sa crater, katamtamang pagsingaw na napadpad sa Hilagang Silangan, Kanluran, Hilagang Kanluran at Kanluran, Timog Kanluran. Samantalang panandali ang pag-impis ng bulkan na may nagsisimulang pamamaga sa Hilagang Silangang bahagi naman ang nakita. Samantala, patuloy pa rin na ipinagbabawal ang pagpasok sa loob ng 6 na kilometrong radius permanent danger zone, paglipad ng anumang sasakyang panghimpapawid sa ibabaw ng bulkan, at maaari pa rin maganap ang mga sumusunod, pagguho ng bato, pag-itsa ng mga tipak ng lava o bato, pag-agos ng lava, uson, katamtamang pagputok at pag-agos ng lahar kung may matitinding pag-ulan.
1: Paretang Panahon.
0: Narito naman po ang magiging lagay ng panahon dito sa Legazpi City at sa mga karatig na lalawigan. Ngayong araw ng Biyernes, July 3, 2026, kung saan tayo ay makakaranas ng katamtamang init na abot sa 32 degrees Celsius. Magiging bahagya ang maaraw, ngunit aasahan din ang tiya o tsansa na mga bigla ang pag-ulan o scattered thunderstorms pagsapit ng tanghali at hapon. Ang temperatura ay pwedeng maglaro sa 26 degrees Celsius hanggang sa 32 degrees Celsius. Para naman sa ating hangin, mahinang ihip mula sa Hilagang Silangan, Sa umaga naman po ay bahagyang maulap hanggang sa maaraw. Pagdating ng tanghali, mainit ngunit may mataas na tsansa na bigla ang buhos ng ulan o thunderstorms. Sa gabi naman, mas presko at papasok ang maulap na papawirin. Magdala pa rin po tayo ng payong o kapote sakaling maabutan ka ng bigla ang ulan sa hapon. At uminom po ng maraming tubig upang makaiwan sa dehydration. At subaybayan po ang mga pinakahuling updates mula sa Pag-asa DOST tungkol po sa lagay ng panahon.
1: Salita ng Pag-asa.
0: Mula naman sa aklat ng Mateo chapter 6 verse 34. Kaya huwag ninyong alalahanin ang mangyayari bukas. Bukas niyo na lamang harapin ang mga nakatakdang kabalisahan nito. Sapat na ang mga kabalisahan ng bawat araw. At yan na po ang kabuuan ng mga balitang lokal sa araw na ito ng Biyernes, ikatlo sa buwan ng Hulyo 2026. Ako po ang inyong naging tagapagbalita, Melissa Serio Manzanilla. Abangan ang mga dagdag pang balita sa loob at labas ng ating bansa sa FEBC Network News. Marami pong salamat at isang magandang umaga.

Sumain niyo ang Paretang Bicolandia. Kung may comments and suggestions ka, makipag-ugnayan sa amin sa ating telepono numero 0998-843-0573 or mag-message sa aming email address na info@febc.ph.

0: Simula pa noong 1948, lubos na naibabahagi ang mabuting balita ni Hesukristo sa mga Pilipino sa ating bayan at maging sa mga nasa ibang bansa tungo sa Far East Broadcasting Company Philippines.
1: Sa Mega Manila, makakapakinig sa 702 DZAS AM, Agapay ng Sambayanan. At 98.7 DZFE FM, The Master's Touch. Sa Santiago City, Isabela, sa 1143 DZMR AM, Missions Radio. Legazpi City, Albay, CARE 104.3 Dway FM. Sa Quezon, Palawan, 106.3 DZRK FM, Radio Capitbise.
0: Sa Tacloban City, 97.5 DYFE-FM, unang tugon ng pamayanan. Bacolod City, 1233 DYVS-AM, the sweet voice of salvation. Up 987 DYFR-FM, life-changing. Sa Cagayan de Oro City, 103.3 the new JDXJL-FM, your positive choice.
1: Zamboanga City, 1116 DXASAM, your community radio. Cotabato City, 106.9 DXGRFM, Radio Gandingan. Sa Coronadal City, 1062 DXKIAM, your friendly voice. Davao City, 1197 DXFEAM, the good news radio. Makakapakinig din sa mga online streams at sa mga mobile apps.
0: Ito ang mga himpila ng Far East Broadcasting Company Philippines sa 78 taong pagsasahimpapawid. Naghahatid ng mensahe ng kapayapaan ni Kristo hanggang marinig ng lahat.

0: Lolo, Lola, alam niyo na po ba ang latest sa Care 104.3 The Way FM?
1: Oo, Apo. Ito ba yung paborito naming istasyon?
2: Bakit, Apo? Ano meron?
0: Opo, Lolo at Lola, simula sa buwan ng Hulyo, may dalawang pagbabago sa The Way FM. Once na lang po mapapakinggan ang The Young Ones sa Family Matters, tuwing last Thursday of the month, kasama sila Pastora Nelly Fulgencio at Mamita Dulce Bahado.
1: Ah, ganun ba?
0: Pero huwag po kayo mag-alala, dahil mapapakinggan nyo pa din ang Family Matters mula sa 702 DCAS na para pa din sa inyo.
2: At ano pa yung isa-isko, Apo?
0: May bagong host naman po ang Music and Memories tuwing Sunday.

0: Hindi, na si Mel Manzanilla. Pero huwag po kayo mag-alala dahil maririnig nyo pa din ang inyong mga paboritong awitin from 70s, 80s, and 90s.
1: Ah, walang problema, Apo. Basta huwag kang makakalimot sa paborito naming panghilot, ha? Para mas relaxing ang pakinig namin sa Care 104.3 DWAY-FM.
0: Oo naman po, kayo pa. Alakas niyo po sa akin eh. Gusto niyo may freebies pa ng hilot-hilot?
2: Aba eh, gustong-gusto namin yan, Apo. Sige, simulan mo na ngayon.
0: Po, as in ngayon na? Sige, sige po.
3: Impeachment ni Vice President Sara Duterte Carpio, posibleng umabot sa Korte Suprema.
4: At sa kalakalan, Philippine financial markets lumakas matapos itaas ang income status ng bansa. At ngayon sa detalye ng mga balita.
5: Bagong araw, pangunahing balita.
4: Nagpulong sina Pangulong Ferdinand Marcos Jr. at Canadian Prime Minister Mark Carney sa Vancouver, Canada para palakasin pa ang ugnayan ng dalawang bansa. Tinalakay ng dalawang leader ang pagpapalawak ng pagtutulungan sa kalakalan, pamumuhunan at iba pang larangan na kapaki-pakinabang sa Pilipinas at Canada. Ayon kay Pangulong Marcos, malaking pundasyon ng matibay na relasyon ng dalawang bansa ang halos 1 milyong Pilipinong naninirahan at nagtatrabaho sa Canada. Nagpasalamat din siya sa maayos na pagtanggap ng Canada sa ating mga kababayan. Samantala, pinuri naman ni Prime Minister Carney ang pamumuno ni Pangulong Marcos bilang kasalukuyang tagapangulo ng ASEAN at sinabi niyang mahalaga ang papel ng Pilipinas sa pagtataguyod ng kapayapaan at kaunlaran sa rehiyon. Nasa Canada ang Pangulo para sa 4 na araw na opisyal na pagbisita na layong higit pang palakasin ang ugnayan at pagtutulungan ng Pilipinas at Canada.
5: Bagong araw, pangunahing balita.
3: Posibleng umabot sa Korte Suprema ang magiging desisyon sa impeachment trial ni Vice President Sara Duterte Carpio kung magkaroon ng pagtatalo sa paraan ng pagboto ng Senado. Ayon kay dating Supreme Court Associate Justice Adolfo Azcuna, malinaw sa konstitusyon na kailangan ang boto ng 23 ng lahat ng senador o 16 upang mahatulang nagkasalang isang opisyal sa impeachment. Anya, kung magkakaroon ng ibang interpretasyon sa bilang ng kinakailangang boto, maaaring dalhin ang usapin sa Korte Suprema. Sinabi rin ni Azcuna na ang magiging pasya ng mataas na hukuman ang magbibigay linaw sa anumang isyung legal na maaaring lumitaw habang isinasagawa ang impeachment trial. Samantala, nagpapatuloy ang paghahanda ng Senado para sa mga susunod na hakbang sa impeachment proceedings laban sa Vice Presidente.
5: Bagong araw, pangunahing balita.
4: Sa ibang balita, handa na ang Criminal Investigation and Detection Group o CIDG na arestuhin si Senador Rodante Marcoleta sakaling maglabas na ng warrant of arrest ang Sandigan Bayan. Ayon kay CIDG-NCR Director Police Colonel John Giagi, tungkulin ng kanilang tanggapan ang pagpapatupad ng mga utos ng korte at wala silang pinipiling tao o opisyal kapag may legal na kautusan. Gayunman, nilinaw niya na wala pa silang natatanggap na warrant of arrest laban kay Marcoleta. Sinabi din niyang naghahanda lamang ang pulisya para matiyak na magiging maayos at ligtas ang pagpapatupad ng kautusan kung sakaling maglabas na nga ng warrant ang korte. Si Marcoleta ay posibleng maharap sa kasong plunder kaugnay ng mga reklamong isinampa laban sa kanya. Sa ngayon, hinihintay pa ang magiging aksyon dito ng Sandigan Bayan.
5: Bagong araw, balitang kalakalan.
3: Philippine financial markets lumakas matapos itaas ang income status ng bansa. Ito at ang iba pang balita sa kalakalan sa ulat ni Shaira Gabornes.
6: Lumakas ang financial markets ng Pilipinas nitong Webes matapos kilalanin ng World Bank ang bansa bilang upper middle income country. Ayon kay Rizal Commercial Banking Corporation o RCBC

0: Chief Economist Michael Ricafort na katulong ito sa pagtaas ng tiwala ng mga investor at maaaring magdulot ng mas magandang investment at credit terms para sa bansa. Tumaas din ang Philippine Stock Exchange Index ng 56.46 points o 0.93% habang nagkaroon ng paggalaw sa kalakalan na umabot sa higit 2 billion shares. Ayon sa mga analyst, positibo rin ang sentimiento ng merkado dahil sa pagbuti ng manufacturing data at pagbaba ng presyo ng langis sa pandaigdigang merkado. Sa iba pang balita, mahigit 25 U.S. business executives at investors ang darating sa Pilipinas mula Hulyo 6 hanggang Agis para tuklasin ang business, tourism at investment opportunities. Ayon sa Department of Trade and Industry o DTI, layunin ng pagbisita na palakasin ang ugnayang pang-ekonomiya ng Pilipinas at Estados Unidos at hikayatin ang mas maraming U.S. companies na mamuhunan sa bansa. Sinabi ng DTI na makikipagpulong ang delegasyon sa mga opisyal ng pamahalaan at mga leader ng negosyo at lalahok sa mga business forum at investment briefings kasama ang mga business groups at American Chamber of Commerce of the Philippines. Dagdag pa ng DTI, bibisita rin sila sa Manila, Clark, Subic at Corregidor upang makita ang mga oportunidad sa enerhiya, teknolohiya, manufacturing, turismo at iba pang sektor ng ekonomiya. Samantala, narito ang opisyal na palitan ng piso mula sa Bangko Sentral ng Pilipinas o BSP para sa piling foreign currencies. 61 pesos at 60 centavos sa US dollar, 43 pesos at 35 centavos sa Canadian dollar, 47 pesos at 56 centavos sa Singapore dollar at 16 pesos at 40 centavos sa Saudi Riyal. Para sa Balitang Kalakalan, ako po si Shaira Gabornes.
1: Bagong araw, ulas, panahon.
2: Binabantayan ng Pag-asa ang bagyong may pangalang Inday na posibleng lumakas at maging super bagyo habang nasa loob o papasok ng Philippine Area of Responsibility. Ayon sa Weather Bureau, mabilis ang posibleng pag-intensify nito dahil sa kondisyon ng karagatan at atmosphere. Pinapayuhan ng publiko na maghanda sa posibleng malalakas na ulan at hangin. Samantala, easterlies ang nakakaapekto sa eastern sections ng Central Luzon, Southern Luzon at Visayas. Sa Bicol Region, Eastern Visayas, Caraga, Aurora at Quezon, makararanas ng bahagyang maulap hanggang sa maulap na kalangitan na may pulupulong pag-ulan o pagkulog at pagkidlat dahil sa easterlies. Sa Metro Manila at ang natitirang bahagi ng bansa, magiging bahagyang maulap hanggang sa maulap ang kalangitan na may pulupulong pag-ulan o pagkulog-pagkidlat dahil sa localized thunderstorms. Ang agwat ng temperatura ay mula 26.8 hanggang 33.1 degrees Celsius. Sumikat ang araw kaninang 5:31 at lulubog dakong 6:29 ng gabi. Abangan sa pagbabalik ng bagong araw, DOJ patuloy ang pangangalap ng ebidensya sa umunay pagtakas ni Senador Ronald De La Rosa.
3: Ombudsman gagamitin ang testimonya ng 8 dating bodyguard umano ni Zaldico laban kay dating House Speaker Martin Romualdez.
2: At sa palakasan, back-to-back gold na sungkit ni EJ Obiena sa International Pole Vault Tournaments.
1: Bagong araw, bagong balita. Kayo'y sumusubaybay sa mga balitang hatid ng FEBC Network News mula sa Far East Broadcasting Company. Naririnig din sa mobile app na FEBC PH Stream. Ang FEBC Philippines ay kasapi ng KBP, kapisanan ng mga broadcaster ng Pilipinas. Bagong araw, pangunahing balita.
3: Nagpapatuloy ang pangangalap ng ebidensya ng Department of Justice upang matukoy kung sino-sino ang posibleng tumulong sa umano'y pagtakas ni Senador Ronald De La Rosa matapos siyang magpakita sa Senado noong Mayo at 13. Ayon sa DOJ, nagsagawa na ng inspeksyon ang mga piskal sa gusali ng Senado at humingi na rin ng mga dokumento at CCTV footage na makatutulong sa investigasyon. Sinabi rin ng ahensya na maaari ring muling magsampa ng reklamong obstruction of justice ang Philippine National Police laban kay Senador Robin Hood Padilla dahil sa umano'y pagtulong kay De La Rosa na makaiwas sa pag-aresto. Gayunman, nilinaw ng DOJ na wala pang naibabalik na reklamo mula sa Criminal Investigation and Detection Group. Patuloy pa rin ang masusing pagbuo ng kaso upang matiyak na sapat ang ebidensya bago ito ihain sa korte.
1: Bagong araw, pangunahing balita.
2: Samantala, tagapagsalita ni dating Speaker Martin Romualdez kinwestiyon ang pagtanggap kay dating Public Works Secretary Manuel Bonoan bilang state witness. Ang ulat hatid ni Eddie Galvez.
4: Ikinagulat ang tagapagsalita ni dating Speaker Martin Romualdez at si Attorney Adel Fajardo bakit tinanggap ng Office of the Ombudsman si dating Public Works and Highway Secretary Manuel Bonoan bilang isang state witness. Nababahala si Fajardo sa nakarang pahayag ng Ombudsman na nagnanais para gamitin ang testimonya ni Bonoan upang patunayan na ang dating speaker ay dapat sangkot sa flood control irregularities. Si Bonoan anya ang mas malalim na sangkot sa anomalya sa flood control projects. Sa katunayan anya, dapat magbalik ang dating DPW at sekretary sa National Treasury ng 1 billion na kickbacks mula sa flood control projects na kunwaring tinanggap base sa sinabi ni dating DPW undersecretary turned state witness Roberto Bernardo. Hindi rin anya iniugnay ni Bonoan si Romualdez sa flood control anomaly sa kanyang isinumiting pahayag sa Independent Commission on Infrastructure na nag-imbestiga sa flood control scam. Nag-iisip o nanguhula anya ang dating DPW chief sa umano'y papel ni Romualdez sa flood control scam para iligtas ang kanyang sarili. Dagdag pa ni Fajardo, walang tangka o walang iniisip na tumakas si Romualdez sa obligasyon o pananagutan kung mayroon man. Eddie Galvez, FEBC Network News, House of Representatives.
1: Bagong araw, pangunahing balita.
3: Gagamitin ng Office of the Ombudsman ang testimonya ng 8 sa 18 di umano'y dating bodyguard ni former Acobicol Representative Zaldico bilang bahagi ng investigasyon sa reklamong isinampa laban kay dating House Speaker Martin Romualdez. Ayon kay Assistant Ombudsman Mico Clavano, magkakatugma at malinaw ang mga pahayag ng mga testigo tungkol sa umano'y paghahatid ng pera kay Romualdez, kaya isasama ang mga ito bilang ebidensya sa kaso. Sinabi rin ng Ombudsman na patuloy pa ang investigasyon at maaari pang madagdagan ang mga ebidensya habang umuusad ang proseso. Samantala, iginiit ng kampo ni Romualdez na walang matibay na batayan ang mga alegasyon laban sa dating House Speaker. Anila, handa silang sagutin ang mga paratang sa tamang proseso ng batas.
1: Bagong araw, pangunahing balita.
2: Sa ibang balita, nagpaalala ang Department of Education o DepEd laban sa pagbabanta ng pambobomba o pagdadala ng mga pinagbabawal na armas sa loob ng paaralan na mayroon itong itinuturing na mabigat na paglabag. Ayon sa DepEd, ang mga ganitong gawain ay naglalagay sa panganib sa buhay at kaligtasan ng mga mag-aaral, guro at ng iba pang nasa loob ng eskwelahan. Dahil dito, mahigpit na ipatutupad ang kaukulang parusa laban sa sino mang lalabag sa mga patakaran. Kasunod ito ng magkakasunod na insidente ng karahasan at mga banta sa ilang paaralan sa bansa. Dahil dito, inatasan ng DepEd ang lahat ng paaralan na higit pang paigtingin ang seguridad upang matiyak ang kaligtasan ng mga mag-aaral at mga kawani Nanawagan din ng DepEd sa mga magulang, mag-aaral at komunidad na makipagtulungan sa mga otoridad at agad na iulat ang anumang banta upang maiwasan ang posibleng panganib sa mga paaralan.
1: Bagong araw, balitang bayan.
3: Kinumpirma ng Provincial Veterinary Office ang 5 kaso ng African Swine Fever o ASF sa bayan ng Valencia sa Negros Oriental. Dahil dito, 4 pang kalapit na lugar ang isinailalim sa mahigpit na pagbabantay upang maiwasan ang pagkalat ng sakit. Ayon sa mga otoridad, agad na ipinatupad ang mga hakbang tulad ng paghihigpit sa pagbiyahe ng mga baboy at masusing pagbabantay sa mga apektadong lugar. Nanawagan naman ng mga opisyal sa mga mag-aalaga ng baboy na agad iulat ang anumang kahinahinalang pagkakasakit ng kanilang mga alagang hayop upang mapigilan ang pagdami ng kaso.
1: Bagong araw, balitang bayan.
2: Magtatayo naman ang pamahalaang panlalawigan ng antike ng isang bahay pag-asa para sa mga batang nasasangkot sa paglabag sa batas. Ayon sa mga opisyal, magsisilbi itong pansamantalang tahanan at lugar para sa rehabilitasyon ng mga kabataan upang mabigyan sila ng tamang paggabay at suporta. Layunin ng proyekto na matulungan silang makabalik sa maayos na pamumuhay at magkaroon ng mas magandang kinabukasan.
1: Bagong araw, balita sa palakasan.
3: Muling nagwagi ng gintong medalya si EJ Obiena matapos manguna sa isang international pole vault tournament sa France. Nalampasan ni Obiena ang taas na 5.72 meters upang masungkit ang kanyang ikalawang sunod na gintong medalya ngayong season. Ito rin ang ikalawang magkasunod na torneo sa kanyang o na kanyang napagtagumpayan matapos ang naunang panalo sa Belgium. Patuloy ang magandang paghahanda ng Filipino Olympian para sa nalalapit na mga international competitions kabilang ang World Championships. Habang unti-unti niyang binabawi ang dating porma matapos ang naging problema sa kanyang likod noong nakaraang taon.
1: Bagong araw, balita sa palakasan.
2: Gumawa naman ang kasaysayan ng Filipina tennis star na si Alex Iala matapos makapasok sa ikatlong round ng Wimbledon sa kauna-unahang pagkakataon. Ginapi ni Iala ang Australian na si Mia Joint sa second round sa score na 3-6, 6-2, 6-love. Matapos matalo sa unang set, bubawi si Iala at tuluyang nangibabaw sa sumunod na dalawang set para makuha ang panalo. Dahil dito, si Iala ngayon ang kauna-unahang Pinoy sa Open Era na umabot sa ikatlong round ng Grand Slam Tennis Tournament. Ayon sa Pinay Tennis Ace, kinailangan niyang ibigay ang lahat ng makakaya matapos ang mahirap na unang set. Inspirasyon din sa kanya ang nakaraang pagkatalo noong 2025 Eastbourne Open upang mas pagbutihin ang kanyang laro. Susunod na makakaharap ni Iala ang defending champion at world-class tennis player na si Iga Swiatek sa ikatlong round ng Wimbledon sa Sabado. Bukod sa singles competition, lalahok din si Iala sa doubles kasama ang pambato ng Czech Republic.
1: Bagong araw, balita sa palakasan.
2: Samantala, magiging bahagi naman ng 2026 Championship Tour ng World Surf League ang sikat na Cloud9 sa Siargao. Ayon sa mga organizer, gaganapin ang prestihiyosong surfing competition sa October 31 hanggang November 10 kung saan magtatagisan ang mga pinakamahuhusay na surfers mula sa iba't ibang bansa. Pagbabalik ng bagong araw, isa sa mga estudyanteng namaril sa isang paaralan sa Tacloban City, isinailalim ng DOJ sa preliminary investigation.
3: 9 sa bawat 10 Pilipino nais maging mas abot kaya ang rooftop solar.
2: At sa ibang bansa, pagdaan ng mga barko sa Strait of Hormuz, bumibilis matapos ang kasunduan ng US at Iran.
1: Bagong araw, bagong balita. Ito ang Bagong Araw, balitang hatid ng FEBC Network News. Naririnig sa mga himpila ng FEBC Philippines, DXKI Coronadal, DXAS Zamboanga, DYVS Bacolod, DYFE Tacloban, DWAY Legazpi, DZMR Santiago at 702 DZAS sa Mega Manila. Bagong Araw, Pangunahing Balita.
3: Isa sa mga estudyanteng namaril sa isang paaralan sa Tacloban City, isinailalim na ng DOJ sa preliminary investigation. Ang ulat mula kay Lynn Garcia de la Cruz.

0: ay isina sa ilalim sa intervention program ng DSWD.
1: She is recommended before the office of the City Prosecutor of Tacloban City, where 3 counts of murder and 2 counts of attempted murder were filed against one of the children in conflict with the law, who we will refer to as Ron, or CICLB. CICLB being a child in conflict with the law. Following the inquest, CICLB will now undergo the regular preliminary investigation process. He remains deprived of liberty at the Regional Rehabilitation Center for Youth in Region 8. At present, the 14-year-old CICL, referred to as Nash, remains under the custody of the Department of Social Welfare and Development at the Regional Rehabilitation Center for Youth in Region 8, where he is undergoing intervention programs based on the assessment of the DSWD social workers.
0: Dean Garcia de la Cruz, FEBC Network News.
2: Bagong araw, pangunahing balita.
3: Lumabas sa isang survey ng Pulse Asia na 9 sa bawat 10 Pilipino ang naniniwalang mahalagang mas dapat na gawing abot kaya ang paglalagay ng solar panels sa bubungan ng mga bahay. Bati sa survey, 93% ang nagsabing dapat gumawa ng paraan ng pamahalaan para mapababa ang gastos sa rooftop solar, lalo na habang tumataas ang pangangailangan sa kuryente. Ipinakita rin ang resulta na 97% ng respondents ang nag-aalala sa mga suliranin sa enerhiya, habang 77% ang nagsabing umaasa pa rin ang Pilipinas sa inaangkat na langis, uling at natural gas. Ayon sa Pulse Asia, naniniwala ang karamihan na mas maraming Pilipino ang gagamit ng rooftop solar kung magiging mas mura ito at kung magkakaroon ng abot-kayang paraan ng pagbabayad o pagpopondo.
2: Bagong araw, pangunahing balita.
4: Palalakasin ng Pilipinas at Finland ang pagtutulungan upang makalikha ng mas maraming trabaho para sa mga Pilipino at mapalawak ang kanilang mga kasanayan. Sa pagpupulong nila Labor Secretary Francis Tolentino at Finland Ambassador Saija Nurminen, tinalakay ang mga oportunidad sa renewable energy, artificial intelligence, maritime technology at iba pang industriya na inaasahang mangangailangan ng mas maraming manggagawa sa mga susunod na taon. Napag-usapan din ang mga programa sa pagsasanay, scholarship at palitan ng kaalaman upang mas maihanda ang mga Pilipino sa mga trabahong ito. Ayon naman sa Department of Labor and Employment, layunin din ng dalawang bansa na mapabuti ang proteksyon ng mga overseas Filipino workers o OFW at tiyaking patas ang proseso ng kanilang pagre-recruit. Mula 2024 hanggang Abril 2026, mahigit 1,200 na bagong OFW ang naipadala sa Finland at karamihan ay nagtatrabaho sa healthcare, hospitality at iba pang trabahong kulang ang manggagawa.
2: Bagong araw, balita, pandaigdig.
3: Unti-unti nang bumabalik sa normal ang pagdaan ng mga barko sa Strait of Hormuz matapos ang kasunduan sa pagitan ng Estados Unidos at Iran. Ayon sa mga eksperto sa logistics, inaasahang bababa rin ang gastos sa pagpapadala ng mga kargamento at insurance, bagamat hindi ito mangyayari agad dahil nananatili pa rin ang ilang panganib sa rehiyon. Sa kasagsagan ng tensyon, malaki ang naging epekto sa pandaigdigang kalakalan dahil maraming barko ang iwas sa rutang naturan. Ngunit sa unti-unting pagbuti ng sitwasyon, inaasahang mas bibilis na ang paggalaw ng mga produkto at magiging mas matatag ang pandaigdigang supply chain.
2: Bagong araw, balita, pandaigdig.
4: Idineklara na ng World Health Organization na tapos na ang hantavirus outbreak na naitala sa cruise ship na MV Hondius. Ayon sa WHO, natapos ang outbreak matapos makumpleto ng huling nakasalamuha ng isang nahawaang pasahero ang quarantine at magnegatibo sa pagsusuri. Umabot sa 13 ang nahawaan at 3 ang nasawi sa naturang insidente. Ang outbreak ay dulot ng Andes virus o isang bihirang uri ng hantavirus na karaniwang matatagpuan sa Argentina.

0: Argentina at Chile. Sa kabila ng pagtatapos ng outbreak, patuloy na hinihikayat ng WHO ang mga bansa na manatiling mapagmatsyag at agad mag-ulat ng anumang kahinahinalang kaso upang maiwasan ang panibagong pagkalat ng sakit.
1: Araw-araw, bagong diwa.
2: Mula po ito sa mga awit, 37, talatang 5. Ipagkatiwala mo ang iyong sarili sa Panginoon, magtiwala ka sa Kanya at tutulungan Kanya.
1: Bagong araw, bagong balita.
2: At yan po ang kabuuan ng ating mga balita ngayong Biyernes ng umaga at 3 sa buwan ng Hulyo taong 2026. Hatid ng FEBC Network News sa Pilipinas. Kami ang iyong mga naging tagapag-ulat, Heidi Bernardo Sampang.
0: At Shekinah Abalon.
2: Nagpapaalalang ang bawat bagong araw ay kaloob ng Diyos. Gamitin natin ito upang parangalan siyang lubos.
1: Sumainyo ang ulat ng mga nagaganap sa bansa at sa iba't ibang panig ng daigdig. Hatid ng FEBC Radio. May pag-asa sa likod ng bawat balita sa bawat bagong araw.
0: Ang oras, 6:57 ng umaga.
3: Lolo, Lola, alam niyo na po ba ang latest sa Care 104.3 The Way FM?
4: Oo, Apo. Ito ba yung paborito naming istasyon?
5: Bakit, Apo? Ano meron?
3: Opo, Lolo at Lola. Simula sa buwan ng Hulyo, may dalawang pagbabago sa The Way FM. Once na lang po mapapakinggan ang The Young Ones sa Family Matters. Tuwing last Thursday of the month, kasama sila Pastora Nelly Fulgencio at Mamita Dulce Bahado.
4: Ah, ganun ba?
3: Pero huwag po kayo mag-alala dahil mapapakinggan nyo pa din ang Family Matters mula sa 702 DCAS na para pa din sa inyo.
5: At ano pa yung isa-is ko, Apo?
3: May bagong host naman po ang Music and Memories tuwing Sunday na si Mel Manzanilla. Pero huwag po kayo mag-alala dahil maririnig nyo pa din ang inyong mga paboritong awitin from 70s, 80s, and 90s.
4: Ah, walang problema, Apo. Basta huwag kang makakalimot sa paborito naming panghilot ha. Para mas relaxing ang pakinig namin sa Care 104.3 DWAY-FM.
3: Oo naman po kayo pa. Ang lakas niyo po sa akin eh. Gusto niyo may freebies pa ng hilot-hilot?
5: Aba eh, gustong-gusto namin yan, Apo. Sige, simulan mo na ngayon.
3: Po, as in ngayon na? Sige, sige po.
6: Mas pinatatag ng iba't ibang hamon ng panahon sa gitna ng bagyo, kalamidad, kakulangan at mga sitwasyong dumarating. Patuloy kaming naglilingkod, patuloy sa paghatid ng napapanahong impormasyon, inspirasyon, lingap, pagmamalasakit at ang hindi nagbabagong mensahe ng pag-ibig ni Kristo sa pabago-bagong panahon sa pamamagitan ng radyo at makabagong teknolohiya. Patuloy kaming umaabot. Ito ang Care 104.3 D-Way FM, himpilan ng Far East Broadcasting Company sa Bicolandia, nagpapatuloy sa pag-abot sa buong Bicol Region at kahit saan man sa mundo, sa loob ng 52 taon hanggang marinig ng lahat.

0: Oras alas 6:59.
1: Pagtalakay sa mga balita at isyung napapanahon na nakakaapekto sa ating komunidad. Makibalita, makialam at makibahagi dito sa Oras na Pilipinas.

0: Marhay na aga, Bicolandia.
1: Magandang umaga, Pilipinas.
0: Good morning, good morning, good morning. Buenos dias, mis amigos y amigas.
1: Good morning sa bawat isa.
0: Mm-hmm.
1: Magandang umaga po.
0: Magandang
1: kape,
0: umaga
1: kape,
0: po.
1: Kape, kape, kape, kape.
0: Mm-hmm. Oras na naman para magkape. Ang may pangkape. Ang wala aros, pwede na.
1: Kape ni Manny.
0: Pero ang alam mo nung araw, pag nagkape ka pa din ng aros, poor ka poor.
1: Mm-hmm.
0: O pag nagkape ka nung araw ng lakad bulan.
1: Iyan.
0: O, ano nga ang pangalan ng lakad bulan dito sa Bicol? Hindi yan lakad bulan dito eh.
1: Ano yan?
0: Dito, sambong.
1: Sambong. Tagalog ang sambong.
0: Tawalog ang sambong. Pag nagkape ka ng sambong ng lakad bulan, poor ka.
1: Nako.
0: Dahon ng abukado, poor.
1: Poor.
0: Ngayon,
1: eh ngayon?
0: Hindi.
1: Abay, hinahanap yan pa din.
0: Ano, yayamanin ka na ngayon pag ganyan na ngayon.
1: Nako.
0: Yayamanin ka na sa sakit. Good morning, good morning, good morning. Bangon, bangon, bangon, bangon na. Ngayon po ay Biyernes na naman. Kaya nandito si Padi.
1: Yan. Siyempre, ako ang inyong kasama. Tuwing Friday.
0: Lamang.
1: Ang mabait.
0: Ang mabait.
1: Ang mabait.
0: Welcome po sa programa Oras na Pilipinas sa Bicolandia. Oras na naman para bumangon.
1: At oras na para mag plano sa buong maghapon, ha?
0: Planuhin dapat.
1: Planuhin.
0: Oras na naman para harapin natin ang araw na ito na kahit may mga rimalasos, may mga pagsubok sa buhay, kasama natin ang Diyos.
1: Yeah. Amen. At oras na siyempre para po magpasalamat sa lakas na binibigay sa atin ng Diyos, proteksyon na ginagawa sa atin ng Diyos sa buong maghapon.
0: Sa oras na para manindigan tayo sa tama. Huwag makipag-away, pero manindigan tayo sa tama kung kinakailangan.
1: Kung kinakailangan. Ayun.
0: Ha? Pero hindi naman ibig sabihin na kapag ay pwede tayong compromise. No compromise. Pero kung maliit lang naman na bagay, ang iko-compromise mo, hindi naman makakasira. Unang-una na dyan ay hindi naman tawag dito makakasalungat sa kalooban ng Diyos.
1: Iyon. At hindi mo ikaw hulog sa impyerno.
0: Oho. Pwede naman tayong tawag dito, makisama.
1: Ayan.
0: Ito po ang programang Oras na Pilipinas.
1: Bicolandia.
0: Ang programa tabing magbibigay sa inyo ng mga impormasyon.
1: At syempre, inspirasyon.
0: Ayun, sana ma-inspire kayo ngayong umaga. Kasama po natin ngayong umaga sa technical side ang Supremo. Supremo ng KKK.
1: Oy, ba, dapat kasama sa EDSA yan.
0: Oo nga eh. Don Ramon Diaz. Ganyan po ang iyong mga kasama, kalakakang, kalmusalan nyo niya na paghaga. Ang mga lalaking tatapos ng inyong kalungkutan.
1: At magpapatuloy ng inyong kasiyahan.
0: Hindi natin binibikol ngayon Tagalog itong kasama ko eh. Baka magkabulol-bulol ito.
1: Dalawa pa rin po kami. Double R.
0: The double R. Mr. Solamente, Rico Jalit.
1: Ito naman po ang inyong kasama tuwing araw lamang po ng Friday. Walang iba kundi ang mabait dito sa tatlo. Daddy Roo. Ruwela, ruwela po.
0: Ang sabi.
1: Ang sabi.
0: Ang sabi.
1: Ang sabi.
0: Dagos-dagos ang kita pa din. Simulan natin ang araw na ito sa pamamagitan ng pagbabasa ng salita ng
1: Ikaw na muna pa din, ha?
0: Ikaw eh.
1: Ha?
0: Friday ngayon.
1: Yun nga eh. Kasi di ba, alam ba sa totoo, yung aking Bible sa cellphone, nawala.
0: Hindi nabubuksan.
1: Hindi nabubuksan. Ikaw, ganun din?
0: Ryan. Nabubuksan.
1: Nabubuksan?
0: Oo, kasi nag... bumili ako eh.
1: Ha?
0: Bumili ako.
1: Ng cellphone?
0: Ng Bible sa yung may bayan.
1: Alam bang dalawa itong up ko ng ng Bible. Nabuksan yung isa, pero pag binabrowse mo, hanggang dun lang sa chapter na hindi nag-browse siya.
0: Ganun ba?
1: Oo, kaya nakalimutan ko sabihin sa iyo pa di kanina.
0: Mm-mm.
1: Na ikaw muna ang mag-share.
0: Galon.
1: At ako yung mananalangin
0: ikaw
1: naman.
0: Ikaw ang mananalangin. Sige.
1: Ayan. Okay.
0: O sige, punta tayo mga kapatid. Eh lang, hindi ko rin mabuksan. Ano ba yan? Kung sana pa nagmamadali eh.
1: Ito naman mga cellphone natin na yan, no? Kung kailan salita ng Diyos ay kinakailangan siguro ito ay i-rebuke.
0: I-rebuke in Jesus' name.
1: Oo, oo.
0: Okay, punta tayo sa Ephesians chapter 4, verse 3. Sabi dito sa Ephesians chapter 4, verse 3, make every effort to keep the unity in the Spirit through the bond of peace. Mm-hmm. Maliwanag ko ang pagkasabi dyan. Sabi dyan, make every effort to keep the unity in the Spirit through the bond of peace. Gusto kong bigyan natin ng pansin ang make every effort. Ang kapayapaan makakamit, hindi lang sa ano eh. Unity makakamit, hindi lang sa nakatry na akong tatlo.
1: Oh.
0: Tama na yun, sobra na.
1: At tama pa niyo.
0: Oh,
1: ayaw
0: mag-ano. Ayaw umandar.
1: Ayaw umandar.
0: Ibig sabihin pala, ano na, mag-re-ano ka. I-reload mo. Ibig sabihin, nag-expire.
1: Factory seating uli.
0: Ah, nag-factory seating?
1: Oh, ah, hindi pwede kasi mabubura yung matitilit yung ano eh.
0: So, mga kapatid, yung pang sabi ng banal na kasulatan, gawin natin ang lahat nating magagawa.
1: Mm-hmm.
0: O, pag meron tayong gustong patawarin, pag merong gusot, kailangan ng unity, huwag tayong magsawa to try our best.
1: Mm-hmm.
0: Lalo na sa pamilya, sa church. Lalo na padikong pamilya.
1: Ayan,
0: merong disunity.
1: Correct.
0: Tayong mga ama. We try our best.
1: Yan,
0: make every effort.
1: Yan. Tayo ang gumawa ng paraan.
0: Tama.
1: Oo.
0: Yung halimbawa, magkaaway kayo mag-asawa pa di.
1: Mm-mm.
0: Hindi yung, nakadalawa na ako eh.
1: Mm-mm.
0: Nag-try na akong dalawang beses, hindi ako pinansin.
1: Oo.
0: Hindi ba every effort yun?
1: Oo.
0: Dalawang effort ka pa lang eh.
1: Oo. Ay, ang Diyos nga, 70. Mm-hmm. Times 7.
0: Mm-hmm. Ibig sabihin, walang katapusang
1: walang magpapatapos. Oo.
0: So make a brave effort po yung ano sa atin ng ating command ng Panginoon through the Apostle Paul.
1: Mm-hmm.
0: Ibig sabihin lahat hangga't hindi mo pa nagagamit lahat ng paraan, wag kang susuko.
1: Correct.
0: 'Di ba? Kahit na sa mga organisasyon, mm-hmm, sa ating bansa, kung nalalaman lang 'yan ng ating mga politiko eh.
1: Oo.
0: 'Di ba?
1: Mm-hmm.
0: Kung nalalaman lang 'yan ng mga leader ng bansa, walang gera sana eh.
1: Gatama.
0: Kasi
1: oo,
0: make every effort to keep the unity.
1: Iyan. Alam mo kami kagabi, kahapon, pati after ng midweek,
0: mm-hmm,
1: eh, nag-meeting kami.
0: Mm-hmm.
1: Ng mga leaders na kundo sa church.
0: Mm-hmm.
1: Pastors and department heads.
0: Mm-hmm.
1: Oh, nagpagdating ng meeting namin, maraming tinalaki. Pagdating sa huli, yung others ay parang open ano yan, no? Parang lab session. Ibig sabihin na kung may samaan kayo ng loob, may samaan loob, sabihin mo ngayon.
0: Mm-hmm.
1: So ako ang nag-umpisa nun, no? Ay sa akin lahat sila masama loob.
0: Ang bira.
1: At, oh.
0: At least nalaman mo.
1: Hindi naman. Marami. Biro lang. Pero yung sabi ko, sa akin ha, wag mahihiya kasi kaya tayo nandito.
0: Eh kahit senior pastor kayo.
1: Oo. Sabihin nyo, ano yung mga kakulangan ko?
0: Mm-hmm.
1: Ako ba ay sumamaan loob kayo sa akin?
0: Mm-hmm.
1: Isa-isa.
0: Mm-hmm.
1: Ganun. Ay ano lang naman, yun lang napansin nila ang binabanggit sa akin. Pero yung sama ng loob na, no, wala naman.
0: Mm-hmm. Yun.
1: Yan. Alam mo kung bakit pa din na ganun.
0: Mm-hmm.
1: Maganda yun na nagkakaroon ng labasan ng saluubin sa isa't isa,
0: mm-hmm,
1: para sa inyong pagsasama-sama, kilala ninyo ang isa't isa.
0: Mm-hmm.
1: At kung medyo meron magka-problema man, kasi mm-hmm, isang pamilya kayo eh,
0: mm-hmm,
1: doon sa ministry na ikaw ngayon ang head nila,
0: mm-hmm,
1: eh kung ikaw naman ay magmamalaki at mm-hmm, parang untouchable ka,
0: mm-hmm,
1: ay mahirap naman yun.
0: Hindi pwede yun.
1: Hindi naman. Kung medyo meron ng hidwaan,
0: mm-hmm,
1: sa mga leaders mo, ay kailangan pag-usapan.
0: Ayun.
1: Oo.
0: Yun ang sikreto na sinabi ng Biblia kung paano natin ma-maintainar ang pagkakaisa,
1: mm-hmm,
0: sa pamilya, sa magkakaibigan, sa isang organisasyon, in the relationship for that matter.
1: Mm-hmm.
0: Kailangan natin sundin na gawin ang lahat ng magagawa para mapanatili ang pagkakaisa at kapayapaan.
1: Correct.
0: Padi, please lead us in prayer.
1: Mm-hmm. So tayo po ay manalangin ngayon. Samahan niyo po kami sa isang panalangin. Panginoong Diyos, sa oras pong ito, Ama, salamat po at isang napakagandang araw ang ibinigay mo, Lord, sa amin. At dalangin ko po, Diyos, sa buong maghapon, ang protection mo sa bawat isa, sa buong pamilya, mula kay tatay, kay nanay, sa mga magkakapatid. Lord, salamat sa bigkis ng iyong pagmamahal, ng pagkakaisa ng bawat isa, Panginoon. At Lord, huwag mong hayaan na magkaroon ng hidwaan sa loob ng tahanan. Bagamat meron, Panginoon, at hindi maaalis ang mga may konti-konting problema, pero Lord, ikaw ang sumentro sapagkat ikaw ang aming pong sentro ng aming pong buhay. Sapagkat sinabi mo, Panginoon, na ikaw ang aming pong bandila, kaya ang aking dalangin bilang ikaw ang Jehovah Nisi, yung bandilang yun ay inilalagay namin sa sentro ng aming sambahayan. Upang ko ito makita man, ang espiritu ng kaguluhan, ng Diablo ay hindi makapag-penetrate sa loob ng tahanan. At Lord, maraming salamat sapagkat sa iyong pagmamahal, sa amin, sa bawat pamilya, Panginoon, ay nagbubuklod-buklod kami sa pamagitan ng iyong pag-ibig, O Diyos. Salamat sa iyong kapangyarihan, O Diyos, at patuloy, Panginoon, na kami ay nananangan at kami ang sandala namin at sandigan namin ay walang iba kundi ikaw, O Diyos. Salamat, O Diyos, sa iyong protection, provision sa bawat pamilya. Thank you, Father, in Jesus' name. Amen.
0: Amen. And amen. Yan, tuloy-tuloy na tayo mga tugang. 7:15 na in the morning. Gusto natin batiin ng Buenos Dias. Magandang umaga ang lahat ng listeners natin sa radyo. Na mga tahimik lang.
1: Ayan,
0: pero nandyan sila.
1: Meron na tayong 700 viewers.
0: Dagdagan nyo naman.
1: Oo, dagdagan nyo naman. At text-text. Chat po kayo, ha?
0: Pakishare po ng ating pakishare link.
1: Oo.
0: Ayan, Biyernes kasi ngayon.
1: Ano
0: pag
1: ang
0: Biyernes, medyo matamlay ang buhay. Oh,
1: ano ang tatakbuhin ng ating buong maghapon, ano? Sa ating pong bawat lakad. At sa ating programa pa di, alam natin kung ano naman ang
0: siyempre takbuhin ito.
1: Takbuhin.
0: Oh, sa mga may planong lumabas ngunyan, ingat-ingat po kayo. Ay pare, meron daw ayon sa balita, ano, merong darating na isang bagyo na naman.
1: Pero sinusundan ko siya. Sinusundan at ito
0: daw
1: parang nalipad ako eh.
0: At ito daw ay medyo may kalakasan na konti.
1: Oo.
0: Oo, ayon nga sa ano, ha. Ayon nga sa ating tawag dito, wala pa naman siya, hindi pa detected sa...
1: Hindi pa.
0: Ay, meron.
1: Actually, ang Tuesday ay mataas dito sa Bicol ang lagay niya eh.
0: Mataas sa Bicol ang lagay niya ngayon. Oo, ngayong Friday, mataas pero malaki nga.
1: Malaki siya.
0: Mm-hmm.
1: Pero nung nakaraan, nung isang araw, nung tinitingnan ko siya, palapit siya sa Pilipinas.
0: Mm-hmm.
1: Pero ngayon, nagbago siya eh.
0: Ay, pataas.
1: Pataas siya. Oo.
0: Oo, malaki nga ito.
1: Malaki, oo.
0: Sana hindi magbago yung ano, ang direksyon nito. Lagpas siya ng Pilipinas, lagpas.
1: Oh, Saturday nasa tapat na siya ng halos tapat na siya ng ano eh, ng summer eh.
0: So, sana hindi magbago. Papasok siya sa Philippine Area of Responsibility. Pero hindi ayon sa windy.com ha. Yun pa lang ha, ang prediction ng windy.com. Ayon sa kanya sa truck nito. Papasok sa Philippine Area of Responsibility pero hindi siya lalagpak o hindi siya magla-landfall. Salamat naman sana.
1: Medyo lumalapit siya ng Monday. Oo, medyo malakas to ha.
0: Medyo malaki.
1: Malaki yung kanyang
0: Kaya nga sabi ng PAGASA parang mapapasok ito sa kategorya ng super typhoon. Ingat pa rin kasi alam mo naman ang bagyo ay walang kasiguraduhan. Meron siyang tawag dito direction of uncertainty. Pero sa ngayon, pag-pray natin.
1: Ayan yung Wednesday pati nasa parating northern Luzon na siya ng Wednesday. Ayan
0: Pero sa bagay, ang windy.com kasi medyo maaasahan mo eh. Pagdating sa mga track ng bagyo. Salamat na lang at may nakaisip ng windy.com.
1: At ano yan, laging dyan ako tumitingin pati pag may bagyo.
0: Kasi ano siya, accurate siya.
1: So, pero parang ano ha, kasi Thursday, hanggang Thursday pa lamang ano ng windy.com.
0: na natin
1: sa yung Thursday niya pati nakatigil siya. No, pero nasa tapat siya ng Northern Luzon.
0: Sige.
1: Wag lang bumulusok, ha?
0: Wag lang bumulusok.
1: Wag lang magkaroon ng high pressure. Kasi pag nagkaroon ng high pressure sa taas, pababaas ang bagyo. Ganun po ang ano niyan, eh. Sana walang high pressure dyan sa parte ng Japan.
0: Oh, good morning po sa mga nandyan na sa Facebook Live. Salamat po sa si Tenta na nandyan. Dagdagan nyo naman.
1: Oo, dagdagan nyo naman.
0: Sister Grace Cayetano, good morning, Tabi. Maraming na pagkagatabi. Sister Grace, Butler Nursing. Good morning sa inyo at kay Sam. Maraming na pagkaga.
1: At siyempre kay Ate Jenna, kanina pa nauna. No? Ito, Mike Eve Isplana. Good morning po, mga pas.
0: Good morning, Tabi.
1: Good morning.
0: Shout, good morning po sa inyo. Shout out po sa may mga sama ng loob sa akin. Mag-sorry na kayo sa
1: sinong may sabi?
0: Belated happy birthday po sa aking Mading Joanne. Happy birthday kay Mading Iris po ngayon. Uy, galing yan kay Lismar.
1: Birthday pala ni Iris ngayon. Iris, happy birthday, ha? Kagabi, kahapon ay naandun pa sa midweek service. Orwena San Miguel Lucenario, kaya lang yung habagat na hahatakin ulan.
0: Ayun na nga.
1: Ayun, ulan.
0: Ulan naman ang hahatakin. Kasi syempre, pag hindi nga hahatakin naman ang bagyo. Yung habagat. Ulan yan. Nakaw!
1: Basta't habagat yan, ha? Alam mo, pa din nung araw, pag habagat, nadideploy ako dyan sa parting Central Luzon. Sapagkat dyan lagi, baha.
0: Pag habagat.
1: Pag habagat.
0: Mas maganda pa rin, Ate Weng, Mama Habagato. Ano ibig sabihin nito? Ang habagat, no?
1: Abagato.
0: Abagato. Blessed Friday morning, mga padabang pastors, Rick and Ruel. Salamat.
1: Salamat po.
0: Oho.
1: At yun, si Ate Teresa, si Madam
0: Teresa,
1: Mother Teresa Andes Lucido. Pambira, ang haba nito pati. Teresa Andes Lucido, Sinyo Kalyada. Amazing morning solamente at mabait na paparu. Oo.
0: Mabait talaga.
1: Oo, mabait.
0: Ano mo nakakala mo sa amin, Tere? Baka kulang ka na naman sa sama ng loob.
1: Ayan.
0: Baka gusto mong masakta na naman.
1: Parang si ang ating Yusek undersecretary. Parang nag doon sa kanya sponsorship.
0: Okay. Sa next week, may sponsor tayo.
1: Ayan, oo.
0: Ang unya na week, wala.
1: Wala.
0: Kaya wala muna tayo.
1: Pahinga muna.
0: Pahinga muna tayo.
1: Okay, Mother Teresa, ha, pag next may makapagkita sa iyo. Kasi gawa ng ating
0: negosyo.
1: Yeah. Ay medyo napapunta muna doon sa Eagle.
0: Yeah, doon muna tayo. Mas kailangan 'yun eh.
1: Mas kailangan.
0: Deadline
1: Ang deadline. Joke lang.
0: Sabi ni Gina, mas maganda po ang may habagat. Di nakapasok ang bagyo. Yun ang sabi niya kanina. Sabi ng matatanda ng panahon. Iyo, tama.
1: At sabi ni Ate Grace Cayetano, sana ulan lang po. Tigang na ang lupa sa Prayer Mountain at nagsusuriyaw na ang mga newly planted na kalamansi.
0: Sana umulan.
1: Pero dito sa atin hanggang Ligaw umuulan, ha.
0: Umuulan sa Ligaw. Sa amin, Santo Domingo, umulan. Grabe siya mapanakit. Eyo talaga. Mapanakit talaga kapag ka. Di man. Joke lang. Tayo ay mapagmahal.
1: Alam mo, pag Friday, ganyan talaga. Kasi pagdating na Saturday, medyo pahinga. Linggo, ay siyempre, magbabalik loob sa Diyos.
0: Tsaka ako may programa ako bukas na medyo seryoso yun eh. Yeah. Devotional eh.
1: Ako'y tagapakinig mo eh.
0: Oo. Salamat pa din. Kaya pa din, kapag ka-Biyernes, lalo tayo. Kasi preparation for the Saturday.
1: Correct. hindi ngayon hindi tulad ng Lunes hanggang Thursday.
0: Oh, talaga matindi 'yon.
1: Iba 'yan,
0: iba 'yon.
1: Iba ang kasama niyo diyan.
0: Oo.
1: ang kasama nyo dyan.
0: Salbayon
1: yung model eh. Ng toothpaste.
0: Yan, model ng toothpaste yun. Habagat toothpaste. Matindi ang dating.
1: Talaga nang iti pa kayo, ha?
0: Ah, siyempre.
1: Oh, at saka tinututbrush daw niya ni partner.
0: Pati nga lang alam.
1: Pati nga lang alam.
0: Oo. Pati may ngipin siya nga lang.
1: Pero bagay sa kanya,
0: ha? Oo.
1: Siguro pag siyang model talaga, si partner Ronnie, ng toothpaste. Maraming bibili.
0: Maraming bibili.
1: Maraming bibili. Ha?
0: Habagat toothpaste. Ang toothpaste na may mga ngipin sa ngalangala.
1: Yan. Yan ang toothpaste na bagay sa mga may ngipin sa ngalangala.
0: Yan.
1: Yan. Partner.
0: Good morning. Nasaan good morning ka man? Ay, naglakad yun. Meron yung lakad eh.
1: Ah, meron ba?
0: No. May biyahe yun.
1: Nako.
0: Sabi ni Siswag, mapagmahal nga ni iyo. Yan ang tama. Mapagmahal talaga. Bako itong mapanakit. Bawiin mo yun na tire. Bakong mapanakit. No.
1: Sabi ni Yusek.
0: Oo.
1: Paparu. Parang paru-paru ang dating ko
0: paru-paru, ha?
1: Ano naman paparu?
0: Oo.
1: Dadiro na lang.
0: Oo.
1: Huwag ka mawawala. Calendar mo na. July 25. Date tayo 4 p.m. Kasama ka dyan. Pass. Bin. Diesel. Oo. Kasama ka rin pala pa di. Oy!
0: July 25?
1: Yusek, ha? Hindi ko sigurado ito sapagkat yung aking anak ay mga anak.
0: Pag hindi pa nanganak.
1: Sa Manila. Pag hindi pa nanganak.
0: Eh, pwede.
1: Alam mo naman tayo, ay siyempre, ay nag-iisa yan eh.
0: Blessed Friday morning, mga padab. Ang paso, sinabi na si Swing yan. Sabi ni si Gina, grabe siya. Sino ang nananakit siya yung mapangapi? Tire. Wala. Tapang naman ito siya. Come to the rescue tulos itong si El Presidente, Gina. De La Rosa.
1: Sino na nga api? Madotere.
0: Wala.
1: Wala. Habagat toothpaste plus new release na Arimpros Gargle. Nasa market na. Abay, mukhang tayo dinadaan sa ano nito mga ito, ha?
0: Oo, meron
1: para,
0: pa
1: na. Ay, masisingil kayo ni SM yan.
0: Bawal yan.
1: Buti na lang.
0: Buti na lang yung ano, yung habagat toothpaste. Wara yan sa market.
1: Wala sa market lang yan. Yan po ay na-order. Pero ayusin yung pag-order.
0: Yan, yung habagat toothpaste kasi ibig sabihin ang toothpaste na malakas ang dating.
1: Yan. Ayan po, pag na-order nyo, sa tingin ko may kasamang picture yan ng model.
0: Yung model.
1: Nakaganan.
0: Oo, ayan. Tatlo pati ang model niyan. Kasama ka daw doon, sabi ni Karen.
1: Ay, kasama ako. Dingingiti tayo yan.
0: Kasama ka sa model ng toothpaste.
1: Yan.
0: Ayan, 7:26 in the morning, mga tugang. Salamat tununo tabi dahil, uy, ano man iyan? Dagdagan nyo naman.
1: Oo. Bakit nakapako?
0: Bakit nakapako?
1: 876-678.
0: Sabi niya si Swing, ay, may pa-model. Iyo. Kami po ang kinuha kang model kang habaga toothpaste. Tang sa muyang mga ngipon, nagkukurkintab.
1: Kita mo naman mga ngipin namin.
0: Oo.
1: Yan ang mga ngiting.
0: Ngiting habagat.
1: Yan.
0: Malakas ang dating.
1: Malakas ang dating.
0: Yan ang mga ngiting habagat. Kung gusto nyo nga sumama sa mga habagat ang dating. Habagat ang dating.
1: Habagat ang dating.
0: Matindi.
1: Malakas ang dating niyan.
0: Malakas ang dating niyan.
1: At saka makaano yan eh. Maka-peruisyo.
0: Maka-peruisyo
1: kasi.
0: Peruisyo.
1: Yung habagat.
0: Ay, wag naman bagyo ang dating. Habagat lang.
1: Habagat lang.
0: Medyo malakas ang dating niya.
1: Oy, si Sek, ha? Is watching.
0: Oy!
1: Hindi pa siya nagtatype.
0: Meron na.
1: Meron na.
0: Sabi ni Sek, good morning, BMW and BYD, ang malalaking tatapos ng iyong sadness. Iyo.
1: Okay.
0: Iyan talaga.
1: Yan ang promotor. Itong si Sek. Kahit ganyan yan, ay talagang may kaisipan din yan. Na hindi matawaran.
0: Alam mo kung alam mo ang gustong-gusto niya yung BMW. Meron siya niyang pinaparinggan.
1: Ah, talaga?
0: Mag-ingat ka, Isek.
1: Oo.
0: Tayo yung pinaparinggan mo ng BMW, bad, masipa ka niyan.
1: Ewan ko lang sa iyo.
0: Rimati ka, barari ang buto mo diyan. BMW.
1: May ibang meaning lang BMW. Wala. Wala
0: meron
1: pa.
0: Na.
1: Ah, meron
0: dalawa
1: na.
0: Na. Mm. Pagganti sa akin yung isa. Yung isa para sa mga Coke in can.
1: In can na. Yung katawan ay diretso.
0: Bilbil mo walo.
1: Bilbil mo walo.
0: Meron pang isang BMW, tinira ako. Buhok mo wala.
1: Buhok mo wala, BMW.
0: Ay, 7:28 na tabi in the morning. Dagos-dagos na kita. Maduman muna kita sa Damdaming Bayan.
2: Damdaming Bayan.
0: Ito pa din, good news ito, ano? Ididiskutaron tangon yan, ang good news na pinalabas galing sa Civil Service Commission or CSC.
1: Mm-hmm.
0: Nagpalabas ang Civil Service Commission ng qualification standard for newly created school counseling positions. Clearing the way for the government to hire 10,000 mental health workers for public school.
1: Mental health worker?
0: Oo.
1: Umapply ka dyan pa di.
0: Oo.
1: Alam mo ang 10,000 ha? 10,000 ha?
0: Ay, ito yung mga hindi ito teaching pa personnel na ipapapasukin ng DepEd. May hiring na ito mga kapatid. Ito ay mga sa mental health tawag dito. Ibig sabihin, mga psychologist ito, na i-hire ng DepEd para tutukan ang mental health ng mga bata.
1: Oo. Yun ang tama ito. Sapagkat alam mo naman na pa din ngayon sa mga previous na nababalita natin at mga sunod-sunod na nangyayari sa mga kabataan talaga, hindi na ito maganda, ha?
0: Mm-mm.
1: Hindi na maganda. Isa ring post ang aking pong napanood pa din. Yung mag-ina, bata lang, umiiyak.
0: No,
1: sabi ng nanay, bakit ka umiiyak? Ganito. Yung pala siya naglalaro nung...
0: Gorbax.
1: Oo.
0: Napanood ko rin yung ba
1: din. Tapos inuutusan siyang
0: maghubad
1: at tumalon.
0: Ayun.
1: At tumalon.
0: At natakot yung bata.
1: Natakot yung bata.
0: Pero ginawa niya daw yun. Sabi
1: may ganun pala, ha?
0: Oo. Task yan, task.
1: Yun nga raw ang yung task.
0: Yung Gorbax kasi, padi.
1: Game.
0: Game siya na uutusan ka to do something.
1: Mm-mm.
0: Ngayon, pag ikaw dyan ay addict at gusto mong manalo.
1: May trophy pala, ha?
0: Oo, pag gusto mong manalo ng trophy, gagawin mo yung task na binigay sa'yo. Delikado yun kasi ang mga task minsan hindi maganda. Malay mo kung ang task binigay sa'yo, kumuha ka ng baril.
1: Oo.
0: Ay putok mo nga niya kung saan-saan dyan. Aba, hindi talaga.
1: Yun ang mahirap, ha? Ay bakit inaalaw yan? Dito sa atin, sa bansa natin, pwede natin...
0: Pero pinag-aaralan pa di.
1: Oo.
0: Pinag-aaralan ito ng ating mga mababatas. May kumukontra nga lang. Pero siyempre, tingnan natin.
1: At pambihira ng mga mababatas natin niya, isa'y kagaganda na nga, kukontrahin pa.
0: Tingnan natin sa dulo nito. Ano. Pero sa ngayon, may mga suspension, may mga local initiatives. Kagaya sa ibang mga lugar pa di. Talagang pinagbawal nila.
1: Sana ito, iba na ban sa buong Pilipinas. Sana. Yung mga games na violente, sapagkat yan ang yan ang pinagmumulan na kung saan ang kaisipan ng murang kaisipan ng kabataan.
0: Mm-mm.
1: Kumbaga indoctrination yan eh, no? Kumbaga sa salitang medyo mabigat lang yung word na indoctrination. Pero ganun pa rin eh.
0: Mm-mm.
1: Sa murang kaisipan ng bata, na indoctrinate sila.
0: Mm-mm.
1: Na ganun yung gawin nila. No. At meron silang matatanggap.
0: Mm-hmm.
1: Oo. Kaya atin na mawapa di, ha? Yung suicide bomber, yan ay tinanong ko rin sa akin sarili noon, bakit sila nakonbinse na pasabugin ang kanilang sarili para lang mapatay ang kanilang kaaway? Yung pala'y bata pa lang.
0: Bata pa, indoctrinated na yan.
1: Indoctrinated na, isinasaksak na sa kanyang kaisipan na hindi masama yung kanyang gagawin.
0: Tsaka act of heroism.
1: Yan, oo. Ikaw ay dadakilain ang iyong pamilya at ikaw ay diretso ka sa kay
0: Huwag na natin banggitin.
1: sa Diyos.
0: Basta ganun yung indoctrination.
1: Yeah.
0: At may lumabas pa din sa Facebook pa din.
1: Mm-hmm.
0: Naging trending ito yung komentaryo ng mga experts daw, di umano, na ang mga batang pinapalo,
1: oo,
0: yun daw ang may tendensing maging violente.
1: Mm-hmm.
0: Ay, sa akin, hindi ako agree dyan. Uh-huh. Ang mga magulang daw, ang mga bata daw nakaranas ng mga palo ng magulang for discipline.
1: Mm.
0: Ayun ang mga violente. I beg to disagree.
1: Hindi dapat violente ako.
0: Bambira. Sa totoo lang, sila pa nga ang mas mga disiplinado eh.
1: Oo. Oh. Ako talaga noon, nalagatak talaga. Pati anong maliit pa ako sabagat makulit tayo eh. Makulit ako eh. Ay, talaga namang nalagatak. May nakalaan sa'yo pag ginagawa mo ito. Pero bakit hindi ako naging violent?
0: Ayan. Yung mga batang, sabihin natin, yung mga baby boomers, mga silent generation, yan ang mga nakaranas nun eh.
1: Oo.
0: Tsaka yung Generation X. Generation X tayo.
1: Yan, oo.
0: Yung baby boomers, silent generation, tsaka yung Generation X.
1: Tayo yan eh.
0: Tayo yan
1: X-Man.
0: Eh. Oo.
1: Tayo yung X-Man.
0: Eh, hindi ho totoo yan. Huwag niyo isaksak sa kakutin ang mga bagong henerasyon yan. Na yung mga batang nakaranas ng palo nung araw, yung mga violente ngayon, sinasana, violente kami.
1: Ayan.
0: Ang babait namin.
1: Oo. Oh. At saka, mababait tayo.
0: Lahat ng lumalabas sa bibig natin, puro kabanalan eh. Wala man lamang tayo.
1: Pwede, nangingiti lang ako pa.
0: Oo, tama. At saka pa, wala man lang tayong sinaktan.
1: Wala.
0: Wala.
1: At saka, magtanong kayo sa mga kaedad namin.
0: Mm.
1: Sa mga kontemporaryo namin. Oo. Tanongin ninyo, yung pagdidisiplina noon ng guro at ng magulang, tanongin ninyo at isa-isa sagot sa inyo, mas maganda yung disiplina
0: noon.
1: Kaya ako yung naging matino at ang nasa isipan ko, hindi ko talaga gagawin yun kasi mali talaga. Napag-isipan.
0: Nang mahonang gusto, napag-munimunihan.
1: Yeah.
0: Kaya ako, mga kababayan, pumunta ka sa Quezon, magtanong-tanong ka doon sa bayang sinilangan ni Pading Ruel.
1: Yan.
0: Ni isa, wala itong sinaktang
1: tao. Wala itong magtuturo sa akin.
0: Wala itong pinaluhang puso.
1: Yan. Parang hindi ako makapagsalita. Pero alam mo, totoo yung pati, ha? Sapagat sa amin, sa pamayanan na aking sinilangan, nahubog ang aming kaisipan na huwag kaming mag-girlfriend sa sarili naming lugar.
0: Ayun.
1: Oo. Kaya kami po, hindi nag-girlfriend sa aming sariling lugar.
0: Sa ibang lugar pala.
1: Sa ibang lugar. Kaya doon sa aming lugar, wala talaga pong napaluha doon.
0: Ayun. Parehas tayo pala. Ako, nungka.
1: Nungka. Ay, mabait ka naman.
0: Isa Kristen eh.
1: Oo, halatang halata naman hanggang ngayon. Nababanaag.
0: Nababanaag. Oo.
1: Ang iyong kabutihan.
0: Yan. Kami naman ay laking palo.
1: Yan.
0: Palo kami eh.
1: Padi, ang tatay ko, sundalo yan eh.
0: Mm-hmm.
1: Pero alam mo, ang tatay ko ang nangungurot. Ang nanay ko ang nangahataw.
0: Matinding nangahataw.
1: O baliktad. Pero noon ha, pag binanggit pa lamang ang pangalan mo, talaga naman. Ay,
0: talagang hagibis ka.
1: Oo.
0: Ang pangalawang tawag kasi noon, may tama eh.
1: Oo, nabahugan mo na ba yung baboy?
0: Ayan.
1: Andiyan ka na naman. Balik ka. Saan ka naman pupunta? Balik ka sa bahay.
0: Alam mo ng araw, ang unang sitsit. Dapat hagibis ka na pa uwi.
1: Pabalik.
0: Kasi pag tinawag na ang pangalan mo,
1: nako.
0: Akong pangalan ko, tatlo. Sa bahay, unang tawag sa akin, pangalawang tawag, Noy.
1: Yan.
0: Pag Rico na,
1: nako, mag-iingat na.
0: Mag-iingat ka na.
1: Oo.
0: Ha?
1: Yung bang malinaw
0: na limang
1: letra?
0: Rico.
1: Rico.
0: Rimati ka na. May amats na yan. ganun, di ba?
1: Talaga noon. Hindi po. Ito po ay seryosong
0: usapin.
1: Kami po talaga, yung panahon namin, hanggang ngayon, nasa isipan po namin ang pagdidisiplina at saka yung pagbato ng eraser, no? At pagpapatayo doon sa labas ng classroom nung araw na ngayon na hindi na magagawa at delikado ang teacher.
0: Oo.
1: Abay, tanda-tanda ko yan. Yung pagpingot sa akin tenga.
0: Ay, nako.
1: Ni Mr. Cantal. Binanggit yung pangalan. Patay na si Sir eh. Talagang namimingot yun.
0: Ay, namimingot. Ay,
1: taas yung iyong ulong ganyan eh. Pero alam nyo, naging ano kami. Naging seryoso kami sa pag-aaral.
0: Oo.
1: At hanggang ngayon, kung tatanungin nyo kami, napakaganda ang resulta ng pagdidisiplinang yun sa amin.
0: Alam mo, ang una-una kong, alam mo sa military, meron kami tinatawag alignment of fingers. Ang una, yung ginagana niyan eh. Pero ang pinakaunang alignment of fingers na naranasan ko, hindi sa military, sa teacher. Naalala mo, papaganunin ka, wala ka sa
1: amin.
0: Titirahin yung mga palad mo, wala ka sa amin.
1: Stick ha, stick ha. Yung kanyang stick. Yung panturo doon sa blackboard.
0: Yun
1: ang
0: titirahin sa iyo.
1: Masakit. Masakit yun.
0: Mm-hmm.
1: At ako po'y napatayo sa flagpole.
0: Yun.
1: O nung araw, ha, padi ha.
0: Uh-oh.
1: Yung flagpole namin. Siyempre, nasa gitna yun. Imagine mo, nakatayo ka doon. Nakakahiya.
0: Ibig sabihin, ikaw pinakamabait.
1: Yan, mabait. May kasama naman ako.
0: Ayun. Dalawa kayo.
1: Magkakwentuhan kami habang nakatayo.
0: At alam mo,
1: sabi namin, parang nakakahiya ito. Hindi natin ulitin ito.
0: Alam mo, pwede ang pinakauna kong fraternity.
1: Nag-gazing sa iyo.
0: Sa bahay.
1: Napadil ka.
0: Napadil ako ni nanay. Yun ang una kong fraternity.
1: Iya.
0: Sa bahay. Pero lumabas tayong matino.
1: Hindi
0: ko naman sinasabing hindi matitino ang mga hindi pinapalo. Ang sinasabi ko lang, huwag nyo namang lahatin.
1: Pero alam mo pa di ha, ito gusto ko lamang i-share ko. Pag ang anak ay hindi nakaranas ng disiplina o pamamalo sa loob ng bahay, at pag lumaki yan at nakanti mo ng konti, nasama na kagad ang loob.
0: Oo, ang babaw ng ano.
1: At hindi lang nasama ang loob. Talaga namang nagtatanim ng hinanakit.
0: Ngayon.
1: Sapagkat nasabihan mo siya eh.
0: Oo, hindi sanay eh.
1: Hindi sanay. Lumaki siyang hindi sanay na siya ay ipinapahiya o napapahiya.
0: Walang tolerance sa pain.
1: Ayan, oo.
0: So, yun naman ang ibig sabihin.
1: Yun ang mahirap. Oo, mahirap yun. Kaya ngayon, iba na ngayon yung mga kabataan. Ngayon, huwag mo lang mapagsabihan.
0: Oo, isasama ng loob sa iyo.
1: Sasagot at dadabog.
0: With due respect doon sa nag-post
1: nung
0: na
1: nung araw, ha, pati ha, pag dumabog kami, naku, may hataw yung binti namin, yung binti.
0: Yan, kung ano ang dinabog mo, yun ang tutultugin.
1: Yan, yun ang hinahataw. Mapapano kayo, mapapasayaw ka ng tinikling, tinikling nung araw, talagang hinahataw ng istik.
0: Ayun, sa mga listeners natin, ano masasabi nyo doon? Sa panukala, hindi yung panukala, no, bagong inilabas ng CSC na meron ng maglalagay, maglalagay ng mental health workers sa bawat public school.
1: Iyon ang maganda.
0: Meron ng mga ngalaga sa mental health.
1: Yan ba pwede yung nasa, sa panahon natin ay nasa guidance?
0: Guidance. Sa guidance. Yan. Pero ito talaga, marami ang ilalabas. Sa bawat eskwelan, merong guidance counselor nung araw. Ngayon ay mental health worker.
1: Mental health worker.
0: Oha.
1: Mas maganda yan. Mas maganda.
0: Anong masasabi nyo, Chubby, dyan? Labas na kayo. Kahit wala muna tayong ano ngayon. Ang tawag dito, kaukulang prize.
1: Iyan.
0: Good morning, Michael Quintana. Good morning po, mga gwapong pastors. Babati naman po ang nagapanday sa amon na bubong si Lubert Lubin. Good morning sa imo, Mr. Panday dyan sa bubong ni Michael Quintana. Si paling Lubert Lubin. Good morning. Lubin.
1: At, Merz is watching, ha? Si Ate Merz. Isa nating staff sa office.
0: Good morning, Merz.
1: Si Merz, Marcia.
0: Bakit naman ito wala na?
1: At siyempre kay SM. Ngayon ay, nako, kailangan tayo magpakabait nito. Nanonood po ang ating SM.
0: Good morning, SM.
1: Salamat po sa 11,000 na live viewers po natin ngayon.
0: Good morning.
1: Dagdagan nyo pa.
0: Dagdagan nyo pa.
1: Uy, nadagdagan ka agad.
0: 12,000 na. Sister Babes Garcia, maraming salamat. Good morning dyan sa iyo sa Islang kay Gandang Katanduanes. Good morning.
1: Yan, sagot po kayo ha.
0: Mamaya balikan natin.
1: At kung ano, yung inyo pong kasagutan. Sige pa di, magano ko.
0: Ay, ikaw ma-price ko.
1: Ngayon.
0: Ikaw pala talaga ma-price ko niyan. Ayan, sa mga... Sasagot ko niya na
1: dahil babawasan ko pa di yung ibibigay ko kay Mother Teresa.
0: Ah, ganun.
1: Sa kanya rin galing.
0: Sa kanya pa rin galing, ha.
1: Hindi. Joke lang.
0: Joke lang.
1: Sige, ako po yung sa maganda. Doon sa magandang kasagutan, ha.
0: Oo.
1: Dito.
0: Ano sa palagay nyo? Iba ay magandang hakbangin ng DepEd or ng CSE na maglalagay ng mga mental health workers sa bawat DepEd o sa bawat eskwelahan ng public school. Okay. Maganda ba yun? Sangayon ba kayo? Backends.
1: Ako'y pipili lang pa dito. Pipili lang ng isa na pinakamaganda.
0: Bambira naman. Dalawin mo na.
1: Dalawa na. Alam mo naman ako, madali akong kausap.
0: Ayan ha. Ayan, nagustakos na kita. 7:43 in the morning. Mamaya, ibalikan natin kung meron man kayong mga kasagutan. Babalikan natin yan mamaya. 7:43 in the morning. Mano man na kita sa Kasabay sa Paghayo.
2: Kasabay sa Paghayo.
0: Ayan mga tugang sa atas sa tuyang kasabay sa Paghayo. Patuloy ho tayong nagpapasalamat sa ating mga partners. At patuloy ho kaming nangingimbita na kumakatok sa inyong mga pintuan ng inyong mga puso para sa more and lasting partnership. May apat na paraan paano tayo maging partner, magka-partner. Unang-una na sa partnership sa prayer. Maraming salamat po sa inyong mga pananalangin at siyempre humiling kami ng inyong patuloy na panalangin sa operasyon, sa mga tao, sa broadcast ng FBC Bicol, ang Care 104.3 The Way FM. Patuloy ho naming inimbitahan kayong isama ho kami sa inyong mga panalangin.
1: At siyempre po, kung nais nyo po na mag-volunteer, no? Kayo po ay makipag-ugnayan lamang po dito po sa ating istasyon sa anumang aspeto ng pagbubuluntirismo.
0: Mm-hmm.
1: No, ay kami po ay handa, no, dito sa istasyon. Pumunta lang po kayo, no, at kami po naman ay magpapasalamat sapagkat napakaganda po na tayo, hindi lang basta partner,
0: mm-hmm,
1: kundi ay tayo po ay nagagamit din ng Diyos,
0: mm-hmm,
1: no, bilang volunteer sa mga bagay na ipinapagawa ng Diyos sa atin.
0: Mm-hmm. At siyempre kami po ay humihingi ng inyong imbitasyon. Nais po namin makabisita sa inyong mga lugar, sa inyong mga churches, sa inyong mga communities para naman maipahayag natin na magkadao pang pulad tayo unang-una. Pangalawa ay maliwanag nating maibahagi sa inyo ang obheto, ang direksyon, ang panalangin kung bakit nag-i-exist ang Care 104.3 The Way FM. At siyempre, para naman ay maintindihan ninyo kung paano talaga tayo magiging partners.
1: Ayun.
0: At siyempre, last.
1: Siyempre, kung kayo naman po ay tinatch ng Lord sa financial, sapagkat alam nyo naman, wala naman pong advertisement at commercial ito. At tayo po ay, alam nyo naman, kung kayo po ay tagapakinig ng Care 104.3 The Way FM, tayo po ay sa pananampalataya sa Diyos, tayo nagagamit ang istasyon na ito hanggang saan man maabot ng mikropunong ito. Ay nakakapagdala tayo ng mga mabuting balita at inspirasyon sa kanila. No, ganun pa man, kung kayo po ay nais makatulong financially, yun, meron po kaming coin bank, pwede po kayo mag-request. Salamat nga pala sa coin bank na pinadala ni Nanay Masing nung Sunday. So naandito na po sa istasyon. At sa isa nating kumpadre na meron din coin bank, baka sa mga susunod na araw ay maipadala na rin dito. Yung pong coin bank na yun ay isang parang alkansya yun. No, alkansya na nga. Ano? At yung po ay pwede nyo pong kunin dito o sabihan po kami na pwedeng dalhin sa inyo. At yung po ay yung maipon ninyo doon ng mga coins. At pag napuno po yun, ipadala dito sa istasyon. At yan po ay aming pong buong pusong ipagpapasalamat po sa inyo at karagdagan din po yun sa mga at magagamit dito po sa ating pong istasyon.
0: Ayan po ang ating mga paalala para sa ating magkasabay sa Paghayo. May unang sumagot si Tere. Sabi na ni Tere, magandang kaisipan niyan, lalo na if Christian ang mapiling ilagay para mentally renewed at bitbit ang pinakatamang counseling balance with experience. Salamat! Panalo ka, Tere. Galing kay Dadero ang iyong ang yung
1: ikaw agad.
0: Ikaw agad.
1: bago pa lang namin nababasa yung sagot mo, panalo ka na.
0: Panalo ka na. At sa mga iba pang magsasagot mamaya, balikan na ho natin yon. Samantala, tayo muna ay makakaparinig ng mga paalaala mula sa ating istasyon.
3: Gising kapatid kong Pinoy, nanlilimahid sa taghoy. At suliran ay batid ko na, simple lang kung imumulat ang mata. Ang kadalasang kasalanang ibinibida, ako muna. Gipit na ang lansangan, siksikan na ang sasakyan. Walang pakundangang linalabag panuntunan ng daan. Sasakyang pribado, panggobyerno o sasakyang pampubliko. Walang hiyang sisingit at sadyang ibabarandal. Sakim na dasal ang siyang umiiral. Ako muna. Kung magtapon ng basura, sadyang burara. Di baling tambak, mabahot malusak. Di na kailangan ng basurahan. Huwag lang itapon sa aking bakuran. Walang solusyon, wala ring himala. Bakit iisipin, maaabala ka pa? Ako muna. Walo na ang anak, esposa'y nagpapagal. Wala nang mapakain, wala pang maipaaral. Walang maintrega, nananampal ka pa. Pagdating sa gabi, iraraos ang pagnanasa. Tanging ang nasa isip ay, ako muna. Binoto mong politiko kay gaganda ng mga pangako. Hindi pa man nagtatagal sa pwesto, siya nang napapako. Wala nang inatupag kung di magpasinaya ng karatula at magpasayad sa bulsa. Habang mamamayay hikahos dahil sa, ako muna. Sa lahat ng ating gagawin sa tahanan, tanggapan o paaralan, sa lansangan, kabukiran o bangketa man lang, inuuna ang kapakanan at umiiral ang lamangan. At pag kumilos pa akala mo'y santot santita, nilalaman ng utak, pareho rin pala. Ako muna. Kaibigan at kabaro, kailan ito mahihinto? Puro na lang tayong ako ng ako. Di ba maaaring iba naman ang mauna at paminsan-minsay, siya naman muna? Aking naaalala sa banal na nabasa, ang una'y mahuhuli at ang mahuhuli mauuna. Walang ibang makikinabang kung hindi tayo at ang ating bansa. Tigilan na natin ang ako muna at responsibilidad ay akuin muna.
4: Akuin muna. Akuin
3: muna. Diba?
5: Lolo, Lola, alam niyo na po ba ang latest sa Care 104.3 The Way FM?
6: Oo, Apo. Ito ba yung paborito naming istasyon?
7: Bakit? Apo, anong meron?
5: Opo, Lolo at Lola, simula sa buwan ng Hulyo, may dalawang pagbabago sa The Way FM. Once na lang po mapapakinggan ng The Young Ones sa Family Matters. Tuwing last Thursday of the month, kasama sila Pastora Nelly Fulgencio at Mamita Dulce Bahado.
6: Ah, ganun ba?
5: Pero huwag po kayo mag-alala dahil mapapakinggan nyo pa din ang Family Matters mula sa 702 DCAS na para pa din sa inyo.
7: At ano pa yung isa-isko, Apo?
5: May bagong host naman po ang Music and Memories tuwing Sunday na si Mel Manzanilla. Pero huwag po kayo mag-alala dahil maririnig nyo pa din ang inyong mga paboritong awitin from 70s, 80s, and 90s.
6: Ah, walang problema, Apo. Basta huwag kang makakalimot sa paborito naming panghilot, ha. Para mas relaxing ang pakinig namin sa Care 104.3 DWAY FM.
5: Oo naman po, kayo pa. Alakas niyo po sa akin eh. Gusto niyo may freebies pa ng hilot-hilot?
7: Aba eh, gustong-gusto namin yan, Apo. Sige, simulan mo na ngayon.
5: Po, as in ngayon na?

0: lines na maaaring tawagan sa oras ng sakuna. Magkaroon ng family evacuation plan upang alam ng bawat isa kung saan magkikita sa oras ng panganib. Pangalawa, maghanda. Panatiliing handa ang emergency kit or go bag na may laman na pagkain at hygiene items na sapat sa loob ng 72 oras. Isama rin ang mga mahahalagang dokumento tulad ng birth certificate, titulo ng lupa at iba pa. Pangatlo, maging mapagmasid. Alamin kung ang inyong lugar ay nasa earthquake hazard zone. Siguraduhin matibay ang pagkakagawa ng bahay, itali ang mga mabibigat na kasangkapan at ligtas na nakaimbak ang mga babasaging kagamitan at mga kemikal. Habang lumilindol, una, drop, cover, and hold on. Kung nasa loob ng bahay, magtago sa ilalim ng matibay na mesa o gamit upang maprotektahan ang sarili mula sa mga bagay na maaaring mahulog. Pangalawa, lock, cover, and hold on. Kung ikaw ay nasa wheelchair, siguraduhin nakalock ito at protektahan ang ulo gamit ang matigas na bagay tulad ng libro. Pangatlo, huwag magpanic. Manatiling kalmado at maghintay hanggang huminto ang pagyanip. Pagkatapos ng lindol, una, mag-evacuate agad patungo sa itinakdang evacuation area. Siguraduhin alam ng pamilya kung saan kayo magkikita. Pangalawa, maghanda sa aftershocks. Maging alerto sa mga posibleng kasunod na pagyanig. Pangatlo, suriin ang sarili kung may sugat o pinsala. Pang-apat, i-check ang bahay kung may bitak, sirang linya ng kuryente o gas leaks. Maging maingat, maging maagap, maging hashtag lindolready. Isang paalala mula sa Philippine Red Cross at ng inyong Far East Broadcasting Company, Bicol Station, Care 104.3 DWAY-FM.
1: Iniwan niya na ako. Ano pang saysay ng buhay kung wala siya?
2: Wala na akong tiwala sa mga leader natin. Puros na lang pang sarili ang iniisip. Anong kinabukasan na naghihintay sa ating bayan?
1: Diyos ko! Parang hindi ko na kaya. Wala na bang katapusan ng mga problemang dumarating sa akin?
3: Ang hirap naman ng mga pinapagawa sa akin. Baka may iba namang pwedeng gumawa na ito.
4: Relate ka ba sa mga sitwasyon na ito? Sa paglakad natin sa buhay, may mga hinahanap tayo na akala natin ay makapagbibigay ng kahulugan sa buhay at maging sa ating mga pamilya. May saktong sagot ang salita ng Diyos sa mga longings at katanungan natin dahil sa katotohanang ang Diyos ay nagmamalasakit sa atin. Kagaya ng sinabi sa Deuteronomy chapter 32 verse 47, hindi lang karaniwang salita ang mga utos na ito. Magbibigay ito sa inyo ng buhay. Kung susundin niyo ito, mabubuhay kayo ng matagal sa lupain na aangkinin niyo sa kabila ng Jordan. Tunay nga na ang salita ng Diyos, ang Biblia, ay nagbibigay buhay. Kasama na ang pag-ibig, integridad, pananampalataya, at kakayanang makipag-ugnayan.
5: Ito ang Far East Broadcasting Company, Bicol, Care 104.3 The Way FM. Naghihikayat na araw-araw nating basahin, pakinggan, at ipamuhay ang salita ng Diyos.

0: Maraming hong ba, salamat sa mga paalalang yan mula po sa ating stasyon. Thank you, thank you. Meron mga sumagot pa di.
1: Oo.
0: Mukhang dumadami ang iyong bayaran.
1: Yun ako. Pili lang tayo ng pinakamaganda. Mm. Pero bago yan, Paddy, i-announce natin muna yung mga isunod natin itong mga pagbabago ngayong mula July 6, no? Hanggang July 10.
0: Mm-hmm.
1: Oh, para po sa ating po mga tagapakinig at tagasubaybay po ng ating po mga programa dito sa CARE 104.3 The Way FM, may konti lang pong pagbabago.
0: Mm-hmm.
1: Yan. Sa July 6, sa Monday yan,

0: kami ni Ate Mel ang mga kasama po ninyo sapagkat ang aking kumpadre ay ewan ko nga ba na babalik na naman ng Masbate.
1: Oo.
0: O, sana pagbalik ay meron siyang bit-bit
1: na galing Masbate. Ginto.
0: Ginto. No, at July 7 and 8, kahit ay siyempre yung ating po sa oras na, dito sa oras na Pilipinas sa Bicolandia, ay yung dalawa ni partner Ronnie. Pero July 9, ito po ay FABC Special Prayer Broadcast.
1: Ayun.
0: So, ibig sabihin pa din, walang ONPB. Ng July 9. At July 10, ito naman ay DWAY Special Prayer Broadcast. Ayun. Wala pa rin pong ONPB. Ng July 9 at July 10.
1: So, ibig sabihin, tatlong araw nyo lang mapapakinggan ang ONPB. Yan ay Lunes, Martes, Miyerkules.
0: Ayun.
1: Next week. Okay? Oo. Pag Webes, Biyernes, meron tayong FBC Special Prayer Broadcast at D-Way Special Prayer Broadcast.
0: Ayun.
1: Okay.
0: At babating ko rin si Coach Jonald Manliges. Shout out. Ayan, mukhang saan ka ba na andun? Nasa bahay o ikaw ay nasa sakyan mo?
1: Michael Quintana, maganda po yan mga pastor, lalo na kapag Kristiyano ang magka-counseling para patas at mayroong spiritual na usapan. Halimbawa po yung mga nasa Biblia sa Matthew 22:37-39 dahil yun po ang kulang sa DepEd. Okay na. Ayun, wala kasing nagpapapaliwanag ng biblical na mga mag-aral. Sa panahon ko po noong kabataan, naranasan ko po ang pinalo ng sobra ng tatay ko. At humantong sa pinapaluhod ako sa asin ng kabataan ko. Grabe ang hirap ng dinanas ko. Kaya noon, hindi pa ako Kristiyano ay damdam ko ang tanim at nagtanim ako ng hinanakit. Pero nung maging Kristiyano ako ay nagkaayos po kami ng tatay ko. Kayo, bago siya namatay, kaya maganda po ang pamilya pa lang. Ano nito?
0: Na pinag-uusapan, nasa bahay at paaralan.
1: Ayun.
0: Maganda, kaya maganda po kung sa pamilya pa lang
1: pinag-uusapan na.
0: Sa bahay at paaralan.
1: Ayun. Maraming salamat, Michael Quintana. Mapili mamaya si Padi kung sino gana.
0: Yan, no? Mula naman kay Sek, si Kel De Peder, we need us to move. Talaga English speaking itong si...
1: Ibang klase.
0: Iba na. Iba na siya ngayon eh. To teach children. In school. Ayan, ayun, yun lang. Talagang siya yung nag-text yata nito kasi yung school niya, no eh. Siya lang yun eh. Know their feeling, know that their status in life. True. School, ministry. We are the solution for this. Wake up and God bless every campus school.
1: Matindi talaga si Isik.
0: Parang student council ano?
1: Parang tinigsik ko si Isik. Salamat Isik kung ngunyan bago tayo mag-yaw na mon. O yaw na bago natin bago yung ating last final segment, mag-announce ka na pari kung sino ang gana sa tulo. Si Tere, si Michael o si Isik?
0: Aba, ito po ay matama naming napag-isipan. Ang unang gana ay si Madam Teresa.
1: Pambira. Ayaw mo magbigay. Sino pa? Saro lang.
0: Ikaw pa di.
1: Hindi, saro. Kung ikaw,
0: hindi, dalawa. Dalawa.
1: Medyo mahaba-haba ang sagot ni Michael. Kaya si Michael ang gana.
0: Ayan, oo. So, dalawa.
1: Si Tere, dahil man ito mas
0: matanggap.
1: Tanggap.
0: Oo, kaya nga yung tatanggapin niya, ipo-forward kay...
1: Kay Michael. Ibang klase. Sige.
0: Ayan.
1: Dagos-dagos na kita mga tugang. Salamat na nun tabi sa mga nagbali. Maduma na kita ang alas 8:00 na ng pagkaga. Maduma na kita sa ating last and final segment, ang Servisyong Kirian.
2: Servisyong Kirian, Tatak Kirian.
1: Ngunyan tabi na pagkaga, kasama ulit natin ang Security and Exchange Commission upang paliwanagan tayo tungkol sa mga bago na namang pangyayari. Meron na naman bang manggagancho?
0: Iyan.